0: ang mga imburnal magkatag. Nganong nahitabo man, nganong niabot man sa ingana nga portion? Phase 1 pamanggod ni. No? Actually, problemado gaya po na eh. Phase 1. Kung phase 1 pananglitan, magaygal na, phase 1. Nganong na sobrang materialis. Kung pasabot, nanobrang materialis, mga higala, sa gitagana, nga mga gamito nun, sa usa ka proyekto, sa usa ka phase, o hugna, o bahin sa mga proyekto. Di ba? Kung kutihon lang yun. Oh. Di, nagtipid, mang yun, me. Ah, binuang ng tipid. Ano gaya na, standard, may gala, may mag... Kung ingana lang kung tayo buhaton, di na namuagi sa ila, total, mga babalaod man na sila. Papandaya na sila, tanawa karon ha. Kita ka, mga higalas, TV. Ang mga session, mga igsoon sa House of Representatives, mingaw na kayo, wa na kay mga taong bangko. Ambot! Ambot ka ha, o asa na inyo mga kongresista? Oh. Inyo mga kongresista karon mga higala? Murag mga... mutupong na po sila sa kanang mga gobernador. Wala na eh, problema, makita ni mo na mga gobernador, may higala magsigla, kwatsa ng ilang area, kailahan man ng area. Pero makita ni mo karon ang mga pera, tanana, lampurnas ni hawa ko'y ginaigo din yung mga higala. It is for everyone, not for anyone. Not for someone. It is for everyone, not for someone. Pati ba tinga ka mga higala sa mga kongresista karon? Mga programa nila, ibot ngipon. Mga programa nila mga higala, no? Injection og itoy. Bungot sa itoy, mga higala na. Programa nila. Ang programa karon sa mga kongresista, mga higala, manggupit. Programa karon sa mga kongresista, mga kaigsunan, kining mamurga o mga batang mga bitukon. Nga naman, naman sila'y pundo kunuhay. Oh. Pero na, ang uban, how about the others? Katong wa, mga higala'y pundo, asa man tong uban? Ah, wala, no? Mag-unsa man sila, no? Unsa man sila nga? Wa man sila tagaig pundo. Unya, wa man po'y matungag session karon. Wa, daga naman kayo bakanteng lingkuranan. Ah, mingaw. Mingaw ba'y? Session. Lima na masiguro katao na bilhin diya. Wala. Wala na itambong ay kay... Saan ko pa man ito? Busy man sila, tuwa sila dito tanan sa kuan. Sinado, sige tambong o kuan. No? Sige tambong o kining hearing. Lay, sa ilang misyon. Uman po mga kongresista nga nakatangag mga igala o pondo. Ay, magbutang tayo dito. Magkuan ta kining tuliyo na ito ang mga pisot. No? Tanan mga pisot, tuliyo na ito. Oh, tanan mga kuan, mga iro nga, mga irumbuang. Atong pang kuan, mga irbo, pang injeksyon na to, kaya para, mainan, mga kuan. Di mamaak, no? Oh, tanan mga batang bitokon, atong pamurgahon. Muna na eh, trabaho sa inyong kongresista karon.
1: Pinawa!
0: No? Ngayon ka naman mga ilang buhat, sultihin ko no ko, na naamay DOH. Na may health centers, no? O ngayon kag kining bakuna o vaccine, mga higala, batok sa mga irumbuang na may veterinary. Ngayon kag tuli, nadagag pwede mo tuli, pwede ganig pakang ra. Napay mga uba mga kongresista, ang gustong tapukon, kanapong mga buntis, no? Kanapong mga hinga na po, no? Tapok, ilang ilahon ang mga buntis. Nga naman. Ang same purpose nila. May siguro ng buntis may gala kay times to. Depende. Nasa mga kongresista, mga igala nga. Legislative representative sila. Pero ang ilang gifokusan, katong mga driver o motor. Dapat ang imong representahan, nag-sectoral representative na lang ka. Oh. Paras na ko, mga igala. Aguanta party list. Oh. Asan sa may focus na ko? Kamu nga gaagwanta. Pero wala tay lingkuranan, no? Wala lingkuranan sa kongreso. Tindog rata pirme. Oh, standing position rata, no? Ina mo lingkod kay pangit niya na malingkod, matapulan magana mo lingkod, God, no? Standing position rata pirme sa agwanta partilis mga igala. Okay na.
2: Bullseye.
0: Mao na ni trabaho nila. Are they really kuan mga igala kanang lawmaker, no? Lawmaker o tigtuli?

0: no? Lumiker o tig ibot ngipon, tig kulikot sa mga bagang may galang nga daot. Ano ba yan? Oh. Katropa, nalingaw ko sa imo ha, ginaingon kay daghang yung naigo. Problema na nilag maigo sila. Nalagi bunguton diya katropang Arnel. Alas 8:09 na may galang tag na sumundang sa atong pagbalik. Dugangan ba nato nito mga isgutanan may galaw patamahuman dire. Atong nga tagal batika dugang pa mga katikaran reports sa atong mga kaubanan on board Canos Patrol. Alas 8:09 na.
1: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Wednesday!

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marlene, Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok, akong dunggan siging gasiyok. Nang buha kong babungog. Katul, kaayo to. Dinom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo, kaayo siya. Gamit to do Santon Plus. Kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dito kay itatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
1: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Kuday si Neil Canyero, taga-sityo pagakpak, barangay Bungabong, Antukan, Dabao de Oro. Sa akong test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan nako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nagnormal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
7: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire's Key and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Cellphone Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Komplikado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Cellphone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Cellphone Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Cellphone
1: Plus Herbal Oil.
4: Cellphone Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Rose, usang kamaestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscovery niini.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Bush abo, magpakilo ko sa hubaybe.
7: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
6: Bato gud tawon. Mao nay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
7: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
8: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
4: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilam, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundi dili customized apparel solutions nga sakto byod sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitaha sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitaha usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
9: Ayong anlaw, sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte, malipayon nako kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City ug mga munisipalidad sa Asunción, New Corelia, Kapalong, Sa wata ug talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente. Ug kini mamahimong posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo di tanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro nga reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Mao nang gibugna namo ning Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat kung mag-uban pa sa pagkusuan.

0: Oras may ganado na kita, 20 minutos na pasado, alas 8 buntag. Kining oras sa itong ganin of course, mga katropa. Ay, magkalimot ay magpalabig ka-high bloody, ha? No, mag-Santon plus gold ta, mga higala. Ang Santon plus gold, adunay mangustin, adunay malunggay, garlic, o spirulina. Kini mga higalang garlic, no, ginagamit na ni baga kaigsuunan sa mga kakaraanan, even mga higala in the ancient era. No, ginagamit ning, ginagamit na yun, kini mga higalang medicinal property sa ahos. No? Makatabang gid siya. No, muna yung mga higala ay rason nganong muingon ka nga ngano lagi nga mo sila dili daw tambal pero nganong ni ubos man ang akong blood pressure nag-normalize man sa pag-inom nako og Santon plus gold. Kana of course mga higala, kana siya sangkap nga specifically like for example kini mga higalang ahos nga naka-design dito nga mo-address ang imong problema labi na sa imong mga higalang pressure. So may tabo dai, unsay buhaton dai mga higala sa ahos. Manghinlo na siya mga higala no sa kanang mga ugat-ugat no sa kanang mga blood vessels na to ba. Kato mga barado dito, iyan ang panghinluan aron niya mubalik mga higala ang kanindot sa atong blood circulation. So, pag-inom ni mo mga higala ang Santon plus gold, makuha ni mo na tanan. Ni ay mangustin, mga higala nga daghag multivitamins and minerals. Ni ay kamunggay, mga higala nga 300 kabuk sakit, mga kaigsuon ng ailments ang iyang mga higala and more, ang iyang ma-address. Ni asad mga higala ay kining ampalaya, labi na itong mga media diha, mga mediabetes, mga kaigsuon. O, di asad mga higala ay spirulina, mga katropa. Dako sa kaigtabang ng spirulina, bay. O? Unang ay nagsaypa ang pag-inom, pagpalit sa daan para makainom ka. Pagpalit mga higala o Santon plus gold and then imna. Mga katropa, one capsule a day. Human sa kaon. No? Mga kaigsunan. Mga 30 minutes after meal. Mga katropa. Mapalit ka na, may higala sa nagunang mga butika sa inyong lugar nationwide. Enriquez Rick, good morning.
1: Good morning.
0: Carlo Jose James Torifranca, maing buntag.
1: Good morning.
0: Jiho Alviti, Gisoro, Idol. Okay, kaayo ka pinimodol, naka-try kong palit isa ka box Santon.
1: Good morning.
0: Salamat kayo.
1: Thank you.
0: Arnel V. Maturan, good morning, katropang sangay. Dili na lang kumukomment sa mga issue karon oy. Kay ning labad na akong ulo. Shout out na lang kuno niya magaygala si Junior Montero o si Roger Montero nga nagpanday diri sa balay ron. Alam mo yung pagpanday-panday, pag-amping mo daw si madukduka na inyong mga kamot niya. Tarong agdukduk ha? Kasi... Oh. Mayang buntag sad, si Diona Ibarra, katropang Arnel, nalingaw. Ayun yun akong ikalingawan ha. Si Jenaline Jaime, good morning Sir Arnel. God bless us. Why paglubad? Duterte, Jenaline Jaime from Dapco, Panabo, Davao del Norte.
1: Good morning!
0: Si Irene Guangco, good morning, sir. Dapat unta tudluan o kunsaon pagpangisda, kaihatag, di kaihatag ra. Sir Arnel, na-dream naman ko malingaw sa imo sa YouTube. If di ko maka-attend sa live, tanaw ra ko re-live ni mo, laay man diri sa Saudi habang naglimpyo, naka-headset. Na amping in town diha. Agwanta lang no kay inyo man ang gisudlan pod no.
2: Ayaw surrender, agwanta lang.
1: Agwanta higala.
0: Una atong team song mga higala sa agwanta ha. Mensahe gikan sa agwanta party list.
2: Ayaw surrender, agwanta lang.
1: Agwanta higala.
0: O gani. Agwanta lang yun. Alas 8:24 na bagay galantag nas buntag. O, kisa pa may ni address, si Naomi Maligon, naman na no? Si Sherver. Pa-shoutout sa akong mama baby from Phoenix, Arizona. Wow.
1: Good morning.
0: Morning mga taga Phoenix, Arizona. Layuan na, no? Sa maurasa, des Arizona ron. Rogelio Parba, Sir Nel, wala man imo audio. No, wala audio? Check ko, no, Gab. Naman lagi uban, no? Kadungog ba naging uban? Jovin Cabasi, sir, wala na lagi nag-comment silang Raimundo. Ako nang ipalayas. Ako nang ipalayas sila. Di na ako to. Samok-samok. Pastora May Pilostratos, maayong morning. I-check na to. Nang iunawa ang audio, eh.

0: Alas 8.26.
1: Sir, wala na lang gina-comment sila nga.
0: Ah, naraman! Namay audio. Sa YouTube to, namay audio lagi. Alright, padayon ta mga igala sa itong pagpanagubanuban. Sir, good morning. Kumbati na puntag paminaw. Gikan sa Misamis Occidental. Alaamping mo kanon ay watching here in Hong Kong. Mga OFW na to, no? Salamat sa inyong mga paningkamot. Simog amot og dollar diri sa Pilipinas unya kawaton ra. Salamat sa inyong kahago. No, gikan ni Siang Seva. Na may audio. Kung pwede pa lang lagi nga kana bitong di mo mo padala. Yung pud pwede no kay masita man mo sa airport pag sunod pagbalik ninyo makita nga daghan kay mog bit-bit nga cash. No? Kina lang yun yung ipadala na. Nya, di man mo na maklaim diri sa Pilipinas nga diretso, di man mo na pwede mga higala eh. Ah, pwede naman siguro na diretso ba eh? Muagi gihapon, bisag i-gcash niyo mo, murag muagi gihapon. No, kuan gyud mga katropa, kinibang mangayo yung bahin ang gobyerno. Ay, bisag unsaon ba nimo? Oo. Rita Lumba, good morning. Greet na lang ako kay Igsoon. 55th birthday today. Kasi may pangan niya sa mga Igsoon. Rita, atong timbayaon.
2: Happy birthday!
0: Janine Laktaw, shout out, Dalagdag, Kalinan, Davao City. Good morning, dia.
2: Good morning!
0: Jovin Cabase, oy, nitungha man si Mr. Insecto Serral Ahman. Naapa di ay, wala naman. Na-erase naman to.
3: Pinawa!
0: Si Juan, Mr. Insecto? Wala na. Ako nagipalayas sila. Mubalik to sila. Lahit na po nga pangalan ang dala. Kaya di ba na sila mahutdan mga igala? Trolls good. Na padayon ta mga igala sa ato bag para gubano ba Andres tulungan ng bulsa idugang pa sa ato mga tubig ko karong buntag gapalyo ko sa mga report po toto sa ato mga kaubanan. No? Diri ta mga igala. Kaniadto ko no hangtod mga igala lang sa ang kaniadto ko no ang baha sa Manila taman lang ko no taman ko no sa dughan. Karon mga igala, tama na lang kuno sa tuhod. Sa to pa, medyo effective naman. Mga igala, ang paningkamot sa gobyerno. Paminaw na to, na ang ato mga igala, Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Pangulong BBM.
4: XFM, Katropa!
5: Sa binigay kong instruction sa DPWH, patuloy yung threatening na ginagawa. Ayon mo po kang nagkaroon naman ng efekto, hindi ganun kalala ang pagbaba, medyo nabawasan. Dati hanggang sa
6: 50 po
5: kaabot ngayon, wala pa, hindi na hanggang kulang pa sa tuhod ang baha. So effective naman ang ating ginagawa, ngunit alam naman natin kulang pa rin yan. Marami pa rin tayong kailangan gawin. Itong halimbawa sa dredging, ngayon lang tayo nag-dredge ulit, tinigil ng moratorium sa dredging for 12 years. So 12 years walang dredging. Kaya pababaw ng pababaw yung mga ilog natin, yung mga spillway natin. Speaking of spillway, kailangan na talaga natin tapusin yung spillway dito sa Las Piñas para may labasan yung tubig. At matagal nang natigil yung plano niya. That plan has been in the works for, I don't know, more than 10 years. Pero for some whatever reason, hindi natin nabuo. At ngayon, kailangan gagawin na natin. So I've given instructions to Secretary Vince na tignan na muna natin, balikan na natin ang mga plano. Tignan natin kung may kailangan palitan. But whatever it is, kung anong kailangan gawin, kailangan po tapusin na natin. Ilagay na natin yung spillway. Malaking bagay yan para sa pagbabaha ng NCR. Ang isa pang issue na nakita natin na nangyari ay yung nagbabaan yung sa Paranaque Lalo ay yung nagbabaan ng ang basura. Nakita ninyo yung mga picture.
0: Saan na to? Saan na? Nagbabaan ang basura? Asa na higikan to na naka? Nagbabaan man? si Pangulong Bongbong Marcos sa Paranaque, nakita nyo naman, isa sa mga problema natin ay nagbabaan yung basura. Oh. Kay kano ko kadto ko no dili to basura mga igalas Paranaque gigan to sa babaw. Sige daw. Basig mo ipasabot niya. Oh. Sige, padayon na gab.
5: Punong-puno yung kanal. Punong-puno ng basura na hindi naman galing sa Paranaque, galing sa ibang lugar yon.
0: Oh, basig gikan sa Davao. Sige daw. Subaya doon ninyo ng mga basura basta na yung mga address na, no? Basta kika sa Davao na, Mr. President. Okay, para ma... Ulubos-lubos na nato eh. Ipasangin lang ninyo na tanan dere sa among region. Okay, Raman? Okay na kayo na. Tanawa kay basin ugikan sa Davao ng basura, basin kang sara ng basura, giyabo di as kanal, niya ipasangil sa inyo. Sige. I-check na lang ninyo kay basin ugi sa butahe na, no? Kay mama na mga igalay, mahuna-hunaan dahil sa mga loyalista, labi na to mga ilang mga vlogger nga, mga bangag po. Ano man dayon nga, sinabutahe ito. Wala namang basura dyan. Wala basura, kadagag damak anang Manila. Alas 8.32 na. Sige, padayon, Mr. President.
5: Pero dahil napuksan na yung ating mga kanal, doon napasok, sinasabay ang pananghay tide, kaya naipit yung mga basura. Kaya nananawagan kami sa lahat ng involved, ang ating mga local government unit, ang ating lahat ng mamamayang Pilipino, mag-ingat po kayo dahil ang laking pinsala ang nangyayari kapag yung basura natin ay hindi maganda ang pagtapon at kung saan-saan na lang ilalagay. Tayo naman, kami naman dito sa pamahalaan ay itutuloy na natin yung waste to energy na program. Yun yung kinukuha yung basura at ito ay pinoprocess at ginagawang kuryente. At napakalaking bagay ng pagkanatapos na natin. Sandali lang siguro yan kasi understood technology na yan. Ngunit patuloy pa rin ang ating mga ginagawa, yung anti-contraptimatic kontrabaha, yung project natin na karoon, at patuloy pa rin ang dredging, pati kasama ang LGU, at ang LGU ay nakakasama na rin natin sa dredging at makikita natin yung effect na ito. Kaya, kahit may baha pa ng konti, ay malaki ang binawas, hindi na ganun kalalim, una-una. Pangalawa, mas mabilis mawala yung tubig dahil nga...
0: Up. Mas mabilis na daw mawala ang baha. Baha pa rin. Diba? Baha pa rin. Ang nindot-unta na, di na mo baha. I mean, naamag yung baha. Pero di na mo ato dito sa krasada. Di na dito mo ato sa balay. No, di na mo ato dito sa komunidad. Wala na kinanglan rescuehon, mga higala. No? Nga tuwa dito sa community, tuwa dito sa subdivision, tuwa dito sa krasada, tuwa dito sa palengke ng lutaw, pastilan. Pagkangilngiga, tingali. Murag ako yung mugimok akong unod, may gala maghuna-huna. Nagkarara maghuna-huna mo. Kita mga ika na, panaglitan, baha dere sa busaon. Kuan kayo, kaning mura mga ika lag, na brown kay color. Lumang ka na nga, lubog na. No, lapok na, mga igala, no? Anong gikan sa babaw. Pero sigurado yung ka nga di nagikas palingke. Eesh. Kagilok. So, effective man po daw kay sauna, mga igala, tagaliog at tagadughan, tagadibdib, hanggang dibdib karon, mga igala, pasabot ni Mr. President, pila pa lang mga igala kagutlo na kalabay, gikas, tagadughan, tama na nastuhod. So paspas daw ang paghubas. But then again, bumaha pa rin. Ay nako. Nan, alas 8.34 na, tanggalan na serya. Okay na na. Dito may gala sa dugang pa mga katikaran. Kini isa sa mga kuan. No? Abi nimo kinanglan man gyud mo gawas si BBM karon. Dili gyud sila pwede mga igala lang mangurtina o ka mga igala manago karon mga panahon na. Kay bisa kung sao nila og sa lipod ning flood control mugawas gyud ni. No? Ang murag ang higayon na gyud mga higala ang panahon na gyud. Ang uwan gyud mangitag kuan ba no? Murag naningil gyud mga higala bitong Pilipinas. Naningil gyud bitaw. Kay bisa kung sao nimo og timbang-timbang karon. Ang naman mga higala baha sa Manila ipasagil gyapon nimo kang Duterte na. No, ang naman mga higala kanang baha nga nahitabo mga kaigsuonan ipasangil gyapon nimo sa nakalabay ang administrasyon. Nga doon na may pila na katuig mga igala nga nilabay ang administrasyon. For example, ka-BBM, 22, 23, 24, 25. O katong mga budget mga igala, doon ay mga flood control ato. So, hindi lang pwede mga igala. Yung ka, yes, partly na siguro mga kahiwian sa una, mga kaigsuunan ay mga project ko matarong. And then mga igala, karon abdan nga, mas didako na ang bulyon sa tubig, di na makaya mga igala sa project. It could be, mga kaigsuunan. But then again, okay, mong tanahon, naanay bagong administrasyon. which is from 22, 23, 24, 25, dunay da kong budget gipagawas, unya, dunay da kong bahin sa budget ang flood control projects, and yet, mga igala, lumitaw pa rin tayo. Yan. Diba? Dili man gud pwede nga pareha lang sa utok ni Auntie Claire mga kaigsoonan nga magsige nilang tandi sa nakalabay nga administrasyon. No? Dili na nimo na mga igala kaya. In fact, dili na makagain og simpatiya, dili na makagain mga igalag trust gikan sa mga tao padong mga igala ngadto sa administrasyon kun dili maglagot ang tao anak. Kamoy gibahaan, nagpagawas mo dagkong pundo. Ang inyong mga alipuris, mga kalyado nga congressman, dagko kay nabitbit alang sa flood control and then, no? Di mo mauwaw, no? Di mo mauwaw karon. Pananglitan kamo diha Luistro, gibaha ang imong area sa Batangas. Ortega, gibaha imong area sa ining La Union. Bini Abante, gibaha Manila, no? Isa pa. Chua. Walay naghilom-hilom ra mo. Di ba? Uy, maningog ka ron. Waba mo kadawat og budget? Waba mo kadawat og budget? Naamoy mga budget. Oh. Diba? Gaba na gawin mo sultian eh. Pero mo ni, ang ila ka ron, ayaw tingog kay para di ka ma-highlight. Ari lang ta mo focus sa impeachment. Mo ni atong tutukan. Di ta manghilabot, ana. Kay delikado na. Panalitan dito sa distrito, mga higala ni Chua. Manila. Ay, kuwi na, guwap mo baha dito. Oh. Ay, kung inagwa mo baha dito. Ha? Huh? Wala ba? Baha mga, ang Cavite. Kining Cavite, oh. Por may, pila nakatuig mga igala, giyak-an sa mga Rimulya ang Cavite. That's a fact. Oh. Giyak-an sa mga Rimulya ang Cavite, mga kaigsunan. Nga no man. Naglunop man lang yapon o sa'y rason nila. Catch basin kasi ito. Wow.
3: Ayaw.
0: Ngano lagi pag Dabaw, di pwede mo gamit anang catch basin. Di ba? Ngano lagi pag Dabaw, mga igala, di lagi pwede mo gamit anang arason nga tinuod mag yun ang catch basin, mga igala, Dabaw. Mm. Huna-hunaon mo, mga igala, kanang ng Dabaw River. Tindaghanag tributary, anag, ikan pa nagbukid nun. Tindaghanag, mga igala, tributaries, anak. Dako sa nagbubaha. Sugaton pag high tide. Oh, nganong pwede man lagi na gamiton niya katarungan ngadto sa mga lugar. Mga igala nga pananitan Cavite. No? Wag kayong pakampante. May baha pang paparating. Basi nagtuo silag mahuman na to. Naapay mo abutay. Oh. Pananglitan ka ni mga igala, no? Paminaw na to si Secretary Dixon kay ato paminaw ng iya mga igalang reaksyon kalabot na sa basura. Oh, sige daw gabi.
6: XFM Katropa.
0: No, go.
7: Napipil natin, nakikita natin ngayon yan, Seth. Seth, good morning, Seth. Hindi pa lang kung good morning, hi.
0: Wala na ba yun na?
7: Nararamdaman natin, nakikita natin ganyan,
8: Seth.
0: Ah, bap. Unsa? Nakakalungkot na nakakadismaya. Way, pamalikas diha. Wala ang mapapamura ka sa sarap.
3: Mm.
0: Sir, alas 9 naman, sir. Oy. 8:39 pa. 8:40 di ay. Asa man ay oras ni Ray Gonzales Pisidas? Asa magkakaroon nga nasod, Ray? Basig di ka sa Pilipinas, Ray. Alas 8:40 pa gani? Oh. Sa din naa sa alas 9. O, pwede ba natin yung strong 9? Oh. Interview lang siguro niya, no? Alas 8:40 na bagay gala. 40 pa! Ang taknas buntag. Oh. Nakakalungkot na nakakadismaya. Ito yung unidison. Anak lang? Yun lang? Pagkadabaw? Pusang iring talaga, oh. Pagkadabaw? Anak ng tukwa talaga, oh. Anak ng bakang dalaga talaga, oh.
3: Ayaw!
0: Pagdabaw, anak! Pero pagdiha may gala nga, nang lutaw, nagbasura, mga kaigsunan.
3: Ay!
0: Nakakalungkot na nakakadismaya. Ah, relax, ah.
9: I talk to my weird...
0: Oh, nasabta na mo. Diba? May diferensya, no? May diferensya. O, oh, Ellen, yung lain nagsabot ng may diferensya, ha? O. Oh. But pasabot, ana, doon ay kalahian. Ha? May diferensya. Lahira, di ba? Ang pagtratar, mga kaigsuunan, nakakalungkot na nakakadismaya. Yun lang. Period. Mora na may kita nila mga higala. O, oh, kaya nga naman, mula gina, no? Sa sige ninyong pamukiki di sa Davao, ni saka na sa inyong at inyong tugkaran ron ang baha. Sige. Wala yun, Gab.
7: Is it the first time, sir?
0: Sige, kuhan na, masigsala ni Duterte na. Sir, masigsala ni Digong na. Kuhan lang, no? Pangutan na nyo si Digong dito sa The Hague, Netherlands. Sala yun ang Digong. Sala ni Sarah, sala ni Basti, sala ni Pulong, sala ni Kitty. Apples Kitty, ha? Apel na. Salamat sa mga Duterte na anong nangluto ng basura diya. Mga si mga DDS, mga nagpakana, anak. No? Anak man ang ilahang pasangil. Sige. Kaklaro, anak, mga igala. Wala, may kahadlok ang tao. Unang, matulad ba ni Pangulong Marcos, gandahan natin ang pagtapo ng basura, eh. Gandahan. Oh, pala yun.
8: Na ganito kadami. Problema natin, kaya natin kikik agad. Kasi, pag hindi natin na-clear, mas umaganda naman, magkaflag na yan dyan, tsaka mahirapan na tayong abutin. Tsaka bago mag-high tide.
7: Pahirapan
0: daw
7: kasi high tide, no?
0: Ah, grabe ko. Oo. Ugawag yun. Saon? Saon? Lima ka na may gala. Muma na gitawag ni Mr. President niya kanal. Kanalan pa kaana, Mr. President niya. Dagat na na niya. Kanal ko, no? Masi, Swiss kanal. Kalapad, ano? Puro na basura, bay. No? Basi, gikanog dabaw ng basurahan na. Nagbiyahe, no? Nisakay o kalyong. Paingon niya sa Manila. No? Tanawa daw ninyo, kibasig na yung mga ID na. Abi ni mo, si Vince Dixon, sa wala pa ni nag-DPWH sekretary, murag pormado pa manigab. No? Karon ni kalkag ng buhok ba? Gi, ang iyang uban ni Daghan, wanay pagupit. Niya wanay pang... Nay, ay kumpiyansa da kay basig sawayon ka ni Erwin Tulpo, manawera ba na si Tulpo ana? Kay ingon ba si, di ba si Kuan? Si Alan Cayetano kay ingon si Erwin Tulpo nga medyo na usab ko ng pangisip. Pagway gupit-gupit di may gala, murag na usab ng pangisip ana. Tanawa daw ni si Vince Dixon kay basig delikado na ni. Ay kumpiyansa diha Mr. Secretary kay basin og mapiktusan ka ni Erwin. Oh. Pamalbas na in town kay basig ma bilingian ka ni Sylvester Irich, oh, yeah. Delikado. Alas 8.44. Eh, dirita siya. Kini mga igalang, matandi na to ba? Itandi lang na to, gamay. Mga katropa. Itandi daw kung unsa mga igala ang tunada ni Vince Dixon sa pangasaba mga igsunan kung Davao. Bago raman to, di ba? Bago nagsunod lang gini mga haba. Gini mga bahaa ba? Nagsunod lang gini ba? Tinuod lang. No? Una ang Davao, gisigunda ha Cebu, no? Kato dako sa Dubai, lunop to. No? Kato na nay mga sakyanan e-bike nga nangaanod na das krasada. Di ba dako sa to sa Labangon, no? Gisigundahan dayon mga igala. Gisundan dayon sa Manila, no? Dito sa Baguio and then kining diri sa Cavite mga igala, Pampanga, ay mga pagbaha diha sa La Union, nay mga pagbaha diha mga katrobang nahitabo. Sa Manila mismo, Metro Manila mo nilang gikabuliman kining mga basura Metro Manila ni, no? Sa dito sa Cavite bay, di na basta-basta bang baha dito, no? Pati pong sa mga subdivision yun. Manod, mura sa katong na itabo Cebu ba? With all this, mga higala, mabantayan na to, no? Ang kaisog mga kaisuunan ni Sik Dixon. Ato, paminawan na ba? Itandi lang, no? Paminawan lang ninyo. I-compare, kumbaga. Sige, go.
6: XFM Katropa.
7: Te,
9: nung kasagsagan ng habagat, maraming lugar yung binaha. Like yung part ng Kawit, Imus, Bacoor. Matagal na po, dekada ng problema yon. May initiative na po ba yung DPWH to help para matapos na yung problema?
0: Paminawa. Kini nga pangutana is... Preskon man na sila tanan, na sila anti-clear ane. Kini may gala nga pangutana. Pangutana diri is, lately, naghagibaha, apil na diri ang kining sa Cavite. Unya kining sa Cavite, mangod, area ni sa mga Rimulya. Area ni sa mga Rimulya, bay, baluarte ni. Kung ang mga Duterte, bay, na ay Davao. Which is for the information of everybody, or for the information of those who do not know. Pag may ngon kag naay Davao ang mga Duterte, it's Davao City alone. Di ba? Wala na sila abot sa Samal. No. Wala sila labot sa Davao del Sur. No? Wala sila labot sa Tagum City. No? Naamay kaugalingong politika, mga igala, no? Kaugalingong ang Tagum. Samot na wala sila labot sa Davao de Oro. Nasaan na kaugalingong palastada, mga igalang Davao de Oro. No? So may ngon ka may galag baluarte, kanang sa mga Duterte, gamay-gamay rana, Davao City ra magyun ang ila. No? Kung exclude ni mo ang amahan, kay, siyempre itong amahan, presidente, di, Tibok Pilipinas, pero ang ila yung baluarte, Davao City ra man. No? Di gusto man, kinaman po yung mga kagas diha. Matukagkuan mga igala, kining Davao Occidental, nasa yung mga Bautista. O, maaari ka mga igala din sa tuwa sa Davao del Norte, ma-identify naman ni mo na. Na ay kining mga uy, oh, naasad mga igalay Hubahib, Del Rosario, sa mga apelido mga igala, mga Suway Bagyo, no? Mga apelido diyan ng mga bugat ng mga apelido. Mga titiso, may ngana, no? Mga kining abasa mo na to. Sa Cavite, pag maka... Bay, whole province. No? Gobernur si John Bick diha. Gobernador si John Bick diha mga igsoon. Paminabo na to. Tara yun.
9: Sa Cavite.
10: Right now, mag-uumpisa pa lang tayo ng mga interventions natin sa Cavite. Ang Kawit, Novereta, Bacoor, yan talaga ang catch basin na pinupuntahan ng daloy ng tubig mula sa mga bundok ng Cavite. No? So, kailangan talaga makapag-intervene na tayo dyan. Pero sa ngayon, kailangan mag-uumpisa pa lang tayo.
0: Sa to, kadali lang. Oh. Sa Cavite, catch basin yan, no? May mga ang tubig gikan sa to Ternate sa patong mga area padung diha. Nganong di na pwede lagi dan la dawaton mga igala kung kana mo gamiton sa Davao. Nga rason. No nga ang bangkal ubos. Oh, di ba bangkal man tong gibaha sa NHA man to. Oh, ang Talomo River mga igala no, taas na. Gikan na sa ibabaw apparently mga igsoon padagay dai sa ubos bisag na mga panahon nga wa gauwan aning syudad. Mukalitrag baha mga igala kay grabe uwan sa babaw no muna pag abot dito masugat sa high tide mo spill over mga igala sa community o sa mga subdivision pero nganong dili lagi nato pwede gamiton no nganong dili lagi nato pwede gamiton ang ingana nga rason nga catch basin siya no nganong ipasangil man lagi dayon mga igala sa mga Duterte oh. Pagbaha mga igala sa buhangin kanang buhangin, no? Kabalo ba gyud mo mga igala nga naay mga portion diha nga tubigan, no? Pasos Ginoo ko. Kanang diha sa North Crest ba na? Diha sa gikan sa St. Mary's Parish, paingon dito sa komunal. Kabantian. taga Ilok diha mga higala. Oh. Taga Ilok diha. Ang tubig. Lumalumos diyan sa kyanan. Paingon diyan sa Buhangin Memorial. No? Laom kayo diha baga kay igsuonan. Agi sa kasapikas, no? Diri ka sa may NHA, the highway, mga igala, mubaha sad na mga igala diha sa NHA. Laom sad na. Oh. Diri pod mga igala, Milan, mula, laom po na diha. Ngayon naman, nakawa na sila, mga catch basin sila. Pero, ila bang i-consider mga higala ang pagka-catch basin anak nila? Dili. In fact, dili bisag dili na mga higala sa distrito ni Pulong, ipasangil ba nila na kampulong? Di ba? Bisag dili na mga higala, di ba na distrito ni Pulong na kay Kuan Mana, Dos Mana. No? Distrito Dos Mana. Pero di ba ipasangil nilang Pulong? Oh, kantong pagkahugmak mga higala tulay dito sa Kaliawa. Asa man to? Isa may gikasuhan mga higala na nagpa... Ni, adto-adto man to mga higala stinyo kaya magpakaso ko na tong dangasa to mga higala. Kisa may ang gikasuhan? Pulong. No? So, yan na ba? Nganong pag kaaliado, magamit na to ng word niya catch basin. Nga sa pagkatinood mga higala, dugay na sad kayo ng mga rimulya diha. Oy. Paminawa ganyan siya, paminawa siya. Sige, go.
10: No, matagal na tagal ang problema yan.
0: Matagal ng problema yan.
9: So sir, may talks na ba with the LGU?
10: Meron na. No, meron na. Kanina nga kausap ko lang si Secretary John Vick na matagal ng gobernador.
0: Okay. Siya na naglaglag mismo. Una, matagal ng problema yan. Pangalawa, matagal ng gobernador si John Vick Rimulya diha. So what happened? Kaya mo sila nga, lahi man na kay sa Davao na may 50 billion nga gihatag. Okay. Anindot ana pangitaon ninyo giun sa paggasto ang 50 billion. Mangutan na mo sa DPWH ana, no? Or kung tinuod mo nga gikao na giugom na ni Pulong ng 51 billion, kasuhin ninyo. Ano ra kasi show him to the court. Ano ra ka simple. Kasuhin ninyo, ombudsman, kasuhin na. Ano wala man pud dayon lagi be. Ngayon naman na may to may mga papel, to may dokumento gi-submit. No? Kaya nagtuopon sila mga igala. Pag iyon kag Davao, mura na po mga igala, barangay ka, dako nga, dako asan ang 51 billion para sa Davao, eh. Sa klarong istorya, gamay na 51 billion para sa flood control project sa isa ka distrito sa Davao, tinuod lang. Tinuod na, mga katropa. Huna-unaon eh mo. No? Dinis matina, lahi na, na'y flood control diha. Dini mga igala sa talumo, lahi na. No? Pag-abot ni mo dito sa Bukana, lahi sad na. Musaka sa mga igala, di ba? Ang mga ilang magumpanan, gamayas Davao. No? Gamay raman kayo ng Davao. Anong 51 billion o 50 billion man ang angko ni Pulong. Pero, di sa sila mo tanaw atong kuan, no? Kinibang mga dokumento nga gisumiti dito sa DPWH, kaya indeed, may gala, katong 51 billion nagamit mga igala sa mga flood control. Lamang, lapad lang yun kayo siya ng area, kanila yun maakup tanan. Tinood na istorya ako eh. Mga katropa.
6: Bullseye!
0: Ay, kuing na, may gala, kining Kabite, wala ni budget for flood control. Ha? Matagal ng gobernador dyan si John Vick Rimulya. Ay, kuing na, mga gala, guwa dyan ni budget bisag piso, bisag 5,000, tabi noon, istorya ako.
3: Ay,
0: na ganyan mo yung budget pang chicks? Pang baha na ba'y wala? Mutuo dahi mo? Nga sa kadugay-dugay sa mga Rimulya, diha, mga higala. Oh, kung tinuod mga katropa ha, okay. Kung tinuod nga kurakot ang mga Duterte, then it is also true to say, nga kato mga gobernador may gala nga nakigalayon sa mga Duterte sa una, kurakot sila ito. And one of them mga gala is Rimulya. Yes. During the time of Duterte, this Rimulya's mga gala is kaalyado ni Digong. Kano sa ala rin naputol mga kaigsunan? Naputol lang ni, gumikan kay loyalista yun na yung mga igala sa mga Marcos. Enumdumi, nga daghan sa mga loyalista ni Marcos mga igala, mga supporter sa nidigong kaniad to. Karoon lang ni mga igala na bulag, gumikan aning gihimo sa ilang ninong nga si BBM. Ilang padrino nga si BBM, mga katropa. Karoon naman na nabulag. Diba, giangko na ni Rimulya in public nga loyalista yun sila. No? Murag na putol lang may galak itong pag-kuan. No? Kaya kung Duterte supporter po sila. Pero between Duterte and Marcos, mas bugat yun ang ilang buot dito sa mga Marcos. Karon, mangutan ako. Kung ilag yun, tinuod na mga galak, ilang mga sumaaning pamahayag ni Antikler para masumpay na ito ng, o sige, baruganan sa gobyerno. No? Ano, Antikler, mga galak, nga, mas worse ang nakalabay ng administrasyon. But pasabot niya, may gala, no? Kung atong i-construe na, But masabot niya, kung naay flood control karon, ay kawat karon, naay flood control scam, mas lala ang sa una. Mas dako ang sa una. No, murag ana ang pasabot ni Auntie Claire. Sige, butang na to. So, but masabot ana, kani mga lugar, mga katropa nga... mga kaalyado pa sa una mga higala ni Digong, like for example kining area ni John Vic Rimulya, nakadawat sa ni mga ilang, kung naaway kung naana gyud malita sa una, ha? Kung naana malita sa una, dapat nakadawat sa ni ang pangutan ng ano mo pamanpod lagi ni ma kuan mo pa lagi ni ma plaster ilahang flood control diri. Una ningon mo matagal na si John Vic diyan, matagal na rin ang problema na yan, bakit hindi na address? Don't tell me mga higala nga wajoy budget ang Cavite. Nakaadto kong Cavite, mga igala, okay man, nindot man, di ba? Ang mga karsada na yung mga development daghan. Problema lang, flood control pala. Ano man, catch basin, manggood me? Catch basin me, gikan sa Ternate, gikan sa... Wah, binuang. Oh, binuang na. Ano man lagi pagbuingon ang dabaw, catch basin me, di man lagi man mudawat. Catch basin, manggin na tinood, baka kaisunan. Oh, alas 8:57, padayon. Makumpara ni mo na, tanawa. Sige.
10: Talagang ano dyan eh, kailangan nating pigilan ang pagbaba ng tubig o kontrolin ang pagbaba ng tubig galing sa bundok.
0: Mm.
10: No, galing sa mga bundok sa Ternate, galing sa mga bundok. Oh,
0: tawa, doon sa solusyon nila sa Cavite. Kailangan nating pigilan ang pagbaba ng tubig mula sa bundok. Mausap ba na ang inyong solusyon sa Davao? O ang inyong solusyon sa Davao, imbestigahan ang mga opisyal sa Davao. Yun ang solusyon niyo. Na? Muna yung solusyon nila, di ba? Kaya ang the same situation, mga igala. Catch basin, low lying. Pag may catch basin, low lying yun na nasa ubos. And most of the syudad, most of the cities, mga igala, nasa ubos. No? Baguio City, ramay tuas babaw. Most of the city yun, low lying yun na. O, nagyo na sa ubos, mga igala. Unya, giupaw man nato ang bukid, naturalmente, ang tubig mo dagayday sa ubos. So, natod bang bisnisyon, ang solusyon natin, kailangan nating pigilan ang tubig na hindi bumaba. Oh, butang nga diag, no ID, no entry, kaya para di kasood ng baha. Nasabi nyo rin ba yan, sir, sa Davao? Or ang solusyon natin sa Davao, imbestigahan natin ang mga Duterte para masolve ang baha? Because there is a big difference, eh. No, the way you treat or the way you address this ano, this question, mga kaigsuunan. We see here the dichotomy of your personality. Oh. Diba? Claro. No? Pagka kaaliado ang solusyon, mga igala, i-address dito sa kwarto. Pagka dili kaaliado, mga igala, kasuhan. DPWH sekretary man ka, kabalo man ka, usay nagastuan sa naaman sa DPWH ang report unsa ang 51 billion, you should have read that as well. Basaha na diha. Asa na gigasto kay sakutan na og tinuod ba na mga igala dila na pamulitika og di na gipasiatas politika karon dapat gikasuhan na nila sa pulong. Ngano man sabay gahom ni pulong karon mga igala. Pwede man na nakasuhan anytime ngano man wa na man ay unsa pa may influence ana niya mga katropa nga di ba? What is the influence? Wala pwede tambong-tambong siguro dito sa kongreso na sipulong. Wala na-influence mga kaigsunan. So dapat pwede na nilang kasuhan. Pero nga nung di ba na naman himo-himo? No, taman naman sa istorya. Puro na lang pa si Atab. Puro lang pa interviews media. But pasabot. Ang ilang pamasangil, puro politika. Nga naman, di pa nila pwedeng kasuhan. Nga naman, doon na may saktong explanation na unsa tong 51 billion paggamit. O ang explanation, o ang liquidation na naghihawira na may galas sa DPWH. So ang tanan, wala, political ra.
11: Bullseye.
0: Sige, padayon.
10: Tay, no? So, kasi dyan talaga lahat ng bagsak ng tubig. Uh-huh. Tapos, ang problema, coastal pa yan. So,
0: So, very Davao. Di ba? Very Davao situation. Bangkal, nandyan ang bagsak, lahat ng tubig, Talomo River, bla bla bla. And coastal pa yan ang tumoy. Di ba? Pareha lang eh. Pareha lang. Pero iba ang tunada. Di, padayon.
10: Tubig galing sa bundok, tubig galing sa dagat ang kailangan kontrolin natin dyan. So, hindi madali ang solusyon talaga dyan.
9: Possible ba, sir, next year makakasama siya?
10: Hindi, meron na tayong mga intervention na sisimulan for 2027, pero kailangan talaga masimulan na yung interventions natin sa bundok pa lang mismo. Kasi mahirap pagka bumagsak na yung tubig, ano eh, too late na eh, kailangan sa bundok pa lang nasasalo na natin.
0: Okay, ready. Dabaw na ni. Dabaw ha, nahitabo sa bangkal ha. Ang nahitabo sa bangkal, tinuod lang bay, tuldok na bay. Come on, kay... Mura mo mga agig baha eh. Kapila na mga agig baha das Dabaw mga kaigsunan. Kadang nahitabo sa bangkal, almost every year na mahitabo, and pila lang ka portion na, gamay ra kay nga portion mga kaigsunan. Ang problema lang yun ani, natay mga kaubanan sa media, with all due respect, ginapadako man ninyo ni no, mga national media mga kuan, ginatutukan ninyo eh no, mo'y gitutukan ninyo pag ayaw kato pag kabalo mo gamay lang kay nga portion to. Amo to gibaha bang taal atong nga time. Kay basing katong dito lang may gala sa may relief bridge gani dapat. No? Di ko sigurado kung ang diha man sa may taal nga area gibaha bag yun. No? Kanang likod ba nga gala ng Ateneo? Oh, bangkal naman na. Di ko sigurado gibaha. Dili man tibuok bangkal mo gibaha. Ah, in fact ang krasada maagian man gani na may bangkal portion nila. Maagian man. No? Pero giyon sa nila gihype nila pag-ayo. No, gihype nila pag-ayo. Pero kay Bawka, the situation is pareha yun. Mga kaigsuunan. Pareha yun kayo. No? Catch basin, coastal area, ang tubig gikan sa babaw, mga kaigsuunan. Kailangan i-address ang tubig nga mudagayday, kailangan i-address mga igala ang pagsuod sa coastal waters, gumikan kay, pag magsugat siya, naturalmente, mo spill over pa yung community. The same problem, the same situation, actually mas lala pang nahitabo sa Cavite. Mas lapad mga igalang nahitabo sa Cavite. Klaro la istorya. Pero asa siya na malikas? Sa Davao.
12: Pinoang!
0: Ah, ang cute-cute mo, Dison!
12: Pinoang!
0: Sige, go. Paminaw na to. Pagpamuong mga igala sa kining sa Davao. Sige, go.
13: Nakakagagit talaga eh. Kasi nangyari na pagkato 2019. Last time na umangat yung tubig, 2019.
0: Oh, 2019. Oh. Tinood mo na, naitabo mo na sa bangkal 2019.
13: Huwag nangyari dito. Hindi in-address. Kaya ang gago ako na gago. Dito sa D-NAT, kahit na bago siya. Nagagit ako kasi meron na palang pagpapataas nung dike doon, mga mas mataas ng 2 meter. Pero naputol, hindi tinuloy-tuloy. So ang tanong ko, bakit? Hindi daw nila kaya. Alam mo, bilyong-bilyon ang pumasok na pera dito ng DPWH. Tapos ito, ini-estimate ko, napakaliit yung nagastos nito. Hindi ito magmahirap gawin. In fact, papaumpisahan ko na today. No, sinabihan ko na itong DE, saka yung regional office natin, na kung ano yung level ng taas ng mga gabion doon, ituloy-tuloy na para tumaas na ito.

0: Pag sinabaw, mga igala, hindi talaga katanggap-tanggap to, no? May point ka naman. Okay man ang punto, mga igala. Do it! Ngayong manguta na kakaroon, nasa na yung 51 billion? Sir, ikaw naman yung sekretary ng DPWH, ha? Sigurado naman tayo na may record kayo dyan paano ginawa yung project. Eh, utingkayin nyo na, utingkayin. Diba? Because Pulong is confident, kaya wala siya gigikawat, mga igala. Ngayon siya, oh, mangita mo sa asang 51 billion, pauta ng DPWH naman sa ilang report. Tinood man po. So, ikaw naman nasa DPWH, ay nasa gulig pamulitik ka. Yun naman, klahalata na kay ka. Halata kay ka din rin na pita. Sukukas Dabaw, porsyon ran ang ibaha. Sa Cavite, halos mulutaw. Hindi ka naman galit, ah. Diba? Suko, balik ka. Oh, wala man tayong narinig na nakakagalit. Pusang iring. Wala naman. So, tell me. Convince me nga dili ka selective. No? Pagka di, pag sa area ni kuan ni kinsa ni Rimulya, wala, tamimik ka ngayon. Pero mga tao nga gatanaw, magayala makaingon nga tagam, no.
1: Pinawa.
0: Wait, there's more. Wala. Naapay dugang baha anak yun. Lisod man mga higala mo na ginaingon nga samtang naapay mangawat, mangurakot, di matarong ang project, mga higala, naapay yung dugang baha. Di pa ni Mao, naapay dugang ani. Kaya usa-usahon man ni sila. Kaya ngumbit ako ninyo, makagaba ang tiguwang? Lagi? May naginayangan ako sa'yo, makagaba ang tiguwang. Kaya basiging na nakadautan yung tanong digong, kaya dotan man ganyan yung maayo, lang. Mutuo ba yung gintaan ng gaba? Muabot lagi na sa inyo. Makatagamtam gyapon, pero maayo kayo manglusot. No, maayo kayo manglusot, bay? Maayo ko kayo manglusot yun. Pastilan. Alas sa 9:06 na ang Dagdas Buntag sa tumagbalik. Dugang pa mga katikaran, iskutanan, mga reports sa tumag kaubanan. Dirigyapon sa tumag panagumanuban sa tulumanong Bullseye. Standby, kansot lang.
2: Bullseye. This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
2: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
1: Bato good taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
4: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisita sila sa Purok Katuparan, Magugpusaw, Tagum City, or

0: contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitaha usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
1: Ayong anlaw, sa among mga konsumante, diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo, diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asunción, New Corellia, Kapalong, Sawata o Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable og di kalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente. Kini, mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects. Sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines o pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo ni tanan para malikayan ang mga brownout o masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang ibugna na mo ni nga Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat o mag-uban pa sa pag-usuan.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
2: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Sige, talaonan bitaw na itong unse. Padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
1: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
2: Ahay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
3: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod, dagan akong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Kasulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Pag inom og Premium D3, ragyan na nakapalagsik na kubali. Itong niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning arang-arang gito akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
7: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
9: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
10: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
9: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
10: Sure ka?
9: Oo.
10: Exciting!
9: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
10: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
9: Like yun. Basta naka-turbo.
7: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo. Wagas. Ang lakas.
7: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
11: Santone Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Santone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata

0: FM Katropa. Pulsar!
1: Oras may gala dala kita, 16 minutos na pasado, alas 9 buntag. Hindi ko na shoutout ganin nyo, may gala Santon, vitamin C, the alkaline vitamin C. Importante, may galang vitamin C sa itong lawas, kaya di ni mga gala maproduce mismo sa itong lawas. Kinala na ito ning tumaron, kaunon, no? Mga katropa. No? Kung gusto ka, pwede man ng mga prutas, mga katropa, nga doon ay mga vitamin C, pero basig... Ano gayan? Sige mo namong kumaon, mga igala ng mga aslom. Basig mo hapdos na pwede mong kuto-kuto. Nindot ding Santon Vitamin C, gumikan kay alkaline base na kadisenyo, mga igala nga dili mo hapdos ang imong kuto-kuto. Ngunya, malikay ka sa mga kanadali sipunon, dali kalinturahon, mga kaigsuunan, labi na ning kahago na to, no? Nga mauwanan, mainitan. Ngunya, usay, makuwang pastog, mga igala, gumikan sa atong mga paningkamot. So, yung tuguting ang sakit mo, mapahunong ni mo, sa imong mga paningkamot matag adlaw kay huna-huna kanunay nga nay pamilya may gala nga nagsalig na to, no? Natay mga gipaeskwela, natay mga kabataan nga nagagad pud in town sa atong paningkamot, mga kaigsoonan. Por iso ati man imong lawas, di man na mga igala siguro ini mo ikasakit kung mopalit jag Santon Vitamin C nga tag 7 mga igala ang kapsula, ha? Kanang isa kapad may igala 70 mga katropa na pulo ka buksod, o kanang isa ka box niya nga 700 mga kaigsoonan na 100 ka buksulod. No, di na ka may alkansya na imigan kay sobra na buwan, tagtulo ka buwan ano mo nang gamiton kung tag-usa lang ka kapsula, mga igala ang imuhang gamiton. Makagasto man ganito sa mga butang, no? Kana mga igala mahal, mahal pero why epekto may igala sa lawas, makadaot pa hinoon. Kana na hinoon may igala ang barato ra, pero do na mga igala ay maayo kaayong epekto sa atong kalawasan. Ang Santon Vitamin C, why? Ang vitamin C gikan sa Santon. Oh, the alkaline vitamin C, may gala. Mapalit ka na sa Laguna Bagabutika sa inyong lugar nationwide. Sa Mercury, sa Rose Pharmacy, no, sa South Star Drug, TGP o generica nationwide, may gala na ay Santon Vitamin C. O sa pinakadool ka butika, may gala sa inyong lugar. Sa atong mga katropa de Tagum, Davao del Norte, Davao de Oro, pwede po mo mapacheck up libre kay Ugma, Miyerkules. O, oh, karun na eh, Miyerkules, no? O, oh, Miyerkules ba ron, Gab? Miyerkules na dairon, dali ako eh. Miyerkules karon mga igala, schedule ron sa tuang kuan check up, libre nga check up mga igala na si Doc CJ diya sa tuang clinic ron, no, dire sa may Ganti Road. O kanay nakabutang diya mga igala nga Y2H Clinic and Pharmacy, pangita si Doc CJ, no, libre ang check up diha mga katropa. Ayaw kahadlog pa check up mga kaigsunan, no, kay para mahibaw tag unsay atong buhaton, no, kay lain man kay nang adto na ta magbasol mga igala sa uhay. Magayawa magbasol po sa maguna, pero at least maninot ng watay basulan mga katropa. Right, alas 9:18, padayon ta.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Analin Pada, maing buntag. Jun Jampon, maing buntag. Si Machito Latiban Mapando, maayong buntag. Isa pa may ni Adrie Megala, sa ato mga viewers na to sa YouTube. Si Reina Agas, dili man gani si Jesus Rimulia sa Cebu, kay nag-inspect sa flood control sa Mananga, Talisay. Tapos sa Cavite, lunupod sa baha, lunupod, baha katawanan, baya ani nila, oy. Buhaton man, buang ang mga nagtanaw. Ang nakapait, anak, kung dito ang grabing baha sa Manila, pero sa Davao, ang grabing investigasyon karong ipahigayon. Muna nakapait niya, mga igala, no? Dapat, tinuod nga... kini mga igalang administrasyon na masuko gyud pag ang project wa gitarong, pag ang pag ang pundo may gala giugom gikawat, hindi apilon bisag mga kaaliado dut ansad kung unsa mo ka kusog mangimbestiga sa Davao, ingana sa dunta mo kusog mangimbestiga pag abot karon sa inyong mga area, sa inyong mga baluarte mismo nga mo nay nang lutaw. Alas 9:20 na report ta. Davao de Oro Police nga deploy sa BARM, ipailalom una sa medical evaluation. Manang amping mo. So, baga katropa na to, baga kapulisan, may galang ipang destinos, BARM, karong eleksyon, ha? Ay, nako. Manang ginaingon, may galang, bagay na maliwa, di man na, di masiro, nagyo mo butong pusil. May mga lugara, mga igala. Atong Sharon Gobleton, detalyes, balita katropa mo sa balita katropa, ang Larsanyol.
0: Live report.
1: Lar?
2: Katropang Arnel, gipaidalom una sa medical evaluation ang kapulisan sa Davao de Oro kansa gitakatang i-deploy sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kon BARM alang sa parliamentary election. Gipay kayon ang evaluation sa Davao de Oro Police Provincial Office Headquarters sa nabunturan ni atong Agosto 11, 2026. Tumalapang ang medical evaluation naghatag sa mga kawani og tukma nga pag sa ilang mga panglawas sa dili pa ipadala sa laing lugar alang sa ilang mga tahas. Dakong tabang usab matod pa ang maong inisiyatiba sa pagtino sa ilang pisikal nga kondisyon o kaandam sa pagtuman sa ilang mga katungdanan, postong pagdokumento sa kahimtang sa panglawas sa mga police personnel o pagtino sa mga problema alang sa tukma nga pagtagad. Og moto na hipos nga balita gikan sa Davao di Oro Police Provincial Office alang sa kausang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Laro Sanyol, XFM News. Live report.
1: Daghang salamat katropang Laro sa detalye sa report. Ginibalita to ganinyo may Galas Premium D3 ang imong premium food supplement. Aron nyo makabaton kag instant energy, may gala tumara ang premium D3. Kusa kini ka soft gel mga katropa, nga adunay virgin coconut oil, aduna mga igalay moringa seed oil og vitamin D3 200 IU. No? Pang instant energy na, anti-cancer pa yun, mga katropa. Ako ato ni Agi, nagluya ko. Kung gihimo mga igala, duha ka kapsula. No, nga premium D3 akong giinom. Lagsik diretso eh. Duga pa balita, nasunugan sa Panabo City, daling gihatagan, may gala sa daling gitabangan sa CSWDO. Sa maong siyudad. Itong serang kompletong detalye sa balita katropa mo sa balita katropa ang Bong Algabre sa report. Live report.
3: Dali nga mirespondi ang mga lokal na panggabahanan sa Panabo City, Davao del Norte. Labi na sa City Social Welfare and Development Office kung CSWDO at tulkini sa pag-aaron lamang nga dalik na makabangon usap ang mga pamilya, mga tupan, apiktuhan ka niya sa kusog-usap nga sunog sa may Purok Cogondos. Barangay GP Laurel, Panabo City, Davao del Norte, Agosto 11, 2026. Gani sa initial usab nga report, niabot nga to sa 14 kapanimalay ang nasunog, samtang 20 usab kapamilya ang nawadaan kini o gapluyanan o yung daghan to sa mga personal ng mga gagamitan ang nangaugdaw. Gani atol sa baong paghatag usab sa ayuda, nakadawat ang mga nasunugan o food packs. Mga naglangkob kini sa bugas o mga dilata, isip una kinigatabang sa ilahang pagbangon, human usab sa naisgutan na sunog. Padayon usab karon ang pag-monitor sa kahimtang sa mga napiktuhang nga pamilya sa nasunugan, labi na masiguro matod pa ang mahatagan kini sila o dugang pang mga suporta gikan usab sa lokal nga panggamahanan. Ipanikimuta usab karon sa lokal nga panggamahanan nga bisan sa hinahinay kini sila matukuran og gagmay nga mga panimalay aron ilang mapuy-an mga katropa. Sa kasamtangan anapa karon sila sa evacuation center gipang hiluna aron sab sila nga paplastar sa nisgutan usab nga lugar. Kana sa ato nga report gikan sa Panabo City, Davao del Norte, alang sa Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bong Umagi Algabri, XFM News.
1: Live report. XFM Katropa. Salamat Katropang Bong Algabre sa detalye sa report. Oras na to mga kaigsunan, na doon na nakitay 24 minutos na pasado, alas 9 buntag. Kasi ba pwede na to makontak si IPMR Jory Donato? Negative pa, negative siya. Para makakuhaan na itong reaksyon, galabot na sa IP Day na itabos mawab may gala kagahapong adlawa. Then anyway, matod pa sa pipilang malampuson man ang mga kaigsunan. Pero gusto na ito kuhaan o reaksyon may gala ang IPMR mismo mga kaigsunan. Anyway, we'll reserve that to another day ato makuhaan may gala. And then pwede giya po, no, ang abli ang opisinas mayor niya. No? Ablisan ang among opisina din eh. No? Ay ato man na mga igalang trabaho. Kaya ba si maguna-huna sila bang inyo man may gibirahan, no? Dili na bira. Equal ang opportunity nga atong ihatag. Gusto mo maningog, anda mga igalang ato ang opisina, no? Ang atong istasyon sa pagdawat sa ilang mga reaksyon. Bullseye! Sa dugan pa na to, may galang mga isgutanan, no? Again, panawagan ko aning negative daw siya karon kay pasaka siya bukid sa Tagbaros. Okay, bye-bye muli mga gab. Ay na lang, salamat. Ingat. Butangay amping. Ano pa rin natin panawagan mga higala? Bikinidris ato ang mga hintong ng ahensya, TMU, kapulisan, o kahit may galas LTO. Subisubaya, ragun ninyo ning diri mga higala kanto sa hapa-hapae, ragun ninyo na usahay. Eh, nariyos ako ano, kining gina-construct nga SM, kining na ay kanto aning Domingo Street. Kaya pertindaghanag mo counterflow diha ba? No, delikado manggod kaayo mga kaigsunan. Delikado kaayo. Pagka nga disgrasya, ang basulon na sad mga higala, mahimo na siyang sadaan yung taon itong waysa. Igo na ka ni subay diya sa imuhang saktong dalan, unya, ginay na counterflow, may mabanggaan ni mo, ikaw na sad karo mga higala, may magpublima. okay ra magunod na nagdi makahasol sa uban. Hindi man lang kay makahasol man mga katropa. Nan padayon ta may gala sa tong mga tubiko. Si Dison gihapon, ambot po ning ubang mga reporter gano man sad gamo igi pangutana. Kay nadias tunga-tunga may gala sa pag-address na mga basura o sa baha des Manila. Gipangutana siya gina siya may gala nga. Kay apil maguni si kuan, nalambigit man pud ni si Dison. Niyatong mga issue nila si Puhalte sa DOH murag kuan man to yang issue. Scatter. Sugal. Karon kini sila Recto, Ralph Recto, tukayo ni Ralph. Ug uban pang opisyal bagay gala kining sa tawag ani kanang gi-operan ko no mga igala lagi og mga sweetheart. No? Chik-chik sirada ko no ba? Apil ko no ni mga igalas Dison. Ano, suko siya ba? Kasi nga dami-daming problema ng bansa. Yan pang itatanong ninyo. Dapat, mo lagi na pod, no? Tama man pod. Dapat, ang tinanong nyo sana, Sir, galit kayo sa Davao, galit din ba kayo dito? Ano ang tato, Sir? Ano masasabi nyo na parang iba daw ang reaksyon ninyo nung nasa Davao at ngayon dito, parang hindi naman daw kayo masyadong galit. At kadaunta, pero ang gipangutan naman ko, Sir, anong masasabi mo? Isa ka daw sa nagtangag daw kag chicks daw lagi, Sir? No? Apil man daw kas ingong libisti nga. Nagtangag daw kag chicks? Nasuko siya, paminaw na to, eh.
0: XFM Katropa!
1: Yaw-yaw siya, eh. Yaw-yaw siya. Wala natin pag-usapan yan. Ang daming-daming problema ng Pilipinas. Yan pag itatanong ninyo. Kano man sa... Mano yung problema lagi sa ubang mga reporter po ba? Takarasan mong tuplok niya. Kaya ba mong nag-address ng tao na nagproblema na naupaw naman gani na? Kay nagproblema sa basura sa kwan. Siyempre, pressure na siya may galang karon. No? Kay pwede na siya may galang duklo ni BBM. Duklo na siya BBM nga. Dali-dalian na ba? Kay ang mga tao, oh, di na mahimutang. No? Di na mahimutang. Tulo na kung sila mo dipensa. Dipensa si Dison. Dipensa mismo. Tingog na mismo si BBM. Tingog po si Anticlair, no? Wala na. Sabi ko nilang dipensa karon. Yan naman. Avlo to their face, no? Isang malaking sampal sa kanilang mukha. Mga igala mo ang nahitabo. Siging isgot, aning blood control. Siging focus, highlight sa Davao. Siging tirada, may gala nga, gusto ipalutaw nga, ang sad ananing tanan, mga blood control, as much as possible, dili ma-focus kanto sila ha. Pero pag saon taman, alam magbasulo na to ng ulan, gibaha sila. O di karon, nakitang katag. Mauna karon may gala nga, nagsalimuang sa silag depensa. Unang nagisapot na nadaan, nagisapot na nadaan kay, siyempre pressured na eh, pressured yung kakaroon. Pati si Nicolas Torre apil na gud ya no. Iba na ay picture mga igala si Nicolas Torre nga nagpa-kuan siya nga imbestigahan natin lilinisin natin ito. Ana siya nag selfie siya may igala na mga basura sa likod dagat ng basura siya. Lilinisin natin ito. Nasa ni comment dito nga linisin mo pati ang sarili mo. Hawa. Oy mga puagon siya ni mga tawhana no. Oh? Bis kay nag-selfie in town, may galas Turi dito ba nga? Amo itong nakita ba ka na gab? Nga picture niya nga si Turi na lilinisin natin ang sarili. Ay, basta nila ni Tagawag. Ay, linisin natin ito. Nasa nag-comment dito may galang hanggaw nga. No? Ha? Isali mo na ang sarili mo, sir. Parang basura ka naman dyan, ha? Ay! Turbida mga kaigsuna, no? Munang naka... kuan, ano yung nakaingon lagi nga. Kita mga Pilipino, ano, sa baka tamag ka sinabot, yun ang galaki ha. Gabi na kung na sila mga igala karong tirada niya, no? Mga mayor, mga, tanawa ha, mga mayor, mga kuan. Pero asa mga igala, mga magbabalaod yung nakatangag na sa mga insertion? Na ba? Dapat tigumo ninyo diha ang pila na ka-distrito ang Manila, no? Unum ba na pila na ka legislative district diha? Tigumo ninyo na, no? Sila Chua, sila Bini Abante, Manila man sila, di ba? Metro Manila na sila may gala nga distrito. Kisa pa sa Marikina area may gala. Marikina kasi ko na to sa una, si Stella Kimbo. No? Pero wala naman amo taas na may gala si Teacher Stella, no? Apilo to, ilo tong banguhaon eh kay sige ra mo guan. Karon, gisagpa mo, gibaha bang tagig, wa man. Kasi inyong ginapasagin lang sa tagig, nga na ako na yung flood control, ano mali may gala. Si Alan Cayetano, ah sige baha ron, para niyake. Oh, di gigabaan mong Alan karong mga panahon ha. Hmm. Problema na ni sila, ambot po ding umang mga reporter. Nga no man po, sa kadagang pangutana, ipangutana manggit mga igala ng, sir, nagtangag daw kag chick, sir. Ha? Siyempre, oh, nasuko si Dison, oy. Yung manidison nga, dami-daming problema ng bansa ito, ba tinatanong nyo? Tama man po, di ba? Sa kadagang kong problema sa nasod, kanabagay niyo ipangutana nga nagtangag kong chicks? Hmm. Sige, balik ka, suko siya eh. Yaw siya. Balik agab. Hmm. Kana kita gid bitaw nimo nagyaw-yaw gid tinud anay nga yaw-yaw gid ba. Again ganahan ko magtan-aw. Be. Oh.
4: Pinawa.
1: Nawa na kasaway sa mga igalang uban na kayo sa kinig yung ubang mga media pod. Asa mo po na inyong pinangutan-ana, no eh? Ibutan siguro na sa lugar ba, no? No? Kaya naay preskon, detos preskon. Ayaw siguro, diha nga naag atubang man ang basura. O niyan yung ipangutan na, sir, ano daw kayo eh? Nakatangag daw kag chicks, ha? Apil daw ka sa katong sweetheart daw. Wanted sweetheart. Hindi, yaw si Miguel. Wala natin pag-usapan yan. Ang daming problema ng bansa. Ito bang baga itanatanong niyo? Ay, naku, intaw. Ay, naku.
0: Bullseye.
1: Alas 9, 13. Oh, 13, 32. Ay lang kasoko, Mr. Secretary, kay basing mahug na nung tinuod. Oh. Dayon ta, bagay gala sa dugang pa mga katikaran. Dirita sa dugang pa balita, mga igsoon. Ang sedition case, batok kang BP Sara, gibasura. Atong maminahon, kini mga igala ang pamahayag usab. No, gikan mga igalas, Department of Justice yata niya. Itong paminawan.
0: XFM Katropa.
5: Sedition case, just to clarify, it was dismissed for the sole reason that the panel of prosecutors did not find prima facie evidence of reasonable certainty of conviction. Mataas po kasi na quantum of proof yan. So for that particular crime, under the law, may elements sa crime. Nakita po nila na, there's not enough evidence for us to file this in court. Okay?
1: Hmm. So, kani karon mga igala, sedition. Now, sa laing bahin, kini mga igalang tulo ka count sa grave threat ang gipalagan karon, no? Kay mi pasaka karon mga igala o gahapon ba? 11, no? Gahapon 11. No, mi pasaka gahapon adlaw ang gipasaka gahapon adlaw ang tulo ka mga grave threat, tulo ka count sa grave threats. Batok kang Vice President Sara Duterte sa RTC sa Quezon City. No? Kung ano ni sila din, ano sila may gala matagbaw? Kaso dito, napay-impeachment nagpadayon. No? Di ba ka na may gala nga, kung sabay kay take, ano, sa RTC nga? Kanang mga butang apil man na sa gisgutan dito sa impeachment trial. Anong giniingon nilang hulga. O, di ba? Kini mga igalang 3 counts of grave threats batok sa Vice Presidente. Gibasura sa DOJ ang reklamong inciting to sedition kana inyo nadungog mga igala, no? Nga una nang gipasaka sa NBI batok sa iya ha. Sige kasi nagpasaka si Matibag, no? Ang dismiss karon katong kaso nga gipasaka ni Matibag nga inciting to sedition kuno si BP Sara. No, gumikan atong threat. Samtang gipalagan usab sa kampo sa Vice Presidente ang nahimong lakang karon mga higala pinaagi sa legal counsel gikan sa Chua Lim and Associates nga si Attorney Paul Lawrence Lim. Sumala may higala kang Lim gilauman o giandaman na sa ilang legal team ang ingani nga desisyon. Pahimugatan sa abogado nga ilalom sa balaod magpabiling inosente ang Vice Presidente o gaduna gihapoy sila'y pagsalig nga mabasura ang nasampit niya reklamo mga katropa.
0: Bullseye!
1: Ipay mo ka, tanong sa council o sa legal council nga isip kasamtangang impeachable officer dili mamahimong kasuhan ang Vice Presidente kalabot sa matod pa probisyon sa pagsupak nini sa kasamtangan niya kasong impeachment bato kaniya. Gumikan niini mga seryosong isyong legal nga gipaniguro sa kampo sa Vice Presidente nga ang ilang gamiton ang tanan nga mga available legal remedies sa tama nga panahon. Bullseye. Gi-confirm bagay gala ni Attorney Lawrence Lim ang pag-file sa 3 counts of grave threats cases against the Vice President. Bullseye. Gumikan lang atong kuan. PI ninyong lahat. BBM, Lisa. Si Lisa karon wa kay nagpa-appeal sa spotlight, no? Daplin. Martin Romualdez. O, di ba? May kinausap na daw siya nga kung mamatay siya, napoy iyang gisugo nga di po sila katulgan. Moni mga igalay, basihan sa ilang 3 counts of grave threats. Butang nga, gisgutan sa dito sa impeachment. Mga kaigsunan. Sa ato pa, sa usa ka panghitabo, sa usa mga igala ka event, isa ka kining ground, mga kaigsunan, no, duha karoy kasong ginatubang. Di apay impeachment, di apong kaso magayagalang kriminal. Grave threat is a criminal case. Bullseye! Yan lang gipasaka karon magayagala. Sa Quezon RTC, tama ba? Regional Trial Court sa Quezon City. Bullseye! Alas 9.37 na may galantag na sa atong pagbanag-umanuban. Ginibahin ha? At doon, ganin yung magayagala sa Santon Gold Coffee Mix. Ang kape may galang, adunay mangosteen, adunay malunggay, turmeric, og kini may galang chia seeds. Pangpagamay sa tiyan. May ako ang tiyan karon mga galangan ni Aksyon nag ni hiyod-hiyod na. Hiyod-hiyod. Kaya mamaya akong gamit niya kape. Kini mga galang Santon Gold Coffee Mix. Unya. Doon na ba ginis siya mga galay collagen, munang pampahugot sa itong pamanit, og doon na saan ni siya mga galay glutathione. No? Ako di nakuha na mangandoy ng mga puti-puti. Di alam ko mga igala sa pampa kuan ba kay kani magong Santon Gold Coffee Mix. Wala na kag nakainom mo sa kagkapsula mo nya nakakape pagyog ka. No? So doble mga igala imong makuha nga benepisyo. Nakakape na ka, unya nakapanambal pa sa gyog ka mga igala kay kung unsa tong sangkap mga igala sa Santon Plus Gold nga kapsul na asa diha mga igala, no, sa Santon Gold Coffee Mix. Dunay mangustin, malunggay. No, doon ang mga igalay kining turmeric nga maayo kaayo sa atong atay, by the way. Ang turmeric mga kaigsunan. Alas 9.38 ang Tagnas Buntag. Ang Santon Gold Coffee Mix, mapalit ka na mga igala sa naguna mga butika. Sa atong mga igala ang clinic, mapalit na. O dirisab sa atong istasyon, mapalit ka na mga kaigsunan. 9.39 already. Rayon ta, igala sa atong talamanon. Last topic na lang siguro ni kay, para maka-extra tag sa'yo. Dili ta magaigala kay kining Office of the Vice President atol may kuan daw sila. Kurag na po'y naghangyo ron nga gikan sa alas 10, 'di ba ang tawag ni inigab kining hearing hapon man to ni age. Karon lang na po'y gibalin sa buntag. Oh, karon na sa plano nga ibalik na sa hapon. Basig wa day viewers kay sa buntag ba? Busy bago mga tao ano eh. Oh. Guwapo ka nina, ganang at dumo sa alas 12 kadlaon para kamuray mananaw.
4: Pinawa!
1: Hinut ka nina, at doon na sila may gala sa alas 12 kadlaon. Karon, kining ginatawag nila may gala ng mga irregularity tungod kunos kalapasan sa memorandum circular o sa circular mga gala sa Commission on Audit, mga kaigsuunan. Ngailang giingong doon ay mga irregularidad sa kinibagay galang Office of the Vice President. Dili mangununta na siya may gala, ma-automatic ba nga makonclude nga dunay kawat nga nahitabo. Irregularity or na discrepancy, itas na dili mga gala mo jump into conclusion nga naay nahitabong pagpangawat mga katropa. Nabay nahimo mga gala nga kuan, no, kanang problema. I think wala man kina-resolve man bagay gala sa nakalabay nila nga mga witness nga una. Kinibang bawal ba nga gastuhon nimo in 11 days? It's neither allowed nor prohibited. But pasabot, mga igala, kung buhaton nimo, okay. Kung di nimo buhaton, pwede sad. Because it is neither allowed, no, nor prohibited mga kaigsunan. So, what is not expressly prohibited is necessarily allowed kung atong baliktaron. Yan ba? Ang ingon nila, no? It is neither meaning wala sa duha. It is neither allowed nor prohibited. Sa laktod niya bagastorya, the circular is silent. The law is silent about pila ka adlaw dapat gastuhon ang imong confidential fund. Pwede bang 11? Di sa ka makaingon nga dili, kaya wala sa diingon ang balaod nga dili. Kung i-apply ni mo mga higalang, if you are going to use the principle or the doctor, kining prinsipyo mga higala sa non-retroactivity sa kining atuang criminal law, nullium crimen, nulla pena sine lege. There is no crime and there is no law punishing it. So, kung mo ingon ang balaod nga bawal na, oh, di na siya mga higala sala, di na siya sayop, mga kaigsunan. Karon, no? Kung atong baliktaron, mga katropa, it is neither allowed nor it is prohibited. Nasa prinsipyo may higala nagkanayon. O bisan sa atong sentido kumon na lang, pwede ta makaingon may higala nga. What is not expressly prohibited is allowed. But pasabot, wa man sa mayingon mga higala nga di kamulaag. Wa'y patakaran di nga di kamulaag. Nilaag ka. Nasayop ba ka? Huwag mo kayo patakaran. Ngayon kag di pwedeng mulaag. Huwag man ni klaro. So, dapat expressly prohibited. But if walay express prohibition, no? Why express prohibition? Pwede. Di ba? So, ginawat. Tuntun lang, di ba? Matubuy-tubag mga igala ni Wamil. Attorney Wamil. Neither prohibited nor allowed. Naglibog pa ganyan ang mga igala si Kuan. Si Bam, no? Karon, pwede ba nga mogamit og mga alias, no? Mga kuan, pwede, no? Pwede, wala pwede po daw siya bawal po. So, meaning using the name Mary Grace Piatos is irrelevant kung ato bang lalisag tama ba o dili, kay mismo man ang taga-kuha ni Ingon may galag. Ingon nga, pwede ba? Necessary ba nga ketog yung mga real identity sa mga tao may ibutang diha? Dili man. Pwede man. Kaduha, katulo di ay, katulo. Pwede ba nga dili OR? Dili official receipt or sabi tawagan na. Lahit namang tirada ro, no? Sales invoice o service invoice. Sales mga igala kung nakikipalit niya, na produkto. Goods, kung naay goods mga igala. But kung services imong makuha, ang imong madawat nga resibo ron is service invoice. No? Wala naman tong kuan go generic karon ba nga official receipt OR wala na to no lahi na ron kung goods imong madawat mga higala is sales invoice tama kung goods sales invoice kung serbisyo imong nadawat service invoice panalitan kami nag advertise mga higala si company ABC. Oh, na-advertise. O sige, render na mo. Service. It's a service. Advertisement. Tili siya goods. It's a service. So, si company ABC, mudimand arin na mo, mga yuog, service invoice. So, amo siyang isyuan. Mauni service invoice, isa kabuan, mauni atong amount, mauni ang bayaran, less atong VAT, mauni mabilin. O, so, muna. Mga kaigsunan. So, gipangutan na, ang kuan, no, taga-kowa kung, pwede ba nga, acknowledgement receipt, AR, wala man po mo yung bawal, okay raman. So, dili na nato mag-question karon mga higala. Una, ang mga acknowledgement receipts. Ikaduha, mga higala, ang presence or ang existence rather, no, the imaginary existence of Renan Piatos, si Andilim, no, si Supronio, sakto mga pangahan na to niya. Si Mary Grace Piatos, diba? Si Ani Nipot, no? No. Si Bino Ang. Ay, oh. Dili na siya may gala. Irrelevant na ato ng lalisan. Ano man? Ano ato man lalisan? Nga mismo ang taga-kuha ni Ingon nga, di ba po na bawal? Di ba po na bawal? pertaining to the circular nga naghisgot alabot na sa confidential funds, mga Ikson. So, the irregularity, mga kaigsuunan, ang nakapait lang, gumikan kay naghukom sila without even asking or without even waiting for the reply of the Vice President or of the office of the Vice President. Kana lang. Kay mismo gani mga higala ang Senate Presiding Officer nga nakaingon nga, wala ninyo patubagapod. No? Wala ninyo patubagapod. No? And every irregularity, may nga irregularity, dili normal, dili regular, irregular. No? Ang kuan diha is ang kanang affix nga IR. So, irregular meaning not regular, no, dili na dili sumaas na andan, no, muna na kuan nga pag ang naandan panitan liquidations na andan na to, kung nigasto kag 5,000 kinahanglan hatagan ko nimo og resibong 5,000 every day, every kuan, every month mo gina atong liquidation karon. Nausap man lagi ng imuhang, anong nikalit man ka o ka-irregular ng imuhang ko, Andre, nga, nikalit na magagka 3,000, no? That's irregular because it's not the regular way. That's irregular. Dili man ka tumoy naandan nga system, mga kaigsuna. Now, dili man necessary nga, oh, asa din mo gikuan ang kwarta, anong naingani man eh? Diretso ba dayon nga mo yung ka-guilty yun, kagikawat yun. Good morning, Sir Idol. Sir Idol, sa FB na jud ka. Naman ko sa FB daan. Na? Nihawa ka sa YouTube di ay, no? Di man naman higala, automatically, nga, gumikan kay, wala na sunod tong regular nga pamaagi sa akong pag-report sa mga liquidations. Say for example, na short ko og 2,000, no? Pwede kong mapangutana. Wa na viewers kay wa na jud yanahi ang mga tao sa kuan impeachment, no? Wa nang mamalhin na sila hapon na sad. Abala sila diha, no? Inga na ba di ay pamaagi dili man? Ipatawag, ipa-explain na ang opisina. Karon, ingon gani si kuan, si Escudero nga, wa po din nyo pa-explain na. Nagdiretso na sa day mong hukom. Niya, karon na anam mo sa impeachment karon niya, karon pa rin nyo pa-explain nun. O saan ba na aron? Diba? Niya, ang proseso, you should have executed or kining inyo dapat gifollow, you should have adhered to what is the standard operating procedure or process no sa inyong opisina. Well, in every mga irregularidad o problema, mga higala, it is ano, presume nga di, ang presumption ba dayon na ay corruption dili. It is presume nga na ay nagka-problema, pa-explain no, na to, no? So, bisan sa mga ingana nga mga opisina, mga higala, although di man na korte, pero mga katropa, pwede kang mga pagpangutana ba, no? Ma-apply ni mo ang due process gyapon diha, no? Nga you hear both sides, no? Paminawon sa nimo. Ay di pwede nang mingon na dayon ka tatak irregular gyud ni. Wa man lang nimo pangutana, pa-explain na. No? Nganong na ingani man eh. No? Karon, ana pa sila magpatawa, ana pa sila magpa-explain karon nga ika 14 días na kay 15 días na man gani ron mga igala sa 15 ra baron o ika 15 days na ron sa kuan impeachment. Ginagamit sila absent mga igala niya na ay mga kuan 15th day nasa trial mga kaigsunan. Paminaw na to ni mga katropa kini porsyon. XFM
6: Katropa. So attorney Kapunan, Ma'am Sailin, so dahil binigay diyo mano kay Latchika ni Gina Costa, dinisalaw niyo na lahat.
7: Yes po, kasi direct violation po ito ng joint circular.
6: Subalit dahil hindi yan dumaan sa notice of suspension, inissue niyo yung notice of disallowance nang hindi binibigyan ng pagkakataon, sumagot muna o magpaliwanag ang OVP. Wala pa po sila. Ngayon pa lang kung sakasakali kung mag-aapil sila.
7: Opo.
6: So you have not heard the side of the Vice President or the OVP's office with respect...
1: Importante niyo, okay niyo. You have not heard the side of the OVP. Importante kayo na. No? Gumikan lang kay... Irregular issue dito. So dili man unta na yung ana. Sa unsa ni ron katawan na ni may galahuna-hunaon ron. Nga ang gisgutan na sa impeachment di ay during those times mga higala na ay chance unta nga wala nila gipatubag, nagdiretso ra sa sila execute, nagdesisyon ra sila bisag wa pa ka, no? Bisan mga higala sa natong normal nga human affairs. Kumbaga, not necessarily balaod, no? Kay dinagko naman na. Even mga higala in our regular human affairs. Opisina, balay, whatever. You need to hear both sides, no? Parte na sa due process. Paminawon sa nimo, lain sa kay muhukom ka nga. Analitan, buta na lang, sa manager ka. Na imo sumbong nimo. Sumbong nimo ang imong paborito nga badge sa opisina. Example lang na siya, imo kalain ha. Example raman na. Musumbong nimo ang imong paboritong badge sa opisina. Muingon nga, kini si employee ABC, rabi ni siya magkakuan, no? Bla bla bla bla. Kay, paborito man nimo si badge. Ah, diri, ali, diri, bibi, hug, diri, hug, bibi, hug. Naunin mo. Pwede ba na siya, Ralph? Ikaw ko no, Ralph? Ralph, sa man yung taga-danaw nga di man kadungok. Pwede ba na siya? Oh. Alas 9:52 na mga higala ang tagnas buta. Asa man to akong gitawagan ni Daga naman o sa likod? Oh. Yan ba? Nako example ba? Nako example. Oh. Panalitan, manager ko. Oh. Ah, di na lang ako. Ka na lang ka. Manager panalitan. Una na ay iyang empleyado, iyang fellow employee, under sa iya ha, sa tawagan na eh. Correct term na. Iyang tao na lang, anak. Kini si Badji, iyan ang paborito. Paborito niyang bae. Pero empleyado under niya. Unya mo sumbong, mayingon niya, kini si Ralph ba? Sige manig kalit. Kini si Ralph ba? Di ba na siya mutarong? Unya, si manager, kay gumikan kay paborito niya si Badji, may man na lang po si manager, adi, hug me, ihug ta kabe. Sige lang, i-suspended na ko na si Ralph. Makatarungan ba na si Ralph? Nilakaw na pong kanahan. Ah, masuspended yung gana, Ralph. Di ba dili? Hindi na makatarungan, mga kaigsunan. You need to hear, paminawa sa siya. No, kay basinog na ato'y, kung ano, pagpanipsip pa itong yahang, gihimo atong si Badge. Oh. Di ba? Paminawa sa siya. Di pwede kay muhukom ka lang dayon. Mimo ka dayon, isyo ka dayon kuan. Unya, gawas pa ni ana, dumta na dayon ni mo itong tao. Pwede na pwede. So even in the ordinary human affairs, mga higala, kaya ng pagpaminaw sa pika side, importante na. Imo man na makaaway ninyo, mga higala, sa mga marites-marites. Kung di ka kay bao maminaw, mga higala, sa pika sa side niya, magtuod yung kang ikaw ray tama.
4: Pinawa!
1: Nya, medyo nakarelate. Ah, mao ba di ayun?
4: Pinawa!
1: Ay na pag-apil diya kay maduol na yung sinuod ino.
4: Ay!
1: Oh. Oh, alas 9:54 na mga higala. So even in the normal human affairs, ordinary human affairs, kinahanglan ka maminaw speakers, no? Kay para matimbang man nimo. Samot na ka may tinga ganito no, ang kuha nag-issue daging ani, issue daging ani. Mo na si Escudero pud ingon, so you have decided even wala ninyo gipaminaw ang side sa OBP. So, eh butang talang granting mga higala nga mali ang OBP, nagkamali sila mga higala sa ilahang submission, sa liquidation. But still, the decision is pregnant with doubt. No? Ang decision mga higala sa COA, it will be pregnant with doubt. Nga naman, you decided, no? Ex parte. Ah, nanatay mga ex parte.
4: Ay, ha?
1: You decided ex parte meaning you hear only one side. Wani mo paminawang pekas, no? Wani mo paminawang pekas? Paminawang pekas? Kaya di man na matibuo kung wang pekas. Linti na nga pekas, eh. Moray, dahilan sa na ng pekas, may gala? Ha? Salamat, Mr. Pastangay.
8: I talk to my will be.
1: Yeah, paminaw, ato lang tiwason ni Miguel ang ingon ni Kwani. Senate Presiding Officer Chis Escudero, go.
6: To what you heard Gina Acosta say under oath in the House hearings. Wala pa silang response doon?
7: Wala pa po.
6: Wala
7: dun
6: pa
7: na lang
6: yung...
7: po. Doon na lang po sa appeal.
6: Doon na lamang. So, inisyo nyo to nang hindi naririnig yung panig nila.
7: Opo.
6: You may proceed, counsel, to the DepEd.
1: Diba? Sa yun na kayo may galang pangunta na to. So, inisyo nyo ito na hindi naririnig ang panig nila. Is that fair? Diba? Pantay ba? Patas ba may galang una-unaon? Dili. Even if mingong ka, na yung problema, may galang submission, ang kuan, liquidation, etc. Even if so, mga higala, still, the decision is pregnant with doubt and prejudices, bias, mga higala. Ano man, kamura may nag-decide-decide, ana? Huwag mo kabalog unsay explanation anas pikas. Because if you did, tama ba? Grammar na ko, no? If you did, then, they could have explained. Diba? They could have explained niya, ay, nga hindi, manguda. Oh, diba? Tama na to, kay gutom na. Oh. Ah, si Marina Dunio, de ini, ha? Kuya, Christine Diaz man lagi ka diri, Marina. Kapuol, jud, anang impeachment ilang mga ebidensya sa witness ni Bangag, puro himo-himo. Agi lang. Because fabricated evidence will not stand in the court. Bisag unsaon ba na imo may gala. Bright man ang mga kuandehan. Bright man sila, no? Fabricated evidence, mga igala, no? It will not stand in the court. Kung ato lang, saligan lang nato atong justice system, no? Saligan lang nato na sila, mga igala. Kay ang kung unsay tinuod by, no? There is this characteristic of truth, no? Nga naa siya, mga igala, ay kada bang gradual unfolding, no? Gradual revelation, o gitawag na to, mga igala, sa theology we call that aletheia, no? The gradual revelation of truth. Hinay-hinay mabutyag. It's applicable, I think. It's still applicable, mga igala, in the idea of truth. Kung unsay matuod aning impeachment, mga igala, ang tinuod tabunan man nimo, mga igala. Munay akong kuan sa una, munay akong opening spiel sa una sa kong programa, no? Ang kamatuuran sa mas tanom nga balili. Datugan man sa mga dagkong bato apan mo uliot kini aron makatagamtam sa bilisyo ni Haring Adlaw. Muna akong opening spiel sa una sa dito pag speakers. Ang kamatuuran sa mas tanom nga balili. Datugan man sa mga dagkong bato apan mo uliot kini aron makatagamtam sa bilisyo ni Haring Adlaw.
8: I talk to my will be.
1: Alas 9:59 na may galantag na buntag. Yung kumusayo, isa na lang kaminuto na bilin, pandamay mo. Wala na tayo oras. Sangan, mga igalas, kinatibukang pwersa sa XFM Network Philippines, 107.1 XFM Tagum. Inyong alagas kang inagkatropang Arnel Cortez, salamat. Mayong buntag, rin yung tanahan, katropa. Atong partners, pika sawa, katropang Gabalas. Hipos na ka. Ay, nabagako niya. Mayang buntag, ganun yung tanan. Dalay ko ng Diyos. God bless us all. And amping, mga igala. XF.

0: inyong dadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. XFM time, it's 10 o'clock.
1: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
3: Pia, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga nga akong baba.
1: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
5: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
4: Nganong man?
5: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
4: Mali na nga kape ang imong giinom.
5: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
9: Available sa mga butika.
10: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
11: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
12: Ako si Mario, 35 anos. Sige, yun kong problema. Kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. Unya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka nakainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan. Ubiligon pa yun kini.
11: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
13: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho. Kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
11: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
14: Ayong anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asunción, New Corellia, Kapalong, Sawata ug Talaingod. Ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag nanginahanglan og reliable na kuryente ug kini mamahimong posible pinaagi sa inyo.

0: that like and follow button. Huwag kong mamahimo, i-share sa gini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat kung mag-uban pa sa pagkusuan.
1: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. This is 107.1 XFM Tagum.
2: Exciting!
3: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, Philippines, and hello world. Bayong morning na ito tanahin. Kumusta mas mga hulmigas o mga hulmigos? Ito mga silingan, mga constituents, mga conductor, mga pasahero, inspector, kutsero, kameraman, tendera, amateur hostess, pasahista, security guard, la bandera.
1: O, ano mo, Gapil, di ba yan mga mananagtang?
0: Mga mananabtan? Mananabtan?
1: Saan ka, mananagtang?
0: Mananabtan.
1: Mananabdan o
0: mananabdan o kanang mga jibana ba?
1: Kanang kuan, wala mag appeal to mga mananabang.
0: Mananabang, mga kumadruna, sa babana diha, ang sana kumadruna.
1: Ano?
0: Ha? Sino to? Pasok sa criteria for judging.
1: Dili oy.
0: Ah, dili. Ah.
1: Hi mga mani, welcome sa to ang pinakarinling at tulamanan sa radyo kanya.
0: Kung ako ikaw, syempre.
1: Galad, galad mga mani, gikan diri sa studio sa Studio X. Ako kani inyo mga X, ako si Maring Indo Erika, dili guapa dili mestiza. Pero lamir ang gihapon.
0: Mga siyempre, kawa pa rin nyo, as useless, Master Detanini, ang inyong lingkod nga, sige lang yun, tawag ka barog.
1: Okay, ang isa kay, gakuan pa to sing isang...
0: Nanghikot pa,
1: kay murag mo, yat-yat, nag iyahan ko, ano. Dako, siguro kayo na siya iyahan, no?
0: Dako kayo na siya, huwag ka ng, yung buna-buna.
1: Pero at least, dugay na mapata.
0: Okay, mga kayo ba magpilakatambukan, pilakalihir.
1: Baga maglawas.
0: Di ba?
1: Mga maling, sundin mo sa to ang Facebook Live, karon sa Facebook, paki-search lang palihog ang XFM 107.1 Tagom. Pakilili palihog, paki-comment sa inyo mga request niya sa to ang tropa, okay?
0: Yes!
1: O niya, i-share po ato ang live today.
0: Atong live, no? Live na live to. O ka ng buhay na buhay ang ato programa karon sa mga nagadayang lungso din sa Tagom City, dapat del Norte, sa lantanang mga purok leader, mga barangay captain, ang ubandiha, mga itong maplano nga mudagana, gagising-isi na nga mga ngilad o batasan.
1: Pero hanok na mo na rin kagatong gusto magpasibya sila
0: ang
1: platforma ni gobyerno. Hanok
0: yes.
1: Na mo
0: na rin. Ano na mo na rin. Pero balang kita ni Maron mga Maring, Maring Erika, kay ang kato mga ngilad o batasan nga di mo sulod o mga kanang mga kapurukan. Wala, kagising-isi ng mga kulira.
1: Mga matabaghakon.
0: Matabaghak, nagising-isi na. Mula mano na.
1: Ayun rin, matunok o lansang numero 4.
0: Beta, matunok mo niya o kanang Bildos Florisen, oy.
1: Oy, hot-hot kayo na, dahil.
0: Para mataka mo, kaya. Wala na, makabawas-bawas ng mga dinog-daog.
1: Kanang Florisen, matunok ka, ana. Dili na sa tablan sa may dynamic.
0: Dili na.
1: Ngot-ngot yun kayo na siya, oy.
0: Yes. Tamang nga na siya, mga kwalya, mga elements.
1: Yes.
0: Ano.
1: Example sa elements, B.
0: Kala kong mga kwalya, mga parapernalias, good ana, good yan. Mga kwalya, mga sulod mga chemicals.
1: Mga kwalya, mga platinum.
0: Mga platinum, mga silver.
1: Mga chromium.
0: Mga chromium, mga kanang bunigong takbum.
1: Suto?
0: Da, wala me.
1: Mga maring lahat, dito ka na mabati ka rin sa ito ang pinag-uban sa XFM Mati City, Davao Oriental.
0: Yes, sa mga bago na lang CRD ha, may pag-insert-insert kay Linlin. Ay, good morning ni Madalin. Mabay pagtakang taon, bago magtaka ni Linlin.
1: Nakasuhay ka ng... Kana ganing kuan ang imong kaila ka. Pagsugat nimo kay bag-ong gawa sa CR niya mula manon sa imo. Maksud ka palising ay.
0: Kaya yun ikawas mo sa CR no, imong asugat nimo kay bawang magbakos ba? Mabay pag-insert.
1: At syempre, pilihan lang sa mga maring kay ato ang mga beauty today mabati sa pagkaroon diri sa XFM Bukidnon.
0: Yes, XFM diri sa my General Center City.
1: XFM San Francisco.
0: Ako sa Del Sur.
1: Oo.
0: Dili sa maya XFM Pagadiana.
1: Asa na pet?
0: Asa XFM Pagadiana.
2: No.
0: Ano si Stanley Duhinyas? Wala ko kadungog ni Stanley Duhinyas ba?
1: Tuwin, wala na siguro sa kaya na wala siya mga kanid.
0: Amot nagapit.
1: Wala siya magkanid, wala siya magkanid.
0: Kasi pangalan lang isim niya?
1: Si SM, yun na ka. Si Kenneth Bustamante.
0: Sir, SM Kenneth, sa mga kapilapil pa ba mo rin report? Sir, kaya mo giving on ni Kenneth. Ani, Juan?
1: Nasiguro siya,
0: ni Stanley Duhinyas.
1: Wala dahil sa kadlaon ninyo, diba? Dahil siya.
0: Wala.
1: Basig busy siguro si, Juan, si Stainless?
0: Si Stainless Duhinyas.
3: Wala, hayati ko.
0: Hoy!
1: Mga maring, ato ang katropa, okay, ora mismo, pwede na tamasugod.
0: Oo.
1: Sige na, sibog-sibog sa mo diya sa unahan, B. O nga, Kaya mo rin musungko naman sa kanilis sa inyo ang mga lubot?
0: Yes, oo. Oh, kana, kaya mo rin mo dapat na ito sa dapi-dapi, no? Sibog-sibog na sunahan. Oh. Ano itong kabalong ka, si Linlin? Yes. Siya ngayos, ganahan yung kayo mamino ng inyong kwan ba? Inyong video okay, bakit ka na nga, grabe harmonious. Grabe ang harmony, ang melody sa inyong mga kan. Grabe, grabe yung kayo. Di siya mairita.
1: Lagi ni Ingo nga, mura ito mga vokalista nga. Mura ito tingog ni David Gatis daw.
0: David Gates, David Gates, dili David Gates.
1: David Gates dahil na.
0: David Gates, ako.
1: Ba? Muli na siya. Anyway, nito pa mga kanta niya. O karoon mga maring ha, i-comment ang atin nyo ha mga gusto madungog ng mga kanta sa ito ang Facebook Live. Doon na tayo ay 16,000 viewers.
0: Oy, grabe. Buhay na buhay ang 16,000 live viewers, no? Ang oba niya, ang, actually, 20 na. Ang oba na nagtatak ang pa para panood to.
1: Hagpat pa sa mga gulay yun.
0: Mga kamunggay, mga lagot mo, mga haros.
1: Mga ulok-bate.
0: Ulok-bate, mga batong.
1: Mahong bato.
0: Ano mo ba? Ano mo nga batong? Abot aning uban. Sige.
1: Na-request din yan. Di na baling mawala ka. Aba, wala siya makuani, wala siya masayangin.
0: Gani.
1: Ngayon pa si Kuan, si Josefina Tinanbunan nga, maganda kayo mga katropang beauty. Happy Wednesday from Tinanbunan family. Bog kaon, lantapan, salamat, and God bless.
0: Grabe
1: naman yan kao yung mga kuwan.
0: Grabe naman yan, oy.
1: Masakam po na itong kabuhian yung mga pagdayig, oy.
0: Ano nyo talaga ba? Ano nyo talaga yung mga ganyan ba?
1: Dapat diri si Dexter Peralta, mga maring. Pa-shout out kong Brian J. Reyes, a.k.a. BJ.
0: Aba.
1: Ang founder ng Macho 19, salamat kaayo, aba. Paputon ipon, may nga macho na.
0: Ikaw nito, comment sa comment section.
1: Comment ang mga screenshot.
0: Comment down below.
1: Yes. Og syempre mga igalagin nito ang katropa, okay? Dili ni siya mahimong okay og dili ni siya gipaluyohan sa taong mga produktong ginama sa Yes to Health. Labi pa diha mga maring ang unsang nga produkto imo ha diha.
0: Aba, ang Santon Gold Coffee Mix nga naay
1: glutathione.
0: Og unsa pa?
1: Collagen.
0: Collagen. Yes.
1: I miss that coffee. Ha ha ha. Hoy, naiburin.
0: Yeah, ba, naitakirob, oh, naitakirob. Sige.
1: Alay, nagpulman ni Daria, oh, eh. Mara ba siya ka ng grip o kwan?
0: Grip?
1: Grip
0: o... Grabe naman, mara ba grip?
1: Ha?
0: Asa man, mara ba kayo nakitag-away?
1: Ay, Mike? Why, Mike? Wala yung mic sa kuwan.
0: Asa ba yung mic dahil nga dito naman nagibutang sa kuwan, oy? Sasakyanan.
1: Oy, naabot na tag 20,000 viewers.
0: Oy, congratulations!
1: Oy, ni babaog, 15 viewers.
0: Aba.
1: Oh, naabot lang gani si Darian, ni baba na sila. Nita Balderosa, good morning. XFM Tagom. Good morning, sabi mo Nita. Asa man sabit si Nita sa Canada? Masiguro na siya.
0: Sa Canada. Sa Canada na siya. Kanang good morning. Ang plug sa Canada. Kanada kay matod pa sila kay kuan ko na dahon ko na si Melina.
1: Mura lagi na siya kanang plug sa nang kuan sa Red Cross.
0: Gani.
1: Plug na siya. Mura sa Red Cross man siguro na oy. Masa to mura dahon sa
0: kuan na Jimelina.
1: Ano pa kita sa ilang plug.
0: Wala. Sila ato nang search and rescue na to na.
1: Baby. Sa CDR.
0: Oy si Josefina, salamat kayo diyan. Kisa pa man ni si Dexter Peralta kang Mitch Yorong. Aba, hello mga bayot ko. Salamat kayo di hanata sa 16,000 live viewers sa mga katropa.
1: Pakishare Mitch Yorong, Josepina, Nita Balerosa, Nancy Camila. Pakishare ato ang live aron nga mas taghan pod ang mga matulala ron.
0: Oo.
1: Mitch Yorong, para sa kanin siya makuha ni mo, mautuduhan ni mo.
0: Kana, magdepende rin na siya no, sa mga kuan panahon. Time will come and people will tell.
1: Da.
0: Yes, indeed.
1: Mga maring ay kalimot, di harin nga mas mulami ang ngisi.
0: Mag-Santon Vitamin C.
1: Sama na mo nga, piminti mo naka-Santon Vitamin C. Lami, piminti mo ang ngisi.
0: Yes.
1: Labi na giyod og makakaon mi og karne.
0: Karne. Di ba?
1: Napay, alaga, init-init daw ang kwan ni Nita Bilderosa. Oh, sa mga yung comment niya, gagabaga-baga man na. Uy, maramag kayo na, uy.
0: Kadilakab ni siya. Madam.
1: Salamat kayo, Ma'am Nita Balderosa, sa imo pagli-li-permente matag programa sa mga uyutar. Ana maring.
0: Sige.
1: Oy, ato ada iti maya sa mga maring mga taga Carmen, ganina di atas Carmen ganina.
0: Oh. Na diha so dakay kay salamat sa to mga constituents
1: sa mga taga Barangay Ising.
0: Ising ng Tondo.
1: Yes. Sa mga taga si Municipal Economic Enterprises. Sa Carmen nga halos na tanan eh. Aksyon sila kabalakan nakit an ka master.
0: Yes. Maragaron sila kita og ganang mga Puerto Rican, no?
1: Di sila katuo nga katong adlaw do na mestizo moabot sila ang mga buhatan na mari.
0: Gani ngon gani ko og adlaw sa tanan o dial atong mga katong mamaligya ay balot dia, mga tindera, mga balot vendors, mga hello sa mga baloters. Nga lalong lanog gid ta dia sa Carmen.
1: Damian ko magtanan silang balot dia ba?
0: Ngano man.
1: Mugbog short.
0: Kala mo, kala mo ko ang kodya, kala palulong ko dire. Mo apit man jugo dia no.
1: Aba,
0: oh, di ako nagkakabalot. Grabe kayo, eh. Kanang mamintana naman ang ilang, kanang itawag na ito, kanang binsabit ba?
1: Mo ba?
0: Kanang kalahin siya, binsabit? Kanang mintana sa bitok ba? Ang puso, oy, grabe, oy.
1: Grabe.
0: Oo, kaingon ko nga, makaanak ko, dahil kanang, di pa kusgan mo na ni mo mabungol, ta?
2: Kapuha mo na. Kapuha mo ka, oy.
0: Ha? So, ano siya nga, kung ano suman, kung nga, kuan mo kasugasin sa siguro na ninyong mga man mo. Oy, kanang mga tuog, mga ligo mo.
1: Atong akong request din na pwede siya mabasa. Yung sa may request din Nancy, B.
0: Ang sa may Nancy?
1: Ang sa may Nancy. Ang sa may mo. Wala pa nang gagawin kayo ka-request dyan. Dahil na po, Nancy, oy.
0: Request na dyan. Ang sa may mag- Sama si Nancy, oy.
1: Anyway, ito sa i-welcome mga maring ang pinakagwapa sa Bisayan, ladies and gentlemen, Tia Daria.
2: Well, hello, well, hello.
0: Aba.
2: Gwapa gina ko tinuod, oy. Kita ka ayo.
1: Murakag ko anday. Murakag ka na mistisa.
2: Mistisa?
1: Katugay niya kanta sa... what's friends are for? Si Kuan, si Dion Warwick.
0: What are friends? Ay, ganahan mo na, ganahan si Kuan na.
2: Favorite song ba yan ni Kuan?
0: Gab.
1: Uy, gapahan ko ni Dion Warwick.
2: Gapahan mo dyan ka ba sa lagom?
1: Okay, wek.
2: Wek
0: Pero wek lang siya. Namang ganahin, kita ba nga, black is beautiful.
2: Yes.
0: But too much black is charcoal.
2: Uy, lahil na ginahin mo. Lahil na ginahin mo, Master.
0: Black is beautiful according to the black people.
1: Mga maring, good morning. Ang request na ko ba, bikining itim na ulian naraba ko ang iro sa kalintura.
0: Aba.
1: You made me live again. Ingon pa si Nancy. Mm-hmm. O, si Marindaria ang haod mo kanta na mga yun.
0: Kana.
1: So, tagayin mo yung operator o kanta nga, you made me live again. You made me live again. Sige, B.
0: Sige.
2: Okay, baka yun ang kantahon, Mari.
1: Okay na,
2: ikan ba yung Bangladesh?
1: O, maho ba?
2: Oo.
1: Pero kayo nanimahaw dali o
0: ganyan. Nanimahaw ko, nanimang tao.
2: Ayaw, uy. Lami ba kayong, lami ba kayong sabaw ni Lalito?
0: Uy, mga ta. Lalito Eteri.
1: Pasalamati.
0: Yes, ang mga shoutout sa mga Salvavida girls, di ha? Grabe ang mga Salvavida girls, oy.
2: Dagko, gano'y sa salamat.
0: Alamanday,
2: gano'y sa salamat.
1: Alamanday, unay mas sa pagkao mo na nanagko na kaisa.
0: Yes.
1: At least himsog sila maring.
0: Mana, ha?
1: Always lagi malit si Tia Daria. Aba, nakahiring na sila.
0: No, ginamonitor na ka.
1: You are now under monitoring.
2: Amo na yung mag-makeup, isa man yung ka-oras.
1: Kagwapa ni Tia Daria, oy.
2: Nagilan na kayang tagiyaan ng t-shirt. Kaya pa nalabhan.
1: Tabangan ni lima kahabal-habal driver, di pag hindi maluya.
4: Ayaw naman.
0: Hindi madala niya ako na yun. Hindi ko na mapatal ritso. Kaya mga kipag pila ka-layer, ani.
2: Gani.
1: Munang ginunggan na lang.
2: Gani, no.
1: Okay, so, kanta, B. Sa may kanta niya, ikaw na, Tia Daria, kanig. Nag-request diri gikan kang Camilio.
2: Sa mo na, Nancy.
1: You made me live again.
2: Abirahin na ito na si Nancy.
1: Dili na lang tamutan ako kay di man basahon. Oy, ngayon pa si Roy G. Tim-Tim. Mm-hmm. Basa na lang yung mensahe, Roy G. Tim-Tim. Alayin lagi ka, Roy G. Tim-Tim. Ay... So once again, Roy G. Tim-Tim, salamat sa imang pagtanaw. Taga-asa bang ka, Roy?
0: Si Roy, o kasi, sabi si Alano Pabilino, Pablino. Pablio, di ay always lagi na malit. Ingon gani ko. O kasi, request ko, pahak na upaw. Grabe gini si Jun Jampong, oy.
1: Napahak na upaw pa.
2: Ay, alam, itingog na si Kuan, si Wilma Joaquin.
1: O sa'yo ni Wilma.
2: Anasya nga, good morning sa inyong tatlong magandang bayong.
0: Bayok.
1: Hon, abot ta og 23,000 viewers.
0: Hoy, grabe naman yan.
2: Kini kay mitingog na si Master Ichikoy.
0: Ichikoy, nabunturan dabaw di oro. Shout out, mga sir og ma'am.
2: Wala man ko yung sir, girl.
0: Yan lang kanina. Wala lang ko yung buhay. Kaya ko na, may meron mo sa saltip. Anong salin staples ba mo na nga wala kayo buhok? Pasensya na kayo mo mga people, mga my friend.
1: Ano ako, waray ka.
0: Waray buhok.
2: Saltip na ito.
0: Yes. Ay, request ko, Bia, nabaling, salin siya.
1: Di nabaling, mawala ka.
0: Wala ka ba?
1: Pabili ang pakantahon yun.
2: Ay, kini.
1: Pero una ito si Juan.
2: Kini, ang hagad na yun si Mitsurong.
0: Kini si Mitsurong. Ako yung kinibigtian si Mitsurong.
2: Ang hagad na yun siya, Mari.
0: Ang himol nyo bataan, ligo, tagsapa.
1: Tugnaw kayong tubig sa nyo bataan, Mari. Makuyos mong itmigin.
0: Ako, Mitsurong, anahon na ka, mga ligo, tagsapa. Anahon na ito ka.
2: Nakatisting ba ako diya, Mari?
1: Uy, ko ano?
2: Nag-ilo ko ba, ana?
1: Uy, salip di ang...
2: Niuntol ko, uy. Tugnaw ka yung tubig.
1: Salip di, ginayin mo ang disposal kay Alimato.
0: Mga sobra na mga...
1: Alimato sa pagod.
0: Mga pre-radicals. Manulot na mga pre-radicals diya, uy.
2: Ay, alimunin na lain. Yung diya, Miss Yurong.
0: Oo. Pero kasi si Miss Yurong, mga Maring, okay, ako may mga ligog sa paano, eh. Ay, makuang yun, ma... Mukasa, makalang pa sa pa, magbalod-balod yun na.
2: Adi, ay.
1: Maklaro na ako.
2: Maring, good morning. Impas ko
1: na siya kayo. Parang imo, maray ba naglinta? Patakala,
2: request ko, bikining itim. Kaya naulian akong kalintoran sa akong iro.
0: Aba.
2: Anotin, kantahan na ko. Ni Master na bahala niya sa bikin. Kaya buraman po niya si Blackjack o Nabuong.
1: Aba, si Sir Ken, ganda na ng green screen.
2: Ay, naabot na ilang i-order.
0: Aba.
2: Tinood ka na ilang ibutang?
0: Bog na ang tubig dito sa Maragusan. Aba, Wilma, si Wilma Joaquin.
1: Aba, si Wilma.
0: Bigtiani mo ni.
1: Ako'y bigtiani ni Wilma kay... sa Tagugpo, napit. Salamat kay Ma'am Wilma. Ay, upaw. Ikaw kay kantaan
2: Wala, mapokus yung kakanta si mong
0: kantaan eh.
2: Mapokus ka kaugilingo ni mong imuhang kanta.
1: Ano mo i-dedicar?
0: I-dedicar ako ni kang Jun Jampong. Para makuha na rin iyang kalagma. Hello, check. Okay. Ready, go! Bunal!

0: so much.
1: This song is for you, sa nag-request.
0: This song is dedicated for you.
1: Salamat kayo sa nag-request, ani ha. Imo yung gitamaan ang nagkanta.
2: Iunay ko ninyo ba?
1: Kasi ayun lahat naman ang unay, master.
2: Kalang gibira-bira ang taba nito, gisok-sok sa kalubinhan.
0: Maubagi.
1: Maunay-unay, di ay sibo.
2: Oo, maunay-unay.
1: Ayaw sa. Maluoy, may kadi kaabot.
2: Oy, saunan lang.
0: Come what me, maring kantahan, Nining Garcia. Salamat kayo. Katong baguhala na human nga kanta mga maring nga. Nindot kaya pagkakanta, tutukan nato sa Santon Vitamin C. Para mas malami ang ngising.
2: Nag-Santon Vitamin C!
0: Next song.
2: Next song. Come what may.
0: You made me live again.
1: You made... Kakinsa ba ng request?
0: Emo.
1: Kakinsa ka na ina?
0: Kahangkuan. Kisa tong kabawa to eh.
2: Kinsa man to?
0: Si kabaw Nancy ba? Camilo.
1: Oh, kabaw na ina. Amin ako ilipante na siya.
0: Request ko ganang ismering hoy.
1: Aba, si Roy Tim Tim. Talikod kay ismering hoy yun.
0: Salamat kayo ni mo de paring Roy Tim Tim ha. Sa ino pa-request. Ay!
1: Mingawa man ani di ay. Uy! Ay, come what me, Mang Gordy.
0: Come what me, malagi na.
1: Kantahan na imo ang come what me.
0: Ako, be. Hello?

0: maringan.
1: Ah, ayag pakauwa maring.
0: Okay. Salamat kayo.
1: Okay na kayo tong bagar akag nawong.
0: Amara tamaring. Ay, maulaw dyan ko ni... Maulaw ko ni Kuani, ni Kuahaw.
2: Ay, lahat.
0: Maulaw ko ni Alano Pablio.
1: Ni John Jampong.
0: Okay na si...
1: Ni Mira Luna Dinglasa. O si Riz... Rizimor. Uy, kanang... Pwede yung pangalan niya maring ay Rizimor. Bura ka ng apam.
0: Parinti na ni Mandy Moore.
1: Ah, di ay. Good morning mga sista. Pa-request kog song. Mga matang mapaghusga.
0: Aba, aba, aba.
1: Or ako, or ako'y nagparaya, please. Mga mari. Asa ba itong kaniya nga ni Maring Imo Ingon?
0: Asa man ato eh?
1: Atong, unahon na itong kanta itong kaniya atong first come first serve, mga tadari.
0: Hadik ng limatok mga yot, akay mo kulikot sa bangas ka, bangas ni si Alvin Guok eh. Shout out mga Maring.
1: Ah, you made me live again.
0: You made me live again.
1: Kay Nancy, kambising masuko na po si Nancy. Isa kasi mana na lang, wag ko na kanta akong request. Mahanap ba yan at si Dayon?
0: Barangon yung ni Nancy.
1: Ay, mamamarang na yun.
0: Palibang kong kagdurian nga po.
1: Ay! Dili po yung naipadakon.
0: Ayaw naman. Kaya wala pag ibuak.
1: Dapat na yung mamarangay nga magpadako.
2: Ah, dito ta sa Balite. Ihi-andrang.
1: Karang sa Balite, mga Godmaster, kawa ka kabalo kung sa'yo mudako niya, masipiat niya ang mudako.
2: Kaya niya mudako ang ulo.
1: Ay, ay.
2: Mara si Jun Jampong.
1: Nakakita dahil ka, Master.
2: Si Manikaw Pudding.
0: Tahimik lang.
2: Jun Jampong, ano yung si Kaw Pudding, Jun Jampong, ha?
1: You made me live again.
0: Amen. Mga matang mapanghusga.
2: Aba.
1: Ah, wala man. Di ko
0: kumusta sa kanang mga.
2: Sabi na siya nga. Buwan mo na bago mo na siya. Bebe.
0: Sige daw, be. Mga, sabi na siya, mga...
1: Una ko na ito, itong kangkwanek. Pinakauna ba yan ako nabasa o niya, masuko na po na siya.
0: Ganito, masuko na po na si Kuan Nancy.
1: First owner ba yan si Nancy?
0: Amaral, practice na
1: niya. Si Nancy, si Nita Valderosa. Ano na sila?
0: Aba. Okay, sinabi. Rap man din naman rin.
1: Ay, rap. Di man kami rap ko. Si Ralph man kung ang rap niya.
2: Si Ralph na, si Ralph.
0: Dita kabalo kayo, mapasubo tayo man rin.
2: Kwenta, madawat ang atong atras, anak.
1: Basta di nakakabalo mo kambya, anak, Maring.
2: Yan eh.
1: Lahira ba na yung kambya dyan, kaya kadili na ba na automatic?
2: Kwentri si Lalom.
0: Medalo na ding lasa. Salamat kayo, kabog na bastingog. Uy, maramag i-canster mo. Ay, bangas.
1: Sige.
0: Kisa pa eh.
1: Mga opaw, nang husga o request. Lain naging na si Jampong ay.
2: Oo, kasag nila si John Jampong kay. Paano naman siya, komedya naman naka John Jampong kay. Okay, komedya naman siya, dagway ning tohana.
0: Maniot to, tanin yung idol. Sudan kay Gulay Monggos. Sabakag isda nga.
1: Tambasakan. Kailangan hindi ka mukhaan.
0: Mukhaan ba yan tambasakan?
1: Mukhaan na kag isda nga naitiin.
2: Ikaw may, imaw mo na idea, Roy, Tim Tim. Ikaw na siya kaon.
1: Unahin sa siguro niya kaon. Sige na, birahin na niya. You made me live again.
0: You made me live again. Asa na ididikar niya kanta?
1: Pero siya nag-request.
0: Romel Tabanar.
1: Kang Nancy Camelo. Huwag na pa ba na si Nancy Debe? Comment daw Nancy. Nang low order ni si Nancy.
0: Sorry, Nancy.
1: Nancy, sorry.
0: Kiding awita. Hatunin ka na to, mga Maring, sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Likaya ang arthritis, kaya magsangki, ibigay ka magtikang.
1: Yes. Ang
0: Santon Plus Gold, adlaw-adlaw mga Maring.
2: Correct.
1: Likayang pagpangapi ng taghag ng asukar, kaya ikaw diabetes na.
0: Pinamiog?
1: Pag Santon Plus Gold.
2: Kana.
1: Yes.

0: Oke, okay, so, selamat sepakanta na kay isa ka.
1: Para to kay Nancy Camilo.
0: Gika ka Nancy Camilo, maringiri ka, takato siya isa ka balot nga lampinig. Ayun sa nabutukan. Ano, wata rin siya ka.
1: Ay, okay na kayo.
0: Kakmay ba, pero sakit saan.
1: Salamat kayo, master.
0: Salamat, okay
1: na. O sa amin, ikalo na ko na yung basket.
0: Ayaw lang. Ako yung muna kalo na. Alam pa si Miss Yoro, kung dito ni Kabayot, kanina yung mga... Ah, magdaster, pamatud-i daw, master.
1: Pamatud-i. Sama, pahukaso na to, ne?
0: Mitsyorong, ikaw Mitsyorong, ha?
1: Ay, mubirada ganun si Mitsyorong.
0: Nagintian, tagyo ka, Mitsyorong. Dalawa lang, manugam yung aslo, malas dos kan lamon.
2: Asa naman ako ang request ng bikining itim last week pa na
1: balik. Ay, akanta, master. Bilay, master.
2: Wala na. Hoy, dala na tabiko niya.
0: Akana.
2: Hapit na akong birthday. Doon na akong birthday.
1: Dili, give me reklamo anang biko.
2: Akong birthday dool lang ba ya? Akong balay diha ninyo mga maring. Hoy, si Den Luna dool
1: na
2: balay diri.
1: Ay, saan mo na Den Luna diha?
0: Ay, saan na diri?
1: Ay, pakantahan na na, master. Para matanahan tagbiko.
2: Matanahan tagbiko, maring.
1: Pakantahan. O, saan pa may lang request mo, Den Luna?
0: O, saan pa man Den Luna? Kasi katahan na mo.
1: O, saan pa siya daghan pa kayo kagot request?
2: Ano na?
1: Unahon na muna.
0: Okay, saan pa? Sayawan ako, ne?
1: Akin na yung kantama. Ato'y hot one, Chuni.
2: Ipinungo
1: na to, ne?
2: Kang Den Luna.
0: Alright, check.

0: Pasimbore.
1: Alam niya, may pakapin na yung pop-up lang dito. Pop-up doll.
2: All right, kailangan din Luna siya.
1: Sa mga request mo din, Luna.
2: Luna, dalian na din Luna.
1: Abot. Ano ba si Wilma Wakil, OMG, but-but.
2: Aba.
1: Grabe.
2: Ibut-but na si Wilma Wakil, si Muhammaring Erika.
3: Ano pa si... Paduhan ako din sa tagong
1: po. Si Villaril, o si Villaril na po, si Mark Anton, pa-request kong song, Palanga, Remember Me.
2: Buga na dyan yung biko.
1: Buga. Alam na, alam na this.
2: Alam na.
3: Itinawitin ang biko.
1: At siya, may request din mo din, Luna.
2: Dali, Luna.
3: Ay, naku, mga maring. Atong oras, alas 10:55 sa buntag.
2: Sibog-sibog ka, sinahan.
3: Balik ka sa unang ganisong ko na kinang XFM.
2: Exciting!
4: This is 107.1 XFM Tagum.
5: Exciting!
6: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Society. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
2: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinik ka tuwid niya dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na ko ang tulog. Magdamgura good ko. Kaniya to dili man. Masama ginong ko ang Santon Plus.
0: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahil si Nilsson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Sa camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-ulit. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo din yung copy dahil yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
7: Santon Gold Herbal Tea ni ba?
6: Oh, mo ba? Tigamitan ang gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila'y bagong produkto?
7: Oh, pa, maayon ni siyang imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric o cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
6: Aw, oh, mo banak? Hala, paim nang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
7: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Eh, makastabilize man po kini sa mood.
6: Ah, sige na. Pagpalit og daghanana, ha? Kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain na usab na quality product sa Yes to Health to Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: imposible sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Bosh, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
2: O sige, lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
1: Bato good taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
4: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: right, balik ta mura tag panit ani mga katropa. Yes. Hello. We're back.
1: Aha.
0: Aba request mo diabe.
1: Ana na si Kuano request kog song na boss. Para sa asawa nako nga Fallen by Jano Gibbs.
0: Aba.
1: Ilinchik mo ni Maring.
0: Kinsa na.
1: Ay, mauni, taga-abusan, Maring.
0: Taga-abusan.
1: Taga-San Franz. Ay, sa to, San Sim. Salamat mga Maring, hulatan ninyo akong birthday sa October 25 Dugaya pa man dianay mo birthday.
0: October pa man dianay na ako andai di luna oi. Bawi pa man sa akong birthday bago mo abot sa birthday.
1: Bawian na master, magiganda master.
0: Bawian na lang ako lebe.
1: Bawian na, dugaya man pa ana di.
0: Sige, ay advance lang na ang tuno lang sa iyo na. Hoy, before I forgot, I grabbed this opportunity to greet my friend, my beautiful friend.
1: Very
0: sexy, very hot.
1: Go ahead.
0: And very dangerous.
1: Oh, dangerous. Why?
0: Yes.
1: Why so dangerous?
0: Because she like kwan.
1: She like horse
0: riding. She like dangerous firing.
1: Ah, did you aspiring?
0: Yes. She always aspiring anytime and anywhere.
1: Oh.
0: Remember PDIC.
2: Did she teach us how to doggy?
0: Hi to Misty. Hi Misty from your friend here in XFM Philippines. Mm-hmm. And I hope will you join our company?
2: Mm-hmm.
0: And
2: what name of company?
0: XFM. Jensen. Yes. And I thank you. Let me say good morning ni Wadha. Apply mo ka ka. Ato alam mo si Kwan si. Sana si ito nga. Si Seruel.
1: Si
0: SM Ruel. O ka si Ebenez Basahi. Ang kabas ni Tichi Agbayani.
2: Ah, sige. Hoy na pa si Rizzi Moore. Please, mga Maring, pakikanta sa Wala Man Sayo ang Lahat.
0: Aba?
2: Thank you.
0: Wala pa yun sa mo ang talang.
1: Kaliyo ko kanta request ko The Greatest Love of All by Master Inday. Si ikaw na nakanta di ani Master.
2: Kaya na Maring. Oy, katahin na Maring.
0: Kinsa man na.
1: Ikaw na nakanta na Maring.
2: Kantahin na Maring tungkol kaya itong oras.
1: Ate Josephine, kantahin na Maring. Tagalayo para ba na Maring.
0: Hindi, ako'y kanta libe.
1: Di kan pa na sa mga kusado rin sa lantapan.
2: Oo, masunod nga kanta mga Maring. Ato ni kanato sa Santon Plus Coffee Mix. Pakusga ang imong cognitive function sa imong pangutok mga
1: yes.
2: Maring. Pinagi sa adlaw-adlaw ng pag-inam mo Santon Plus Coffee Mix. Doon ay sangkap nga mangustin, doon ay malunggay. Yes. Og...
1: Lansunis.
2: Og soybean na.
1: Ay, soyabin din na.
2: Sorry.
0: Ano ito
1: kanato? The greatest love of all.
2: The greatest love of all.
0: Ay, be ato na namin nagkantaan ng lalaki.
1: Si Steelheart.
0: Andali oi, George Benson. Aba.
2: Si George Benson.
0: The Greatest Love of All by George Benson. Okay, diyan lang ha.
2: Dilik atong kuan ni Whitney.
0: Ano ko, Whitney Tyson?
2: Whitney Tyson?
1: Lahay mo gusto siya. Lahay mo tumao si Tyson, oy?
2: Lahay mo to siya ang
1: si Whitney, magudto?
0: Aba.
2: Whitney Houston, magudto siya.
0: Aba.
2: Whitney Houston.
1: Lahay mo to Tyson, kaya may Pilipina, magudto si Tyson. Sa kalibat na lang agi.
2: Soccer player mo na siya.
1: Kinsa?
2: Tyson.
1: Dili ay boxer mo na siya.
2: Boxer na siya, di ay?
1: Lahay mo tong soccer.
2: Kisa man to?
1: Si Whitney.
2: Si Whitney.
0: Sige, nalaliyo na to, eh. Kaya manguli na ta sa itong bukid.
2: Pagsarami ito makabahada.
1: Silinda mo niyang gusto niya
2: eh. Ano yan ang kanta mga Maring? Yok po yung mga ulo o pamalandungan yung mga nanglabay sa kinabuhi nga umta mabalik lang siya. Ay kalimot mga Maring, ang problema mo masulbad ra pero ang dagway di mausap.
3: Ayaw naman.
1: Tawa ni Misty. Si Misty Rosie na katawa.
2: Ay, si katawa Misty. Kusiyon naman yung mga kuan at me games ron.

0: Okay, tama na. Tama na, undangon na nato ni kay magdrama na ta.
1: Ganta ka, ay makainoklo, babuntaan na mga maring.
0: Ay nako, mga people, mga my friends.
2: Makainoklo today ka?
0: Uy, si Day Missy, nagtala Missy Rosie.
1: Ah, si Mr. Rosie, galing nila sa inyo sa kahihihi.
0: Ah, eh, grabe naman yan.
1: Si Alano Pablillo, mga maring, can you play my one and only my parokya ni Edgar. Dedicated na ako sa ako ang crush nga si Raquel Canuno. Thanks a lot, maring. Laban lang ang It Begins, ha? Kipi ang good ba si Masilip?
2: Kipi ang good eye.
0: Kipi on good eye, ha? Sige.
1: Harold Salang, salamat kaayos sa imuhang paglili doon.
2: Saan ka malili si Harold doon?
1: Ganyan, makita ang gilatong It Begins sa ning kalakihan.
2: Pagdili makita ako, maring.
1: At anyway, atong oras, alas
2: tali,
1: 11:14 na sa buntag. Ano na to ang live drama.
3: Aduna ka ba isuliran nga dili imo mapasaan nga ikaw ra suwata ka na ug ipada ning tolomanon. Kung ako ikaw katropa. Kauba na mga banggitang dramatista, maring Inday Erica.
4: My pickleball is useless because it's not useful.
3: Tia Daria.
2: Nakakagwapa nga kuya kay Kila.
3: Og master Inday Tanini. Dinilang sa XFM Philippines. Kung ako ikaw katropa.
5: Oh,

Smayong pamatasan. Tuguti ako nga makahataga sa ako ang pagtahod. Kaninyong tulo mga maring. Ingon man sa mga minilyo ninyong tigpanubay ng inyong hangtol manong. Kung ako ikaw. Mga maring, ako si Alan. Nagpuyo din sa may Pagadian City. Permintin ako madunggan ninyong programa diri kay gina-shoutout ninyo si Stanley Duhinias magod mga maring. Mga maring, kani ako nga suwat tampo karon nga gipadangat din sa inyo si Bianan. Bahin is ako ang ginagustuhan nga babae nga itago na tos pangalang Misty. Yeah. Si Misty mga maring, guwapa kayo puti. Mura ko ni Japonisag mata? Well, lalaki nga di makagustuhan ni Maring kay power kayo. Kada ba nga makaingon juga ba nga gano maning bayhana oi ngano nga karon pa mamay nakita din niya. Daghang nagagusto ani mga maring. Gani ako mga amigo nagagusto ani niya. Apan mag-hesitate sila ba? Kaya makalangalin gani sila mga maring. Mga maring, para pasabtan ninyo ba kung usay ugyo yun o din ako suwat. Iyon ani mga panghitabo.

0: 爸。
1: 什么的啦的烂。
0: 爸该了个能该了个能 misty?
1: Misty? 我让爸爸要不能把个烂的都。Yunab. Aho, Misty. Katumanan ka lang sugod sa ma- papa niya di mo sugod. Sige, nagpa-Misty.
0: Dili ba? Kanang babae, pikas purok ba nga? Si Misty ba? Katong chinita ba?
1: Okay, siya bugod tayo. Di makailanan do nga. Nidawag mo na sa mga beauty pageant. Isuraan nga bata saktog pamarogo niya. Labaw sa tanan, hamis kayo, murang nagka-clear skin herbal soap.
0: Gani pa. Ito na ko'y plano pa ba nga, panguyaban ako na siya?
1: Panguyaban ni mo? Kaya ka ni mo do?
0: Kaya lagi ni, kaya ginako ng mga trabaho on, kini ba pagpanguyab lang? Kaya naman mag-istorya nga, Misty, higigugma ko ikaw, I love you, pagka ko bi.
1: Pumitaw na gingin ako sa imo nga kulang yung kasorientasyon. Ano ni mo nga, Misty? Misty, ikaw ang only nga babae nga nagpuyonin na akong kasing-kasing. Doon ang paimusilol buklan yun.
0: sige pa, pumayaban ako.
1: Basta musalig ko sa imo kay liwat yung kanako. Subali tayo lang na ko doon kung isigot ba kang mister kay lamir ba kang bayhana na. Ismoke ko muna.

0: Bawa pre?
1: Lagi pre na.
2: Kaya ka na mo pre? Ka pertimbanan ko pa hagan.
1: Kaya pre, lagi na.
0: Nanguyab ko na sa wala pre? Wow, kasug- wow, gisugot pre kay...
3: Baba?
0: Okay, bando ko lang hindi ko pare kay... Kuwan pa yan na pare. Balog ka, sige na ko pilag beauty pageant pare.
2: Unya. Gapil-apil din nag-search pare.
0: Oo, gapil-apil nag-search and rescue operation.
2: Bangas ka pare.
3: Taga CDR.
0: Apil din na.
3: Apil din na. Pare, kanang laro ba? Kanang suti ko pare. Masa yung mga... Taga ko mga tape ba?
0: Taga-taga yung mga tape.
3: Masa yung mga araw nga di ka mapakyas ba gusto ginako siya pong yan parang
2: kursunada dyan ka pre
3: ay mga gano'n siya okay. Na, kita na
2: po na siya pre, kajaging mo na pre
3: kaya magtuwa-tuwa siya mangguna ba nagkano ko mi atak magano eh
2: imo na gisili imo gisili pre
4: ayaw di ma
0: pre
2: kana mo gano'n siya pre o gimuha na ang panguyaban dapat na mga tagaan ganyan mo mga regalo pre
0: tagaan regalo
3: kasi may mga kasi kaya mga gusto niya
2: primero na primero na bulak
3: bulak
2: chocolate.
3: Chocolate? Oo. Na, na, kaya na ko na. Kaya na ko
2: pero, na. Pero kaya na mo tong bura garland pre nga kwarta ay butang pre.
3: Ah, di na kung kaya na.
2: Basit mo na yung ginipabot pre.
3: Pero pre.
2: Oh.
3: Di man din ninyo.
2: Ah, saan saan na?
3: Di mahumanin si manahan eh. Maako na si Misty.
0: Ah, yatera, yatera, yatera.
2: Kaya ba ba?
0: Pero saan mo kuno niyo na ba? Saan mo kuno niyo na ba?
2: Kamalo ka pre.
3: Panguyaban ako.
2: Ah,
3: tatuhon ako.
0: Benya din si Barloloy, pagkutan na ba? Pare Barloloy.
2: Ako, dugay kay ko ng papa na. Hantod ko wako. Bastard ko.
0: Bastard ko nga dai.
2: Ikaw, ikaw.
0: Sabang kasi mo katugon.
2: Ana man ang, ana man ang tinabuhi, tulog ra man.
0: Ana ka dio. Ako, ako.
2: Brang si Juan, brang si Juan ba?
0: Ako pagkutan lang ko, pagkutan ko Barloloy.
2: Oh, ikaw.
3: Pare, ikaw, ikaw.
0: Wapon.
2: Wai, tawa. Sige po katugon dinhi.
0: Wala lagi ni. Lami mo to gudi ako.
3: So layo ra mo sa.
2: Pero kanay bro layo ra po ni.
0: Gale bebe, bebe.
2: Si manara wala ni.
0: Bebe, sorry no, sayo ngani ngani pare.
3: Magkakuhan naman, magkabati naman sa mga
0: malaya. Baby na ako ni Bundi Labi kay Inek.
2: Hindi na ka kamalaw ni Tosa. Klaro ha ba? Klaro ha niya?
3: Pila ka adlaw maako na si Misty.
2: Ah, adlaw lang pare.
3: Timan ini yun na.
2: Pero tanaw na ko si Ma, bro. Isa ka si Mana, di mo kaya.
0: Bante ka?
3: Maako na si Misty.
0: Si!
3: Maako na si Misty. Maako!
5: Mga maring! Sam lang ako, diri ay. Mga maring, kabalo mo sa tinon lang. Piting at chupaping kaya ko alam yung so much kay kong Misty Maring. Kaya ba makakita ko sa iya mga matangag, murangan lang amay. Labi na gilog ka na magsandig na siya mga maring. Kaya magsandig na siya nga. Magtanaw na ko nga. Maksyo na ma, murag waksyo ka ma, mo, aksyo ka gimaw na iyang suwang, murag ganahan ka ko magtanaw mga maring. Gana ba nga, kaingon siya ko nga, ako gini nga, ako gini siyang digahan, tuduhan gina ko ni. Mutoy na ni mga panghitabo.

0: Hoy. Dime ko si Alan?
1: Oh, ako Misty. Good morning, Misty.
0: Napansin ako ba, nagbago ng laba ko dali, nag-namisbis ko, kasi ang laba ko mamis, magsikag tanaw-tanaw na ako.
1: Pandamay yung saong, kung ba, apos yung bati eh. Mura maghuot akong dunggan.
0: Asa ba yun, nakipiblima na ako?
1: Mura mag-atakihon ko, ani.
0: Asa ba ka na, ato bang dali, oy? Alan?
1: Misty, nangita mo ko dali damanggod.
0: Nangita ka damang udto man.
1: Okay ko na ng udto, kaya nagkukunok kayo mga tukluan. Unya, sa dihang... Nagtuwad-tuwad ka ganina. Kita mo kong iring-iring. So, diri lang ko skilid, Misty.
0: So, sa may mong tuyo di ay, murag kuan mang ka.
1: Dili manibot akong isultis. Ilahi mong datang.
0: Murag lain, magkaya ka murag lagagaling hasalag eh. Murag galiwaros.
1: Kaya na eh, kung ano, nakita na ko nga, kaya nambirwana, no?
0: Ano ba siya, nambirwana?
1: Nambirwana nga damang. Dugiton sana ko, Misty.
0: Mumbao ba?
1: Sakit akong dunggan.
0: Sige. Mga diri lang sa ka, ha?
1: Utas akong dunggan, uy. Mutay, tabang, tay.

0: onsya.
1: Ba, nakuha ba niyong newborn sa hospital pa? Mag-anak na ko pa? Ano na ba ko ibasig doon ay bangang rin kong kasing-kasing pa?
0: Ano nga kayo doon pagkag doon ay buho ibong kasing-kasing? Nakita ba din mo?
1: Sa diha manggod nga. Sa pipila ka minuto sa milabay ko sunada kay kung akong pungulitawan si Misty kasi din katuwa-tuwa siyang nanilig silang nataran. Niya pag-abot ako siyang atubangan pa nga. Sakit pa na kong dugan mo, ragahot akong dugan pa. Basta doon ako'y sakit sa kasing-kasing pa.
0: Ambot, Timualan. Tungod na kita sa ibang pagkahingaunog ng ta. Di ka manundog ka na ako nga. Kining mga senior citizen diri nag-meeting. Diskartyan ako tanan.
1: Ang sa'yo mong giyo, diskarte pa.
0: Ang diskartyan ako kula mo kwarta.
1: Ay, bangas.

0: lagi bay?
1: Ah, daan ko palagi, hindi ko kakakaya. Bagay. Ano kayo kung si mga na lang matagal, pilakadlaw lang.
0: Lisod mo din namang huyab, no?
1: Ayan, naunahan ka, sabi na, kulbaan ka?
0: Mulang nga mura kung pusilo kung kwa na kung
1: si pre, Kasing. Ikaw na makatuma, guwapa kaya pre.
0: Mung gani.
1: Pero, grabe posible po, waka kayo sa rebesing kamay.
0: Lami, agad yung misti, eh. Unsahay makakita ko siya, magkaanak ko nga. Di lang siguro na ako siya pungyaban. Ako lang kung siyang baklaron siguro.
1: Well, sabi po ka. Manyakis, hindi ka, pre. Hindi nga, masakpan ganyan, pre. Matusukan na yung mata niya.
2: Pre!
1: Oy, nasi pare.
2: Pare. Ako si Misty, pare. Paminaw ba?
1: Nakakita mo?
2: Kabalo ko nga, iman ninyong istoryahan.
1: Ah, siya.
0: Si Misty.
2: Pare, tali si Misty, pare. Nagkwalan siya, pare, ng laba. Nang laba siya, pare.
1: Nalaba?
2: Ako siyang i-picture rin pare, tanawa.
1: Pinapik-pik
2: ka pare, tanawa.
1: Uy, naka-pik-picture?
2: Oh, puti kayo. Puti kayo pa pare.
1: Abrin sipir, presi mo. Abrin ang punta.
0: Grabe. Pare.
2: Hay ba?
0: Pre.
1: Ha, pre?
0: Bisag wala na.
1: Round ka ba si Bergarita, ha?
0: Bisag wala ko makadiskarte kang Misty, ha? Ayaw ko rin yung unhi, ha? Ako lang si Misty, pre. Ako lang na.
2: Wala, pare.
0: Timak ninyo na. Away kita ninyo yung diskarte ng si Misty.
2: Pare.
0: Ako rin na.
1: Umanapit. Wala, pare. Wala. Dili na kumabalik niya, pre. Kayo. Itsa pwera tayo, pre. Ikaw, kayo kusunada mag, ha?
0: Pre, doon ako yung problema, pre.
1: Ang sama namin yung problema, pre.
0: Daw siya mahuot mo na kung dungkar matuban ako si Misty. Anong kumagabang, di ko makadiskarte nun siya, ha?
1: Basig na kayo sakit sa... Kuan bari, baga pare.
2: Baga ni pare. Pare mo ulit.
0: Baga o, kasing-kasing ano ba?
1: Ayaw na kasing-kasing pre. Kaya kung kasing-kasing pre, gugma mo na pre.
2: Pare, ako amigo si Charles pare. Kato kong amigo si Charles, kada nga na diyan sa Panabo.
1: Oh, hiling na di kaglaki rin pare.
2: Pare, kuyo ka na mo ni, kuyo mo diskarte pare.
1: Sa... Ah, day, mo ulit.
2: Kuyo ka na sila ma'am Dali. Mama na diyan sila mga ngilingig kayo diyan.
1: Kapalo naman ko pre, daan pre. Ka, wala man ka kagusto ni Misty. Diyan mo kan Charles.
2: Ya, diyan ko ka. Ay, na si Charles pare.
1: Ay, kapalo ko
2: pare, si... Hatay na ko si ma'am Dali si ma'am pare.
1: Ah,
2: saan na? Si ma'am Dali pare.
1: Hello ma'am. Ay, guwapa kayo. Ikaw ka si ma'am Dali. Si Lorna Tolentino mo na.
2: Talawa.
1: Si Lorna Tolentino mo na.
0: Good morning ma'am Dal.
2: Onya mo. Tabang lang balik onya.
0: Pre, tabangi ko niyo ba?
1: Pare,
0: maton ako, pre.
1: Ano man ko ni pare?
0: Pre, basin og ka
1: ng... Og naunahan ng kakauaw, og kakulba. Ayaw ka na, ah.
0: Basin, pre, og ka ng nakulbaan na kaghapon, pre.
1: Oh, naitisyo, pre, oh.
0: Masa man naitisyo, pre?
1: Nainangka, ay mohuhang ko anong babao na yung mga tagok.
0: Pre, basin og...
1: Mantikair na, pre.
0: Basin og kining kulbaan na kaghapon, pre. Sekundahan ako, pre.
2: Ha?
0: Karong adlaw pa,
1: pre. Balike, pre, balike, pre.
0: Mura grabe ang gibati na ko. Kusunada kayo, pre. Kusulada kayo ko.
2: Mati kuyawa ko na pare.
0: Oh, akong sigundahan ako pre. Diyara mo pre ha.
2: Sige pre.
1: Klaro na.
0: Mabalik ako niya pre. Kung kusulay, resulta pre.
3: Ito para si Misty. Nanilhig na po siya. Ginoo ko. Lamiagig ka na ni magtuwa-tuwa siya mang guna-guna.
4: Tipi.
3: Ito ara. Hay las bisig ako sinasing kausahan diri no. Ama ko duol
4: na.
3: Misty, good morning.
4: Oy, good morning, Lan.
3: Ayo sig tuwa diha. Oy kay naghambay mga laki diri sa tong barangay nga si Pamaklad.
4: Da, bahala na sila matalaw sa akong pa. Oy, naman sa ko ikapakita pud.
3: Pag-uyaban ako ni si Misty. Ingnon ako siya nga Misty.
4: Marag-marag ni Aksa nag-agunat lang yun, Lan. Marag na kayo isulti.
3: Naagig ko yung isulti ni mo, Day Misty.
4: Saban na isulti ni mo, Lan?
3: Unta, Day Misty, nga ka nang di ka malain, ha? Nga, ka nang ganing, di pong ka masuko, man, ani. Amigo, ragyapon ta ba?
4: Ansaman.
3: Pag-uyaban na ganyan ko ni. Karon makatilo ka
4: sa mga tilis. Sabay mong gikuan na na. Sabay mong ganun mahulaw mga sa day mong guan di ay. Day mong di tarago di. Ano na good view? Sabay mong guan di gusto may tabo di.
3: Misty ako ang kamot.
4: Sabay na kaisulti.
3: Kalumuhis kamot ni Misty.
4: O sabay mong isulti.
3: Kahumot sa ginawa ni Misty. Kalami iya ang paakon.
4: Sa? Wala na luspad lagi ka.
3: Misty ka nang...
4: O sabay, isulti na o sabay.
3: Sakit akong dugan.
4: Agay. Uy. Uy, burang-burang nilagop yung mong white. Parang kaga...
3: Misty.
4: Masama ka lang ka. Blue baby ka sa una.
3: Misty ka nang...
4: Masama.
3: Suklan ako ni kong ibati. Suklan ako ni...
4: Nasa ni ka?
3: Misty ka nang...
0: kanang dun ako ituto-to-to-to-to-to-yo ni mo.
4: Ano nga nang sabagang? Ano sa problema na ni mo di ay?
0: Okay, grabe gud akong lugar sakit.
4: Mula ka pingot-pingot lagi ka. Lan.
0: Misty. Pahulam ako sapi, be. May bangas ko ba ni mo?
4: Wala pa makoy sweldo, ay. Mga maring, grabe kayo nagbantay, di ginako kaya mga maring. Ay, bisa ko saon ako. Gigamitan na nakong siyensya o lohika mga maring. Wag yun ko mga maring, muduhot din akong dughan. Muto na isa na kung naunaan maring. Nisyat ko. Nisyat ko ganing, kaning gold-plated bear, kanang tawag nilang pangkondisyon sa mga way ambisyon. Nag-inom kong takay ko kukuryosa. Kaya manguruso lagi ko mga maring. Kaya kaning ako, mga maring, I love you so much. Jugay ko aning mistake yun. Hantun nga, inani mga panghitabo.

kadua kapatilyan na na ko ni. Sungagan pa na ko ni katulungan nga muisog akong kasing-kasing ang kalipatakan na rin nga magkapangulitaw ako kung misti. Dore ka paingnan ni mo misti. Kung di ka makuha sa maayong pamagi. Jirjiran kita kira. Lain naman ang kong bibati na yung kainom ko. Murag, dahil naman akong pamati, murag, di naman maayo na yan. Eh, pwede, ino muna ko ni, laklak ko na ko ni. Taon-taon, bato ko na, misti. Karoon ka, misti. Maigo, dito ka sa kasing-kasing. Maigo, kasi ko kasing-kasing, dahil.

0: karoon na anak ko rin sa bayan ni Mister. Nagatama na kayo. Mister! Diba sa'yo! Gawa niyo!
1: Akisan na! Uy, lang ay naman lagi ka lang.
0: Mister, my love!
1: Ha? Ano sa mga pula ka ba mo? Ano sa mga nag-corner-corner, mga lamang kay corner? Ano sa mga nang... Sa mga headman?
0: Ayoko, kinapag-sulti kay naman ko.
1: Ano sa mga nga...
0: Huwag ko mahubog!
1: Nakainuman sila, uli na si Rito Sinyo Alan. Uy!
0: Ayoko, ayoko abog, ayoko abog. Kasi may gahe din eh, yung mga kuya mo. Ano mga papa rin mo na... Pagkaw siya, plataho na ko.
1: Lan. Ano sa na ikaw? Sa na problema ni mo, Lan?
0: Misty.
1: Lain naman ni mong dinalo.
0: Misty.
1: Lain magagag dinalo. Lain na ni mong mahubog ko. Ika lang lunglus pa na ikag mahubog ka.
0: Ito po taka, Misty.
1: Lain na ni mong mahubog ko.
0: Nanauno kayo mong kiting. Pengon sa malimpo. Pagkalami ni mo, Misty.
1: Lan, lain kayo mahubog, Lan. Kaya mura nagkaganang walang kainom. Pero lang lus pa. Sa mga... Lain na, kalakuman mahubog ka na nga. So, kuhang ka na nga... Mubog kag hemoglobin?
0: Kay akong ginom kay Fearman. Very akong ginom. Mister, doon ka paingnan ni mo kung di ka musugod sa kong gusto.
1: Unsa man?
0: Nakagusto ko ni mo! Musugod ka di!
1: Ha?
0: Sugton mo ko ni mo di!
1: Ay pagbaoy rin, ay pagbaoy rin ha? Kung ikaw galing, magkainom galing ka! Ibutaw lang ang tiyan sa imong tuba! Ibutaw lang imong lulong si mong tiyan!
0: Bisag pa, mangod ko ni mo, God!
1: Haman rin!
0: Misty!
1: Ay, mapulis na ka ron!
0: Misty! Ha? Ginoo ko rin na buhat mo na ko niyo eh!
1: Misty! Layas!
0: Misty!
1: Mga maring kanagumbungot sa ito'y marag na mali man ang ako ang stepping. Narong ang ako mga moves, mga maring. Imbes mo inom ko nga kanang para nindot ang akong istorya. Naunsa na may noon nga marag na bad trip, maninong kong marag awa mo kasabot sa kong tama. Nadalayo ko sa presinto dos. O kagisulod ko niya rito kay kwan man to, Bernice man to, mga maring. Napalog yung kospresuhan. O niya, kaya di mo ko gagawas sa mamay pisina ka Sabado o Domingo. So Lunes ako nagagawas, mga maring. Mga maring, sa magiging akong gibati, kanang, kaya makulban, maghuot man ako dughan, di ba ningan ako'y sakit? Kay kung ngayon mo nga dili ko kasturya, makasturya man yun ko, pero ulahin yun akong batiyon, mga maring, o makakita akong mistake yun, kanang murag muhot akong dughan. Mura bang ma-overwhelm ko, ma-excite ko, ako kasabot sa kong gibati. Tungod ni Misty, mga maring, naka-experience kong suhod o prisuhan. Maluoy mo, tambagi ko, sa may, magpa-check up ako sa kong kasing-kasing. Kaya para mabalaan ako, ano maghuot ang akong dughan, mga maring? Maluoy mo, tambagi taong ko. Di nila lang kutob. Inyong suwat magtatampo.

0: las 11:40 na mga katropa. Okay, syempre, kaya ito ang programa Gaitod Gaitos pagkapatod sa Santon Gold Coffee Mix. Okay, Santon Vitamin C. Okay, ito balikan lang ito ang suwatampo karong butaga mga katropa. Ang ito ang sender nga taga Pagadian na si... Si mga ni si Alan.
1: Si Alan.
0: Oh, si Alan. So, kasi si Alan di maginingon nga kuan ni. Actually kani problema ni Alan, dili kay ni nanay ka lala no, dili kayo
1: pero,
0: ni siya.
1: Pero lagi mga anak ng mga tao ba nga madlok gyud sila kanang kong dula sila ay istorya sa kababai labi pa kanang wa sila may gugma gara-gara lang di masulti nila. Pero pag-abot sa panahon nga seryoso ilang kasing-kasing murug di na nila kaya dai.
0: Na may mga lalaki nga maglisod sila istorya sa tinod nilang gibati maring kay kabalok ka. Madlok sila maulawan ang ako wala sa akoy pa kwala niya. Gagi na mo jok-jok na.
1: Agi na
0: Agi na mo nag-jok-jok lan. Pag... Agi na mo nag-jok-jok. Kunya pa kuman. Pag... pag dili ka di ka. Pag mayon ka din siya. Mahana ka na babae nga. Huwag mo gusto. Ako'y gusto ni mo ya. Katawa na ka. Bisag sakit kayo. Bito ko joke. Naman ako. Pero ana man na.
1: Ano nga mistake. Mi ani mo. Joke lang. Atik lang.
0: Ana na. Basta kayo insulting gini mo. Ako... ang lalaki magod lalahi na nay mga lalaki po na ano yung magod siya maring nay mga lalaki mga maring nga kanang kuang kayo kanang lahi po mga style
1: gani
0: manguilap siya mugiro kayo prisko kayo dating ana napo yung mga lalaki pambulhambo lang napo yung mga lalaki istorya para makuha lang ma-impress nila ang babae napo yung mga lalaki nga di ka istorya kung naang babae sama nila ni Alan. Napa yung mga lalaki nga atubang niya babae maguot yung dughan ana ba
1: ako lang po na kung mga diskarte kanya ato maring kay ato na magiging masultin eh
0: Na yun ba mayon mama apply ko mambi apply ko din mong bodyguard mama yan ana mga jaming yan ana ba
1: ako kaya ulaton gina ko nga babae na mismo mayingon mga kanagani murag nakagusto naman kunin mo
0: ana guwapo na yung kay kagmoy nanay na babae mo yung ana si mo ha
1: oo pero napa yung iban maring namo ko iban mga maring mga babae din na sa mutan sa lalaki.
0: Dito na pero kasagaran yung babae, oy. Kasagaran yung babae. Tsura gina.
1: So, nandito tayo paglaman. May pala ng ngabayot na punta, okay na?
0: Kabalo mo, mga marig. Ano yung matanan?
1: Hinundan ng ngabayot ni.
0: halos ginatanan. Ang lahat babae, dito na ganahan nila sila ganang mga itsuraan.
1: Mga sakto ba mga pamarog? Oo,
0: mga sakto ba mga pamarog. Kay, ano man, mayingon, mga una-una ng uban. Balag dili kay guwapo, basta. Balag kay kwarta, basta kay guwapo.
1: Guwapo.
0: Oo, naman yung bala. Balag dili kay guwapo, basta kay kwartahan. Ano ba? Pero saan man nga ka na sa...
1: Ang uban, katumingon nga, bala dili kay guwapo, dili kwarta, basta kay butan lang. Mura, napugos na lang.
0: Napugos na lang na siya. Ana.
1: Wala
0: na
1: may choice.
0: Pero mayingon sila nga, balag kay kwarta, basta kay guwapo, at least malipay kwa ni. Ano man na. Pero kita na, sa kita ang tulo. Huwag kita nabilungan na, may nabala guwapo.
1: Hindi ka ba yung Bangladesh?
0: Bala guwapo. Paano sa bala guwapo, masaka na yung kwarta. Hindi ako yung kwarta. Di mo ka guwapo. Huwag yan po kayo kadagan. Muna yung nga, dawat-dawat na lang yun. Na siya.
2: Panihanam lang yung si Wilma, o nga.
1: Sa mukha sa Aragon.
2: Magpatudlo lang sa lain. Patudlo sa lain, yung si Wilma.
1: Labi gining minsay ni Wilma, naglinya o lima kabuok.
0: Labi ni si Wilma, eh.
1: Tuduhan na ginako ni si Wilma.
2: Kanang lima
0: katao. Tuduhan ko na?
2: Kanang lima katao di si Wilma, magunda.
1: Si Wilma na ini?
2: Kanang lima katao.
1: Si Wilma Joaquin, isang lumayaw. O, tinan ba nang lumay? Murag, di ko mutuog lumay.
0: Pagtunod pa nang lumay, kanang uban diyan. Nang lumay, nang tanan, binuwaang mo nang lumay. Mingon siya, kanang pasanang nga, mamaligyao ka ng sing anak, kanang... magic ba?
1: Magic.
0: Mayroon siya, anak ko eh.
2: Bitin.
0: Kinsa ka tong mga lalaki nga na samtong ng pangidaron. Anak ko eh, anhin mo din sa kuloyo. Sekretuhan ako kay na ako'y lima kabuok butilya din nga lumay. Class A ni. Gikasi sa sikihon.
2: Sa mato ka na, master.
0: Ano ba niya? Pag-alan nito, matingan ka nga. Lima na niya. Pauna na lang. Lima na niya kabuok. Sige, magtapok nito lima. Sobra lima.
1: Hindi ka ayaw.
0: Saka na kayo, mayroon siya. Napabitaw ko diri.
1: Napadiri, gusto pa ka?
0: Gusto pa
1: Pilpukan
0: lang. Ah, nalagahan galit.
1: Pero ilahasan na.
2: Ano man lang sa sales na, sales.
0: Sales.
1: Ano mga mga strategic?
2: Strategic.
0: For example, tulo ka po. O nai, tulo ka po tili, Andre. Lumay po, nanay, tulo lang ha. Siyempre, una-una na yung ganito. Uy, dakal man yung super lima naman ni Andre. Pagkuman, tuntulo rin kayo matagal. Mahanan na itong, Napako din rin. Saman.
1: Ako, ako na yung gidaganda.
0: Gidaganda kayo. Masig-masyort.
2: Yan, Master, napag-ipit nga papil, gi-rulyo ba yan ako? Pati nil niya.
0: Pati nil niya.
1: O saan abos last to, surtres?
0: Kwan yung surtres ni?
1: Surtres? Pila ka number?
2: Duha.
0: Duha rin eh, pero dumagi lang.
3: Ayaw, duma.
0: Balik lang yun eh, balik yung 08.
2: Duha nga surtres.
0: Duha nga surtres. Anak si Neymar ba? Okay. Si Neymar din niyo to si Neymar.
1: Oh ba. Ah,
2: di na mato siya.
0: Ah, sige lang ang Neymar. Ako dai din mi juta din mata kontra dai. Ah, basta kay ko sa kay imo ang pagtuo dai kami. Ah, okay ra jud kay minimo dai.
1: Gani.
0: Mo ko ra kay mi uyon ra gid minimo.
2: Yes. Ah, naminaw man karon.
0: Natural mga taga XP Bukid noon.
2: Always okay. Sila maminaw. Kakamalo ka mare ang ilang patrol.
1: Mao kali ay.
2: Naibaksan sa
1: bakit. Oy, naisawa.
2: Naibaksan, ay kumpensa niya, oy, Jonathan.
0: Naisulot?
2: Si Jonathan na nagabuhi siguro, anak.
0: Asa nasulot sa pick-up?
2: Oh, wala nasa ka ng makina.
1: Nasa makina.
0: Nasulot din sa makina, baksan.
2: Okay. Mas iba mo, maiba, oh. Abre.
1: Girescue ganun sa mga kuan.
0: Isulot dito sa ilang kuan, binuang manistoryahan na.
2: Iyan doon itong giligsan, ito nga na siya nabuha.
0: Nawala, nisok-sok na dito.
1: Suksok na siya makina.
2: Ay kumpensa na, Jonathan, ha, kaya pasiglahin nga sawan, ha.
0: Mura nagsiyak si ito, amigo na ko, Skapre, nga ni Dakop o kineng baksan. Oh, ah, yang kauban itong engkanto nga sundalo.
2: Oy, oh. Nada kay kapre
0: siya. Oh, naman siya, oh, naman ay engkanto nga sundalo sila.
1: Nada pa sundalo nga engkanto,
2: mga. Oh, okay, naki kapre.
1: Sa service na sila.
0: Kato diyan hindi ba? Kamatay mo to diyan nito dako kay tao duha sila.
1: Kinsa man to?
0: Si kapre kato diyan di ba?
2: Gitubag kanina ni Ma'am Inday basaha, tubag ni Ma'am Inday. Kanang babae nangita og laing kwartahan, dili na stable financially. Ah. Nagsalig pug kay na kay financially.
0: Ikaw dahil, ikaw dahil kay istorya lang ka na. Kaya ikaw may na pabor karon sa kuan. Niya sa amin nabunutan man is kalison.
2: Naplastar man sila, naplastar.
0: Siya may nabunutan, sa amin na nimo.
1: Ay nako.
0: Ay nako, but anyway.
1: Ano ko siya tambaga ni oy kay.
0: Okay.
2: Tambaga na master kay ikaw dako maka problema dungagi na oy.
0: Dungaga na ni problema ninyo bes. Akong matambaga ni kuan Alan. Alan. Ang style mo Alan. Kay si Misty di magyug kanang ad mga kaingon ana. Tama to kong gingon. Magiya di mo nag mga joke-joke ni mo diha. Gamitan ni mo nag imong nga pakatokotaw ni mo ana ba. Onya pag di gisip ko tawa balang mo ragag buang. Balang mo ragag aning tanaw basta kay pagbuang mo katawa gani na siya. Pag onya pag aksel ka tawa na mo ragag anak kay mong butsa istorya ni mo si mong gibati.
2: Ah,
0: so na sila gara-gara ba. Kay at least pag balaga kabalo ka kalang gara-gara dala tinod man na.
2: Ah,
0: nagyan. Okay, mingon siya nga di ko pag basta tinod kay kanya ino na joke rito kay gara-gara to ko ah. At least dili kayo ulaw. Ana. Onya pag manana pag istorya sigundahan sa nimo. Ya, yun yung mo ana juga si bungono na i-discourage na ko niya kung kagalingon bi, discourage ko niya kung kagalingon bi. Pag ma-discourage gani ka na bayanan mo, imong isulod si bungono una, nga ma-discourage ka. Ah, pag mawala na siya si Mungunaw na, but pasabotan na, dali rin mo siya makalimutan. Pero, pag di ka ma-discourage, o dili ka makakakuan, di ka makalimut niya, but pasabotan, kung makasaya. Ipaglaban mo. Kapag talo, ipaglaban mo. And of course, napakaidungag.
1: Okay na, kayo okay. Minaro ko sa imuha dahil.
0: Follow your heart and follow your dreams. And that's it, thank you.
1: Hantod og mapuhol man ako ipuno mga marin kay gatikpatikba na ang tambag niya.
2: Grabe, iya yung gihurot.
0: Gihurot ako kay sakasakong kompres ko to.
1: Tinuod nga pagkatambag mga marin. Hantod og mapuhol ako ni si Maring Inday Erika Jaligawa dili minsa sa pandemya kopyan sa antong gay mangunay og silingan.
2: Kina lang iya pud niya an sa kanunay panabang kini si Tia Darya.
0: Yes, master ni tanini ang yung lingkod nga sige lang pirmi gabarog.
1: Daghan kaayong salamat og
0: thank you for watching. Ayo ba.

0: At ini ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Ako si Marlene, nagpaisa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon ug parat. Sakit kayo mangihi o regular po dang akong menstruation. Ipatay ko sa kumbana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po dang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
4: Mabisa at safe mana vitamin C ang hanap mo, yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system. Mag-Santon Vitamin C, isang alkaline vitamin C na gawa sa mangustin. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
5: The Secret of Health.
6: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata ko unon sa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold? Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pa nga pagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
5: The Secret of Health.
6: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas kung hilig yun tami inom og kape, ato yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na siya mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mainom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga soki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
5: The Secret of Health.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
7: Ako si Aileen, usa ka sales clerk. Tibok adlaw nga tindog, sakit kay akong tiil, samot na nga naako'y rayuma. Giim na nako og Santon Plus Gold. Duwa ka sa mga nakong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: The Secret of Health.
8: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang sa anumang uri ng sakit.
10: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
11: O sige lo,
10: Ibutang asin ako sa timbangan.
11: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
12: Bato gold taon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
11: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
13: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi niini. Makaminos pagayon sa 30% to 50% sa sinakong nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
14: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga pauning headlines, hinatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. 5 minor de edad nawawala matapos tangayin ang agos ng ilog dyan sa Bulacan.
2: Depensa at prosekusyon nagtalo sa paggamit ng AOM sa day 15 ng impeachment trial ni VP Sara.
0: Attorney Kapunan napigilan ang sarili na paluin ang abogado ni VP Sara sa gitna pa rin impeachment trial.
2: Congressman Chel Jocno pinabulaan ng siya ang Jose Jocno Jr. sa OVP Confidential Funds Receipt.
0: Senator Rafi Tulfo at Pia Cayetano, nagkainitan po sa isyu ng hindi pa kumpletong Senate Committee Memberships.
2: Ex-Senate President Juan Miguel Zubiri, may diskresyon umano sa leadership funds ng mga senador ayon kay dating DPWH Secretary Bunoan.
0: Commission on Elections, tinanggal na ang expiration ng service credits para po sa mga guro na nagsilbi sa halalan.
2: Sa balitang regional, DPWH Secretary Vince Dizon bumisita sa Cebu. Mga LGU mapila ng pondo para sa mga proyektong kontrabaha.
0: Balitang international, North Korea muling nagpakawala ng ballistic missile sa South Korea.
2: Sa balitang showbiz, Spider-Man Brand New Day kumita na ng lagpas 1 bilyong piso sa takilya.
0: Balitang sports naman, TNT tropang 5G forward Brandon Ganuelas Roser nilinaw na hindi po niya sinadyang natamong injury ni NLEX import Dequan Jones.
1: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian po ng maulang Wednesday, August 12, 2026, live tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Ang XFM News Nationwide, sabay niyo po na napapahinggan sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, 89.1 XFM Davao at iba pang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang iyong mga katropa. Ako si Buddy Uberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye ng balitaan, nawawala pa yung 5 minor de edad matapos silang tangayin ang malakas na agos ng Marilao River habang naliligo sa barangay Gaya-Gaya dyan sa may San Jose del Monte, Bulacan, kasabay po ng malalakas na pagulan dulot ng habagat. Ayon sa mga opisyal ng barangay, binalaan na ang mga kabataan na huwag nang maligo sa ilog dahil nga sa mataas na tubig at malakas na agos, pero bumalik pa rin umano ang ilan sa kanila bago nangyari ang insidente. Patuloy po ang search and rescue operation ng mga otoridad sa kaba ng Marilao River at mga karatig na lugar para mahanap ang mga nawawalang bata.
1: XFM News Nationwide.
2: Idineklara na ng lokal na pamahalaan ng Baguio bilang no-build zone ang ground zero ng landslide sa barangay Gizad Surong na ikinasawi ng 10 katao. Ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, nakipag-ugnaya na ang lungsod sa Mines and Geosciences Bureau, MGB, na nagrekomenda na huwag ng payagang tuyuan muli o tayuan muli ng bahay o anumang istruktura ang lugar dahil sa panganib. Kasabay nito, naghahanap na ang Baguio LGU ng relocation site para sa mga residenteng naapektuhan habang patuloy namang sinasagot ng Department of Social Welfare and Development ang kanilang pansamantalang renta. Naghahanda rin ng lungsod ng mga pangmatagalang engineering measures upang maiwasan ang kahalintulad na trahedya at mapalakas ang kaligtasan sa mga lugar na may mataas na panganib ng landslides.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, si PBBM po ay nagsagawa ng inspeksyon sa malawakang paglilinis na estero sa Paranaque. Personal na sinuri ni Paulo Ferdinand Marcos Jr. ang cleanup operations dyan sa Redemptorist Water Channel sa Baclaran. Ngayon pong araw yan para tiyaking mapapabilis ang paglilinis sa estero na napuno ng toni-toniladang basura matapos ng sunod-sunod na pag-ulan. Ayon sa pamahalaan, isang pagbabara ng mga basurang inanod sa pangunahing dahilan ng malawakang pagbahanga sa kalapit na mga komunidad dahil po sa naapektuhan ang daloy patungong Manila Bay. Upang mapabilis ang operasyon, nagtalaga ang Department of Public Works and Highways, gayon din po ang MMDA ng mabibigat na

0: melting at regular na paglilinis ng mga daluyan ng tubig. Nabawasan din ang pagbaha sa barangay Marulas matapos makatulong ang tatlong pumping station sa mga mabilis na pag-apaw ng tubig palabas ng komunidad. Sa kabila ng positibong resulta, nanawagan ang lokal na pamahalaan sa mga residente na manatiling mapagmatyag at sundin ang mga abiso ng mga otoridad dahil nananatili ang banta ng pagbaha ngayong tagulan.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, ang Department of Health at ang PhilHealth pinagtingpa ang pagpapatupad po ng universal healthcare para sa bawat Pilipino. Katropa natin sa balita, Earl Saldar, XFM Mega Manila.
3: Isinusulong ng Department of Health at PhilHealth ang mas mabilis at mas malawak na pagpapatupad ng universal healthcare upang matiyak na maramdaman ng bawat Pilipino ang serbisyong pagkalusugan saan man panig ng bansa. Sa kabila ng pagkakaroon ng batas at pondo para sa UHC, kinikilala ng pamahalaan ang mga hamon sa pagpapatupad nito, kabilang ang kakulangan sa akses sa serbisyong medikal sa ilang komunidad, layo ng bagong pamunuan ng DOH at PhilHealth na tugunan ang mga puwang sa sistema tema upang mailapit ang dignidad ng pangangalagang pagkalusugan sa mga bata, ina, mga pasyente nangangailangan ng espesyal na gamutan at mga health worker na nagsisilbing katuwang sa mga barangay. Para sa Nagkakay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Nagkaroon ng pagtatalo ang depensa at prosekusyon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng mga dokumentong gagamitin sa cross-examination sa Day 15 ng pagdinig kung saan umarap muli si dating Commission on Audit State Auditor Cailin Del Campo bilang testigo. Igrit ang private prosecutor na si Attorney Lord Nakapunan na dapat gamitin ang kanilang kopya ng Audit Observation Memorandum o AOM dahil ito lamang umano ang nag-identify at na-authenticate ng testigo sa kanyang testimonya. Tumutol naman si Defense Counsel Christine Ferrer at sinabing hindi maaaring diktahan ng prosekusyon kung paano nila isasagawa ang kanilang cross-examination at kung anong dokumento ang kanilang ipapakita.
4: Your Honor, the counsel cannot dictate how I will proceed with my cross-examination. Can the counsel, Your Honor, be reminded
5: counsel,
4: that I am cross-examination?
5: We will not agree, Your Honor, to
6: what are you not agreeing to, Attorney Kapunan?
5: Documents.
6: I'm sorry?
5: Because precisely there was no stipulation yesterday.
4: There was
5: no constraint. Excuse me, counsel.
6: Allow her to finish, counsel.
5: They are now constrained, Your Honor. I'm sorry. They are now constrained to use our documents precisely. This is what we wanted to avoid yesterday. Had we did a comparison, not to belabor the obvious, Your Honor, but now counsel says, anyway, it's the same. So if it's the same, what's the objection to using the prosecution's document?
0: Sa huli, pinayagan ng impeachment court ang depensa na gamitin ang kanilang AOM, ngunit pinananatili ang continuing objection ng prosekusyon habang ipinagpapatuloy ang pagdinig.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
2: Uminit muli ang palitan po na yan ni House Private Prosecutor Attorney Lorna Kapuna na Defense Counsel Attorney Christine Ferrer para sa 15 na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Nagsimula ang tensyon ng sitahin nga ni Kapunan ang linya ng cross-examination ni Ferrer na sinagot naman ng depensa sa pagsasabing nasa kanilang pagtatanong pa sila. Namagitan po si the presiding officer, Senator Francis G.C. Escudero, at hinimong kamagkabilang panig na ibaba ang tensyon sa loob ng courtroom at huwag palalayin ang tila generational divide. Kasunod niyan, nagbiro si Kapunan na pinipigilan niya ang sariling bigyan ng spanking si Ferrer dahil sa nilang agwat ng henerasyon na naging sanin ng tawanan sa loob ng impeachment court.
1: XFM News Nationwide.
0: Nilinaw ni Akbayan Party List Representative at House Prosecutor Chel Jocno na hindi siya ang Jose Jocno Jr. na nakapangalan sa acknowledgement receipt ng confidential funds ng Office of the Vice President o OVP na iniharap noong May o noong Day 14 sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Jocno, ang buo niyang pangalan ay Jose Manuel Jocno at iginit niyang kailanman ay hindi siya tumanggap ng confidential funds o naging ahente ng Vice Presidente. Ginawa ni Jocno ang paglilinaw matapos kumalat online ang mga aligasyong siya umano ang nakatanggap ng 150,000 pesos na nakasaad sa dokumentong iniharap ng Commission Commission on Audit bilang bahagi ng ebidensya ng prosekusyon. Nagbiro pa ang mambabatas na kung ipipilit ng trolls na siya ang nasa

0: resibo para na rin umanong inaamin ang mga ito na may mali sa paggamit ng confidential funds ng OVP.
1: FM News Nationwide.
2: Sa iba pang malalaking balita, nasa statistical dead heat ang hypothetical tandem ni na Naga City Mayor Lenny Robredo at Senator Rapi Tulfo laban po kina Vice President Sara Duterte at Senadora Amy Marcos sa isang pre-election survey para sa 2028 presidential at vice presidential race. Sa non-commissioned survey ng Okta Research, tinanong ang nasa 1,200 respondent kung sino ang kanila iboboto sa dalawang hypothetical tandem kung idaraos ng halalan noong panahon ng survey, July 4 hanggang 11. Nakakuha ng 45% ang Robredo-Tulfo tandem, habang 42% naman ang Duterte-Marcos tandem. 3% lamang po ang pagitan. Ayon sa Okta Research, mga katropa, itinuturing ang nasabing resulta bilang statistical dead heat o halos tabla sa estadistika. Non-commissioned survey, nasabing poll at hindi ito actual na kandidatura o formal na tandem para po sa 2028 election.
1: XFM News Nationwide.
0: Pinalawig ni Senador Lauren Legarda ang kanyang medical leave ngayong araw, dahilan upang muling hindi siya makadalo sa regular na sesyon ng Senado at sa nagpapatuloy na impeachment trial. Kinumpirma ni Senate Secretary Renato Bantog Jr. na in-extend ni Legarda ang kanyang medical leave kasunod ng nauna niyang ipagpaliban o pagliliban noong August 3 hanggang 5. Sa kabila ng kanyang pagliban, naglabas pa rin si Legarda ng pahayag kung saan muli niyang isinusulong ang Calamity Work Compensation Act na naglalayong magbigay ng karagdagang benepisyo at proteksyon sa mga manggagawang pumapasok sa gitna ng kalamidad.
1: XFM News Nationwide.
2: Nagkapalitan nga ng maiinit na pahayag sina Senador Rapi Tulfo at Senadora Pia Cayetano dahil sa hindi pa kompleto yung membership sa ilang Senate committees na nakaka-apekto mano sa pag-usad ng mahalagang panukalang batas. Iginit ni Senator Rapi na naantala ang mga panukala dahil sa hindi pa pagkumpirma ng minority sa committee membership. Kaya't nanawagan siya kay Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na agad itong aksyonan. Tumugon naman si Senadora Pia Cayetano at sinabi na mas mainam na direktang kausapin na lamang ang kanyang kapatid na si Alan Peter kaysa maglabas pa ng mga pahayag sa sesyon. Piniyon din niya si Rapi Tulfo na iwasan ang ani pagdadrama sa Senado. Marina bang itinanggi ni Senator Rapi Tulfo sinabing nagdadrama siya at iginiit na layunin lamang niyang mapabilis ng trabaho sa Senado. Pinayuhan pa ng Senador si Pia Cayetano tumingin sa salamin para makita kung sino ang nagdadrama. Samantala, tiniyak ni na Senate President Sherwin Gatchalian at Majority Leader Mick Subiri na tatalakayin din ang issue para makompleto ang mga committee membership.
1: XFM News Nationwide.
0: Nabanggit ang pangalan ni na dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. at Senador Robin Padilla sa pagdinig ng Sandigan Bayan kaugnay ng Umanoy Leadership Fund ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Sa kanyang testimonya, sinabi ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na isinumite na sa kanya ni dating Undersecretary Roberto Bernardo ang listahan ng mga proposed infrastructure projects ni na Revilla, Padilla at iba pang senador upang mapondohan sa ilalim ng Leadership Fund ng DPWH para sa taong 2025. Kasabay nito, tumistigo rin si Bonoan sa malversation case ni Revilla kaugnay ng Umanoy Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan, kung saan inaasahang susuportahan niya ang naunang testimonya ni dating DPWH Undersecretary Bernardo. Patuloy namang dinidinig ng Sandigan Bayan ang kaso habang inaalam ang Umanoy irregularidad sa implementasyon ng mga flood control projects at paggamit ng pondo. Si Bonoan ang kauna-unahang dating DPWH Secretary na humarap bilang testigo sa kasong may kaugnayan sa kontrobersyal na flood control project.
1: XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, ex-Senate President Juan Miguel Zubiri may discretion umano sa leadership funds na mga senador ayon kay dating DPWH Secretary Bonoan. Katropa natin sa balita, Brian DePaz, XFM Mega Manila.
1: Live report. Report.
0: Isiniwalat ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na nasa diskresyon naman noon ni dating Senate President Juan Miguel Zubiri kung magkano ang ilalaang leadership fund para sa bawat senador. Ayon kay Bonoan, may minimum na 500 million pesos na allocation para sa bawat senador, habang 1 billion pesos naman ang inilaan para sa mga chairperson ng major committees. Ipinaliwanag din ni Bonoan na ang leadership fund ay isang ad hoc allocation para sa mga miyembro ng Senado upang maisama sa national budget ang kanilang mga priority projects. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Maaari nang gamitin ng mga guro ang kanilang service credits mula sa paglilingkod sa halalan anumang oras matapos nila itong maipon. Sa ilalim ng COMELEC Resolution Number 11212-A, maaari nang i-avail ng mga guro ang kanilang service credits sa kahit anong oras pagkatapos ng national at local elections, barangay at sangguniang kabataan elections, Bangsamoro parliamentary elections at iba pang electoral exercises. Binago ng COMELEC ang dating patakaran na nagtatakda na dapat magamit ang service credits sa loob lamang ng 3 buwan pagkatapos ng halalan. Isinaalang-alang ng komisyon ang panawagan ng Alliance of Concerned Teachers Party List at ang Department of Education na alisin ang expiration ng mga service credits. Magkakabisa ang bagong resolusyon sa oras na mailathala ito sa dalawang pahayagan at sa opisyal na website ng COMELEC.
1: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Alas 12:18 sa XFM News Nationwide. Live din po tayo, katropa, sa pamagitan po ng XFM 106.1 Kabangkalan, Negros Occidental. XFM 92.7 Ipil, Sampuanga, Sibugay. At XFM 104.7 Malaybalay.
1: Balitang regional.
2: Diretso na tayo sa Cebu. Si Secretary Vince Dizon ng DPWH ay bumisita po sa Cebu at yung mga LGU umapila ng pondo para sa mga proyektong kontrabaha. Katropa natin sa Balita, Almi Mata, XFM, Cebu.
3: Umapila ng pundo at suporta sa Department of Public Works and Highways o DPWH ang mga lokal na pamahalaan sa Metro Cebu para sa mga proyektong tutugon sa matagal ng problema sa pagbaha. Ito'y matapos muling makaranas sa matinding pagbaha ang ilang lugar sa Metro Cebu bunsod ng malalakas na pag-ulan. Ipinresenta ng Cebu City at Mandaue City ang kanilang mga prioridad na proyekto kay DPWH Secretary Vince Dizon sa kanyang pagbisita sa Cebu nitong Martes. Ayon kay Dizon, may mga proyekto na punduhan na para ngayong taon at sa susunod na taon. Gayunman, hindi pa inilalabas ang eksaktong alokasyon dahil patuloy pang pinoproseso ang National Expenditure Program para sa susunod na taon. Sa Mandaue City, 6 na proyekto ang kabilang sa mga tinalakay, particular na sa mga lugar na madalas binabaha na kinabibilangan ng AS Fortuna, UN Avenue, EC Cortez, ML Quezon at Subangdaco. Ayon kay Dizon, ikinukonekta ng DPWH ang Oral Creek sa Subangdaco River at Mahiga Creek upang makatulong sa mas mabilis na pag-agos ng tubig baha bago matapos ang taon. Para naman sa 2027, kabilang sa mga nakaplanong proyekto ang pumping station, floodgate at drainage connection mula AC Cortez Avenue patungo sa Mactan Channel. Sa Cebu City, sinuri rin ni Dizon ang Kinasangan at Basakpardo na kabilang sa mga lugar na matinding binaha noong Hulyo. Ayon pa kay Dizon, ilalagay sa mas maayos na drainage network ang daloy ng tubig baha mula sa National Highway patungo sa reclamation area sa South Road Properties. Ang mga proyekto ito ay bahagi ng Metro Cebu Flood Control and Drainage Master Plan na layong palakasin ang flood control system sa buong Metro Cebu. Mga katropa, ugaling ng pag-inom ng Santhon na Vitamin C, ang alkaline-based Vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
0: DA Region 2 muling nagpaalaala sa mga hog raisers sa pagigpit ng biosecurity kasunod ng kaso ng ASF sa isang barangay sa Isabela. Katropa natin sa balita, Edmar Galingana ng XFM Santiago.
4: Report. Siniguro ng Department of Agriculture Region 2 ang patuloy na pagtutok ng kanilang tanggapan sa usapin ng African Swine Fever o ASF, bunsod ng pagkakatala na isang kaso sa isang barangay sa Isabela kasabay ng paghikayat sa mga hog raisers na higpitan ang kanilang biosecurity. Sa panayam ng 104.9 XFM Santiago kay Dr. Manny Galang, ang ASF focal person ng DA Region 2, sinabi nito na naghihigpit ngayon ng ilang bayan pangunahin na ang bayan ng Alicia Isabela nang matuklasan ang ilang kaso ng ASF sa lugar mula sa paghihigpit ng Santiago City Slaughterhouse. Isang meat vendor umano ang nakabili ng 8 baboy sa barangay Bantog Petines at ipinakatay sa nasabing slaughterhouse kung saan nakita ng mga baboy ng mga muring meat inspector mula sa NMIS ng Senyales na tila may ASF ang mga ito. Kaya naman agad ginumpiska mga baboy at nagsagawa ng malawakang cleaning sa katayan nang maiwasan ang pagkalat ng virus. Sa pamamagitan ng organ sample, nasuri ang mga baboy at nakumpirma sa pamamagitan ng test na positibo ang mga ito sa nasabing sakit. Dahilan para magsagawa ng culling sa farm kung saan nagmula ang mga baboy at nasa 52 ulo ang hinukay liban pa sa 18 baboy na tinamaan mula naman sa 2 karatig na hog raisers sa nasabing barangay. Kinakailangan na patuloy aniya ang paghihigpit dahil ngayon ay unti-unti nang nakaka-recover ang industriya ng pagbababoy sa lambak ng Cagayan. Kaya naman, paalala nito na siguruhing huwag maging kampante sa biosecurity. Kaya naman, higpitan pa rin aniya ito. Pangunahin na ang paggamit ng foot bath sa mga baboyan, paglalagay ng net sa mga piggery o perimeter fence, maayos sa pagsinop sa mga dumi at pag-iwas sa pagpapakain ng arasaw, at pinaka-importante aniyang agarang pag-report sa mga posibleng kaso. Paalala naman ito sa mga mamimili na maging mapanuri at siguruhing dumaan ang mga karneng bibilin sa pagsusuri at may tatak na NMIS nang maiwasang makapagpalaganap nito sa ibang lugar. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako si Katropang Edmar Galingana, XFM News.
2: Samantala, Katropa, may babaeng vlogger nagreklamo matapos umano'y bastusin ng pulis na sumita sa kanya sa pag-vape sa Davao City. DCPO nangakong patas ang investigasyon. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano, XFM Davao.
5: Nagpahayag ng matinding pagkadismaya ang isang babaeng vlogger matapos umano siyang bastusin ng isang pulis na sumita at umaresto sa kanya dahil sa paglabag sa ordinansa laban sa illegal na pag-vape sa Davao City.
6: Sisihanin mo, uy, ano gani mga anti-kels? Munang mag-amping ta mga anti-kels kay disundaray mo sa likaroon bisan sa ato ang mga kapulisan.
5: Sa kanyang Facebook video, sinabi ng vlogger na itinago sa alias na Des na kinikilala niya ang kanyang paglabag sa umiiral na ordinansa at handa siyang pagmultahin dahil dito. Gayunman, sinabi niyang hindi niya matanggap ang umano'y kawalan ng respeto ng isang pulis na inaasahan niyang magpapatupad ng batas at mangangalaga sa publiko, lalo na sa mga kababaihan. Samantala, sinabi ni Maa Police Station Commander Police Major Philip Dave Udin na agad nilang tinugunan ang reklamo sa pamamagitan ng pagdinig sa panig ng complainant. Agad ding inatasan ang inireklamong pulis na magsumite ng sinumpaang written explanation kaugnay sa insidente. Pansamantala namang inilipat sa Administrative Holding Unit ang nasabing pulis habang hinihintay ang resulta ng investigasyon. Iniutos din ni Davao City Police Office o DCPO City Director Police Colonel Peter Madria ang masusing investigasyon sa kaso kasabay ng pagtitiyak na susundin ang due process, mga umiiral na regulasyon ng Philippine National Police at magiging patas ang paghawak sa reklamo. Tiniyak ng DCPO sa publiko na walang kinikilingan ang investigasyon at gagawin ang nararapat na aksyon sakaling mapatunayang may katotohanan ang mga paratang laban sa nasabing pulis. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
0: Bus na wala ng preno sumalpok sa backhoe, 7 sugatan. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante ng XFM Pagadian.
7: 10 katawang ang sugatan matapos mawalan ng preno ang isang pampasaherong bus ng Rural Transit Mindanao at sumalpok sa isang bakho sa Purok, Bougainvillea, Barangay Upper Pulacan, Labangan, Sambuanga at El Sur. Ayon sa impormasyon na nakalap ng XFM Pagadian, bumiyahi ang bus mula sa Dipolo City patungong Pagadian City nang biglang pumalya ang preno. Sa kabila nito, sinubukan pa ng driver na kontrolin ang manabila ngunit tuluyang nawala ng kontrol ang bus bago bumanga sa bakho. Kabilang sa maluhang na sugatan ang driver na si Rini Boy Sibalios Umambung, residente ng Rizal, Sambuanga del Norte. Agad siyang isinugod sa ospital kasama ang iba pang mga pasaherong nagtamo ng pinsala. Kapansin-pansin na hindi ito ang unang insidente na kinakasangkutan ng Rural Transit Mindanao dahil noong August 5, 2026, isang Rural Transit bus naman na nasangkot sa aksidente matapos bumangga sa isang sasakyan na ikinasawi ng isa at ikinasugat ng walo pa. Mula dito sa XFM 89.5 Pagadian, para sa nagkakaisang Pilipinos-Pilipinas, Katropang Kenneth Bustamante, XFM News!
2: At panghuli, 16 anyos na laborer ang patay matapos matrap sa malalim na balon dyan sa Pinukpok, Kalinga. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag na XFM Tugigaraw.
8: Sa trahedya ang pagtatrabaho ng isang 16 anyos na laborer matapos itong matrap sa loob ng 17 metrong lalim na balon sa taga Pinukpok, Kalinga kahapon Agosto 11. Batay sa paunang investigasyon ng pulisya, nagtatrabaho sa loob ng balon ang biktima na kinilalang si alias Pulat, residente ng Junction Pinukpok ng nasabing lalawigan nang magkaroon ng power interruption. Dahil dito, huminto ang blower na nagsusupply ng hangin sa loob ng balon na posibleng naging salik sa pagkamatay ng binatilyo. Sinubukan umano siyang iahon ng kanyang kasama gamit ang puli matapos itong makaranas ng pagkataranta ngunit hindi ito agad na ilabas. Humingi ng tulong ang kasama ng biktima hanggang sa rumesponde ang mga otoridad at nagsagawa ng rescue at retrieval operation. Matapos ang halos 4 oras na operasyon, nakuha ang katawan ng biktima bandang alas 5:05 ng hapon ngunit idineklara ng wala ng buhay. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang buong pangyayari at eksaktong sanhi ng pagkamatay ng biktima. At yan ang ulat mula rito sa hottest city in the Philippines, Tugegaraw City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM at Tugegaraw, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Itong yung lingkod, si Katropang Marjorie Dakiwag, XFM News. Weather
2: update. Katropang Brian, patuloy na minomonitor ng pag-asa, isang tropical depression nasa labas pa ng PAR. Namataan sa layo, humigit mo lang 1,990 kilometers silangan ng extreme northern Luzon.
0: Katropang Buddy, taglay nito ang lakas ng hangin aabot sa 55 kilometers kada oras at pagbugsong hanggang 70 kilometers kada oras habang kumikilos pahilagang silangan.
2: Wala pa naman po itong direktang epekto, mga katropa, sa bansa. Patuloy pong pinapalakas ng habagat pa rin ang mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon, kabilang tayo sa Metro Manila. At ilang lalawigan dyan sa northern at southern Luzon na maaaring magdulot ng pagbaha at paghuhunan ng lupa.
0: Samantala, inaasahan namang makararanas ang nalalabing bahagi ng Luzon, gayon din ang Visayas at Mindanao ng mga panakanak ang pag-ulan at thunderstorms dulot ng localized thunderstorms.
2: Sumikat ang araw, 5:42 at lulubog 6:21 ng gabi.
1: Balitang International.
2: Ang Balita International, hatid po sa atin, katropa ng Santon Gold, muli nagsigawa ng missile launch ng North Korea matapos magpakawala ng isang ballistic missile patungo naman sa silangang karagatan ng Korean Peninsula. Ayon po sa South Korea Military, nilunsad ang missile mula sa Wonsan at pinaniniwalaan bumagsak sa dagat sa labas ng Exclusive Economic Zone ng Japan. Kasunod nito, pinagting ng South Korea ang pagbabantay at paghanda laban sa posibleng panibagong missile launch. Nangyari po ang panibagong missile test ilang araw bago ang nakatakdang joint military exercises ng South Korea at Estados Unidos na matagal nang tinututulan ng North Korea at itinuturing nila na isang provocation act.
1: Showbiz News.
9: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Lumagpas na sa 1 billion pesos ang kinita ng Spider-Man Brand New Day sa Philippine Box Office matapos itong magtala na kabuang 1 billion 55,450,903 pesos sa second week ng pagpapalabas nito. Ayon sa ulat, kabilang sa mga sinihang may pinakamalaking ambag sa ticket sales ang SM Mega Mall, Power Plant Cinema, Trinoma, SM Mall of Asia at SM North EDSA. Matatandaan, sa unang araw pa lamang ng pagpapalabas ng pelikula sa bansa ay kumita na ito ng 95.9 million pesos na naging simula ng matagumpay nitong takbo sa takilya. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports!
2: Atid naman sa atin to ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula, mga katropa. Nakuha po ni nakuha si TNT tropang 5G forward Brandon Ganuelas Roser matapos unaluha. Matapos siya masaksihan yung malubhang injury ng NLEX import na si Dequan Jones sa pagharap ng laban nila sa PBA Governor's Cup. Maring tinanggi naman ni Ganuelas Roser na isa siyang dirty player. At sinabi po niya na hindi niya kalinman intensyon na saktan si Jones. At nire-respeto raw niya ito bilang isang manlalaro. Ayon sa kanya, masakit para sa kanya nangyari, lalo't wala siyang ibang hangad kundi makapaglaro din ng maayos. Nagtamo po si Jones na matinding injury sa ibabang bahagi ng kanyang binti matapos ng isang aksidente sa third quarter. Sa kabila ng insidente, pinakita pa rin Jones ang tapang ng sumaludo at pumalakpak habang inilalabas sa court. Samantala, nanig ang Inlex contra TNT score dyan ay 118-111 matapos ang overtime.
1: XFM News Nationwide.
2: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na ang XFM News Nationwide. Ngayon pong August 12, Wednesday, 2026, mga katropa.
0: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
2: Alam po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
0: Ako si Brian De Paz.
2: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
0: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
1: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
10: Mga katropa, exciting dito!

0: At malusog na araw sa ating lahat mga ka-wellness, mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa The Secret of Health, ang programa maghahatid sa inyo ng mga sikreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa ito ng Santum Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po nating butihin na CEO, Doc Remilito Uy. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, isa sa inyong po mga certified naturopathic practitioner. Makasayang po ng live dito sa atin pong programa. At siyempre, kasama rin po natin dito sa ating pong talakayan ang dalawa sa atin pong mga bantay kalusugan, Doc Ronald Paler at Doc Algie Bakla. Malusog na araw po mga partner.
1: Isang malusog na araw mga ka-wellness, mga katropa. Welcome pong muli sa ating programang The Secrets of Health. Panibagong araw, panibagong talakay naman po hinggil sa kalusugan ang ating pag-uusapan sa araw na ito. Especially po yung tinatawag natin na antibacterial resistance ng ating katawan. Baka mamaya ay hindi kayo gumagamit ng mga medisina, ngunit meron pala kayong kinakain sa araw-araw na siyang nagdudulot ito. Yan po ang ating tatalakayin dito po sa ating programang The Secrets of Health.
2: And syempre, welcome sa lahat ng ating mga ka-wellness, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome sa isa na namang talakayan. At sana po marami tayong mapag-usapan, nakapakipakinabang ngayon pong araw hong ito, mga ka-wellness.
0: Tayo po yung mapapinggan sa lahat ng ating mga XFM stations and Solid FM. Ganun rin sa lahat po ng mga partner stations natin na naka-hook up dito sa ating pong palatuntunan. And of course, sabayan din tayo napapakinggan at napapanood sa ating pong Yes to Health Facebook Live sa ating Facebook page. Ha? Okay, search nyo yung Facebook natin, i-like and follow nyo po ang ating pong FB page, Yes to Health Inc. Yan, para lagi kayong updated sa ating pong mga program, mga announcements po natin, nakapost po lahat yan dyan, ha? Sa ating pong Facebook page. At kung kayo po ay nakatutok na ngayon sa ating pong mga programa, eh meron pong handog na regalo sa inyo. Ang Yes to Health mga ka-wellness, ha? Para sumali, i-share nyo po ang ating Facebook live streaming and i-comment dyan ang mga good experiences patungkol sa paggamit ng ating mga produkto. At huwag na makalimutan ang hashtag The Secret of Health. Mamaya pipili tayo ng mga best comments. Pati sa mga texters natin, pwede rin kayo mag-text ng mga good experiences po ninyo, ha? Patungkol sa ating mga produkto at pipili din po tayo dyan, ha? Ayan, at kung kayo meron mga katanungan patungkol sa inyong kalusugan, meron kayong mga inquiries about your health, ay huwag pong magkatubili na ipadala yan dito sa atin pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. At kung hindi po gayon kamasera ni po mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address kung saan lugar po kayo nakikinig sa mga oras po na ito, ha. Sa mga naginais mga sumubok ng atin pong mga produkto, ay pwedeng mabili ang atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade, mga products sa atin pong mga leading drug stores gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, Southstar Drug, Generica Drug, St. Joseph Drug Store at sa lahat po ng mga local pharmacies and drug stores sa inyong lugar, ipagtanong-tanong nyo ang atin pong mga produkto, ha. Santum Gold Coffee Mix natin at Santum Plus Coffee Mix ay available din yan sa Fisher Mall Supermarket. At pwede rin mabili ang lahat ng produkto natin sa atin pong online shopping store sa Shopee. Okay, search lang, Yes to Health 2011.
2: Pwede rin po makabili ng mga produkto sa lahat po ng Yes to Health Clinic and Pharmacy. Meron po tayong special price para po sa mga bibisita, lalo na po kung kayo ay senior citizen. Yan. Pakidala lang po ng ID para mabigyan po kayo ng inyong special discount. Pwede rin po kayo magpakonsulta sa ating mga naturopathic consultant kung nais po nyo subukan ang naturopathy. Sa Yes to Health po ay may mga program na pwede po ninyong i-avail at makakatulong po ito sa inyong pangangailangan. Especially yung ating mga special protocol katulad ng cleansing and detoxification, nutritional therapy, meron din tayong herbal therapy, may acupuncture, mugukboy ang Korean therapy, isang specialized Korean technique na pinapractice sa Korea na ngayon ay nasa Pilipinas na yung mugukboy ang ano, biosapper therapy at ganun din po ang terhertz therapy.
0: Yun, no? Kaya sa mga ka-wellness natin dyan, mga katropa natin na gusto makasubok ng mga services na ini-offer ng Yes to Health, ay bisitahan ang atin po mga Yes to Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
3: Metro Manila Branch. Second floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City. Kapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch. GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, Second Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, tabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Magum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
4: Pagkape, dapat Zamboanga Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zanthan Plus Coffee Mix. Kape na, damot pa.
5: Zanthan Plus Coffee Mix.
6: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information na ito edit sa atin ng Zanthan Plus Coffee Mix. Your friendly neighborhood coffee. Napakasarap na subukan ninyo ang ating pong Zanthan Plus Coffee Mix. Available yan ha, sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar. Pag-usapan po natin mga ka-wellness dito sa ating pong talakayan, itong isang problema na kung saan ang katawan natin ay kakaroon ng resistance mula sa mga antibiotics, mga antiviral or antibacterial na mga gamot na atin pong iniinom. Itong problema na AMR kung tawagin or antimicrobial resistance ay associated po to over 4.7 million deaths globally yan ha, na naitala noong 2011 mga ka-wellness ha. At sa tinataya no, na isa sa anim na mga individual worldwide ay meron pong bacterial infections or itong mga laboratory confirmed bacterial infections na kung saan resistant sila sa mga antibiotics na kanila pong iniinom. At ayon sa mga datos, taon-taon po ay tumataas ng 5% to 15% ang naitatala na nakakaranas ng ganito pong mga problema. Ang masaklap pa po niyan mga partner, itong mga karamdaman na naranasan nila or mga infections na naranasan nila ay nagiging complicated.
1: Uh-huh. And projected mga partner by 2050, uh-huh, aabot sa halos 10 million ang mamamatay ng dahil po, grabe, sa ganitong problema. Yes, sobrang dami. Uh-huh. Doc El, ano? And sa kung titingnan natin sa regions dito sa mundo, ang may pinakamataas is ang Southeast Asia at, uh-huh, Eastern Mediterranean, 1/3. Sa 1 out of 3 na infections, uh-huh, is tinatawag natin antibiotic resistance. Oh. Ang pinakamababa sa Europe is nasa 10%, uh-huh, lamang 1 out of 10. And infection rates globally, nasa 1 in 6 na, or tinataya nila na over 23 million cases na ang meron sa na merong tinatawag na antibacterial resistance.
2: Yun nga ang problema kasi yung mga tinatawag na high risk pathogens, yan yung mga mikrobyo ano, katulad ng E. coli, di ba? Most strain yan commonly harmless naman. Kaya lang may mga tipo na pag na-contaminate ka, pwedeng maging delikado. Ito ay kumakalat sa ating urinary tract, nagiging cause ng severe stomach cramps, diarrhea, and other infection. Commonly ito sa mga pagkain. O yung E. coli, sa mga food poisoning, ganyan. And isa pa, itong Klebsiella pneumoniae. Okay? Isang dahilan ng pagkakaroon ng pneumonia at urinary tract infections, mga ka-wellness at other infection. Ano? And ito yung isa pa sa nagkukos ng mga bloodstream infections. Kaya pag tinawag na pneumonia, medyo delikado yan. Ano? Commonly, mga nakatatanda, nagkakaroon ng
0: mga bata.
2: O mga bata, pag hindi na agapan. Ano? At yung tinatawag na carbapenem resistance, hindi naman, hindi naman bakterya yung carbapenem. Kundi ito isang tinatawag na broad spectrum na uri ng antibacterial na mostly yung mga pasyente na nasa ICU, for example, dahil doon sa mga breathing tubes, yung mga hospital-acquired infection, medyo mahirap yun because of the superbug sa tinatawag. Ano. So, may mga mikrobyo na resistant even sa mga broad spectrum, yung mga malalakas na talaga ng mga antibiotics. Particularly dito daw sa atin sa Southeast Asia. At isa pa sa common antibiotic bacteria that resist antibiotic, itong Mycobacterium tuberculosis. Na kung saan nagdudulot nga ng TB, na alam mo, ang Pilipinas, ito nakakalungkot, ano? Based on study, ang Pilipinas ang may pinakamataas na burden na multi-drug resistant TB sa buong mundo. At ito ay dahilan nga doon sa resistant strain doon sa primary medicines katulad ng mga gamot like rifampicin, o isoniazid. Ito yung mga common na ginagamit to treat tuberculosis. Okay, may gamot naman talaga ang TB. Ang problema ngayon ng iba ng DOH, yung tinatawag na drug resistant strain, multi-drug resistant TB, na kung saan ito po ang nagiging problema sa ating mga public health facility, mga doktor po natin, na kapag nag-resist na doon sa antibiotic yung bacteria, talagang mahirap puksain kasi nag-create na sila ng problema na hindi sila madaling namamatay. Kaya yun ang nagiging problema po natin.
0: Ang tanong, Doc Ron, bakit kaya napakarami sa mga Pilipino ano, at napakaraming tao worldwide ang nakakaranas ng resistance na ito mula sa mga antibiotics na iniinom nila?
1: Ang nangyayari kasi na partner is yung tinatawag natin yung mga microbio is nagre-resist o yung antibiotics is nawawala yung power niya to destroy yung antibacterial kasi yung mga bacteria is nag-evolve. Kumbaga is nag-a-adapt sila, nagkakaroon sila ng adaptive mechanism to fight against doon sa tinatawag natin na antibiotics.
0: Kumbaga tumatalino din yung mga ano.
1: yes. Kaya nga sinasabi nila nag-i-evolve na yung bacteria. At ang nangyari, mas lalong tumataas yung resistance ng antibacteria or yung nung mga bacteria kapag ka ang isang tao is na-overuse yung paggamit ng antibiotics, kaunting ubo, kaunting lagnat, inom agad ng mga antibiotics.
0: Ang masaklap pa dun, Doc, yung hindi namomonitor.
1: Yes.
0: At hindi prescribe yung mga antibiotics.
2: Saka ginagamit nila yung antibiotic, for example, may viral infection, hindi naman antibiotic. Ang number one nandun. Kaya napansin nyo, naghigpit talaga ngayon. Sa antibiotic use. Hindi ka pwedeng uminom ng antibiotic nang walang reseta. At saka kahit may reseta, may count.
1: Yes.
2: Dahilan po dyan sa problemang yan.
1: Kaya mas madami sa atin dito sa Pilipinas, mga Doc, ano, kasi mahilig tayo mga Pilipino, yung mga Asians, na si self-medication. Kapag kaunting bagay lang, kung ano nilang halimbawa, nawalan ng nagkalagnat, tapos uminom ng ganito, hindi nilagnat. Sa sunod, ganun uli ang gagawin. Tapos padami ng padami. At ang nangyayari is misuse din also ng antibiotics para sa mga flus, colds, sore throats, kung minsan din yung tinatawag natin na incomplete doses. Kumbaga, kung sa Bisaya pa naangol o na ano lang, nahilo lang yung ano.
2: Hindi namatay talaga.
1: Hindi namatay talaga, hindi napuksa yung virus o yung bakterya. Ang nangyari is, pagka bumalik yung sa wisyo yung ang bakterya, mas lalo siyang lalakas. And also, sa agricultural use, ang problema kasi natin ngayon is mostly is itong production ng mga, especially yung mga pagkain, katulad ng mga animal food.
0: Mga poultries.
1: Yes, mga poultries. Ganito kasi ang ginagawa in order to make the ano the poultry or yung mga ano yung mga animals na mas napatabain na mas mabilis
0: para sumaba, productive
1: mas productive mas mabilis yung bumigat mas mabilis maibenta is binibigyan ng mga antibiotics.
2: Kasi yung mga ano nga daw noon yung mga peste na maganda yung sinabi mo kanina yung pag hindi namatay yung bakterya eh lalo sila parang yung kasabihan na what matter that don't kill you make you stronger.
1: Ganon din sa bakterya. Yes, and also yung tinatawag natin na poor hygiene. Kapag yung sanitation, kulang ng ano, ng mga tinatawag natin na hygienic yung tubig, is doon ang gagaling. E di, ang mangyayari kasi kapag mayroong infection, iinom ng, bibigyan ng reseta. Tapos pagka palaging ganon ang nangyari, so mas kapag mas maraming madami ang iniinom na mga ano, na antibacterial mga medicine, mas lalong nagre-resist yung ano, yung mga mikrobyo sa katawan.
0: Meron ako nabasa na article about dun sa nagiging evolution ng mga bacteria or mga pathogens sa katawan natin. Once na hindi mo talaga totally na eradicate sila using that specific antibiotics, gumagawa pala sila ng sarili nilang mga enzyme na yun yung nagda-digest dun sa antibiotics na iniinom mo. Ibig sabihin, kumbaga meron silang pangontra. Sa halip na yung antibiotic, yun yung pupuksa sa kanila, yun yung tutunaw sa kanila. Ngayon, pagka hindi mo totally napatay sila, gagawa sila ng pang-counter doon. Kaya pagka umatake yung mga ganong bacteria or virus uli sa katawan mo or lumakas sila, pag ininuman mo ng same antibiotics,
1: hindi na
0: tumatalab, hindi na naging effective. Kaya napakaraming antibiotics ngayon. At makikita natin yung mga antibiotics patuloy na nag-evolve din. Patuloy na lumalakas. Iba't ibang klase yung ginagawa nila ng mga antibiotics dahil sa ganung resistance na nangyayari. Ano? Ang tanong to, Algie, paano po nilalabanan ng mga bakterya na to? Kasama na yung nabanggit natin kanina, yung mga antibiotics sa atin pong pangangatawan.
2: Ayun talaga, yung katulad ng binanggit mo, sinisira nila yung discarte ng drugs. Gumagawa sila ng special protein na nagbe-breakdown sa antibiotic bago pa ito mag-work out. Inunahan na nila. Kumbaga sa gera, binomba na nila yung ano, tawag dito, binomba na nila yung air defense. Parang gano'ng nangyari. Taka binablock nila yung entry nung ng mga antibiotics na yan. So, chini-change nila yung outer wall or cell gates para yung medicine hindi makapasok. Ganun katalino yung mga... Kaya nga nag-evolve sila pinapump out nila yung mikrobyo o yung antibiotic palabas sa ating katawan para madaling ma-flush out at hindi sila maapektuhan. Saka maraming ano... Kaya diba wala namang isang antibiotic talaga nag-evolve. Tuloy-tuloy siyang nagbabago. Kasi nga, hinahabol nila yung bakterya. Kaya nakita ng mga eksperto, ay paano kung dumating yung time na hindi na natin tayo makakreate ng makakalaban pa sa mga bakterya na yan. So malaki talagang problema.
0: Ang tanong, Doc Ron, yung epekto ng mga ibang pagkain sa pagtaas ng bilang ng mga antibiotic resistance, meron ba na nagtatala?
1: So kung titingnan natin, as I mentioned kanina, yung misuse, yung pagka-counting lagnat, counting umiinom. Ngayon, may mga iba naman na hindi ganun, pero nagkakaroon pa din ng tinatawag resistance. Natin ng resistance. Simply because nang dahil po sa pagkain, in which is unknowingly, hindi natin alam na yung mga nabibili pala nating mga food sources, especially yung mga meat products, ay nagiging cause pala ng antibiotic or resistance sa ating katawan.
2: Kumbaga, hindi ka nag-antibiotic sa personal dahil hindi sinusunod mo yung ano, yung magandang standard, mm-hmm. yung pala, halimbawa, kumakain ka ng karne na may antibiotic din, mm-hmm. at baka yung residue nandun. parang pinapasok mo na rin sa katawan may antibiotic.
1: Yes. Oh. Liban dun sa ano, sa antibiotic, Doc Algie, mm-hmm. yun yung ano, yung bacterial transfer. Mm-hmm. Yung pagka kinain kasi yun natin yung meat, the same host lang kasi, yung meat ng ano, yung meat ng animals, oh. and meat ng tao, is the same host lang yun. Mm-hmm. Ngayon, ang mangyayari, kapag yung ano, yung mga strain ng bacteria na yun na may resistance na sila doon sa ano, doon sa antibiotics, pumasok sa katawan, mm-hmm. nagkakaroon ng mutation din yun doon sa ano, sa mga bacteria din sa loob ng katawan, and they will have the same strains ng bacteria na magre-reproduce sa katawan natin that is already resistance doon sa ano, doon mm-hmm. sa tinatawag natin na mga ano, na mga tawag doon, mga antibiotics, mm-hmm. At mga ano, mga high risk foods, yung ano, yung manok, mm-hmm. mahilig sa mga fried chicken, mm-hmm. madami pa naman ngayon, lalong-lalo na pagpupunta ka diyan sa ano, diyan sa Maynila, mura-mura fried chicken, 25 pesos, 27 pesos, no? Also yung pork, oh, yung especially yung mga imported porks, beef and red meat, dairy products, ito din kuminsan, mm-hmm. kuminsan baka kasi yung mga ano, yung mga gatas natin, also especially yung mga powdered milks, mm-hmm. mostly is imported yan, galing sa ibang bansa. And also kaya sinasabi natin yung ano, kapag nagbibigay tayo ng ano, ng dietary guidelines dun, mm-hmm. sa mga pasyente natin sa clinic, sinasabi na huwag kang kumain ng tilapia at saka ng bangus. One reason for that is kasi ang bangus at saka ang tilapia is feeds ang pinapakain. Ayun. And mostly doon sa feeds is mga waste products, mm-hmm. na ginigiling, nilalagyan ng soy, and yung mga meat na yun meron ng yung pagkain ng mga scrap meats na yun, mm-hmm. is naka-antibiotics na, and that is the reason why nagkukos din ng resistance, possible nagkukos ng resistance sa katawan kapag ka nakakain ng tilapia at saka ng bangus.
2: Kaya madalas makikita mo sa mga marketing, di ba, no, antibiotic, mm-hmm. no, ganyan, organic. Mm-hmm. Kasi sa totoo naman, although yung mga binabanggit natin ay common staple ng mga tao, uh-huh. kinakain nila. Pero hindi maialis na dapat alam din ninyo kung ano yung consequences ng mga kinakain natin. Mm-hmm. So yun po yung mga ka-wellness, ano. Hindi naman ito para anuhin yung inyong sabi nga, masyado namang kilit itong mga
0: ito. Ayun na lang kakainin namin.
2: Hindi, marami pa naman na pwede pamilihan. Uh-huh. Ang mahalaga lang sa sinasabi natin natin ngayon, you are well informed.
1: Yes.
2: Oh, kasi yung resistance nag-spread yan kasi nga yung pag-ingest natin, lalo nagko-consume tayo ng mga traces ng antibiotic sa ating kinakain, yung direct transfer ng superbug na tinatawag, ano. At saka yung hindi magandang practice sa mga agricultural products. So, yan yung mga nakaka-contribute doon sa mga common reason why there is an antibiotic resistance. Kaya dapat aware din tayo kasi hindi nga ito biro. Mm-hmm. Just imagine, time will come, kailangan mo ng antibiotic dahil may infection ka. Yung antibiotic, hindi na may epekto.
1: Yes. Mm-hmm.
2: Kasi may resistance na na-create yung mga bacteria doon sa ating ginagamit na antibiotics.
0: Mm-hmm. Minsan pa, nagkakaroon ng ano, Doc, allergic reaction, mm-hmm. doon sa mga antibiotics na ginagamit natin. Ano? So, napakahalaga na meron tayong sapat na kaalaman, and we must be fully aware sa mga dahilan ng antibiotic resistance, mga ka-wellness. Dahil ayon mismo ha, sa health authorities, napakalaking panganib nito sa atin pong kalusugan kapag ka nakakaranas tayo nito. Biruin mo, meron tayong texter ha, mm-hmm. na meron siyang UTI na halos hindi na tumatalab yung mga
1: antibiotics
0: na iniinom niya, kahit na gaano katapang na yung mga antibiotics, mm-hmm. na iniinom niya, mm-hmm. ay hindi na ganoon ka effective sa kanya, no. So kinakailangan aware tayo kung ano yung mga pwedeng makapagdulot nun, o makapagpalala nun sa atin pong pangangatawan. Mamaya po ipagpapatuloy po natin itong atin pong pinag-uusapan patungkol sa mga importante na mga points na dapat po nating malaman sa mga issue po na ito, ha. Kaya tutok lang kayo, mga ka-wellness, dahil magkabalik ang programang
6: The Secret of Health.
3: The Secret of Health. Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at
7: aprobado ng mga eksperto. Zenthon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Zenthon Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Zenthon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay, tuloy lang ang laban sa buhay. Zenthon Plus Gold.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Balik tayo mga ka-wellness sa ating pong programa. Kung meron kayong mga katanungan, huwag pong mag-tubili. Naitanong yan sa ating pong talakayan. Attention lang yan sa ating pong numero 0969-609-6545. Balik po tayo sa ating pinag-uusapan patungkol sa antibiotic resistance. Sabi nga nila, para maiwasan natin ang pangangailangan ng mga antibiotics, ay kailangan patibayin natin o patatagin natin mismo yung immune system natin, mga ka-wellness. Ang tanong, Dr. Ron, ano yung mga dapat po ating gawin para tumibay yung resistensya ng ating pong pangangatawan?
1: Kagandahan dito, mga partner, yung strains ng mga viruses and bacteria is wala silang resistance against sa immune system natin. Mm-hmm. Kaya napakaganda ng pagkagawa ng Diyos. Kaya kung titingnan natin, in order to be safe na hindi magkaroon ng antibacterial antibiotic resistance yung mga bacteria or bad bacteria sa ating katawan, is to boost our immune system. One way for that is ito yung mga bagay na nagpapalakas ng ating immune system is itong vitamin C. Kumain kayo yung mga citrus plants, zinc, makikita natin yan sa mga seeds, lalong-lalo na yung sa buto ng kalabasa. Kung minsan tinatapon lang yung buto ng kalabasa, napakataas doon sa zinc. Vitamin D, magpasikat sa araw. Also, pwede kayong mag-supplements, premium D3, and also yung mga probiotics is napakagandang mga tinatawag natin, mga sources para mag-boost sa ating immune system.
0: Itong mga nutrients na ito, Doc, kinakailangan talaga ng pangangatawan natin. How about sa naturopathy, Doc Algie, meron bang pwedeng mga gawin, mga pamaraan, katulad sa mga herb or mga halamang gamot na pwedeng gamitin ng atin po mga ka-wellness para dito sa ganito pong problema?
2: Sa naturopathy, may mga tinatawag talagang natural antibiotic. Nature's antibiotic. Marami kasing branches of naturopathic medicine, alternative healthcare, mga wellness program. So, lahat tayo naniniwala, there are natural antibiotic. Mm-hmm. So, ito yung mga natural antibiotic doesn't mean na i-replace nyo yung prescription ng antibiotic na binibigay ng mga doktor, lalo malakas na yung infection. Mm-hmm. So, ibig sabihin lang, itong mga substansya to, meron siyang phytochemical that have natural antibacterial property na kung saan nakatutulong ito somehow to help the body overcome any kind of infection. Unang-una yung garlic. Ang garlic, meron siyang allicin. Na kapag crinash mo yung garlic, yung sulfur compound niyan, napag-aralan na pumapatay ng mikrobyo. Mm-hmm. At ibang strain pa ng mikrobyo ang kaya niyang patayin. And another is yung honey. Kaya di ba sa Pyramid of Egypt, thousands of years na nandun yung honey. Kasi pag binabari nila yung, binilibing nila yung mga perus, may kasamang honey. Mm-hmm. Because they have some belief on that. At yun ang ninanakaw. So yung nilulut nila, pag tingin nila sa honey, hindi pa sira. Because honey, hindi nasisira. Mm-hmm. Yung totoo ha, na honey. Oh. O kasi meron siyang antibacterial property. So ginagamit din yan. Yung oregano oil, based on study, merong nakatutulong yan. Yung ginger, huluya. Yung sa Yester Clinic, ginagamit namin yung echinacea. Mm-hmm. Isang natural, traditional immune booster. Mm-hmm. And also, kumbaga, sa depensa ng katawan natin, pampalakas po siya. So, asin. Alam naman natin, yung asin . Mm-hmm. Antibacterial yan. Oo. Kaya ginagamit sa mga gargle, di ba? Panglinis,
0: pang-preserve.
2: Pang-preserve. Oo.
0: So, yan sila. Nakakatulong yan ng malaki doc. Mga natural na pwedeng gamitin. Isa pa, pinaka-common sa atin at sa atin.
1: Abundant.
0: Kumbaga, lokal. Mm-hmm. Lokal sa atin. VCO. Mm-hmm. Naalala ko yun nung panahon ng pandemic, doc. Sumikat ng husto itong VCO. Mm-hmm. Dahil sa na-prove talaga nila na meron siyang antiviral properties. Mm-hmm. Itong VCO, mga ka-wellness. Which is kadalasan para sa atin, ang VCO o yung coconut oil, usually for cooking only. Mm-hmm. At sa iba pang mga pinagagamitan. Pero nakita at ayon sa mas malalim pa ng mga pagkasaliksik na ang VCO o yung virgin coconut oil, lalo na yung ano, cold pressed na ano, na coconut oil ay napakalaki ng naiutulong niya sa pag-boost ng immune system natin, pagpapalakas ng immune system ng isang tao. At na meron siyang ano, meron siyang mga taglay, mga bioactive compound na nakakatulong ng malaki para lumaban sa mga pathogens sa atin pong pangangatawan, ano? O, meron siyang monolaurin. Ang monolaurin ay dinidisrupt niyan yung lipid membranes ng bacteria at mga viruses and other pathogens na mas mabilis mapatay yung mga yung, minsan kasi yung mga ano, yung mga pathogens sa katawan natin, kaya nilang ano eh, kaya nilang magtago.
2: Sa pinapakapal nila yung cell membrane nila
0: na napakahirap para dun sa antibiotic na puksain sila. At minsan, pati yung immune system natin nadadaya. Kumbaga, hindi sila nahahagilap, hindi sila nahahanap dahil dun sa ability nila na yun. Ano? So, pagka meron tayong sapat na amount ng VCO sa katawan natin at maraming monolaurin na naipapasok sa pangangatawan natin, kumbaga, simply pinapahina nun yung defense mechanism ng mga bacteria, mga viruses sa katawan natin para mas mabilis silang ma-eradicate sa atin pong pangangatawan. As well as ang VCO, meron siyang anti-inflammatory. Alam naman natin na the more na maraming inflammation sa ating pangangatawan, mas hindi ganun ka-efficient yung trabaho ng immune system po natin. Naka-compromise doon.
2: Eh, noong unang panahon, di ba, yung mga nakita niyo mga sugat-sugat sa ulo, nilalagyan ng langis ng diyo. Kasi nga meron siyang anti-inflammatory property.
0: Isa pa dok, eh merong antioxidant din ang VCO at merong cellular immunity property din ang VCO.
1: Liban diyan, Doc L, with regards sa VCO, is itong vitamin D3. Ang vitamin D3 functions as natural antibiotic or natural antibiotic booster ng ating katawan. Ang ginagawa kasi ng vitamin D3 is ini-stimulate niya yung immune system natin to produce ng germ-killing proteins. So, ibig sabihin, na po-produce, sinasabihan niya yung mga ano, immune system na i-produce mo itong protein na ito in order to kill those viruses and bacteria. Ang tawag dyan is catelicidins and defensins. Ito yung protein na kung saan, di ba, yung sinasabi ninyo na nagkakaroon siya ng coating, parang shield yung ano, yung mga bacteria and viruses. Ang itong catelicidins at defensins, ito yung protein na yung protective barrier niya is winawasak. O parang balon ba na nakaloob dun sa balon yung bacteria na yung ano, itong itong vitamin catelicidins na pinoproduce or ano, pinoforce na ipoproduce ng vitamin D3. Para kasi ang D3 is yung switch ng ating ano ba, ng ating immune system na ito ang gagawin niya, i-produce na ito kapag ka na turn on yung switch niya yon, at ang vitamin D3 ang kailangan doon. At ang gagawin niya, ipopoke niya yung ano niya yon, bubutasin niya. And it is easier for now for the T cells to kill those bacterias and yung tinatawag natin yung mga ano, yung tinatawag natin na viruses na patayin ng immune system natin na hindi kaya ng mga ano, hindi kaya nung mga lalong-lalo na

0: and mga bakterya na nakukuha galing sa baha at
1: isama
0: sa mga...
1: mo pa yung ano, Docron, yung moringa oil. Yeah. Yung moringa oil ay hindi siya approved na antibiotic, at hindi siya pwedeng i-replace, pero meron siyang natural antimicrobial property, gaya na sinasabi ko kanina, na kumbaga hindi siya stand alone, pero napaka, based on study, best ally siya ng antibiotic. Ibig sabihin, if you take moringa seed oil, tapos nag-antibiotic ka, mas magiging effective yung antibiotic effect. Kaya, ibig sabihin, ang approach na to is complementary to those treatments. Ano, aside from preventing yung mga infection dahil pinalalakas yung immune system, eh kung nandun na nga yung infection, ibig sabihin, it can help also the antibiotic. Ang tawag dun is power of antibiotic synergism. Na hindi niya kinokontra yung antibiotic, kundi
0: tinutulungan niya.
1: Tinutulungan niya para mas maging effective yung kanyang laban sa mga bakterya.
2: Bukod dun sa mga nabanggit ninyo mga kapartner, itong vitamin C, isa sa vitamina na dapat hindi mawawala sa atin pong daily intake, whether sa pagkain natin or through supplementation. If ever man na hindi possible natin makuha yung kabuuan ng daily, recommended daily allowance ng ating pangangatawan doon sa mga pagkain na ating po nakakain. Siyempre, na aminin natin sa hindi, yung mga pagkain, yung mga choices ng food na atin pong madalas na nai-intake ay salat na salat sa ganito pong vitamina, mga ka-wellness. Ano? So, kinakailangan, meron tayong another source or backup na pinagkukunan ng vitamin C para mapunuan yung kailangan ng katawan natin. Take note, ang vitamin C, hindi yan nasa stored, hindi yan naiipon sa ating pangangatawan na ngayong araw, kain ako ng maraming citrus fruits.
0: Para
2: may deposit ng vitamin C. Hindi po, mga ka-wellness. Ano? So, ang vitamin C, we need it daily. Araw-araw, kinakailangan meron tayong sapat na sources niyan. Well, not to further explained about vitamin C, kasi alam naman natin ang pinakatrabaho ng vitamin C sa katawan natin. Ang vitamin C, meron siyang kakayanan na directly puksain yung mga bakterya sa ating katawan. Aside from other herbs na nabanggit kanina, ano, na tumutulong sila sa immune system natin, ang vitamin C, binabackupan din yan yung trabaho ng immune system natin. Pero meron siyang first-hand, kumbaga, ano, actual siya na nakikipaglaban din dun sa mga pathogens na nakakapasok sa pangangatawan natin, so that merong, ano, kumbaga, hindi ma-overcome yung immune system natin ng mga pathogens na iyon, mga ka-wellness. Ano? So, napakahalaga ng effect ng trabaho ng vitamin C sa katawan natin na dapat ay sapat lagi siya sa atin pong pangangatawan. Ha? Kaya kung hanap nyo ay vitamin C, ay mas maganda dun tayo sa alkaline base or yung tinatawag po na non-acidic na vitamin C. At meron tayo yan sa Yes to Health, mga ka-wellness, ng atin pong Santone Vitamin C. No? I-partner nyo po yan sa pag-inom ng premium D3 natin at ng atin pong Santone Gold Herbal Capsule, mga ka-wellness. Okay? Mga Doc, maraming salamat sa napaka-informative na talakayan na nabahagi natin sa atin pong mga kababayan, sa atin pong mga avid listeners, ano? Patungkol dito sa antibiotic resistance na isang problema na napakahirap solusyonan once na ito ay magpapatuloy sa atin pong pangangatawan. Kaya ngayon pa lang, dapat meron tayong sapat na kaalaman kung paano yung tangang paggamit ng mga antibiotics. Wag na wag talaga kayong mag-self-medicate when in terms to antibiotics.
0: Antibiotics, yes.
2: Kahit na sabihin natin na mababang dose lang naman na antibiotics, wag na wag, mga ka-wellness. Mas maganda, magpakonsulta muna kayo sa inyo pong mga physicians, mga doctors po ninyo. At pag sinabi, 1 week, tapusin mo talaga. Yeah. Mga Pilipino kasi pagka 1 week yung time na pre-nubide sa kanila, pag umayos na yung kanilang pakiramdam within days, wala na, stop na. Akala nila, sa pagkakala nila na okay na yung pangangatawan nila. Pero doon kadalasan nangyayari yung antibiotic resistance, mga kababayan. Ha? Kaya kailangan sumunod. Kung ano yung sinabi sa inyo, dapat sundin po ninyo. Okay?
0: At kapag meron silang ganong reseta ng doktor, sambayan nila, premium D3 at saka ng Santone Vitamin C para mas mas malakas or mas mabilis yung effectivity ng antibiotics na binigay po sa inyo ng doktor ninyo, mga ka-wellness.
2: Okay. Ay, mga katanungan ha, patungkol sa pinag-uusapan po natin dito sa ating Puntalakayan. Huwag pong magkatabili na i-text yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. At mamaya itutugunan po natin ng live ang inyo pong mga inquiries. Huwag po kayong alis, dyan lang po kayo dahil magbabalik ang programang The Secret.

0: Rep of Health.
1: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Kumpletuhin ang ating lakas.

0: TMC.
1: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
2: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako po si James. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng Santone Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Santone Gold Coffee Mix.
2: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pag-ibisang nagod ka.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
5: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
4: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
6: Premium D3 Coffee Mix.
7: The secret of health.

0: Sa welcome bang mga ka-wellness sa atin pong programa. Kung meron kayong mga katanungan, huwag pumahiya mag-tanoy. Text lamang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. At ilagay niyo po pangalan at lugar kung saan po kayo located.
1: Ang The Secret of Health ay hatid po sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang po natin para maging malusog at laging makaiwas sa pagkakasakit.
0: Ang Santon Plus Gold, isa pong powerful supplement na may pinagsama-samang mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan sila mga ka-wellness, natural, wala pong side effects. Ang kagandahan dyan, standardized extract po yan siya, kaya highly absorbable sa ating pong pangangatawan. Mabilis magamit yung mga sustansya at mga nutrition na nandyan nakapaloob sa atin pong Santon Gold Herbal Capsule. Kaya ng iba, nagtataka sila, Dok, pag inom ko ng Santon Gold, ilang araw pala naging maganda na yung pakiramdam ko. Mm-hmm. So, dun sa mga tao na ganun yung feedback nila, Dok Ron, sigurado, kulang na kulang yung nutrisyon ng pangangatawan po ninyo na yun yung nagpapasama ng inyo pong pakiramdam. Ha? Kasi ano yan, Dok, parang yung lagi mong sinasabi, Dok Algie, ano? Mm-hmm. Parang isang lupa na tuyong-tuyo.
2: Yes.
0: Pag binasa mo yung tubig, sisipsipin talaga niyan yung tubig na ilalagay mo dyan.
1: Parang uhaw na uhaw sa sustansya.
0: O kaya mabilis mong mararamdaman yung epekto po niya sa inyo pong pangangatawan. No? Kaya sa mga kababayan din makasubok nito at para doon naman sa iba na nag-aalangan mga partner ano, na sumubok ng ating mga produkto, wala po yan siya mga contraindication sa mga medications na inyong iniinom or doon sa mga karamdaman na nararanasan nyo sa kasulukuyan. Mm-hmm. At mas nakakatulong pa po yan para ma-improve ang overall health po ninyo at mas magiging maganda yung ano yan, kumbaga tulong yan dun sa mga medications na inyo pong iniinom mga kababayan. Kaya tingin po kayo sa Santon Gold Herbal Capsule, at least one capsule 2 to 3 times a day mga ka-wellness.
1: Ayan. Batiin natin yung ating mga live stream viewer. Mm-hmm. Si Sir Jules Marvin Cordero, El Jan, si Elevol Eyaf, ayan.
2: Binalit
1: si Mrs. Emeline Bangla, si Rico Bagisi, si Josephine Abrugar Estrella, ayan. Sabi niya, share done.
2: Yeah.
1: Ayan. So, salamat po sa inyong pagtutok sa ating pong live streaming. And of course, sa ating mga taga-subaybay sa radio, na ngayon po ay nais magtanong ng kanilang mga katanungan sa ating palatuntunan.
0: So yung mga katanungan ha, e-text lang yan sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545.
3: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.
0: Live advice po nga tayo mga ka-wellness. Dok, meron po nagtanong dito. Ano? Dok, ilang araw na po inuubo ang anak ko na mag-aapat na taon. Wala pa po ako pinapainom na gamot. Ano po ang dapat kong ipainom sa anak ko na inuubo? Salamat po. Rose po ito ng Sampaloc.
1: Uso nga ang ubo ngayon. Uh-huh. Especially maulan, baha. Uh-huh. Oh. So, sa mga bata, wala pang 4 years old, ano? Mag-aapat na taon. O, pag tumagal pa ng ilang araw or ano, pa-check up muna siya, no? Kasi sa mga bata kasi hindi pwedeng papatagalin natin yung ubo. Pero yung ubo, kung sa tingin niya naman, tawag nila hinog na. Nag-aano na. So, bigyan niyo siya ng mga natural expectorant. Sa mga bata, maganda talaga recommended yung ano, yung oregano. Yung oregano. Tapos ako sa mga anak ko, madalas nung maliliit pa sila, ginagamit ko sa kanila yung honey. Pwera lang sa mga edad na wala pang 1 year old, huwag yung bibigyan ng honey. O binibigyan namin ng honey, tapos eucalyptus oil. Alam mo yun, mabibili mo sa butika yun, eucalyptus oil. O yung isang kutsarang honey, lalagyan mo ng 2 patak ng eucalyptus oil. Imimix mo yun at ipapainom mo sa bata. Kasi eucalyptus oil, na basta yung nabibili sa butika ha, na eucalyptus oil, nakakasuot sa kalalamunan, saka sa dibdib, at natural expectorant din yun. So pwede mo rin bigyan ng mga herbal katulad halimbawa ng lagundi. O kaya lang medyo mapait yung lagundi. O lalagain mo yung lagundi, isang dahon, I mean 5 dahon ng lagundi sa 1 litrong tubig, lalagain ng 15 minutes, then pwede nyo pong ipapainom sa may mga ubot sipon. O kasi pwede ka rin gumawa ng natural cup syrup. Okay? Ang content nun, kung may blender ka, maglagay ka sa blender ng 2 sibuyas, o 2 ngipin ng bawang, limang kutsara ng honey, kumihani, kung wala namang honey, kahit asukal. Pwede na, asukal. Kasi pag hindi mo nilagyan asukal yun, baka hindi inumin ang anak mo yun.
2: Bata.
1: Tapos lagyan mo po siya ng 10 pirasong kalamansi, ipiga mo doon. Tapos kung meron kang luya, konting luya lang, sabi mga kalahating pulgada ng luya. Tapos i-blender mo po yun. Ang lasa nun ay maasim-asim na manamis-namis na may konting hagod. So ipapainom mo yun sa inyong anak, yung katas lang sa mga bata. At least isang kutsarita, yung maliit na kutsara, mga 2 to 3 times a day. So yun ay nagsusot ng lalamunan at saka nakakatulong sa paglabas ng plema. O yun po yun, ha? Pero kung ang ubo, ilang araw na, parang talagang hirap na siyang huminga.
0: Tapos ang lalim na ng hininga.
1: Dalhin nyo na po yan sa doktor, sa pedya.
0: Papilian nyo na.
1: Kasi ngayon, ang mga ubo, hindi katulad noon. Noong panahon, ang mga ubo-ubo, lumilipas na kasi katawan mo malakas eh. Pero ngayon, iba. Pag may ubo ka, tapos ilang araw na hindi gumagaling, malamang ito ay isang malalang respiratory infection. Na sinasabi nga ng mga doktor, kinakailangan agapan kasi nga, medyo may trauma tayo dun sa nakaraang pandemic. Na malala na pala. Mga bata kasi pwede magka-pneumonia pag hindi na naagapan.
0: Yan yung number one complication niya.
1: Yes.
2: Ito din pwedeng gawin ng nanay, poultice ng garlic. Ang gagawin ninyo, kasi bata pa yan, pwedeng magka-blister pag ilagay sa paa. Pag i-direct sa skin, magka-blister yun. Ang gagawin, balutin niyo sa plastic. Kaya mapapansin ninyo, after 30 minutes, aamoy na ninyo sa hininga ng inyong anak yung garlic. Kasi doon sa paa, doon yung mga malalaking pores natin, ma-absorb niyo yung mga sulfur and also mga medicinal properties na doon sa garlic and also antiviral, antibacterial properties. And babalot niyo after na balot niyo yung plastic, susuotan niyo ng medyas para hindi matanggal. At pwede din kayong mag-good ng luya. At gawin din, ganun din, balutin lang din sa plastic tapos ilagay sa dibdib. Huwag naman masyadong madami, baka mapasok yung skin ng bata.
1: Yung mga classic home remedy na turo ng mga lolo natin. Yung kalamansi, hiwain mo ng paputol, tapos ilagay mo sa kutsara, tapos i-ano mo sa baga ng konti, painitin mo. Tawag doon, pinapais, di ba? Tapos pag medyo mainit-init na, i-check mo na hindi nakakapaso. Habang medyo mainit pa, ikinukuskus yun sa lalamunan. Lalo may mga dry cup na masakit na yung lalamunan, kinukuskus yun. Actually, it really works, yung mga home remedies na ganun. Ang kinakailangan lang talaga, alam natin kung kailan natin gagawin yung home remedy at kailan natin dapat dinadala sa doktor yung ating mga anak. Especially, ngayong panahon nga, iba na. Iba na yung sakit. Sobrang matapang na yung mga karamdaman ngayon.
0: Doc, another inquiry. Doc, hindi po na ako kumpleto na 7 oras sa gabi yung tulog ko. Minsan po nahihirapan ako makatulog. Ano po ba ang vitamin na dapat kong inumin? Josie po ito.
1: Simula mo sa Santon Plus Gold. Kasi yung Santon Plus Gold, meron siya mga antioxidant, may mga nagre-relax ng ating nerve. Kasi alam mo, ang pagtulog, kung bakit siya madalas hindi kompleto. Pero naka 7 hours na siya, no?
0: Hindi na ako kompleto.
1: Ay, hindi na ako kompleto yung 7 hours. O, dapat at least 7 yan. So, maraming reason. Pwedeng hypertensive ka, pwedeng ikaw may problema sa nervyos, pwedeng stress. So, ang pwede mong gawin na ganun is, kumbaga, sa malaking bagay yung environment eh. Kinakailangan yung kwarto daw natin madilim, o kinakailangan malamig, para makakreate tayo ng magandang tulog. At kinakailangan din sa araw, naiinitan ka.
2: Naiinitan, yeah.
1: Oo, kasi pag naiinitan ka sa araw, marami kang nire-release na tinatawag nating serotonin. Which is happy and mood hormone. Na paggabi, nati-trigger nito yung melatonin. So, mga supplement na pwede mong i-take, pwede ka mag-take ng melatonin supplement. Yan. So, Yes to Health, meron kami yan eh. And of course, yung mga herbal na nagpapa-sedate, yung nagpapaganda ng tulog, para hindi na tayo lumayo, sibuyas. Alam mo ba yung sibuyas? Pag nilaga mo yung sibuyas, sa konting tubig, isang basong tubig, lagyan mo ng isang sibuyas, sinap mo, then pakuluan mo ng konti, inumin mo bago matulog, nakakaantok yun, nagpapasarap ng tulog yun. Oo, unless na lang kung ang problema mo merong utang na inaalala ka. At talaga, kahit siguro inumin mo ng nakakapagpasarap ng tulog, Stress kasi yun eh. Oh. Pero kidding aside, Santol Plus Gold, marami nagsasabi na katulong sa kanila.
2: Yes.
1: Kasi parang hindi na tayo lumayo. Ano. Tapos yung mga may palpitation, yung parang ninenervyos ka, tapos parang sa gabi, parang hindi ka makatulog, paikot-ikot ka lang. Alam mo ba yung pandan na mabango?
0: Mm-hmm. Yan. Yung dahon ng pandan.
1: Dahon ng pandan, yung ginagamit natin pabango ng ating mga sinaing kanin. Yun ay mayroong natural tonic and nerve calmative properties. Mm-hmm. Ibig sabihin, pag iniinom mo yon yung tsaan nun bago matulog sa gabi, maganda yung resulta niya sa nerve natin, kumakalma yung nerve natin. Mm-hmm. Ayan. So, yun yung mga ano, classic home remedies na pwede nyong inumin, i-prepare sa inyong tahanan, aside from taking our Santon Plus Gold.
2: Mm-hmm. And also, yung Santon Gold coffee mix natin before 1 hour before matulog, maganda din yon. And kapag iinom siya ng melatonin, pag tapos samahan niya ng magnesium, tapos ang pangtulak niya, Santon Gold coffee mix,
0: yun,
2: sigurado makakatulong po yan. Pero tingnan niyo din kung baka nahihirapan din kayo magdumi. Mm-hmm. Kapag mayroong constipation, kailangan talaga na malinis yung colon. Mm-hmm. At kung malapit kayo sa ating clinic, mas magandang pumunta kayo para ano, ma-assist ng maayos. Mm-hmm. Pero yung ano, pwede na kayong uminom ng Santon Gold natin and Santon Gold Coffee Mix. And also, pwede na din kayong uminom ng ano, ng melatonin at saka magnesium.
1: Sabihin sa inyo, Dr. Ron, eh, di na nga ako makatulog, pagkakapihin mo pa ako.
2: Yung ano po,
0: yung
2: kape po namin, kape natin, mga partner, ano, nakakatulong po yan sa mga may problema sa tulog.
1: Yeah.
2: Kasi ano, may, ano po yun, yung mga vitamins and minerals na meron dun ay tumutulong para mag-produce ng serotonin ang ating katawan para maganda po yung tulog natin.
0: Hindi siya stimulant.
2: Hindi stimulant.
1: Saka yung ano, yung herbal oil natin.
2: Yeah.
1: No. Meron akong pamangkin na talagang kailangan pahiran mo. Naririlak pag pinahiran mo na iinit, lalamig, yung cool, cooling effect. Yan, nare-release yung tension, yung stress, nakakatulog.
0: Yun, no? Nakaka-relax, Doc. Kasi the more na mas relax ka, the more na mas makakatulog ka na maayos. Yes. Mas mahimbing yung tulog mo.
2: Uh-huh.
0: Pero pag the more na mas maraming tension, sa mga kalamnan mo, maraming compression,
2: hindi
0: ka papatulogin yan.
2: Mm-hmm.
0: Kahit nga, di ba, sa ano, yung sabi ni Doc, pag maraming utang, nagkikreate din yan nagkikreate ng tension yun sa ating brain area. Uh-huh. Kaya hindi ka makakatulog yun kahit anong pikit mo.
2: Uh-huh.
0: Talagang
2: ikot-ikot ka lang.
1: Ang gamot daw doon, huwag mangutang.
0: Ayun. O kaya, Doc, sabi nila, huwag ka daw magbayad.
1: Lalo
2: para hindi din makatulog yung naniningil.
0: Parang hindi makakatulog daw yung maniningil.
1: Makakaganti ka.
0: So, bad yun, ha? Bad. So, yan mga ka-wellness, ha? Para sa mga kababayan natin na nahihirapan sa pagtulog, i-check nyo yung mga factor kung bakit nahihirapan kayo sa pagtulog. Kasi maraming dahilan, maraming factors kung bakit hindi mo nakukuha yung sapat na tulog mo. Nakakatulog ka nga na maaga, pero putol-putol naman.
2: Mm-hmm.
0: Yung iba naman, pag nagising sa ating gabi, pag nagising, hindi na nakakatulog agad.
2: Mm-hmm.
0: Agad.
1: Oh, ano? Yung iba, ihinang-ihi.
0: Oh, yan.
1: Kasi mayroon pa ng prostate enlargement. Mm-hmm. O mayroon pa ng UTI. Mm-hmm.
0: Kinakailangan i-check nyo yung mga factors po na yun. Ha? Mm-hmm. Para yun yung unang re-resolvahin.
2: Mm-hmm.
0: Kasi pagka nawala yung mga primary causes noon, automatic naman yun.
2: Magiging
0: maganda na rin yung tulog po ninyo.
2: Mm-hmm.
0: Okay? Parang mga Doc, nakon, napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol po kayong mga mensahe sa tipong mga tagapakinig.
1: Time na pala.
0: Bilis.
2: Yan po mga ka-wellness. Tandaan po natin yung mga pagkain. Yung sabi ni Doc kanina, baka killjoy tayo.
0: Mm-hmm.
2: Pwede naman kayong kumain ng meat, lalong-lalo na kapag ka-native or yung mga ano, yung mga hindi imported or yung mga mass produced.
0: Hindi cultured.
2: Kasi alam natin, marami po mga antibiotics and mga bacterial, mga bacteria po yun and mga antibiotics na iniinom. Kaya pumili po ng pagkain na maayos and at the same time alagaan po ang inyong sarili mag-ehersisyo. Of course, taking premium D3 and vitamin C is napakaganda po talaga. Yan po ay sigurado po kaming napakaganda po magsuporta para ma-boost po ang inyong immune system at ang immune health po ninyo to fight against bacterial and viral infections, mga ka-wellness. And of course, isama nyo na din ang Santon Plus Gold Herbal Capsule po natin, mga ka-wellness. And maraming salamat po dito po sa pakikinig sa ating programang The Secrets of Health.
1: Sana po'y nakapag-iwan tayo ng makabuluhang talakayan at subaybayang muli ang palatuntunan ng The Secret of Health sa susunod po na mga araw. Doc Algie po ito mula po sa Yes to Health.
0: Maraming salamat Doc Algie at maraming salamat Doc Ron. Maraming salamat din sa lahat ng mga tagapakinig natin at mga viewers natin sa atin pong Facebook live streaming. Wala uli nakakuha Doc ng ating mechanics ha?
2: Uh-huh.
0: Sa atin pong sa atin pong pag-giveaways, mga ka-wellness, ha? Ay, sa susunod, i-follow nyo yung mechanics natin. I-share nyo yung ating live streaming. Oh. I-comment ninyo dyan ang mga good experiences ninyo. At huwag kalimutan ang hashtag The Secret.
1: Samantalayin nyo kasi ngayong August lang yan.
0: Oo nga. Sa mga gustong humabol, mga ka-wellness, ha? Ayan. Para habang nakikinig kayo, mabahagian kayo ng ating pong napakasarap na Santon Gold Coffee Mix. Marami na nakasubok nito, Doc, ano? At marami na natutuwa pagka nakakainom sila ng ating mga healthy coffee. Okay? Sakalan po ating butihin na CEO, Doc Remilito Uy. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hines, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ngayon po laging dalangin ang Panginoon na ang siyang patuloy ng papagaling at magpapalakas ng ating pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
4: The Secret of Hell.
3: The Secret. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
5: Mga katropa, exciting dito!

0: makatrupa. Exciting!
1: Ang programang maghatag og inspirasyon.
2: Babay ka! Basig marate ka!
3: Gusto naman!
4: Even though it's been so long.
1: Bahin sa gugma.
5: Ako, giningon kay ko nimo.
6: Promise?
5: Promise.
6: Ako po, giningon na nimo.
4: You like crazy.
1: Kasakit.
7: Diba, ligit up naman ka, diba? Pasakti na siya.
1: Adlaw-adlaw mo pahila ka nimo. O mo pakatawa.
8: Ay, mahaligi. Uy, gwapo lagi. Pero dakot sa tag-iya.
1: Sa programang X-Rated.
9: Ayaw. Ayaw na. Sabon.
1: X-Rated.
10: Moritz.
11: Unya, karon.

0: Nagkalain-laing sitwasyon o sugilanon sa kinabuhing sa tao nga nakinhanglan o tambag sa mga katrupa sa programang X-Rated. Inyong makauban ang babe ng bayan. Amoy pala, ulam na. Babe Sabrina.
1: X-Rated.
0: Alauna imidya hangtod alas tres sa hapon. Lunes Santo Biyernes. Dinilang sa XFM Network Philippines.
1: X-Rated. Here's a song for you mga babe entitled Cruisin'. Unya sa tong pagbalik at tangin ninyo ang atuang X-rated drama. Enjoy the music.

with it. That was Make It With You by Brad. Diba nga nang kaya natin na malagpasan lahat basta't kasama kita. I wanna make it with you. Gusto kong maabot yung mga pangarap ko na ikaw ang kasama sa buhay. Mga ba? Wala ba niya siya'y mga ati? Alauna 44 na sa hapon mga babe! Mayong hapon kanimo diha. Kumusta man ang babe na ako nga ganina pa nagpaabot sa to ang pag-uban-uban? Of course, ilang gihapon sa programang X-Rated. Uy! Mayong hapon sa mga babe na to nga ganina pa naka-tune in. Ganina pa nag-subaybay, pinaagi sa tagsa-tagsa ka mga dahil sa ilahang radyo karon. Nga nagpaminaw diri sa XFM, mayong hapon sa Macau sa mga babe. Lahing adlaw na sa batong pag-aubanan, and of course, this Wednesday afternoon. Uy, August, ano na di ay no? 12? Paspas kaayo ang adlaw mga babe ay. Murag feeling ako kay paspas kita manigulang. Unyang uban, nanigulang na lang, naginusara gihapon. Ang uban kay dili ko sigurado kung sa ba? Asa ba paingon ning mga babe na to? Or na baka ipaingnan taani mga babe? Ay, parang hindi na ako sigurado dyan. Anyway mga babe, no, as I've mentioned, medyo paspas kayo ang tuyok sa adlaw. Adlaw Miyerkules na pod. Murag bago lang man to naglunis uwi. Murag bago lang man to mga adlaw nga malipayon pa mo niya karon wala na. Bago pa to mga adlaw nga nagtagbo mo niya paghuman sa tanan, gi-ghosting na ka. Paghuman lang sa mga panghitabo mga babe, nahanaw na siya. Wala tayong magagawa dyan, kundi ang... Nakuratan lagi ko ato. Sa to? Kayo. Anyway mga babe ha, maayong hapon sa mga babe na ito nga nagpaminaw diri ka rin sa may XFM 89.1 Davao. Maayong hapon. Ingon man sa mga babe na ito diri sa XFM 107.1 Tagum, XFM Johnson. Diri sab sa mga babe na ito na Mati Subong sa may Mati City. XFM Bukidnon. Sa XFM 89.5 Pagadian, XFM Ipil, XFM Zamboanga, XFM San Franz, sa XFM 99.9 Tacloban, o sa mga babe nato diri sa XFM 88.3 Cebu, ingon man sa XFM 101.7 Canlaon. May nga pong sinyo ang tanan sa mga... Gusto magpaabot sila mga greetings, requests, shoutouts sa tuwan ng taga-agpagtagad unya sa unahan mga babe. Pwede na ninyo ipadangat na daan. No? I-save na ninyo daan diha nga tuwang text line, hotline para sa pwede ninyo tawagan unya nga number para sa tuwang tambag sa tuwang X-rated drama. 0969-333-0537. Hinahinayon ako, babe, ha? Para dili ra kaayo paspas. Para dili ka mag-apas. 0969-333-0537. Diha i-tax ang imuhang greeting, shout-out, request ni mo, babe, kaya toan ang taga-agpagtagad unya sa unahan. Pwede po mo magtanaw sa tong Facebook Live karon. Live na ninyo nga makita sa XFM Davao Katropa Digital. Makita ninyo diha ang naong ni Babe Zabrina. O kung unsa ba dyan ni ka, busok, tambok, o undon. Say undon. Kanang unoron bitaw. Diha ninyo makita. Ah, maod ini siya. Anak yun. Makikita nyo po, pinagi sa tuang Facebook Live. Trohon ako, babe. XFM Davao Katropa Digital. Pwede po sa tuang Facebook page ni Babe Zabrina. Ang Babe Zabrina o baka ang Zabrina XFM Davao. Ayan mga
mga babe. Alauna 48 sa hapon. Oy, ready na yung self diha kahit taw-tawad sugda na nato. Ang atong X-rated drama. Sit back and relax. Timplahan na ng kapi diha, babe. Kay para focus na kaunya sa pagpaminaw sa tuang drama. Di na ka ma-istorbo. Dili na kang magtindog-tindog pa. Para maka-focus lang yung kagpaduol sa imuhang radyo. Nga maminaw sa tuang drama karong hapuna. Timplahan ang Xanthone Gold Coffee Mix, mga babe. Sa mga wala nakabaluhan, itong Xanthone Gold Coffee Mix, doon na niya ay glutathione and collagen. So, kung medyo stressed sa ito ang mga work or natay, ano ba itong mga stressors, nga dito na tumalikayan, adlo-adlog itong bulabugon. So, night times makita, haggard, nagyug ko tungod sa kadaghan akong gihuna-huna. Mas better, babe, imuhan ng higupan o kape. No? Matanggal pa imuhang stress diha. Kaya na may uban good nga stress reliever nila ang pag-inom o kape. So, naka stress release na ka sa pag-inom o kape. O niyang kape, pag-inom mo hang-inom, healthy pag-iod. Adunay glutathione and collagen, makatabang, no, para mapahimsog ang atuang pamanit atong lawas, mga babe, maging blooming tayo. Or sa mga panadiling na term, manghimisong gihapon ta. Bisan pa madagan tagiuna-una, nanghimisong gihapon si Babe Zabrina. Kanang nanghimisong, dili na siya bad, ha? Kanang blooming na siya, mga babe. Sa mga wala pa rin nakaila, diha inyo nakauban or makauban sa tuang programang X-Rated Matag-hapon. Of course, ang inyohang babe ng bayan, ang babe na amoy pa lang, ulam na. Anong amoy kaya tayo na ulam? No, ano kay I mean, anong ulam kaya tayo? Para kung simhuto ni mo unsa tangasudan, ma-identify din, kini. Bulad yud ni. Kini sa nga sudan kay kuan yud ni katong sinugbang pusit. Grabe na pud nga. Amoy pa lang ulam na ang babe ng bayan, Babe Zabrina. Makatawa lagi ko ato. Ingunana na dapat. Ha. Sige, babe. Plaster na diha. LL na diha. Lingkod-lingkod na. Laray-laray na. Kay sugda na nato. Di na nato. Itugay-dugayon. Ani-ana. Isulod ko na, babe. Ang atuang X-rated drama.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni mo ang hait ka na ba?
3: Mauni ang butul sa inyong kinatao. Mas sobra ka to kayo. Putlon ko ni Agmat. Tagbalang talan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: ipaandam. Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated. Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga gibadan ning atong tulumanon ug hatagan og tambag pinaagi sa atong bangkitang Babe Sabrina. X-rated. Dalit kaninyo sa XFM.

0: Zabrina, palihog tawag lang ko ninyo og Emang. 50 anyos. Kining akong problema mahitungod sa akong anak nga grabe kaayo kahingaon. Og aron inyong hisabtan ang tanan, sugdan ko sa ingon ni ini ang tanan.
1: Unsa, gigutom ka na sab?
2: Oma.
1: Ginoo ko ni mo, Jerome. Wa pa ganito luka oras gikan sa pagpaniudto nato. Gigutom ka na sab?
2: Ma, sige na mabi. Palit sudan ba?
1: Ah, palit lang pahandid to.
2: Ma, ayaw lang ng pangan ba, oy. Kanon lang.

0: kahumot ka na imong giluto diha.
1: Oh, nagluto ko sa imong paborito, humba.
0: Oh, lata ha?
1: Ay, lata gyud. Kay imo ra ba nimong paborito ang humba nga lata?
0: Nindot ang lata. Sige, mag-ilis una ko ron makahulat kikog kaon ug humba.
1: Ah, sige, ilis una dito.

0: 맛있어.
1: Jerome, Jerome. Huwag mungkot kay tingog-tingog diha.
2: Ikaw ang nagingon na naman, basta magkaon, di magsigil tabi.
1: Pila naman kahiwa ang imong nakaon, ha, Jerome?
2: Ikaduha pa ganin, ima?
1: Unsay ikaduha, nga lima man na akong gibuta nga hiwa dihas panaksan. Unya, usa naman lang nahabilin, maong upat ng imong nakaon.
0: Sir! Ang sabo mo? Hey, ima, asang tirago na? Gigutom na mong perteng nakakaon? Sige na, sige na. Padayon na tas pagkaon.

0: Ngay upat kay wa sa humbang nga naibilin. May na lang ni, natay mas udan og mas buntag. Initon ko lang ni.
1: Sige.
0: Ah, sige, kay tiwason ko naghipos ni.
1: Okay.
0: Loloy, mga tuhog na ta, uy, duka naman.
2: Una lang siya dito. Huwag pa mong giduka.
0: Ay, doon nga, nagutakot.
1: Ay, sige.
0: Sige, tana. Ugma ba? Ikaw lang ang maglungag og sayo, ha? O niya, inita niya tong humba.
1: Okay.
0: Sige, tuhog na ta.

0: Hola.
1: Ma'am, minoka.
0: Nainatagak nga tos kusina. Adios. Gilungka man siguro sa iring ang kaldero nga gisudlan ako sumba.
1: Tuwa dito eh.
0: Karuning iringa. Ni Anang Silik. Mapuspusan lagi ti karon. Bantay ka lang. Ah, niya. Pasigaw na nako ang suka. Niara. Oh, Jerome. Ikaw mag-udian yung nagkaon nga. Wa magpasiga sa suga.
2: Mangaon tama.
0: Ginoo ko. Imong gikaon ang humba. Bebe. Oh, hala. Usa na lang kahiwa ang nahibilin.
2: Gutom ko kuma, mong mikaon ang kukusap.
0: Unsa?

0: Babe Sabrina. Mauna ang kinaiya sa akong anak. Kanang hangul kaayo og kaon. Wala ko kabawon siya akong buhaton aron mapitol siya. Gisumayan bitaw na ako og padayet. Dili gyud mahimo. Magkawat-kawat gyud siya. Og sa dihang nagstorya mi sa akong bana. Mo kini ang sunod nga panghitabo.
1: Normal pa kahaan ang akong anak, Delia?
2: Normal na, oy. Unsay pagtuon nimo? Abnormal?
1: Di mangod normal ang iyang pagkaon. Diyot-diyot.
2: Oh, na mag-iingon ana, day.
1: Nakabantay ko ana niya nga. Karun lang siyang tuigang nag-iningon ni ana.
2: Oh, basig. Migana na lang yun ang iyang kaon.
1: Ay, sa una, no, ang usa ka kilo nga bugas na mo, madaog duha kalungagan. Karun, usa na lang kalungagan. Kay puwera buyag, midakup man ang kaon sa akong anak. Jerome, nagkaon ka na, sab?
3: Gutom ang gudma?
1: Oo. Jesus. Alas dos pa man taon sa hapon, oy Jerome. Naniud to ta alas 12 man to. Igutom ka na?
3: Kamagod ma, kanang gamay rin gutong ikaon ma, ganin na.
1: Unsay gamay, nga kaugdo atong kanon diya sa imong plato.
3: May lami nga sudan ma.
1: Unsa gud tao iway lami. Ikaw man ganing na, nakahurot sa duha ka penerito nga dagko.
3: Karon malami kayo ang buwad bulinaw ma. Nga gibutangan og lamas. Lami kayo ma.
1: Hinahinay lang kung kaon, di Jerome.
4: Wa na tay bukas?
1: Oh, nahurot nang usa ka sako nga imong gipalit.
4: Wah! Tulo ra ta din eh. Kadali ra gud nahurot.
1: Ay mahibong ka pa man, nga ang imong anak diyot-diyot man mukaon. Maong ayaw na lang kahibong diha. Palit na nga tuog bugas.

0: Jerome, nagkaon ka na sab. Alas 10 pa mangani sa buntag, oh.
1: Gutom na mag-uma?
0: Ay, ambot lang limong bataha agaw, eh.
1: Lami kay kaon, ma.
0: Seiki ka lang kaon. Pero ang imong lawas, wag yun manambok.
1: Ma!
0: Ambot lang yun ni mo, Jerome.

0: Uy, Jerome, ayaw pagkauwaw din ka. Mauwaw ta. Giimbitar ba yata ining dini sa bunyag sa anak ni Lilia. Maong pagkontrol sa imong kaon, ha?
1: Lagi ma.
0: Bantay lagi. Milagro. Gamay raman lagi ang nasi mong plato.
1: Kaurang nag-ingon ba nga mag-control? Maong niya, nag-control ko.
0: Ah, sige na, kauna. Jerome, kadiyot sa ha. Mag-CR una ko kadiyot.
2: Okay ma, okay ma, okay.

0: Nagkaon ka naman, Sabgur.
1: Gatagan mo kung balik o plato, ma. Aw, kaon na sa kong balik. Ama sa isigig butang nila o bakusod an, sweet and sour, maong nikaon sa ko.
0: Unsa? Ginoo ko ni mo, Jerome. Undangin na in tao na, uy. Magko palang gani kang nagkaon.
1: Ma, gamay pa man to, ma, eh. Pero, wa na itihit. Buga naging kong kaon.
0: Jerome!

Babe Sabrina, mao kini ang dako kaayo na akong problema. Sa tinud-anay, mauaw biya ko sa kong anak. Ngayon ana siya kahangol kung naa sa laing balay. Maong nagpadala gyud ko og suway aning akong problema. Pamasin og mahatagan ko ninyog tambag. Og mo kini ang akong mga pangutana, babe. Unsaon ko bani ang akong anak? Normal pa kaha ni siya? Sige lang gyud kaon, pero wala gyud siya na nambok. Ngano man ni siya, babe? Pasagdan na lang bakaha nako ang ingon ani si Jerome? Pero dali ra kaayo mahurot ang among bugas. Unsay akong himuon ani, babe? Daghang salamat sa inyong tambag.

0: Solusyon para sa kalusugan ng hanap mo, dito na tayo sa Subuk na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
1: Santon Plus Coffee Mix user. Atong paminawon.
2: Ako si GR, taga Vilita, Malaybalay City. Adik gid kuya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaod to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Na, may pa akong matiyag, tistingi bla.
1: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
3: Kudi ay si Alvin, biker nga si Gig Kasubawan. Isip usa ka cyclist, permigid kong natumar o Premium D3. Aron lagsik firmi ang ako mga tiil o dili basta-basta bubigay pag naana sa race. Maayos sab ang Premium D3 kay namatikdan ako nga di nako ginasipon o wala nako ginasubawan.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, magkikita ko din.
5: Dili na lagi.
4: Kalit malang nausap ang imong huna-huna, uy.

0: nga itong sabot. Naunsa man ka?
1: Sa muka, oy.
0: Lumbat. Gimingaw ba yung panin mo? Ayaw kong inangawa ka, gimingaw na ako.
1: I'm tired. Stress.
0: Dung.
1: Unsa man gyud?
0: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni awa, imnani, arun ganado ka. Sige na.
1: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Senten Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senten Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senten Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sistapain. Dayan po ito na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sistapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sistapain lang ang mabisa.
3: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain.
4: Symptoms persist.
3: Consult your doctor.
4: Sa mga butika.
5: Bitin ka ba always sa kape mo?
6: Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo.
5: Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan.
6: Dito ka na sa sapat at tapat.
5: Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
7: Kayo.
8: Sakit imo,
7: lawas o katulugon ka.
8: So kada ko'y nadunggan sa radyo na premium D3 coffee mix. Akong gisuwayan. Dili na ko magduka o lami kay siya imnon. Lahi sa uban na kape. So kada kainom ko aning kape, mawala akong sakit sa akong lawas. Mawala akong katulugon. So kada nakainom ko o premium D3 coffee mix. Kamu diha mga tindera, imbitahan tamo na inom mo kape na premium D3 coffee mix.
9: Premium D3 coffee mix.
10: Premium D3 coffee mix.
9: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
11: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
12: Claire Skin.
13: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: kat tempat. Exciting.
1: Hello. Himut ko.
2: Lang saha, yak ko, okay? Ya lo. Niya, igdal sa kadug tubig daan. Imna, ay mo vitamins, isulo na tubig, okay?
1: B!
2: Next time, ayaw yun kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos makini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
3: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
4: Send money abroad, quickly and easily, with Emu Year to Western.

0: was hard to say I'm sorry by Chicago. Alas, dos, 22 na sa hapon, mga babe. Paspas kayong oras. Nako. Pero wala tayong magagawa dyan. Sa mga babe na tadi nga ganina pa, ay nagpaabot sa to ang pagbalik. Mayong hapon kaninyong tanan. Ingan man sa mga babe na to nga karon pa pud naka-tune in, karon pa nakaliso sa mga angang lisoon diha. Karon pa nakabulikat sa ilang mga radyo. Ayan, sa mga naminaw karon pinagi sa tagsa-tagsa ka mga dial na frequency sa to ang mga XFM stations, Visayas and Mindanao. Mayong hapon sa inyo sa makausap mga babe. And of course, sa mga nagtanong sa to ang Facebook Live and TikTok Live right now. Mayong hapon and welcome po sa programang X-Rated. Nadunggan ba nato ang storya sa kinabuhi ni ato ang letter sender karon si Emang, no? 50 anyos na si Emang. Ug niyahang problema sa iyahang anak mga babe. Parang ano man yun kanang may medical condition something, no? Kasi kung ingon anak mang good ka, na may term ana ha, ako kagayanon, asa kagayanon myself. Nakanang inistoryahan na mo ba nga kagayanon good is kanang bulaos morgingon ana good. So, familiar na ko to from Bulwa, Cagayan de Oro to ato ang letter sender. So, silingan rami ato sa Cagayan. Na so, mangyana nga term sa mga magudis, bulaos mukaon ba? Kanapitong kusog kay mukaon, kanang hangul o pagkaon. Namurag ingon ana ang term ni Emang sa iyahang anak. No, though, bisag anak to niya, pero medyo at some point no, sa iyaha is ginakaulaw niya. Tungod lagi sa ingon na to klase ba nga behavior, especially if nasa mga event, dagag tao. Sumurag maulaw siya dadun ng iyang anak tungod adto basin niya, mo reflect sa iya ha. Now, ikaw diha, babe, munsa ba itong angay tambag kay Nanay Emang, no? Kay mo ito iyang problema. Unsa ba'y dapat buhaton siyang anak? Maulian pa ba daw to mga babe? So sa mga gusto diha mag-advise, pwede ninyong ipaabot sa tuang hotline, sa tuang text line 0969-333-0537. Pwede sa mo magtawag mga babe ha, sa tuang hotline, same number gihapon para nga personally maka-advise gidug madunggan na to. Inyong ha mga pangmalakas ang advice sa tuang letter sender. Speaking of advice, na natay caller sa Pikas Linya, maayong hapon sa imo diha babe. Kumusta man? Ugun sa tuang ikatambag karong hapuna.
1: Maayong hapon, Katrina.
0: Hello, maayong hapon. Si pangalan, babe?
1: Si Fatimani, all the way from Mako, Davao de Oro.
0: Ayan. Si babe Fatima sa may Mako, Davao de Oro. Babe Fatima, kumusta man diha sa may Mako? Karon init ba?
1: Init kaayo, init ka. Init pa sa imuang kiyos niya, boses.
0: Mas init pa sa ko ang boses. Pero at least ang panahon diya init. Ang relasyon manggud sa uban, bugnaw na.
1: Oo, mo dyan. Ang relasyon sa uban, bugnaw. Pero sa amu, ah,
0: init. Sana all ang gihapon ta dri na say. No? Moragin na tong trabaho, ani. Abi na kung ang trabaho na ako dri kay maging DJ. Tig sana all ready ay ko sa mga relasyon sa uban.
1: Oo, tig sana all naman ka. Kung makakita ka, huwag dawan mo, ah.
0: Di na lang. Ayaw lang, dele lang. Dele lang ko, ana. Pasko sa mga ingon, ana, babe.
2: Easy.
1: Ano? Ayun, pagpaske. Mabiyaan ka sa train.
0: Okay lang, mabiyaan. Basta di lang mapaingon sa maling tao.
1: Punta sa maling tao.
0: Dilig yun. Ay, nako. Move on tayo sa akin. No? Kaya murag ako na ang gitambagan diri. Murag mali na ni siya. Di na ni maayo. Babe Fatima, unsay mo ika-advise sa tuang letter sender karon intawon si Nanay Emang sa iyahang problema nga iyahang anak na si Jerome nga kusog kaayo mo ka. Unsa bay angay niya buhaton para sa imuha?
1: Para sa ko dili na man sila magpalitong isa ka sa akong bugas kay mahurot gihapon ka ulo.
0: So unsa na lay buhaton?
1: Sa isa ka adlaw. Isa ka kilo rin ang paliton.
0: Para makontrol.
1: Control.
0: So dapat limit lang gid sa isa ka kilo sa isa ka adlaw.
1: Oh, ana rajud.
0: Nya paano babe kung ano, isa ka kilo tapos mahurot og kaon sa iyahang anak. Wa na sila kay kauno na kay limit man gyud. Antos-antos na lang gid sila, ana.
1: dili man ako pwede nga kuan dapat mo limit limit sa kaon. Isa man ang kuan sa kasilo lang ang ilaang na palit. Nga wag ako man wala sila yung kuan. Pero ano rin ko nagginamos o bulan.
0: Pero murag feeling na ko sa kanon siya kusog mo kaon kay na di ba kaganina sa drama murag ningon siya nga okay lang nga wala kay sudan basta daghan lang og kanon. Oh! No, so naa siya oi.
1: Ayo diya, mawasan po na niyang kanon kay mobi na yung magkakaruo ang kanon.
0: Oo, taas kayo ang carbohydrates. Ay,
1: isang po dili sa manambok.
0: Oh! So dapat ilang buhaton ani minusa ng ilahang stock sa bugas ana ba babe? Oh! Oh, para makita ni Jerome, kumbaga ma-mindsetting siya nga, ay, saka kilo ra gid among bugas. Kanang di na jud ko pwede oh. Magpatara og kaon ani.
1: Oh, yun. Ayan. Siguro gamay na siya tungol kay...
0: gamay tungol, grabe. pero ang... Mo itong ilang buhato ni Nanay Emma, i-ano niya, i-limit ang ilahang bugas nga stock sa ilang balay.
1: Oh, anak, the limit,
0: oh, ayan. Para dili na matintal. Kay lisod kaayo kung na yung mga kanang mga tintal, no? Kanang mga tukso sa paligid. Tukso! Layoan mo! Tukso na po. Namahingon, Ana. Palayo! Ano, kanang sitagana nila, kanang panuway palayo. Mayon, oh. Ana.
1: Batik ang dapat niya na si Jerome kung untay kuan ana. Untay kuan ana sa doktor, manang sinisag kaon.
0: So, ipa-check up po niya si Jerome. Ayan. Grabe ang mga ano advice. Dagan po kung na dari mga nakita ang mga text nga advice nila. Kay usually, ingon ana po, ipa-check ang iyahang kanang medical condition kay basin daw po og na ay something to do bitaw sa iyahang problema sa panglawas. Oo, babe, Fatima, salamat sa imuang advice. Imo mga greetings sa imuang katropa and friends. Yes,
1: ako ako mga katropa and friends. Si Marvin, si Dato Kali, si Julio, si James, si Aldrin. Mm-hmm. Ako ang someone pala love si Chris.
0: Mugawas na ko.
1: Ay, nagawas?
0: Wala na'y tao, dere?
1: Tayo mag-unganay ka.
0: Babe, Fatima, salamat kayo sa imuhang advice and of course, mga greetings din mo na sa tuang mga babe, katropa and friends. Babe, thank you, mama chup-chup.
1: Exciting!
0: Diyan nangingon, ana, magin mga babe. Ay, ay nako. Salamat kayo, babe Fatima. So, para sa iya, limitahan lang daw. Isa kakilo lang daw ilahang iba dyan. No, kumbaga, dili na daw mag-stock o daghang bugas kay mag, ano, kanang anggana, bitaw sige lang, daghan bitaw bugas diha, o. Oh. Isa kasako bitaw ng bugas diha. So, magpatara na hinuon o kaon si Jerome. Mayong hapon, babe Boboy Abrasaldo. Mayong hapon, DJ. Sa XFM tayo po, babe Boboy, no? Sa Visayas and Mindanao. Mayong hapon sa Imuhadya. Ingon man sa nagapabot sa iyang greetings sir. Hi, madam. Grabe. Gaya sa madam. Madam Damien. Totoo yan. Madam po tayo. Madam Damien sa lahat ng bagay. Pa-shoot out di ay ko. Pa-shoot out di ay ko sa LCE Alteration Barangay Mambaling from Danny. Ayan, hello sa imo hadiya babe Danny. Maayong hapon. Og sa LCE Alteration diri sa may Barangay Mambaling, maayong hapon sa inyo hadiya og salamat sa pagpaminaw sa X-rated. Good PM, babe. Exciting. Namina with the South Cebu. Exciting. Oh! Ay, nako. Oy, grabe si single 34. Mayong hapon sa imuha diha. Nga nung single, tapos 34 single ka. O niya, 34 na may edad. Kasi live din tayo sa ating TikTok account, mga babe. No? Babe Zabrina. Pakita, agi hapon na ninyo. Alangan, support ba? na yung mangita sa kuwang TikTok ani wa nagyud ni. Maano ma-expose na nga to ang mga tinago-tago na mga ano, mga sayaw. Ay, maayong hapon sab sa mga babe na tinagtanaw sa tuang Facebook Live natin, mga nag-adadri, nag-greet sa tuang FB Live. Sa mga gusto pa magtanaw diha ha, i-check ninyo ato ang XFM Davao Katropa Digital na Facebook page kay para makita ninyo ang tuang Facebook Live karong hapon na. Hello Joy, maayong hapon sa imo ha diha Joy. Napay nagpaabot og ilahang ano diri, ilahang advice. Wait lang basa una ko ha. Ninahanap ko ang layo na nun. Saan na yun? Ayun, ayun, ayun. Nakita ko na. Hello, babe. Greet me diri sa JTJ Machine Shop sa Pulumulok. Ayan, may...

Amelie. Seymour. Ano? Pa-request po ng song. Oh wait, hindi ko makita ang song. Ayun. Pa-request po ng song, The Day You Said Goodnight from Bughom, Walbual, Cebu. Thank you and God bless. Ayan, salamat kaayo, babe Miriam Illustrisimo, no? Maying hapon sa Illustrisimo and Team Team Family. And ito nang i-play mamaya, ang The Day You Said Goodnight. Sige, hanapin natin yan para sa'yo, babe Miriam. Ah, yes, ang Hail ang nagkanta. Sige, mamaya ating ipi-play yan mamaya. Anyways, napaging nagpabot ni sila ang advice. Si Boy Bugas. Murag feeling na ako, gibagay niya yung pangalan sa advice niya. Boy Bugas, murag si Jerome, may rason nga nung paspas mo saka ang presyo sa bugas sa inyong balay. Pero seryoso, mas maayog yun nga ipacheck kay dili man normal nga pirming, gutom, unya dili gihapon manambo. Matod pa ni Boy Bugas. So dapat ipacheck jud to. And si Doc Doc, emang kung sigigkaon si Jerome apan dili gihapon mo tambok og dali kayong gutumon, mayo nga ipacheck up siya. Basi na dunay kondisyon sama sa hyperthyroidism, diabetes, ulod baka sa tinay or laing metabolic disorder. Mas maayo nga masiguro pinaagi sa doktor kaysa magtag-antag-an lang ta. So far, mo rin siya pinaka-serious na mga advice doon. May gani, kinamay mga ingon-ana po, no? Mag-serious. Kita ani, murag. Bantog siguro, dili, yung ko-seryosuhon, ani. Tanawa ragun niya akong naong, mura pong joke. Ay, grabe. Bitaw, babe, mas mayo ipa-check up na na siya kay basin adunay kahimtang sa lawas nga maoy hinungdan sa iyang kusog nga pagsigigkaon. Kana sigurong sa ba kanang dali ra matunaw sa ba no kanang actually naa na siya sa atong Secret of Health, no. Explain na sa to ang mga naturopathic doctors diri sa XFM sa to ang Yes to Health. Kung unsa mga reason nganong naay uban tao nga kusog kaayo mo kaon unya dili ga panambok, no? So na yung mga rason na mga babe. Og mas better ingon ani ang mga advices na to so far nga gakadawat karon. Mas better gid magpa-check up. Para maunag yun. But anyway mga babe, atong oras alas 2:33 sa hapon. Basi na pay gusto diha magtawag mag-advice, no? Sa to ang letter sender si Emang karon. Pwede pa mo magtawag sa 0969-333-0537. Again, 0969-333-0537. Pwede ma-request og kanta, Dance With My Father. Thank you kaayo, madam. Madam Dami. Grabe talaga tayo sa madam. Sige, pa-play. Gihapon na to na unya, babe. Ha? After sa katong unang request nga song sa Tuadri. Yung The Day You Said Goodnight. Bakit ba? Anong sinabi niya sa'yo? Anong ginawa niya sa'yo after niyang sinabing goodnight? Ang alam ko, may ginagawa pa yan eh. Ayong after sabihing good night, may ginagawa pa talaga yan. Di ko lang alam kung ano ha. Basta meron yan, meron. Sige, ito na i-play later mga babe. Anyway, parang napaging nag-advise tayo. Si Nanay Karing. Nag-advise na si Nanay Karing. Grabe. Ana siya, ayaw kasuko permi sa imong anak imang. Basindili niya na kontrolado ang iyang gibati nga gutom. Mas makatabang ang pagsabot o ipakonsulta kaysa sigikag pangasaba sa iyaha. Diba, nakasabaan ta ni Nanay Karing. Naingon kung sa inyo halaga. Tama gano kay si Nanay Karing ginong mga saba sa tua. Mas maayo daw nga dili sigig pangasaba kay dunay possibility nga dili gyud kontrolado no ni Jerome ang iyahang sarili nga nung grabe siya mukhaon. Mas maayo nga himuon ninyo og schedule ang iyahang pagkaon og likayan ang sigi og snack. Pero kung dili gihapon makontrol, doktor na gyud ang sunod ninyong adtuan ana. Ayan, so mostly sa to mga nadawat, isang advice is magpa-check up or ipa-check up si Jerome. Now, anyway mga babe, diri na ta sa ko ang advice no kay basig ma-short na naman tayo sa ating oras.

nasabta na ako ang imuhang kabalaka, no? Isip usa ka inahan. Tinuod na lisod kaayo, no? Kung sometimes makita na to tong anak amurag, wala namang ginihunong iyang gana sa pagkaon. Say, makabalaka ba kaysa kamahal sa palitunon? Kidding aside, no? Sahay makahatag siya og kanang dugang gasto manggod sa tuang panimalay. Labi na kung budgeted, no? Ang kaninga tuang pagkaon. Apan, gusto lang po na ako na hinumduman, no? Nga, dili tanan nga kusog mo kaon tungod lang na sa kahangol or bisyo gyud niya ang pagkaon. Masama sa to ang mga nadunggan sa mga advices kaganina, posibleng dunay rason gyud ni siya, babe. Dunay mga tao manggod nga kusog mo kaon tungod sa ilahang metabolism. No? Nay uban paspas kaayo. Napoy uban ang lifestyle. Ang uban po, tungod lang yud sa kahimtang po sa ilahang panglawas or dunay medical condition. So kung nakabantay ka nga bago lang ni nagsugod, no? Nga permi gutumon si Jerome, bisan pa man bago lang siya ni kaon. Suma sa advice po, same sa advice po sa to ang mga babe kaganina, mas maayo nanay Emma, ipa-check up na siya, no? Aron nga makasiguro ta nga kanagong walay medical condition, reason behind this. Labi na kay ingon nimo, no, nga dili gihapon sa mutambok, bisan daghan kaayo siya ginakaon. Ang uban kung kanabi taong joke-joke nga istorya kay ano daw, grabe daw mukuan ilahang mga bitok. No, pero bisan pa man og joke na siya kay, sa uban ha, kanang kusog daw mo ano ilang bitok, mas maayo yun ipatanaw siya. Mas maayo nga ma-check sa doktor kaysa sige lang taog sig pangagpas pitaw sigig. Ay, grabe ang mga palaliton, mahal kaayo. Ya kusog mo kauna kong anak, no? Kanang siguro mahit na hinuon nimo siya sa sige nimo huna-huna ana. Na imbes nga matabangan nga ma-address ang issue, ang concern, ang dating ana is magtaas bitaw ang imuhang kalagot sa iya ha. Kay imo huna-hunaon naman ang gastuhon ninyo sa inyong panimalay. Sa bahay no sab ni Jerome, kinahanglan pod niyang masabtan, babe, no, nga ang disiplina pod sa pagkaon, importante sab. Dili tungod pod kay gigutom siya, pasabot nga pwede na lang pod siyang mukaon, bisag unsang orasa, or bisan naaman sa daghang tao, no. Kailangan gihapon tudluan pod siya nga i-discipline gid iyang self, regardless nga maingon siya nga dili niya ma-control usahay. Ang ano man good mga babe, no? Sometimes ang pagkat-on ba sa self-control, importante siya nga bahin sa pagka-mature, no? O sa pagrespeto pod sa uban. So kailangan pod pasabdon lang nimo si Jerome na ang ingon ana nga behavior is pangit siya tanawon sa uban tao. So sa imo diha nanay Emang, pwede ra ka nga dili magpanic, no? Padayon nga ampingi og sabtang imong anak. Og ayo kalimting i-guide siya. Mugani na sometimes ang atuang role as mga ginikanan is i-guide ang atuang mga kabataan. Always yun ako ginaingon, ang good communication yun o gusto nga pag-atiman, no? Pagpalangga. Isa sa makatabang sa bisan-unsa mang klaseng relasyon. Sa bisan-unsa mang klaseng kalibog or problema ninyo nga ginaatubang. Kaysa magsigit ng tagyaw-yaw ani kayo, say kapoy, nakaayo. Kung nga doon ay duda, no, sa ihang kahimtang na basig na yung medical condition jod, ayaw na jod paglangay. No, pwede ka magpakonsulta sa doktor aron nga ma-clear tanan or pwede po ka magbisita sa tuang Yes to Health Clinic, no, naman tayo mga klinika. Nationwide sa Yes to Health Clinic kay libre man ang atuang check-up. Mas better mapacheck nato sila sa tuang mga doktor para mabalaan kung unsa gid ang tinud niya status ni Jerome nganong ingon ana siya kakusog mukaon bisan og walay impact nang wala siya nagtambok babe emang. Salamat kaayo sa imong oras sa gigayon nga gihatag diri sa XFM sa tuang X-rated. Ayan. Atong oras mga babe. Alas 2:43 na sa hapon. Ato pang i-check din yung mga greetings, babe. Eh, basig napatay wala na greet. Babe, Luz Bimindao Gaya, hello, maayong hapon sa imodra and Joel Juan. Uy, magandang hapon, DJ. Ayan si Babe Andong, maayong hapon sab sa imuha diha. Asa man ka naminaw ron?
Asa man ka naka-plaster karon? O gunsa man ay inyuhang gihimo diha mayong hapon. Si John Chu, ayan, salamat kaayo, babe. John Chu, umabot na naman tayo ng 2.1 likes dahil kay John Chu. Nang haway na sub daw ni iya ang mga kamot. Ayan, mayong hapon sa imo diha, babe, John Chu. Precious, hello sa imo ha. And kay babe Roldan, magubat. Maayong hapon o mayong pagtanaw sa tuang TikTok live. Oh, guys, sa TikTok. Pero na paingon ana oi. Oi kay Humble, namino si Humble karon. Kung asa man kagibutang Humble, amping diha kay wala ra ba ko para ampingan ka. Oh! Oh, ba? Oh! Alas 10:40 is 40. Alas 10:45 sa hapon mga babe. Medyo ano na to, sayuhon na to o gano'n karon kay para napatay time na maglabing-labing pa muli. And speaking of labing-labing mga babes, kung sometimes sa ngatua bitawang ka ng kanabitong kabaskog sa mga angayong pabaskugon diha, medyo dili na gid makalahutay during labing-labing. Labi na kung magsige na lang jugag hangyo, nga naman na. Nga nung magluya, mangyod. Naputol na hinuon ang atong gana. So babe, panahon na para mag turbo male enhancer ni muhang uyab or imong bana diha. No, kay lagi matud pa ni katropa ang Larsa Newell, makasugakod bisag nagluhod. Charo, pwede siya gaano, pwede siya i-side stand. Tungod sa kabaskog mga babe. No, sex enhancer ang atuang turbo male enhancer. So kung namoy problema sa inyuhang paglabing-labing sa imuhang misis or sa imuhang uyab, babe, kung medyo dili gid ka masatisfy, panahon na siguro para regaluhan ni mo imuhang uyab og turbo male enhancer. Mapalit gihapon na siya ha sa tuang mga suking butika and of course sa tuang Yes to Health Clinic nationwide. Makaingon jud ko ang proven and tested. Proven and tested talaga natin yung turbo mga baby. Kasi hindi lang po yan para sa mga lalaki. Pwede din yan sa mga babae. Kasi aside sa sex enhancer po ito, pwede din po tayo, anong tawag dyan? Energy booster din. So kung medyo luya, niya tong trabaho kapoy, kaysa magsikag ino mag-energy drink, mag-turbo male enhancer ka na lang. DJ, ganda! Pa-shoutout nga pala ang mag-asawang Mr. PJ Kabusaw at sa kabiyak niya na si Rizal May. Thank you! Nang Kabadbaran, Agusan del Norte. Ayan, maayong hapon sa inyo, hadi ha. Sa may Kabadbaran. 35, oh, salamat ka ayon. Walang tayong oras mga babe, 2:47 na po sa hapon. Ug mga adlaw na sub, mag-uban-uban gihapon ta same program lang gihapon ang same station, same time, di lang gihapon sa programang X-Rated. Unya, sa unahan, nagapatag mga programa nga musunod diri sa inyo ang mga, ano na, sa inyong suking station ang XFM, Visayas and Mindanao. Salamat kayo sa itong nakigduyog sa itong programa karon, sa mga nagpaabot sa ilahang mga importante kahit akong tabang kaayon na mga advice sa tuang letter sender, sa mga babe na ito nga nagtawag pod para mag-advise pod, no? Personally nga sila gusto magpaabot sa ilahang gusto itambag. Kay babe Fatima, salamat kayo. And of course, dagang salamat pod kayo sa imuhang nanay Emang, sa imuhang pag-paabot, no? Pagpadayag sa imuhang storya sa kinabuhi. Ingon man, kining suwat tampo ni mo, may kalabutan sa problema ni mo sa imuhang anak nga si Jerome. And I hope kato mo ang mga tambag nga napaabot, nakahatag o gamay nga pagpaklaro sa imuha. And at least guide sa kung unsa ang sunod nga buhaton. Salamat sa makausabog sa mga babe nato diha, nga gusto po magpaabot sila mga suwat tampo. Pwede gihapon na ninyong ipadangat mga babe. Pwede mo mag-text sa tuang text line o baka sa tuang Facebook page i-PM mi diha or ako personally sa kuang Babe Zabrina na Facebook page or Zabrina XFM Davao na Facebook account. I-PM ko diha kay para nga ato ang himuong drama ang inyohang storya sa kinabuhi o gugma. Ay, salamat sa pag-send ng heart. Sana totoong puso yan para hindi na ako nag-iisa. Sayang. Anon ba yun?
Salamat po naging kuigong oras. Bisagun sa unang inat-inat. Pani talimay. Pasensya na lang yung mainat. Karo mga oras sa mga babe. Kung asa man mo nakaplaster karon, maing hapon sa imuha diha. O kayo'y kalimot sa pagpa. Pagpa-gwapa o gwapa. Ana na. Dapat healthy kanunay, magpahimsog ta sa tuang panglawas. Sa baga na ta sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Amping kanunan, love you all. Mwa mwa chup chup. But before, and here's a song for you. This is a requested song entitled The Day You Said Goodnight by Hale. And musunod po unya mga babe, ang Dance With My Father. Still a requested song. Amping mga babe, love you. Wala na ba ko diha para ampingan ka, ha? Bye.

0: lang at marami pang kasunod dito sa XFM.
1: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum. Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
1: The Secret of Health.
3: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer po. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duwa ka semana. Ako na jud kaayo ang kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
1: The Secret of Health.
5: Vision X Plus user, atong paminawon.
6: Ako si Martin usaka wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapituhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pang wilde, medyo na ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayo katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
1: The Secret of Health.
5: Xanthon Plus Coffee Mix User.
7: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawan, Xanthon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiangkia. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
5: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Xanthon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. palit sa mga butika sa inyong lugar.
4: The Secret of Health.
2: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang o bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
4: The Secret of Health.
2: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
4: The Secret of Health.
2: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Katropa, kung nangita mo og dekalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha, basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
8: Bush, amo, magpakilo ko sa Hubay Bay.
9: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan.
8: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
10: Bato good taon, mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
9: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
11: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50. 20% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.
1: 107.1 XFM Tagum.
12: Exciting. Exciting.
1: XFM time, it's 3 o'clock. Time check, brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
13: Mga katropa, X

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Dahil sa UTI, maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
2: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na din ka tuwid na din ito makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgura good ko. Kanya ito, dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
0: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapo yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo din yung copy dahil yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District. Na nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy man kay paguli, istingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
7: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
6: Oh, mo ba? Tigamitan man guguan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
7: Oh pa, maayon ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usaka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, maka-manage sa high blood pressure, maka-balance sa hormone, maka-improve sa digestion ug heart health, maka-ubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
6: Oh, mo ba na? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang ug kalimot, sige pa jud ug kasuko.
7: Oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea kay maka-stabilize man pud kini sa mood.
6: Ah, sige nak pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Vitamin C. Vitamin C. Mag Santon. Vitamin C. Vitamin C. Vitamin C. Mag Santon. Vitamin C.

0: Sun Tone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
3: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
4: 107.1 XFM Tagum. Exciting!
5: Exciting! Exciting!
4: This portion is brought to you by VisionX Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. VisionX Plus. This is 107.1 XFM Tagum.
5: Exciting!
6: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Exciting!
1: At nangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Ako si Marlene, nagpwesa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko, sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po lang akong menstruation. Ipatay ko sa kumbana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po lang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
4: Mabisa at safe ba na vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santon Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangustin. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
5: The Secret of Health.
6: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Nganuman, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unsa sa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pa nga pagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
5: The Secret of Health.
6: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas, kung hilig yuta minom og kape, ato gyung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na siya manghigala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mainom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga soaking nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magka sakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
5: The Secret of Health.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
7: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit kay akong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na nako og Santon Plus Gold. Duwa ka semana na akong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: The Secret of Health.
8: Ako si Rowena Monchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
9: Santo Glass Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Santo Glass Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Katropa, kung nangita mo og dekalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo. Kundili, customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Nagahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
12: Boss Amo, magpakilo ko sa Hubaybe.
13: O sige no, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
12: Batogol taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
13: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
14: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
15: XFM time. It's 4 o'clock. Time check. Brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa.
16: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
17: Mga katropa, exa

Y2H Broadcasting Network Incorporated 107.1 XFM Tagum.

0: Exciting!
1: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
2: Ako si Jonathan Layaw, dapat pat malay-balay na ako'y ibati nga pagpanakit sa akong tangkubo. Ay blood man ko, sa high pag yun, makabati ko, lipong-lipong. Oto nga, nakadungog ko sa radyo, anangan to, plus goal niya. Sa tumaradaan na akong lula, oto ni palit ko, akong gitisingan, akong giminte, napaharot o dua pastat, akong nabantayan. Nawala naman tong pagkakit sa akong tangkubo, lipong-lipong. Dagang salamat sa Santon Plus Goal. Mga pareha o gibati sa ako, istingin ninyo ng Santon Plus Goal. Basin pareha na ako, buangay sa muani. Ako doon si Jonathan Layaw, Santon Plus Goal user sa
1: Santon Plus Gold, patakyas to health. Santon Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Maricar. 3 years na ko nagpundang inumog kape kay tungod sa aking insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lamig yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyo magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisa ko patra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
1: Vision X Plus. Ako Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
6: Pag inom mo premium D3, ragida na kapalagsik na kubali. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kapukugan. Pag tumaan ako premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo Dietary Supplement for Men.
8: Pre, purma daw. Tingga makadto.
9: Purma da gani, pre. Pero may problema.
8: Ay, ano na aw?
9: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
8: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
9: Turbo?
8: Oo. Turbo. Tumara. 30 minutos. Antes ang dulutogsing nyo ni Mrs. Moon.
7: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
1: Turbo, papak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Handog mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
3: Sister Pain.
12: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
13: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho. Kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa bundag hangtod alas 5 sa hapon. Gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news. Aduna gyapon kita'y free check up. consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpoes, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health. Yes to life. This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
0: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Dahil sa mukha ng bataa, oy! Ikatugon pa kita. Mami, bangon sa gudya.
1: Ay, samok-samok ba? Patugon pa ka ayaw ko. Ano sa gudya?
0: Isimukan ay, na po ni bata na samukan ba? Oy, otsa man! Samukan ni mo dong, oy!
2: Mamu, atin!
0: Sus! Asin na pod? Oo, oh, na! Nga naman!
2: Kami pod! Na!
3: Exciting!
4: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
5: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
6: Ako si Melissa nga taga Bugusibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako nga suwayan og tumar ang Santol Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og nini normal. Daghang salamat sa Santol Plus Gold.
4: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santol Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
4: The Secret of Health.
5: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santol Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santol Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santol Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santol Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santol Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santol Plus Gold adlaw-adlaw.
4: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
7: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaklaro labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluha og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Oto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuha, sir. Naulian yung kutungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 Anyos at taga Jensen.
4: Vision Next, sulay ang kaibitibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
4: The Secret of Health, Santol Plus Coffee Mix.
8: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santol Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santol Plus Coffee Mix ka mo.
4: Santol Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Kita nga mga Pinoy hilig yung tao kapi. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kapi. So kung hilig ta mo inom og kapi, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kapi nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kapi nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
4: The Secret of Health.
5: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
4: The Secret of Health.
5: Usbon ako, mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold, ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
9: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
10: Melchor Garcia, taga Puro, Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay wala ko bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura po ni bata akong lihok ba. Sao na? Oh, siyempre. Nadyo'y panahon na magluya ta. Basay, labi na kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na nagagtuhod siguro. Sulayan ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayan ninyo. Wala ka ni ingon nga ginawaan ko. Basta tinood yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
9: Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
9: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea. Mapibili sa mga butika.
12: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna na'y maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated.
13: Sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
14: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
13: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil.
15: Sanfon Vitamin C.
16: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Sanfon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Sanfon Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Sanfon Vitamin C.
15: Sanfon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A, og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot og klaro ang imong pananaw. Sanfon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar. Wednesday!

0: 1-800-522-4968.
1: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
3: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
4: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan.
5: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
3: Bato good taon, mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
4: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
6: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi niini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Sa una, lagan kayo ko! Nag-asa rin kong wabot gun. Oh! Ika Smarty City? Ato sa Tagum City? O gini sa Turel? Sukan nga namin yung Nogos X? Di na kulagan.
9: Ayo, ayo. Pati rin wag kayo lang di ay. Kaya tago-tago kasi mong utang. Yari di mong utang, oy. Ako sa kong kagon, dugay na kong kayo ni last year pa.
8: Nibalik na mo si Judith. Mutago ko din sa ilalom sa repe. Exciting.
10: Exciting.
2: XFM time, it's 5 o'clock. Time check brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
11: Mga katropa, exciting dito!

0: Mino Ka sa XFM.
1: Uy, maring, maring. Pakuratira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gi-embargo na sa kolektor?

0: Itong Maminaw Ka sa XFM.
1: Sa una, katong wala pa ko naminaw og XFM. Tawgon ko nilang bayot.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Pero karon nga naminaw ko og XFM, suway ninyo. Suway kong tawa kong bayot. Di ba, kita nyo katag... Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Ruel? Pang?
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
5: Pia, Saxel, Humawan. Kaling akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga nga akong baba.
3: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
7: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
6: Ngano man?
7: Da, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kuto.
6: Mali na nga kape ang imong giinom.
7: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
11: Mapibili sa mga butika.
10: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
12: Available sa mga butika.
13: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil.
14: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
13: Isang pahid lang
14: ng Santon Plus Herbal Oil.
13: Ang galang kati-kati.
14: Santon Plus Herbal Oil.
13: Ang pamahid
14: na all-in-one
13: sa presyo
14: magaan.
15: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
16: Ako si Mario, 25 anyos. Sige, yun ko ka problema, kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, ubiligon pa yun kini.
15: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
17: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
11: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
18: Sa una, putot kayo ko. Sukan nga namin ako ng XFM. Hala, nitangkad ko.
19: Wow!
18: Binawbe, pila ka nila ka-inches na nga ako ang takong kay muram pa ang sokens kay daghan ba kay Kex Durams. Oy, baba mo di ha, init pa. Baba mo di ha.
2: Exciting!
20: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Kung mamino ka sa XFM.
1: Kabata pa rin mo? Nanguyab na ka? Exciting?
2: Mga katrupa, excited!

107.1 XFM Tagum. Exciting! Sa balita o impormasyon, di ka mabiyan. XFM, katropa mo.

0: Maayong hapon, mga katropa! Aniyan ang bagatod sa mga dagkong mga balita sa Mindanao. Karong adlawa, adlong Miyerkules, pitsa 12 sa bulan sa Agosto, 2026. Nalukad gikan sa XFM News Center. Ako ang inyong tigbalita, katropang Arnel Cortez. O karon sa detalye sa atong mga balita. Makasusubo ang ginangatan sa usa ka 60 anyos nga luna. Human kini nga gisulod sa usa ka gingong 20 anyos nga suspect dayon gidunggab rason sa iyang hinanaling kamatayon dito sa Cotabato City. Aniya ang atong report. Patay ang usa ka 60 anyos nga luna. Human kini gidunggab sud mismo sa iyang panimalay sa Purok 5 Barangay Rosary Heights 9, Cotabato City, Agosto 11, 2026. Na ilang biktima nga si alias Lumbay. Sumala sa kapulisan, usa ka 20 anyos nga suspect, kinsa giila nga si alias Normina ang misulod sa balay sa biktima ug nakasulob og itong nga abaya. Pipila ka minuto human nga nakalabay, human migawas ang suspect ug paspas nga miikya sa lugar. Sa diha nga gisusi sa mga silingan ang panimalay, nakita na lamang ang mantsa sa dugo, rason nga gireport kini sa awtoridad. Paspas usab nga naaresto ang suspect ug narecover gikan kaniya ang kutsilyo, surgical gloves, abaya, gold ring ug ang ibanabanang 12,500 nga cash. Para yung pang-imbestigasyon sa kapulisan aron matumbok ang motibo sa krimen. Samtang giandam na usab ang kasong ipasaka batok sa suspect. Implementasyon sa ordinansa sa Tagum City nga nagahatag og 10,000 sa matag birthday sa usa ka centenarian hugtanong gipatuman. Atong maminaw na report ni katropang Lar Sanyol.
1: Nagpabiling aktibo ang pagpatuman sa lokal nga pagamahanan sa siyudad sa Tagum sa ordinansa nga naghatag og pahalipay nga nakatirad og 10,000 pesos matag adlaw nga natawhan sa usa ka sentenaryan. Nini nagalabay nga adlaw lamang usa ka 101 years old nga senior citizen sa Tagum City ang nagadawat sa nasangpit nga katidad. Din personal kining gitunol ni Office of the Senior Citizen Affairs USCA President Jovito B. Rico Hermoso kaubalang mga kawani sa Tagum City Social Welfare and Development Office kung CSWDO subay sa City Ordinance number 818 Series of 2017, gawas sa nasyonal, muhatag usab ang paghahanang lokal sa Tagum og 100,000 pesos nga cash gift sa mga sentenaryan og dugang 10,000 pesos matag adlaw nga natawhan. Kahinom naman nga gisulti ni Rico Hermoso atol sa interview nga nagtingo ang iyang buhatan nga makabenepisyo ang tanang senior citizen sa dakbayan sa mga palibay gikan sa gobyerno kinisubay sa programa sa National Commission of Senior Citizen kon NCSC og LGU Tagum. Nunot sa mong katuyuan, gimanduan matod pa niya ang matag presidente sa senior citizen sa matag barangay sa Tagum City nga mahimong aktibo sa ilang mga responsibilidad.
2: Sulti ko sa tanang mga baska presidents nga i-monitor ang ilang mga sakop labi na itong mga nag-togenarian, nonagenarian o kanang centenarian kay sila mo yung labing nasayod kay sila mga frontliners. Report nila dere sa opisina kung ano sa na mag-birthday, malikay na ng mga nahitabo nga namatay na mapagkubra.
1: Sa pagkakaroon, para ang gipahugtan sa USCA Tagum o CSWDO Tagum ang ilang kolaborasyon alang sa pag-alagad o paghatod o tukmang serbisyo sa mga senior citizen sa dakbayan. Para makabaton o limpyong kalawas, gikan sa sulod, paingon si gawas, mag-Santon Gold, Coffee Mix, katropa mo sa balita sa Tagum City, alang sa kayusang Pilipino para sa Pilipinas,
3: katropa mo sa balita, ako si katropang Lar Sanyol, alang sa Express Balita, Mindanao.
0: Sa tumong kamalikayan ang disgrasya o mapangandaman ang usumang panghitabo sa kadalanan, gipahigayon sa Carmen Davao del Norte ang usa ka road crash simulation exercise. Ato maminaw na report ni katropang Bong Algabre.
4: Gipatuman ang usa ka road crash simulation exercise sa barangay Magsaysay, lungsod sa Carmen Davao del Norte, isip kabahin sa pagpalig-on sa kaandam sa komunidad sa pag-atubang sa mga aksidente sa dalan. Ang maong simulation gipangunahan sa lokal nga panggamhanan sa Carmen Davao del Norte ubos sa liderato ni Mayor Leonie Bahagi pinaagi sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office kun MDRRMO. Gitambungan kini sa mga barangay officials, barangay funcionaries ug mga kawani sa barangay Magsaysay aron mapalambo ang ilang kahibalo koordinasyon ug paspas nga pagresponde sa panahon sa mga emerhensya. Sumala sa MDRRMO tumong sa maong kalihukan ang pagpakita sa husto nga pamaagi sa pagresponde sa mga road crash incidents, lakip ang paghatag ug unang tabang pagdumala sa trapiko ug epesyenteng koordinasyon tali sa mga responders. Gipasabot usab sa lokal nga panggamhanan nga ang padayon nga pagbansay sa mga barangay responders usa ka importante nga lakang aron mapaminusan ang kadaot ug mapanalipdan ang kinabuhi sa mga residente sa oras sa mga aksidente. Katropa, siguruha nga kanunayng baskog ang imong lawas. Magsanton, vitamin C para immune system, lagsik pirmi. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas.
1: Katropa mo sa balita. Ako si Katropang Bong Umaki Algabri, Express Balita, Mindanao.
0: Gipasalig karon sa Davao City Police Office. Nga dunay patas nga investigasyon ang pagtratar sa usa ka pulis o ngadto sa usa ka vlogger. Kinsa gingong gibastos matod pa sa pulis sa diha nga nasakpan nga nag-vape sa syudad. At ang maminawang ng report ni katropang Marvin Ibano.
5: Nagpadayag o grabing kadismaya pinaagi sa social media ang usa ka vlogger human matod pa kini gibastos og pulis sa Davao City nga misita kaniya tungod sa illegal nga pag-vape. Sumala sa vlogger nga si alias Des, aminado matod pa kini sa iyang salaod og andam siyang mubayad sa multa. Apan lisod matod padawaton nga ang unta maoy dangpanan og ginasaligan nga moprotekta sa katawhan mauna hinuon ang nibastos kaniya.
6: Ang ako jung una mga antikaos kay bitro sa downtown area di kam pataka og vape. Wala ko na expect nga naadri sa among lugar. Naagin po nag-robbing drink na taingingan ko o baligin po na ako at baligin na siya mga anti-cows diligin na to na siya buhaton. So kanilang yun ang lain sa ako ang mga anti-cows kaya kanil si officer, si sir lain gindi yung approach ako lain yung taras na ay something sa yahang siksihan yung muoy anak ganyan mga anti-cows ako nang gugikan kong show kumbaga pauli naman pong ko and then wala na ako nagkuhan baka ako ang suot tapuok yun na short mga anti-cows pero ako ang top kay dili sexy ang top tapuok lang ako na short ana siksiki ka guwapa kay ka asama katikan ana yang atake anti-cows nangayon siya og ID asa ko niya gipapatong akong bag mga anti-cows sangit-ngit na dapat sangit-ngit niya gipapatong dito ko niya gipakuha og ID naniid lang ko sa iya kay ako normal ko og kanil si sir murag nakainom siya pagkatapos niya kay katingko niya niyon ko nga uyab na ako nausab ang iyang mood ato siya siyang motor listahan ako niya multaw listahan na din ko niya and then wala jamming diretso na siya lista dayon kita niya ko niya lista ng anti-kels wala ko kabalo kung unsa iyang tumong kung gusto ba siya pitkan siya o ako ang iyang gusto niya ako iyang pitikan mo na no kanang makahadlok ka ayon karon mga anti-kels bisan sa mga pulis na kuan niya dili na ka mahadlok kag apil sa ila na imbis sa ilaha sila ang ato ang safe place gani pero mo nang magamping ta mga anti-kels kay dili na gid masaligan disod na kay mosalig karon bisan sa ato ang mga kapulisan dili man tanan ha wala na ko gitanan
5: sa pikas bahin klaro ni Maa Police Station Station Commander Police Major Philip Dave Udin nga gihatagan dayon nila og aksyon ang reklamo pinaagi sa pagpaminaw sa bahin sa maong complainant og pagpasumite og under oath nga written explanation sa gikareklamong pulis nga sakop niini. Gimando na sab ni Davao City Police Office City Director Police Colonel Peter Madria nga imbestigahan ang kaso inubanan sa striktong pag-obserba sa tukmang proseso og subay sa regulasyon sa Philippine National Police. Gipasalig sa DCPO ngadto sa publiko nga atimanon niini ang maong kaso sa patas nga paagi ug muhimo sa angay nga aksyon kung mapamatud-an ang mga aligasyon. Mga katropa, aron kanon ni kitang healthy magxanthon vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
7: Xanthon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag-Xanthon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Xanthon Gold Coffee Mix.
0: Nating kagol karon sa presuhan na usa ka kontraktor human kini nga napalitan og droga. Atong sero ng kompleto detalye sa balita ni katropang Philip Oligario.
8: Arestado ang usa ka 47 anyos nga kontraktor human gidakop atol sa Vibas operation nga gihimo sa mga personahe sa Polomolok Municipal Police Station kagahapong adlaw sa Barangay Poblasyon Polomolok South Cotabato. Ang suspect giila nga si Alias Jong, 47 anyos nga kontraktor og residente sa Barangay Canary Site, Polomolok. Sumala sa taho, gihimo sa mga operatiba ang operasyon alas 2:04 sa hapon nga miresulta sa pagkasikop sa suspect. Nasakmit kaniya ang duha ka plastic sa nga dunay sulod nga gituwang shabu nga gibara-bara ang mutimbang og usa ka gramo og adunay kantidad nga 6,860 pesos base sa National Standard Drug Price. Gidala ang suspect sa Polomolok Municipal Police Station alang sa tukmang kustodiya og disposisyon samtang ang mga nakumpiskar nga gituuhang shabu ipadala sa South Cotabato Provincial Forensic Unit sa Corona del City alang sa laboratory examination. Giandam na ang mga kaso alang sa paglapas sa Section 5 ug 11 sa Article to sa RA 9165 con Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 batok sa suspect aron ipasaka sa Provincial Prosecutor's Sub-Office sa Polomolok South, Cotabato. Mga katropa, kanunay paniguna ang panglawas aron malikay sa mga sakit. Mag-Xanthon Plus Gold Herbal Capsule na aron makaangkon og healthy body og strong immunity. Xanthon Plus Gold Herbal Capsule. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario, XFM News.
0: Dakong damios ang naangkon sa usa ka bus o yung marusap dagan ang nangangol dito sa Sambuanga del Sur, human kini nga mibangga sa usa ka bakho. atong sera ng kompletong detalye sa mong balita, si Katropang Jen Escalante.
9: Daling girespundihan sa mga otoridad ang usa ka vehicular accident nga nitabo kagahapon sa hapon, Agosto 11, 2026, dito na pitas Barangay Aper, Pulakan, Labangan, Sambuanga del Sur. Particular sa may tulay nga padayon pa nga gikonstruct, nalambigit sa aksidente katropang usa ka rural bus og bako ang bus gimaneho ni Rainy Boy Cabilos Umampong, 35 anyos, residente sa Rizal, Sambuanga del Norte. Base sa inisyal nga impormasyon katropa, nawagaan matud pa og brake control ang rural bus samtang nanaogikan sa taas nga bahin sa dalan. Inungdan nga nilahos kini padulong sa tulay ug nabanggaan ang bako nga nagparada sa maong dapit. Daling dala sa health facility ang mga pasahero na samdan, lakip ang driver. Katropa mo sa 89.5 XFM Pagadiana, alang sa Rikyo sa Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Jen Escalante, XFM News.
0: Ipaklaro karon sa SSS Agusa del Sur nga dili tanang mga miyembro sa pamilya makadawat sa household-based program nga binipisyaryo sa SSS sa FLIP Assistance. Atong paminawon ng kompletong detalye sa balita, may express balita si Katropang Ray Alinton.
10: Ipasabot ni San Francisco Social Security System Branch Manager Maria Flor V. Montel ang mga saktong kwalifikasyon alang sa mahimong benepisyaryo sa APLEP Assistance Program dungan sa pagpahinumdom nga dili tanang membro sa usag ka panimalay o household mahimong makadawat sa maong ayuda. Matod ni Montel, ang pag-ila sa mga benepisyaryo usag ka household base nga proseso og kinigibasis sa opisyal nga datos gikan sa Community-Based Monitoring System kun CBMS nga gihatag sa Philippine Statistic Authority. Pagpasabot niini kung adunay daghang mga miyembro sa sulod sa usa ka pamilya nga posibleng kwalipikado sa lain-laing programa o sa lamang gayod ka miyembro ang mahimong mapili isip opisyal nga benepisyaryo. Lakip sa mga prioridad nga igikonsiderar sa maong programa mao ang mga pamilya nga benepisyaryo sa purpose o sa walang gutom program, mga household nga nasakop sa gikatakdang poverty threshold o pamilya nga nagkalison og mga aktibong SSS members nga adunay binuwaan nga kita o monthly salary credit nga ubos sa 20 mil pesos. Bisan pa man ini, giklaro ni Montel nga dili kini garantiya nga ang tanang sakop sa maong pamilya makadawat sa ayuda. Gipasiug daw sa opisyal nga kini nga pamaagi hugot nga gituman sa kagamhanan aron malikayan ang dubli-dubling pagdawat sa ayuda kon duplication of benefits og aron nga masiguro nga mas daghan pang mga kwalipikadong panimalay nga maabtan og matabangan sa maong programa.
11: Actually, kuan gyud na part man gyud sa household kay kuan i-tan-aw man sa CBMS data katong gi-provide ni PSA ang data atong 2024. Karon dili man gyud siya ingon nga mawala ang household kay part man ta namatay ini siguro ini pagkatong monitoring nila, so included maapil man gyud ka sa account ato. Then at the same time per household lang siya.
10: Ang tipik sa pamahayag ni SSS Branch Manager Maria Flor V. Montel. Mga katropa, gusto ba ka og kape nga makahatag og enerhiya? Premium D3 Coffee Mix na, alang sa dakusang Pilipino para sa Pilipinas.
12: Katropa mo sa balita, ako si Katropang Real Buro Alinton, gikan sa XFM 91.3 San Francisco Agusan del Sur, alang sa Express Balita, Mindanao.
0: Ug mao kato naglangkob sa pagatod sa mga dagkong mga balita lokop sa tibok Mindanao karong adlaw, hatod kaninyo sa Santone Gold Coffee Mix. Narukad gikan sa XFM News and Information Center. Ako ang inyong tigbalita, Katropang Arnel Cortez. Maayong hapon, Mindanao.

0: sa balita ug impormasyon. Di ka mabiyag. Di ka mabiyag. XFM, katropa mo. 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting. Exciting.

0: Kapitan Ludi.
1: Oy, Arte. Unsa man?
0: Nakukuta na ba?
1: Oh, unsa man na?
0: Ano man na ay sabaw sa balut?
1: Ay, Archie, naagyod na isabaw ang balot. Ah. Kung ikaw kaha isulod sa imong mama sa sel, asa man day ka mangihi?
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon o unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo o natabangan ang ilang mga balatian.
5: Si Melissa nga taga Bugusibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako mga suwayan og tumar ang Santo Gascold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Gascold.
3: Santo Gascold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
3: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga momordika. Ang momordika nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na sa maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
6: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kakaroon labi na og madugayan pag tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay Morag action mapod upula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuya, sir. Naulian yung kutungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita 33 Anyos at taga Jensen.
3: Vision X, sulay ang kaibitibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagis pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
3: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients. Dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun. Kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina gamot pa. Mapalit sa mga butika, Santon Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy hilig yung tao kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
3: The Secret of Health.
4: Osmo nako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold o bani og Bisunix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Chris Suray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilam, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Wednesday!

Iti, magaimbitan usab ako kaninyo mga kigsunan, mga kigalaan sa pagpadayon, sa pagsubaybay sa atong programa sa Tingog sa Reformasyon. Magaisgot usab kita mahinungdanong butang alang sa ato nga kinabuhi. Apan sa dili pa nato isgutan kanang mga butanga at usa nga pasalamatan ang Dios labaw sa tanan og ang mga naghatag o kinabuhi sa atong programa karon, ang CEO ni ining istasyon, Doc Remilito Oy, inusab niyang Vice President, Ma'am Olibain Oy, inusab ato ang General Manager, Sir Edwin Garing, itong Station Manager, Sir Alner Cortis, inusab sa atong mabtikong teknisyan, Sir Kenneth G. Batukan. So, usbon ko maayong gabi o daghang salamat sa pag-suporta, pag-subaybay nining ato nga programa sa Tingog sa Reformasyon. Mag-alang usab dahil mga kaigsunan sa gusto nga magpaabot sa mga pangutana o clarification. Atong number 0965-160-3092. Usbon ko mga kaigsunan, mga kaigalaan, ng atong number nga pwede ninyo ma kontak aron sa pagpaabot sa inyong mga pangutana o clarification, 0965-160-3092. Okay, so ako usab nga gitimbaya ang atong mga kaigsuunan, mga suking tigpaminaw, mga kaigalaan, labaw na sa atong mga kaigsuunan dinhi sa Tagum City. So doon natin mga kaigsuunan din padayon sa pagsubaybay sa atong programa. Sister Wilma, no, nasa Bisayan, yung sub sa akong pamilya, no, na din nakaroon, nag-subaybay usab sa atong programa nini nga kagabion. No, sub sa itong mga kaigsuunan nga nag-padayon usab sa pagsubaybay dinhi sa Garcia Bill, no, si Sister Cone, uban sa iyang pamilya, maing gabi kaninyong tanan da sister. Yung usab sa itong kaigsunan din sa pagsabangan, Brother Oliver, maing gabi inusab sa imuhang panimalay. Yung usab itong kaigsunan din sa Maximo, Dok Manasis Dumagit, so maing gabi kanimo Dok, inusab sa imuhang pamilya, no, nga na din nakaroon. O ginusab sa itong kaigsuunan din sa Glorious, no? Doon natin kaigsuunan din sa Glorious nga din nagasubaybay usab. Rogen Rubino, no? Uban sa imuha nga panimalay, mayong gabi eh. O ako magapanghinaot nga sa kanunay, anaa mo sa mayong panglawas. O ginusab sa itong kaigsuunan din sa Santol, no? Masangkay, brother and sister Masangkay. Nasa batong mga kaigsunan dinhi sa Public Works, no, dinhi sa Price Gas, no, nga banda mga kaigsunan nga kini nagpadayon, no, sa pag Bible study, no, sila Brother Jasper Ibanez, Brother Janber Ibanez, so Brother G. Dryan Ku, yun usab si Brother John Ortiliano, John Ortiliano. So may gabi kaninyo. So ana kamon himutang sa 3 kids vulcanizing shop, no. So umayong gabi kaninyong tanan mga kaigsuunan, mga kaigalaan. O niini nga kagabion magahisguta mga kaigsuunan og ang atong topic kining mahitungod sa the temple of the Holy Ghost. So kini mao ni atong tun-an mga kaigsuunan niini kagabion. So kung magpanginaot, no, nga mga suki na itong tigpaminaw nagpahimutang na, no, sa matag-usa ka kaugalingon aron sa pagsubaybay, no, sa atong pagtuon karon, inusab sa atong mga kaigsuunan sa nagkalain-laing dapit, no, dinis Mawab, Nabunturan, sa Maragusan, Mati, o sa Pantukan, no, sa Matiaw. So doon natin mga kaigsuunan din, ha, nga din nagsubaybay usab. Inusab sa itong kaigsunan din sa Laak o inusab sa Kapalong, no, diha sa Abiod. So may gabi kanyang tanan mga kaigsunan, mga kaigalaan. O sa dili pa ta mo padayon sa pagtuon sa Balaang Pulong,
maminaw sa tao.

0: magampota. Dalaygon nga Dios amahan nga balaan, anay ka ustasan sa mga langit. Nintak naa sa kagabihon, dako mong kalipay, pasalamat kanimo, ikaw naguban ka namo, nagatag ka namo gigayon, nga kami nakahimong usap sa pagpamalandong sa imong mga balaang pulong ini nga kagabihon. Hinautan ta ikaw magapanalangin sa mga pulong among na patalinghugan karon, among natunan, naunta kini mahimong giya sa matagusan ng kinabuhi, nga kami makalagad nga matinud-anon diha kanimo, giimo kami ang kahimutan. Hinautan ta ikaw magapasaylo sa among masala, kinta ng ipangayo, pinagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Okay, daghang salamat o hantod na sab sa sunod nga gayon.
1: Kining huni nga inyong nabati mo yung sagatimaan nga natapos na usab ang atong tulumanon
2: ang Tinong
1: sa Reformasyon. Kini inyong alagad sa kanginang temporaryong manamili diha kaninyo uban ng pag-ingon bulan sila nga nagabasa, nagapatalingong o mituman sa pulong sa Ginoo kayang panahon. Hadol na ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon
2: ang Tinong
1: sa Reformasyon. Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement
2: ang Tinong
1: sa Reformasyon. Hangtod sa sunod ni kayon sa samang taknaw gistasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
3: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
4: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Chris Suray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
5: Wednesday!

0: Super exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Weh, sauna! Sa wala pa ko ka maminaw, XFM! Andir-andiron na ko sa kong asawa!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Pero karon, so God na ka maminaw ko, XFM! Weh!
3: Hoy, Pulding! Labining mga habulog! Lampin dire!
2: Paguha dira! Wapag ko na wag panglaba dire! Unyang taon-taon! Manghugas sa sagong plato! Weh! Makalagot!

time check is now 10 minutes past the hour of 7 and this evening. And thank you so much for listening right now. Sa lahat ng mga avid listeners natin ngayon, maraming salamat po for making us number one background in radio. Yes po, samahan niyo sa Deji Love sa dalawang oras ng ating pagmamahalan tonight. For your greetings and dedication request, you can text me up to 0985-594-7179. Again, 0985-594-7179. Yes, this is your Deji Love. Iingatan at mamahalin ka forever. Knowing that, nung nakilala mo siya, ay ngumiti ka na at sumaya. Kaya naman tonight, sabay-sabay tayong ma-in love. Love is in the air. And sa unang in love ngayon tonight, to Jasmine, na ayun, di makatulog sa gabi dahil sa kakaisip sa kanyang crush na sundalo. Hey, Jasmine, happy listening. Love you, dear.

late, hindi makatulog sa gabi sa kakaisip kay crush. Ayun. Hi Jasmine, happy happy listening. I love you my dear. 15 minutes past the hour of 7 and this evening. And ayan po, sa lahat ng mga in love, feeling in love. Alright, samahan niyo sa DJ Love sa dalawang oras ng ating pagmamahalan. And yes, would like to thanks to Attorney Lingling Estabilio, Honorable Esther Angoy, Honorable Alan Lopez Rillon, Honorable Nichols Way Baguio, and also thank you so much po kay Ma'am Rowena Duwalyo, Pastora Rowena Duwalyo, maraming salamat po. And the Tagum Police Station, Sir Bahan, thank you po. And this time, for a love life stories with me, your DJ Love. Dear DJ Love, bakit nga ba tayo iniiwan ng mahal natin? Bakit kailangan nilang umalis at bakit kailangan nilang sumuko? Kahit na ibinigay mo lahat at kaya mong ialay sa kanya ang buong buhay mo, ay hindi pa rin sapat. Kailan ba ako magiging sapat? Did you love, durog na ako. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Arian. Sales agent, 23 years old. Nang makilala ko si Jake, isang gwapong pulis. Nakilala ko siya dahil sa kaibigan ko. Abot-abot ang kilig ko nung unang beses kong natanggap ng text galing sa kanya.

Sabi ko, hala, nag-text na siya. Diyos ko po. Ano ba ito? Sandali, Joy. Halika nga. Dali. Ano, nire-replyan ako. Anong i-re-reply ko, Joy? Binara ako ng kaibigan kong si Joy, did you love? Sabi niya, teh. Ang sabi lang sa text, hi Aryan, Diyos ko po, huwag ka namang overkilig dyan. Tandaan mo, pulis yan. Pulis matulis. Halos lahat babaero yan, pero di ko pinansin ang pagde-discourage ng kaibigan ko, ate love. Nagpatuloy ako sa nararamdaman ko kasi talagang sobrang gwapo ng pulis. Mabango at nakakakilig. Sa mga sumusunod na araw, did you love, nagpaalam na manligaw si Jake sa akin. Dahil nga gusto ko rin siya, hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa at pumayag ako. Makalipas ang ilang linggo, tag-ulan noon, did you love, sinagot ko siya. Yes, sa pinakamalamig na gabi, did you love, sinagot ko si Jake. Sabi ko, maraming salamat sa mga ginagawa mo para sa akin. Yung pagpapasaya mo sa araw ko, malaking bagay talaga yun para sa akin, Jake. Kaya may sagot na ako sa tanong mo. Hindi ko kayang palampasin ang mga pagkakataon na gusto kong ibalik sa'yo. Ang pagmamahal na pinaparamdam mo sa akin. Yes, did you love? Sinagot ko na siya. Sabi ko, sasagutin na kita, Jake. At pinapangako ko sa'yo na wala akong ibang mamahalin kundi ikaw lamang. Ikaw lang ang lalaking mamahalin ko habang buhay. Did you love? Masaya ang aming relasyon ni Jake. Minsan mag-aaway man, naaayos rin naming dalawa agad-agad. May selos man, pero wala lang, parang part lang ng isang relasyon. Did you love? Ibinigay ko ang lahat sa kanya. Ipinagkatiwala ko ang buhay ko kay Jake. Ibinigay ko pati ang pagkababae ko. Kasi ganun ko siya kamahal. At ipinangako ko sa sarili ko na siya lamang ang lalaking mamahalin ko. Dahil siya lang naman na naka-virgin sa akin, siya lang naman ang lalaking sa buhay ko. Did you love, pareho kaming aktibo sa sex ni Jake? At ati love, lagi kaming nagkakaunawaan sa lahat ng bagay na magpapasaya sa aming relasyon. At lahat ng gusto niya, ginagawa ko kasi sobrang mahal ko siya. Kung gusto niyang gawin to, sabi niya, gawin mo to. Ginagawa ko. Hanggang sa matapos ang 5 buwan naming relasyon, Deji Love, nabuntis ako. Masayang-masaya akong ibinalita sa kanya. At sabi ko, mahal, mahal, buti na abutan pa kita dito. Hindi ko kasi masabi sa text or tawag man lang. Mahal, ito na, bubuo na tayo ng sarili nating pamilya. Buntis ako, mahal, magkakaanak na tayo. Did you love, hindi ko nagustuhan ang sagot ni Jake sa akin noong mga oras na yun. Sabi niya, Aryan, di kaya masyado pang maaga para dyan? Kasi, kita mo naman, bago pa lang ako naging pulis. Tsaka, tinutulungan ko pa sila mama. May pinapaaral pa akong mga kapatid ko. Tsaka, wala pa akong naipundar. Paano natin susuportahan yan, Aryan? Mahal, Aryan, mahal na mahal kita. Pero gusto mo ba talaga ituloy yan?
Hindi ko kaya, Aryan. Kung ipagpapatuloy mo, maghiwalay na lang muna tayo. Nagalit ako, Digi Love, sa sagot ni Jake. Tumulo ang aking mga luha, bakit ganun? Mahal namin ang isa't isa, pero nung nabuntis na ako, biglang... Digi Love, bigla akong naiyak sa sakit. At umalis na lang ako bago ko pa siya masampal o mapagsalitaan ng di maganda at makalimutan kong mahal ko siya. Pinuntahan ko agad ang best friend kong si Joy at naglabas ako ng sama ng loob sa kanya. Bilang kaibigan ko, nagalit si Joy kay Jake. Sabi niya, ano ba naman yung jowa mo, te? Sinabihan na kita dati, diba? Huwag mo agad ibigay yung bataan. Tingnan mo ngayon, ano tingin niya dyan sa dinadala mo? Ano para ba yung pagkain na basta mo lang nilunok at namahay sa bahay, bata mo? Tapos tigil-tigilan nga ako ni Jake. Kung ayaw niyang panagutan, edi huwag. Magtulungan tayo dyan sa future ng inaanak ko. Diyos ko, Arya naman kasi. Bakit mo kasi sinusuko yung bataan mo sa ganyang klaseng lalaki? Diba sa pinagsabihan na kita? Pulis eh. Ay nako talaga, puro sarap lang ang gusto. Pag nagbunga na ay iiwan sa'yo lahat ng hirap, plintik na lalaking Jake na yan. Ngayon, Digi Love, ay naguguluhan ako. Halo-halong emosyon at maraming tanong, anong gagawin ko? Nahihirapan ako. Sobrang durog ako ngayon. Sobrang nasasaktan. Sana'y mabigyan mo ako ng advice, Digi Love, at sa lahat ng mga nakikinig sa'yo ngayon. Ako nga pala si Aryan at ito ang aking Love Life Stories. Alright, Aryan, maraming salamat sa pagtitiwala mo kay Digi Love tonight. Mamaya, 8 p.m, magbibigay ng advice si Digi Love sa'yo. As for now, uminom ka muna ng tubig dahil buntis ka. I love you, Aryan. Stay strong only here at 107.1 XFM, 99.1 FM. Mati, maraming salamat. This is your Digi Love. Iingatan at mamahalin ka forever. Love is in the air.

right. Victims of Love, 27 minutes past the hour of 7 and this evening. And hi nga pala kay sa mga gwapong pulis ng Nabontoran. Maraming salamat. Lanog-lanog ta sa ilahang as a patrol car. Kay Police Sergeant Tori Franca, Police Staff Sergeant Chupaya and Corporal Tirol, and Police Corporal Suarez, Long Live M5, Brad Tirol, ang kantang para sa inyo, honestly, sa lahat ng mga police na in love ngayon.

Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil.
6: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
5: Isang pahid lang
6: ng Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Ang galang kati-kati.
6: Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
6: na all-in-one
5: sa fresh

0: Santown Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Hoy, misis! Pagkuratira ko ng imuhang bala, misis, nga kalang imong kamaguhuran nga anak. Dili na iya, ha?
3: Exciting!

0: Alright, 36 minutes past the hour of 7 and this evening. And hello everyone sa atong mga kapulisan sa Nabuntiran. Ay, Nabuntoran. Ayun, thank you po sa pagkikinig right now. Meron tayong caller online. Hello, ma'am.
1: Hello.
0: Yes po. Okay, ma'am. In love? Feeling in love? Broken hearted?
1: Go on. Broken.
0: Broken? Ma'am, pwede... medyo hard ako, ano imong tingog? Kusga imong tingog, ma'am?
1: Hello?
0: Yes po, hello, ayan po. Sige, okay ma'am, you can share your love story now.
1: Could I see Rose, no?
0: Mm-mm.
1: Kira ko sa ako ang dagaw. Tapos
0: then?
1: Nakaibana? Nagsuffer ko sa iya sa una o maayo, ma'am.
0: Nganong kaingon maka nagsuffer ka, gikulata ka?
1: O nagapamunog man siya, dili naga-entry ko o kwarta.
0: Then?
1: Tapos pagpuron pa asa siya, daghan kayo siya panapi ba, kanang bukod sa iyang pag-security guard, naapot siya yung mga sideline na pagbaragay polis magabi eh. Tapos tae nagaingon ko pa mga kanang silingan na mo nga tuwara ko dito sa outpost kay ay gisabak-sabak daw mga babae lang nakita.
0: Imo
1: ako nang tuob kay
0: ang security guard imong husband, first husband.
1: Mo siyang ang amahan sa unom nako ka mga anak.
0: And then
1: tapos kanang ingkamot ko ato na ako yung igampanan ako pag-asawa ba kay matod magod sa uban na kung kulang imong pag-atiman sa imong bana mo na ang kos na mga bit. Pero ako naman yung gibuhat ang tanan no kanang ako nang isang giatiman murag hari na gani kay inikabot niya inandaman og ini tubig, towel, ng chinelas, papi.
0: Wow. So kumbag nag-cheat pa, so gipalangga ni mo siya pag-ayo pero nag-cheat pa siya, nagbinuang pa siya.
1: Tapos kanang isa na kanang wala man ko siya nagustuhan sa kumang ginikanan pero mero ba kay kanang giignan gay siya sa kumang pagmangkon na ano ba yung ano husband mo tita parang pako pag hindi pinumpukpok hindi mo bumabaon kasi nang anak ka ng kambal tapos sinabihan ni daddy na gumawa ng paraan para hindi ka gaanong mahirapan kay kuan kanang para dili ulit din siya initiative ba nga mubuhat siya duyan para di ko mahirapan kay duha lagi akong gatiman niya nagasecure ba siya magabiin niya kura isa niya mabilin so wala dyan siya anay mindset kay mga anak pagtabang from spoon feeding tanan siya ba niski ganitong nag-apply siya og skill ako tanan nag-build up sa mga form anak gi spoon feeding na gintanan igon na lang siya mo duty
0: yung responsible siya anak. Responsable
1: oh, anyway. Responsible siya
0: ma'am go ahead
1: yes yantos lang dito na ako ma'am kaya di ko gusto nga broken home eh bakay luoy akong anak wala akong dinamindset akong anak luoy di ko gusto mapalaya sa uban nga na kanang wala ibana wala amahan akong mga anak akong anak kaya edi sa anak na pod ko og kasagunsun man ko ng anak ko duha ka babae nga panganay tapos ang ika-third kay kambal pag anak na ako kambal kabalhin sa akong magulang gikuha na ko nila kay itabangan ko ba kay nagkapuliki na dyan ko ba niya payat na ko kay sa nga tanan busyang tapos akong nakatiraman ko sa compound sa kungdangan pero dili ko kinatabangan kay hate ko nila kaya na sila anak na kong dako pero nanimala sila ma'am ba kay bali tanang kuan ka ng ihang mama gani na bandira lang na nang sa una yang papa kay mananggot lang ba gusto sa kong amahan na dili gid mi kanang magkadayon ba kay unsa day ipakaon niya sa ko pa kay ako buhong daw ko nya basig luoy ako ana ba so against tanan ako ang parente sa iyahan nya labi pa na ay balita akong ginikanan nga mamukbo kay doon na ilahang kaliwat.
0: Kaliwat.
1: So, dito Gibawi jud ko kalima ka bisis, tapos kalima pud ko ka bisis gibalikan na pud sa akong ugangan. Hinanyo siya taman sa akong amahan. Kuha una ko si Kuan Rose kay kaning ang akong anak murag hikog ba maaksyon na anak siya.
0: Ginakulata kaniya. Tungod kay ginakulata pud kaniya, yan ang babae pag yun siya.
1: O dili gani ko ka sabot sa iyahan nga.
0: Ma'am,
1: naon nimong naong murag sampo pigid makabuo ako og pinggan.
0: Ma'am, sorry ma'am ha, ganito ha. Nalang ko i-share. Ma'am. Kay nga usahay ingon pa sila, matud pa ma'am ha. Ngano daw magbinuang ang lalaki tungod kay ang bana tungod kay kulang, sorry sa word ha, kulang daw sa performance. I mean siguro giatiman nimo siya sa pagipakaon nimo siya, gialagaan nimo siya, gilutuan, pero pag-abot sa saan pagsultian niya sa kama, sorry sa word, sa minaminaw karon, pag-abot sa kama basin kulang po gaana, tama ba? Or todo bigay ka.
1: Ma'am, kanang all-around kayo kanang kumbaga sa ginaingon sa mga tigulang ba sa mapaligid na mo na anak lagi po daw ba sigulang daw ko din hain ko.
0: So do you think?
1: Yun siya kay.
0: Wala ka nagkulang?
1: Anak, yun ko. Wala ko nagkulang kay. Grabe ka. Ay, pas, ano, pastor, ano, kanang mukuan gani siya. Muli siya gikan.
0: Okay.
1: Dapat man siya mag-tagman siya. Ole ala shite. Kunya ali bang matras ba alas 11 mo duty na siya dito sa barangay. Nagancha pang wala pero wala ka abot sa akong kwarta matingan la ko nya. Mangayo ko sumbag yang maana siya hilom. Ugma na pagaan ta lang ka inig mag ting palit na dog bugas. Ingko taga iko daan ka para ipalit na ko daan ka para ugma diretso na ko magluto ng sayo kong matapay. Mata na na pagkaon. Ay maano siya magbuot, ako magbuot, ana siya magladis mi. So, kadugayan ana, pag mo insist pa ka pangayo, sumbag na gani iyang itubag sa imuhano, sumbagon ka, tadyakan ka, tumbot sa, ay mulakaw naman na siya no, maapas ko dito sa iyaha. Nga, pag maapas anak sa dalang siya, kanang iya kong balikasan ba siya, wadyo ka ba, istik ka ha, ana siya. Nya pag nanak ko taga ilagi ko baka palto gatas bugas tanjakan ko nya sa sikyo sigit ka kung likod nahabit ako masukag dugo at mayahang ginabuhat sa kuat tapos anak kong silingan nga kanang mananagat yang bana bana siya sagdiin na ay napapasapas na mabunog na kaon nya makaabot imong ko manong kay tagaan ka pagkaon dito mulat lang dito nya ariglahan ng mga bata ilisi kay maghatod po sa imo ang pagkaon ay isa ka Diyos nang kay nga babae dito nga tibulang na ang gana siyang magdala siya magluto siya champurado tagaan gid mi niya bahinan mi isa ka kaldirong ang gamay tapos bahinan mi niya isda nga na nag sulod na ko ato mga bisag unsa nga trabaho ya kung rekomenda sa abon sa personal collection mga forever living nga tambal ako lang ginadel nga makakuha po yung mga anak ka ng 25% ka kanang komisyon. So, palit na yun. Di ba na nakalingi-lingi o lain ng mga items. Kahit sa kalusyon ako, kalusyon, ako na nanapiyungan. Kaya ako na basic na needs pa para sa nang sabon, anak. Kaya kailangan ko manlabas ng uniform ni anak. Tapos, kuan, hindi siya kasabot. Manhid-manhiran siya ba? Pero, mabalitaan ako nga, bungga daw kayo dito sa kurta, kanang kanto,
0: iyang kabit, bungga iyang kabit, na ikaw nga asawa nga na ay anak, naglisod, halos pagkaon, wala.
1: Ulaw na ko sa mga silingan, baka maghatag sila sa kubugas, yung mura kong bakol, na matunaan ako sa, hindi kong dawat niya. Kato nabalitaan ako nga, lagi pang hatag, ang mayor nga si Sara dito sa Dabao ba na, sa Dabao mami nagpuyo dati pasura niya niya anak tong mga silingan na yun na hatag ayuda si Inday Sara sa mga kuan ka ng mga byuda o byudang buhi ikaw byudang buhi man ka ato dito kay murag patay buhi man ay mong bana ato dito paglinya lang wagwanta ay primer kulis sa hapon sa sanggunian di ni ato ko dito pabagay diyo ko dito ganyan ganyan niya ang tanong man ka dito pag filled up ni mo o form because hulog man kong single mom kay Una ko'y bana, pero wala may naghahatag sa kuha na siya trabaho. So, gikuha ang pangalas kong bana kay Patawa ganit siya dito sa gender sa City Hall. Nga, anagin may kasabutan na mo, intrigo siya, tarong sa kuha kay nasa mga anak sa kuunom. Unya, di na kunya pa. So, niya, nana siya, nana may litigation, kuhan dito letter ba nga, kanang nag-meet up in sa barangay. Kay, ako, akong mga anak, itong pamahura na ligsan sa truck ganit sa Virgin sa una kay nagdagandagan ba nag-apas o pangayo sa iyang baon sa eskulahan pamiliti.
0: So namatay?
1: Yung gitsa.
0: Buhi?
1: Gitsa lang niya sa dalan mga kuwin. So sigigukod sa bata nga nagbike na. Napunggitan ang bike sa panel tapos nalagpot. Abigyan sa mga transport driver dito na kung ano ka nang patay ng anak. Tapos nakuha nila akong anak. Tumbling man ang bata sa over the back na may ganit kay tangkungan stura na tagak dito akong anak makakaunog mga tangkong makainog tubig na hugaw ako ang akong bana ng sibira dito til sa sakalti uban sila na snack sila dito niya basta kalibutan ako anak kidala na din sa mga driver sa kay sibuk dito padulong sa hospital no niya tawagan na lang ko dito sa ipamida nagpamid man ko dito ba sa ipamidan po sa ako ang silingan ay nagkuan anak ko di man ko kabal mulabak alam anak ang mga kap ay nalang ka kumbugas gatas sabon tutan ng mga anak pod kay manginhas kuna sila sa baybay para makasugdan niya nga nalamig ka mong tanglad sa silingan na grabe siya muli na siya igura mailis maligo pod dikin magunaw lang ha una ay kwarta para ipalit upuan kailangan pa siya pangayuan niya ngayo ka pa kanang si paon ka niyang glop mamaro ka ay baril ang akong ang bulls ang sling bag ni papa oh, hawa na diri makabasig unsa akong kaniya kay wow kuhat pa niya sa kuag tapos niya glampin niya ihat pag na dito sa silingan mga tanang ang barangay pulis anak siya basta ito nagkurug-kurug akong kamot magdala na ako ang baril tapos di-intrigo na ako sa barangay captain kamu na bahala anak sir kadi mo pabaluasan ni trigo di po sila mo dawat eh sila po daw ang mga mabali sa taguan na lang nag-asa na niyo mo pwede ilubong mo to ilubong sa akong anak na lalaking gabay dito sa kuan lang sa panambalisbisa na mo ba niya pagkaman katong nakaingon ako ato ka indesara na may ngana ba rin anak siya nga sige bananta ka pulis dito tultuli asa kutkuton kay kuwao na mo niya na yung ba na kasuhan ako na og RN 9262 mga ito nakasuhan siya og RN 9262 nga nadutlan siya nakulong siya pinakatuig.
0: So, okay ma'am, salamat sa pag-share. Karon ma'am is you are broken-hearted and nag-move on na ka. Kumbaga, wala na kay ba na karon, wala na kaning entertain og laing lalaki, tama?
1: Dili uman ang tungkuan ma'am, nagtrabaho pa ko sa saka seafood, sikat na seafood restaurant sa Dabao tapos trabaho ko dito og bookkeeper tapos nakamit to og Chinese businessman tapos wow. Group up min address sa taong oh gitabangan ko niya
0: wow
1: na, trabaho ko amigo po niya diri nga mga Chinese food na grocery nakasulod ko kusinera nya mo to na kanang na siya kuan pod anak nya na ako yung mga anak na siya join na to kung di mag-away tinudunti ka nya monto nga iya kong giasawa nya nakapundar mi diri mga shop sa Tago murag na sinso mi diri
0: wow,
1: ba
0: congrats
1: nya pagkahuman ato kanak mga anak na open mind po siya sa negosyo ba doon nga naman siya nga akong anak ako kaya ako na dyan ako nang tagaan o kwarta nga Rigobis nga mag-experimento daw siya ana siya ang mga anak kay daghan man dili daw siya direkta nga tag og kwarta ngayon daw ihat itudlo unsa ang pamaagi mga diskarte ba yang itudlo anak ko sige lang kira salamat.
0: Okay.
1: Na ilang among buhay.
0: Okay, anak ma'am, medyo choppy na, tawag na lang. Medyo choppy ka, tawag nang tabalik, okay? Or i-continue na to ni siya ugma kay medyo choppy ang pakipatay ko sa phone, ma'am. Salamat ka ayo sa tawag. Wow, no? Okay. Paki-off ko sa phone, ma'am. Pakipatay ko.
1: Okay, ito.
0: Okay. All right. So, yung caller natin kanina, no, from iyahang husband mangulata, mas kanang ginatagaan pa og kwarta ang kabit kaysa sa iyaha. And now naana siya'y naay lalaki nganing dawat sa iyaha, Chinese pagyod, o di ba? Tanggap siya, gitagaan siya'g business and okay na iyahang life. So, atong i-continue ni ugma, no, kay medyo shoppy si ma'am. Salamat sa pagtawag. I love you all and sa lahat ng mga in love right now. To Mr. Jeff. Ay, Mr. Jeff, grabe naman yung text mo talaga, ha? Ayun, salamat, ha? Pag sa time na nato, manulod mo og sakyanan o niya, Mamina, o kay Deji Love. Maraming salamat. This is your Deji Love. Mamahalin at iingatan ka forever. This song going out to Ronnie and Rizalie na sobrang in love sa isa't isa. Happy anniversary! Sana'y magtagal ang inyong relasyon.

0: Ang ulaan na lagi ka karun, Kap.
1: Master, halangan. Kaya nga kong asyawa, nag-hired man good o pag-ong driver, nga batanon, unya, gwapo pag yun.
0: Oh! Unya, magsilos na yung kakap.
1: Wa manoon, Master. Tingala lang ko kay. Wa man good may sakyanan.
0: Exciting.
2: Exciting!
3: Protection pa sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina! Santon Plus Gold! Kalusugan ng iyong pamilya! Siguradong protektado! A quality product of Yesco Health! Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide!
4: Zathon Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
5: Ako si GR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Zathon Plus Coffee Mix. Na, may pa akong matiyag, tistingibla.
4: Zathon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Zathon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Kudi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip usa ka cyclist, permigid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firme ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay na matikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
3: Is premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Mapalit sa mga butika.
8: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-it ang hotel.
9: Dili na lagi.
8: Kalit man lang naunsa bang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
9: Sa muka, oy.
8: Dumbag. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
9: I'm tired. Stress.
8: Dong.
9: Oh, saman gan.
8: Nakoy turbo dietary supplement for men. Di awa, imnani. Arun ganado ka. Sige na.
9: Turbo? Ma-

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Senten Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senten Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senten Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Chris Soray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Wednesday night!

0: 6-8. Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Usa kanlaw sa sulod sa prisuan ug dinhi. Karawan lawa. Kamong tanan. Arugan lawa. Naa mo mga bagong blip. Naa mo mga bagong blip. Okay. Silda uno, silda dos, pagtapok mo. O sige. Pagkabihan na mo blip. Di ba exciting?
2: Exciting!
3: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wabar ko naminaw, XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Apa, sa dihang, sukan naminaw ko, XFM, saan man nga. Diba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka ba din, pete? Hindi ka atras, pese? Ah, may pay muligin.

0: Alright, 4 minutes past the hour of 8 and this evening. And maraming maraming salamat po sa lahat ng mga nakikinig right now. Ayan, thank you po sa ating kapulisan, the Tagong Police Station Sir Bahan, the Chief of Police, and of course, Attorney Lingling Estabillo, our Vice Mayor, Honorable Esther Angoy, Honorable Nicholas Waybagyo, and Honorable Alan Lopez Rilion, our former mayor. And this time, babasahin natin ang mga gipang tag sa mga gwapo o gwapa nga mga avid listeners. Ayun. Talagang nakakakiling nga naman, di ba? So once again, our text line sa gusto pang muhabol, 0985-594-7179. Again, 0985-594-7179. Okay, hi to Pastor Beringel, Yona ng Carmen. Sa lahat ng mga nakikinig right now sa Carmen, maayong pagpaminaw. Mga gwapong pulis sa NVES section na si Police Sergeant Tori Franca, Police Staff Sergeant Chupeya, and Police Corporal Tirol o Police Corporal Suarez ng Pilam de Epsilon. And ayun, hi daw sa ayoko niyo pakataw, ano? Ayoko niyo pakiliga. Pwede rin ako pakiligon ninyo. Pero kaning ayun. Okay ba yun? Ay, ba't parang wala? Ayun.
1: Lami kayo!
0: Ayun, lami kayo. And, hi Jasmine, KM Yasmin Roa, nga brokenhearted sa sundalo pero still searching gihapon og sundalo, did you love ha? Dili ko matagam sa og sundalo. Hehehe, lami sila mo dala. Please play the song All or Nothing. Oh, grabe siya, oh.
1: Lami kayo!
2: Waka ko yape!
0: Ay, nako. And Jonas Di Guzman, hi to Sir Rodel Opinaldo ng Visayan Village. Maayong pagpaminaw sa mga Visayan Village din ha. And, uy, grabe siya. Di siya matagam ang sundalo. Nasakitan na ganit kang sundalo. Di pagyod ka matagam, Yasmin ha. And DJ Lamig Tingog, makatug-tug-tug. Ah, okay. Ha-ha-ha, bitaw DJ Oy. Sige, oy, mutog na. Katulong na lang. Okay, tug. Oh, yan na yan. I love you, my favorite day, Jay. Pa-request naman ng song After All and Search Us Over. And nakusa kong car karon na minaw sa imuha. I love you. Yes, I love you. And DJ, unsay masulti nimo sa mga kabit? Maglagot lagi ko sa mga kabit, DJ Love. Ay, bullshit. Naglagot ko. Naluoy ko atong color. Naluoy ko kay ginakulata siya sa iyang bana. Uni ang kabit, ayahay kaayo. Kamo mga kabit mo. Ay, grabe po ni si ma'am. And did you request ng song? Di ko kaya. Please, paki-play that DJ Love. Hahanapin ni DJ Love yan. And, okay, ayun. DJ Rosina Di Aini. Hi, Ma'am Rosina. Maayong pagpaminaw. Pa-play naman ang pangako. Dedicated lang na ako sa kong BF nga lami mo dala. Ha ha ha. I love you, honey. Ay.
2: Wow. Istorya hepot, ginagmay.
0: Ay, wow naman. Okay, hi sa boyfriend mong Howd mo dala. Asa mo dala? Mo dala sa pagkabuutan. Unta sa pagkabuutan mo dala.
2: Istorya hepot, ginagmay. Waka ko yape.
0: Okay, and ayun, hi sa atong mga gwapong sundalo.
1: Sana all.
0: Sana all. Then sa 10th Division, to Sir Noel Jonathan Enrique. Ayun, sir, mga sergeant. Kamo ba yung mga sergeant na si Sergeant Pakak? Joke.
1: Sana all.
2: Mapriso ka.
1: Lame kayo.
0: Okay, and ayun, hi sa mga taga CSU. Maayong pagpaminaw.
2: Secret.
0: And yun, mga M5, the Triskelion, maayong pagpaminaw today, tonight.
1: Ayaw!
0: Okay, pa-play.
2: secret.
0: Okay, DJ, pa-play naman ang song Di Makatulog sa Gabi. Dedicated lang sa akong self, mga kapoy, nakaayo masakitan. Gusto na ko maka-move on. Pero siya lang gihapon ang naasa akong huna-huna maglagot ko. Oh, ano man ano, kanang ning matulog ta, natay gi huna-huna. Siya lang gitong huna-huna.
2: Secret.
3: Pinoa.
0: Nakatry mo ana, kanang ning natulog mo nya nakay gi huna-huna nya ang imong gi huna-huna kay siya nya ang imong gi huna-huna kay kanang iyang gibuhat kanang gibuhat.
3: Pinoa.
2: Secret.
0: Kanang gibuhat niya nga kanang naganahan ka, nalipay ka, di ba?
3: Ayaw!
2: Waka ko yape!
0: Secret!
3: Pinawa!
2: Secret!
0: Okay. And, Ayun, asan yun? DJ Jeric di ay ni as lang ko, nga nung naamang yu'y mga babae nga, dili makontento.
2: Secret!
3: Pinawa!
0: Hi Jeric, grabe po ka Jeric. Nga nung naamang yung mga babae nga dili makontento sa isa ka lalaki, sa kita ni Gio, gilumpong.
2: Secret.
3: Pinawa! Pinawa!
2: Secret.
0: Gilumpong me? Manatay, color. Onyara siguro tawa. Gilumpong me? Asi ato sa ning interkino ng color ha kay basig broken hearted ha. Okay ra unya ra na ko basahon ninyo ang kuan kay Marjo.

0: Siyempre.
1: Yes po.
0: Sa akin eh. Babae, attractive mo na sa lalaki.
1: So, naa kay ka-live-in ka ron?
0: Napot.
1: Okay. So, in love ka sa imong ka-live-in ka ron?
0: Nakuyok man.
1: In love. Okay. So, pila na mo katuig sa imong ka-live-in ka ron, sir?
0: Kung na siya, tuloy-tuloy.
1: Mag?
0: Ilan ka katuig?
1: Lima na katuig. Tapad mo ron. Okay. Wow. Okay. So, unsa man imuhang kagahapon, sir, nga pwede ni mo i-share ka ron? Unsa man, in love, banday ka na? Manday kay kaipon ka ron dara, no? So, dahil in love ka, unsa man imong i-share ka ron?
0: I-share lang akong experience sa sukaran ako na imong biyudo.
1: Oo.
0: Sa biyudo ako, lakawig i-suportahan nga babae.
1: Then?
0: Nag-iskwila sa pagto nga siya mo duyog na ko. Upan sa kaliwala rin niya lang expectation. Naminyo man siya glain. Pero mangluod po lagat itong kasing-kasing kung mabiktima sa mga pagluin.
1: And then? Niya,
0: sa naka-anak niya. Niya, di naman mutagad ako. Pero itiwangan siya pag-espila, pag-hantol, pag-graduate.
1: So pagka-graduate niya, kanang gibyaan na ka, nangita na siya glain.
0: Oo.
1: So na-broken ka that time. Kumbaga, ang imong masulti is that gibinuangan ra ka sa mga babae. Gipangwartahan ra ka niya, kaimo siyang gipa-eskwela niya, pagka-graduate niya, gibyaan ka.
0: Gibinuangan lang yun ko.
1: Gibinuangan ka.
0: Kay ako respeto sa mga babae kay makalingaw ang iyang panyag. Na nabiktima ko sa binuang kay itabagan ni mo araw na makalipayon mag-successful. Sa kaliyang mga adlaw na minyo ang sekreto. Tingnan mo kasakit.
1: Sakitan ka. Oh, sorry. Oh, so broken-hearted ka, sir. Pero karon at least, sir, karon nakakita na kag babae nga gilove ka, dawat ka, og okay na mo, happy na mo.
0: Natambal lang lang akong kwasikreto.
1: Kining
0: frustration. Nahulipan sa kalipay. Kay nay babae nga nakatabang ako. Kinakaipon ako. Maayo sa mo gulay, maayo mo luto, maayo mo, kungihan kayo.
1: Okay.
0: Una ko, ipangitaon.
1: Una ko, ipangitaon. Kompleto na. Okay. Sige, sir. Salamat kaayo sa tawag. At least, kabalumi, no? Nga, nag-share ka karon nga sa una, na kay babae nga gihigugma pag-ayo, imo pang giskwela, gisuportahan, gitagaan sa tanan, unya human niya makagraduate, gibiyaan na lang ka, no? Lesson learned pod sa uban nga mga lalaki nga dili basta-basta mo salig.
0: Amen.
1: Okay. So, pero sir, ang bait mo kasi pinag gipaskwela nimo, hantud nga nakagraduate siya, pero si Lord mo bless nimo ana. Sige, sir. Salamat sa tawag, sir, ha? Kay mo basa pa kong mga love letter. Ay, mga text. O, na kay i-request na kanta. Para sa imuhang hinigugma din, ha, kauban ni Moron?
0: Sumay, tugtugo ni mo.
1: Every time na lang para sa inyong duha.
0: Sige, every time.
1: Every time I kiss, I feel your lips. Achie! Sige, sir, salamat ka, ayo. In love na ka karon, ha? Ayaw na pag tanggalan na tong kasuko ni mo sa babae nga nagpasakit ni mo. And happy naman ka karon, di ba? Usahay mang good. Gitugutan ta nga masakitan. Aron makita nato ang right one para nato.
0: Amen.
1: Okay, God bless you, sir. Salamat sa pagtawag. Okay, pakipatay.

Paki-off sa phone. Alright, this is your day, J-Love. Iingatan at mamahalin ka forever. After these songs, no, padayon ta sa pagbasa sa mga text messages. I love you all.

0: Alright, every time I kiss your lips. Ayun! Oo, naamoy mahinom duman. Every time mo kiss ka sa lips. Okay, ayun. No, o sa'yo makakiss man sa itong lips. Okay, sige na akong lips. Okay. Alright. Padayang kong basa ha. Kaya makasawuan ko ninyo. Oo, hawayan ko ninyo. Yun. Alright. Asa na yun? Okay, hi nga pala, Junella. Ay, Humilia. Humilia family. Ayun, saan na yun? Ba't nawala? Okay. Okay, balik ta kay Jeric, no? Ngano daw ang mga babae, dili makontento sa isa kalalaki. Gilumpong daw sila. Ayun. And gusto ko makigbulag niya, DJ, pero na-addict na ko sa iya, ha? Magpangita ko sa iya, ha? Lami man noon mo dalabay, hana, pero grabe good siya ka. Practical, DJ. Oy, gusto ko ba nga ako lang unta, pero dili niya makaya nga. Isa lang.
1: Sekwe.
0: Kuya, wabihan. Hulo, gulingan, no. Nanay mga inana, no. Nga ka nang, nanay mga inana ng babae, no. Nga ka nang, di makontentog isa. Sa pagkakaalam ko kasi, lalaki lang naman talaga yung may kakayanan, no. May kakayahan na gawin yan.
2: Istorya, hepot.
1: Sekwe.
0: Yeah. Yung mga lalaki lang naman talagang may kakayahan na maglumpong-lumpong ba, tagduha, tagtulo, tagupat, o kung pwede palang,
1: Mapriso ka.
0: Yes.
2: Istorya, hepot. Waka, kuyape.
0: Oo, pero, ito si, wow, grabe no. Grabe sa imong, saludo ko sa imong girlfriend, Sir Jeric. Pero grabe po da, nga ka na ganing, magpangita ka sa iya ha, tungod sa iyang kahawd. Yung una na, Dena, pangitaon, pagmahawd.
1: Secret.
3: Aya!
0: Wala na, muna inay dapat, muna inay sekreto.
3: Aya!
0: Gusto na ko,
1: secret.
0: Gusto lagi na ako mamit imong girlfriend, Jeric. No, kanang gusto na ko siya my friend. Baka naman. Baka naman pwedeng bigyan mo ko ng number.
1: Secret.
3: No? Ay!
0: Kanang at least man lang, 'di ba? Na at least man lang masindig natay matun-an. 'Di ba? Natay ma
3: Ay!
0: Katawa po dapat nagzaw. Sige naman mo guwan.
3: Oo.
0: At least man na po tayo matunan gamay. Di ba? Natay mahibalan nga ka ng idea sa iya ha. Okay. And great Gragas family, especially Rizalyn and Ronnie na in love sa isa't isa. Flores and Insug family. Madagmos family and Pudang family ng Mako and ayon. Hi sa taga Mako na si Amelia Fuentes nga grabe ka palaban. Gibyaan na ba na pero wala nagpadala sa depression. Wow. Saludo ko sa mga asawa nga ingon ana nga ginakulata na gani, ginabunog na gani. Grabe dili. Grabe. Grabe gid kay ko maka-appreciate ana nga mga asawa. Saludo ka ayo ko sa inyo ha. No nga nagstay gihapon mo, alang-alang nga dili lang ma-broken ang family. All right, and this time ako san i-play kadali bi. Kay ganina lang gid siya sige request ani nga kanta. Si asan mayon? DJ Love, pa-play naman ang kanta DJ Love. Kay, para yun na sa iya ha. Kay love yun na ko siya. Oh, grabe no. Kanang, kalami sa feeling no. Kanang nailalaki nga maingon nga love. Kaya na ko siya DJ ay. Pwede i-play ng kanta. Kay para ganahan siya. Kinaami buhaton. Sige, uy, kinaaman mo'y buhaton. I-play na ni DJ Love. Gawin yung background. I love you all. Salamat sa pakikinig right now. Ma'am Jessa and Sir Joseph, ayon, letter G, magid pareho, no? Joseph, Jessa, na nagmamahalan ngayong gabi, pangako, ayon, love is in the air, right here, right now.

my life. 35 minutes past the hour of 8 and this evening. And ayun, sa lahat ng mga 3 skillion nakikinig right now. Maraming salamat po sa lahat ng Enter Fraternity ng Tagum City. And ayun, sa lahat din po ng mga... Ayun, Magic 5 Fraternity, happy listening. Delta Sigma Family, ayun. And the Guardians, ng Moderate Guardians, happy listening din po. Okay, would like to thanks to Attorney Lingling Estabilio, the Tagum Police Station, Sir Bahan, the Chief of Police, Honorable Esther Angoy, Honorable Nicholas Way Baguio, and Honorable our former Mayor, Mayor Alan Lopez Rillon. Ma'am Ruina, happy birthday, Ma'am Ruina Duwalio, ang may-ari ng GM Car. And this time, magbibigay po tayo ng advice sa ating sender kanina na sobrang nasaktan, naguguluhan na si Ariana na in love sa isang pulis na si Jake. Pero at the end, ayun, niloko lang. Okay, Ariana, I love you. Anak, huminga ka muna, inom ka ng maraming tubig at payakap ng sobrang higpit. Durog na durog ka ngayon at naiintindihan ko. Sana'y wag na mga namba. Naiintindihan ka ni DJ Love. 5 buwan kayo, binigay mo lahat, pati pangarap mo, pati tiwala mo, tapos ngayon buntis ka at gusto niyang bumitaw. Ang sakit noon, para kang sinaksak. Ito ang sagot ni DJ Love sa iyo. Una, Ariana, hindi ikaw yung kulang. Yung tanong mong kailan ba ako magiging sapat? Arian, sapat na. Sobra-sobra pa nga. Ang problema hindi sa'yo, ang problema kay Jake. Hindi niya kinaya ang responsibilidad. Alam mo, madaling magmahal eh, madaling makipag-sex, madaling mangako, pero pagdating sa consequence, sa hirap, sa buhay na to, dun na natatakot. Hindi ibig sabihin nun na hindi ka mahalaga, ibig sabihin nun duwag siya. Yes, kahit na sabihin natin pulis pa siya, yeah, duwag siya. Pangalawa, naiintindihan ko si Joy. Pero ikaw pa rin ang masusunod, ma'am, okay, ma'am Ariana. Si Joy galit na galit siya kasi mahal ka niya. Galit kasi nakita niya na nasasaktan ka ng sobra. Pero Arian, ikaw yung may dala, ikaw yung magde-desisyon. Walang pilitan, okay? Walang dapat. Now, may tatlo lang akong option na gusto kong ibigay sa'yo. Unang option is ituloy mo yung pagbubuntis dahil karapatan mo yan 100%. Kahit wala si Jay, kaya mo. Maraming single mom na lumalaban at nananalo sa buhay. May karapatan yung baby na mabuhay sa mundo. May karapatan yung bata kay Jake. Child support, okay? Pwede mo siyang habulin sa PNP, okay? Sa PAW, sa barangay. Hindi para guluhin siya. Hindi para, yun, di ba? Makipag-away. Kundi para sa anak niyo. Kasi responsibilidad niya yun kahit maghiwalay pa kayo. Pangalawang opsyon, syempre, kausapin si Jake ng mahinahon. Ng malinaw. Hindi para magmakaawa. Para sa katotohanan, okay? Sabihin mo kay Jake na... Jake, natakot ako nung sinabi mo yon, pero totoo na to. Hindi kita pipilitin mahalin ako, pero yung batang to, anak natin to pareho. So anong plano mo? Anong kaya mong gawin? Anong tulong ang ibibigay mo? Pag-usapan nyo nang walang sigawan kasi may buhay na nakataya dyan sa sinapupunan mo. Siyempre, pangatlong option... Magpahinga ka at mag-isip ng mabuti. Huwag ka munang magdesisyon habang umiiyak ka. Bigyan mo ng sarili mo ng 1 o 2 linggo. Kausapin mo ng ang nanay mo, kapatid mo. Pwede kung Christian ka, lumapit ka kay pastor mo. Kung may pastor ka, o di sa pare.
makipag-usap ka, Joy, para Arian, makipag-usap ka para mabigyan ka ng tamang advice. Okay, punta ka sa Rural Health Center sa Tagum para magpa-check up. Alamin mo ang benefits para sa buntis, libre yun, walang bayad, okay? Ito yung hindi mo dapat kalimutan, Arian. Hindi dahil binigay mo lahat, dapat niya rin ibigay lahat. Nagmahal ka ng totoo. Nag-aalay ka pero hindi kontrata yung pag-ibig. Hindi porket binigay mo ang pagkababae mo, kailangan niyang manatili. Hindi porket binigay mo pagkababae mo, kailangan niyang ikaw na talaga. Masakit man, masakit, pero yun yung leksyon. Next time, mahalin mo muna sarili mo bago mo ibigay lahat-lahat. Kahit hindi ka na virgin, next time, kung may lalaking lalapit sa'yo, huwag agad-agad bumubuka ka. Then, pangalawa, Joy, Arian, yung bata, hindi parusa. It's a blessings from above, okay? Blessings yan. Natakot si Jake kasi nakita niya gastusin, okay? Gastos, problema. Pero Arian, maraming bata na nagsilang sa kahirapan tapos sila pa yung naging lakas ng magulang. Okay? Kung ipipiliin mong ituloy, hindi ka nag-iisa. Nandyan si Joy, ang kaibigan mo, pamilya mo, at nandito din si DJ Love. Andito lang ako, okay? At higit sa lahat si Lord, nandyan lang siya. Then pangatlo, hindi ikaw yung hindi sapat. Yung umalis kasi natakot, yun yung hindi sapat. Hindi sa pagmamahal, sapat sa tapang, okay? And I'm so proud of you, Joy. Now, ano ang gagawin mo ngayon? Unang dapat mong gawin, alagaan mo ang sarili mo, kumain ka ng maayos, matulog ka ng maayos. Hindi maganda sa baby yung stress ka. Then, step 2, magpatingin ka sa OB Health Center. Diyan sa Rizal. Oo, tawagan ko si Doc Florendo, yung mga staff doon, kilala ko sila lahat dyan, no? Tatawagan ko siya at i-re-recommend kita. Nang kausapin mo nanay mo, kailangan mo ng kakampi sa bahay. Step 4, pagkalmado ka na, kausapin mo si Jake. Isang beses lang, panghuli, para malinaw. Arian, 23 years old ka pa lang, bata ka pa lang. Pero kung pipiliin mong maging nanay ngayon, kaya mo yan. Mas matatag kaysa sa tingin mo. At huling sasabihin ko sa'yo, Arian, yung lalaking tunay na nagmamahal, hindi ka iiwan sa ere pag nabuntis ka. Pipiliin ka niya at pipiliin ka niya. Pipiliin niya yung pamilya. Si Jake, hindi pa siya matured enough. Bata pa siya mag-isip, kahit pasabihin nating pulis pa siya. Okay? Pero ikaw, Arian, magiging babae kang buo, nanay kang buo, magiging nanay man o hindi. Be matured enough, okay? Arian, nandito lang ako ha. Mag-update ka sa akin. Kumusta pakiramdam mo, kung kumusta yung check-up mo. At least man lang, no? Oo, dili man sa kwarta, at least sa advice, at least sa mga idea. Arian, mahigpit na yakap sa'yo, hindi ka nag-iisa, hindi mo kailangan gawin to mag-isa. Okay, sa Tagum, pwede kang pumunta sa City Social Welfare and Development Office o sa PAW para sa libreng advice about child support, karapatan mo at ng baby mo yan. Arian, I love you. Mahal na mahal kita. I feel you. I understand the feeling of being single mom. Ay, pahag naman. Payakap naman. Oh, love forever. Naiintindihan ko. Sobra. And you know what? Sa lahat ng mga single mom right now, gusto kong sabihin sa inyo to. I am so proud of you. And I love you so much. Okay, mo place ako isa kantan sa pagbalik na to. Bye-bye na ta, ha? I love you all. This is your DJ Love. Iingatan at mamahalin ka forever. Hi nga pala kay Jasmine na nagsasabing hindi ako laruan.
O, parang itong ating sender ngayon na si Arian, hindi rin siya laruan, pero bakit pinaglalaruan ang damdamin?

Alright, last songs to going out to Marlon na nag-emote karon sa iyang sakyanan. Nagibulagan sa iyang uyab, Marlon. I know, kaya mo yan, ikaw pa. Okay, so last songs to Marlon. And after this, bye-bye na po tayo.

night, 51 minutes past the hour of 8 and this evening. And thank you so much for listening right now, for making us number one background in your radio. Marlon, one last cry. Di na kumuhila, KJ Love. Enough na. Tama na. At asahan ko yan, ha? Yan, oh, basin mag-emote-emote na po kaugma. Sakit na, KJ Love. I know. I understand. First week, second week, first day, second day. Oo, na pag yun na, mahuna-hunaan pag yun na ni mo ay. Oo, magdula-dula pag yun na si mo huna-huna, sir. And, I don't know. Ang lalaki, dali lang makamove on sa akong pagkabalo. Right? Pero ang babae mo'y lisod, murag magdugay. Kaya daghan pa mag-overthink, padahang una-una ko, ganawan to, ganawan ni, ganawan na. Ngano ni bilang ka. Di ba? Overthink ang mga babae. Okay. Daghan kay tag mga ngano man to. Ngano ni bigay man ko tanawaro na. Okay. Ayun, time for us to say bye, but kung ayaw na nila at pinili ka nilang iwan, huwag mo nang ipilit ang sarili mo. Masakit pero kailangan mong tanggapin para sa sarili mo. Ang pagbitaw sa taong hindi ka na mahal ay tanda ng pagrespeto sa sarili at simula ng paghilom sa halip na magmakaawa, ang pagtanggap at pagtuon sa sariling pag-unlad ang maghahatid sa mas magandang kinabukasan. Ngayon, sa lahat ng mga in love right now, sa lahat ng mga nasasaktan, brokenhearted, oo, sa lahat ng mga nagsasabing napapagod na akong masaktan, nakakapagod na, pero pag matagpuan mo yung the right one para sa'yo, I'm sure mawawala yung pain. Tulad na lamang ng ating caller kanina, di ba? No? Sakit kaayo ang nahitabo sa iya nga. Na siya gipa-eskwela nga babae sa UM pagka-graduate. Ayun. Gibiyaan na lang siya sa ere. Unya nagminyo. Wala pa gid siya kabalo nga nagminyo di ay. Oh, sakit same part. Pero sa iyang pagka-broken hearted karon, nakatagpo siya ng babaeng minahal siya, mahal niya, at ang mahalan silang dalawa. Diba? Sarap pagmahal. So, it's okay kung nasaktan man tayo ngayon. Nasaktan ka man ngayon ng sobra, nadurog ka man. Lalong-lalo na sa ating sender na si Arian. Arian, matulog ka ng maaga at wag mong isipin ang pagka-broken hearted. This time, labi na ko'y buntis ka. Ay sa huna-hunaan ang pagka-broken hearted, huna-hunaa ang baby, ang kinabuhi sa baby nga naa sa imuhang chan. Okay? Importante ang baby. Padakuan na siya. Muna mo tabang sa imuha in the future. Okay? And about atong police, don't worry. I will help you for that. Okay, thank you for listening right now. I love you all. Maraming salamat sa mga nakikinig. And once again, text nyo lang po or send nyo po sa Cheryl Arizabal ang love letter nga inyuhang ipadala nga akong basahon din hihataga na itong kinabuhi. Okay lang Bisaya, ako na yung mag-Tagalog. And sorry kung nag-Tagalog ko din niya because we need kay natay mga sundalo nga mga Tagalog. Nahiharapan silang mag-Bisaya. Ayun. So para maintindihan naman nila. Okay, I love you all. This is your DJ Love. Mamahalin at iingatan ka forever. See you tomorrow once again here at 107.1 99.1 XFM. Katropa mo. Exciting. I love you. Mwah.

0: marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Darlin Masulap po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa utas na nakita po na may bukol daw po ang aking ubari. Meron niya pong Santon Plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
2: Marlin, o Chia, gasiyok akong dumong siging gasiyok. Nang buha kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kayo siya.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom mo kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Palit dayon ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dayon ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan dayon og gidiabetes ka og gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad ato nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niiyos-iyos ako ang diyan kaysa ako na dako ginakuntihan kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistingay lang ninyo, maayo dyan yung kape ha.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa nagyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
9: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Mahal, kumusta na ka dyan sa abroad?
11: Nagpadako nilang mamagi ka sa Pinas. Nagpapalit mo sa kuog Santon Vitamin C para sa mga bata.
10: Ay, salamat.
11: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o simpon o kilanat.
10: Ikaw po, pag inamog Vitamin C, ha? Ang pindi ang mahal. I love you.
12: Vitamin C, Vitamin C, Mag Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
13: Wednesday!

0: Kak Trufa, exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Weh, sauna! So wala pa ko ka paminaw, XFM! Andir-andiron na ko sa kong asawa!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Pero karon, so God na ka paminaw ko, XFM! Weh!
3: Hoy, Pulding! Labining mga habulog, lampin din eh!
2: Pag-uwa, tiya! Wapag ko na wag panglaban din eh! Unyang taon-taon! Manghugas sa sagong plato! Weh! Pagkalagot!
0: Exciting!

0: susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabala ka. Kay naana ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabi-i. Kauban si Cinderella.
2: Hi, Bibi. Putahe sa gabi-i na.

kasipan luktok diha. Okay, ay, ayun na di ko magpasulod doon ay wala ko sa mood. Hello po! Welcome po sa toang programang Putahe sa Gabi. Ako po ang inyong makauban karong gabi unang inyong Disney Princess Bisaya version. Nga naman sa live, si Katol atong ilog. Okay na good ko, ganina ay. Saan naman tawad ni Oy? Kung may naagin ang microphone nga akong ilong mangit ang puntirihan, wala ganit ay ilong. Luoy sab sa Disney Princess Oy. Mayang gabi once again sa mga bibi nato nga naminaw karon ay hapa na ni hapon, ay hapa nag nagpahuway or gikan pa sa trabahoan nang late ug uli nag overtime. Mayang gabi po. I hope you're all doing well. Welcome once again sa tuang programang inyong makauban karong gabi una hangtod alas 11 po. Kauban ng inyong Disney Princess Bisaya version. Ako po si Cinderella para po sa XFM Network Philippines, inyong madungog sa tibok XFM station sa Visayas.

0: amigo. May gabi once again ha. Ayaw kalimot nga bago ka matulog, inumon sa nimong imuhang multivitamins sa imuhang pampaligon sa immune system ang atong Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Perfect. It kaya na siya biglabi na karoon. Nga pangit kayang panahon. Ga init, ga ulan. Uso na po ba? O nangasakit na ba ang all? All? O, oh, pinaanan siya. Bitaw, seryoso. Nangasakit na ba ang tanan? Kay uso kay karoon. Kalintura, sipon, ubo. Naku, bihinay-hinay lang yung taon ta ha. Kay aside sa kanang, kung ba, kanang, o oh, magpundok kag balay or kumutrabaho gyapon ka, disturbing kay na siya sa mga kauban, sige na kag paghut diha. Ba? No mo nang kinahanglan nga protektahan ang imuhang immune system. Pag inom og Santon Plus Gold and Santon Vitamin C, available na po sa Mercury Drug Stores nationwide. Pwede usab sa South Star Drug, The Generics Pharmacy and Generica Nationwide. O pwede usab ikaw nga musaka sa tuwang istasyon sa XFM. O naanda sa mga XFM stations ha, ato ang mga produkto po sa Yes to Health. We are FDA approved and we are also halal certified. Safe na safe po para sa itong mga kaigsuunan, mga katropa natong mga Muslim. Magchismis gyapon kita karon. Bahalaga lain ang imong paminaw, bahalag wala ka sa mood karong gabi una. Magchismis gyapon kita. Para po sa tang Sir BB question for tonight. Ang atong Sir BB question karong gabi una hatod ka nato sa LE Leon Shell Mobility Station. Kapag ka po gasolina ang isgutan, magpa-change oil, dirigita sa pang-international ang brand. Safe gyud og dili ka ilaron sa imuhang mga gasolina o mga ipambutang nimo sa imong sakyanan or motor. LE Leon Shell Mobility Station. Aduna kita branches diri sa Bukidnon, sa Maramag, Valencia, and Riz Malaybalay, at bang po sa Polymedic and at bang sa Malaybalay City Hall. Daw biya tong silipon na tong question ron byon sa karon. Nganong kasagaran sa mga traidor kay barkada nimo? Ohoy, ladies! Nakasuway na ba ka nga traidoron ka sa imuhang pinaka-best-best friend? No? Yung mga tipong BFF nimo siya pero gitraidor ka. Ay, pinagkatiwala mo sa kanya ang iyong asawa. Ay, wala kayo palungong dungugan, ha? So, maglain po nang yung mga buot, di ba? Simingo na po mong kanin, si Cinderella ba kay? Kung ano, nagid ni Kuta, nagid kayo ni Sakua. Basi manggod na naigo ka di ha, wakagasaba-saba, o imong barkada kay. O, wala kayo giingon. Pero kasagaran, nga nabito kasagaran sa mga issues karon kung mabasa ninyo sa social media, mostly sa mga, wait lang ha. Akong gihinayan gabay para dili kayo kon sa kong tingog. Pero bitaw seryoso, ganun kasi karon sa mga issues bitaw karon kana nag-revolve siya ba ang makita nato sa social media kay patingala siya nga very close kay sila, like best friends and best friends for life. Halos murag magsuon na ganit ni sila, halos kanang magkambyo na ni sila og kanantiyan. Magkambyo na ni sila og tinay kasi sobraan na ka-close. Pero ang ending kay gitraydor ang usag-usa. Oh! Nakasuway na ba ka, ana, baby? Oh? Wawa pa niyan. Dili kita mapataka og salig. Mo nang giingon din ha, trust no one. Depende lang yun po kaayo no, kung unsang klaseng barkada na aka. Pero di tanang barkada, masaligan ilabi na akong imong uyab. Hitsuraan. Labi na naapog kayo, uyab nga klingi ka. Oy! Oy! Oy! Alo! Diligin na siya. Pwede nga ina. Oy, pwede mo nga mag-react ha sa ito ang Sir BB question karong gabi una. Pwede ko ninyong i-text 0945-443-5869. Ano na, may word nga. Pasok, Jonathan.
1: Binat-mat-mat-mat!
0: Pasok, Jonathan. 0945-443-5869. Ang pwede po mo nga mag-react sa itong mga official Facebook pages karon. Hi kay Ma'am Ann Abapo. Thank you! Shout out to sa tanang OFW. Speaking of traidor, nganong suod ra, tungod kay they knew our secrets, they knew our weaknesses, and sometimes they will use our weaknesses as reasons to turn their backs from us, for they want something better and useful, I guess. Kapoy mag-English o.

0: Uy. Simba, kung wala pa tao, nagsakit ang all BB, lumalaban pa ang immune system diri nga side. O maayo noon, mam-an, laban lang yun ha. Labi na kung ikaw ang breadwinner sa inyong pamilya, dili kita pwede magkasakit yun. Hi, Kang Ike Pat Bitonga. May gabi po.
1: Thank you!
0: O, maugid daw. May gabi po kay Mami Jacqueline Labiste sa Hong Kong. Mima, ayong gabi, Mami.
1: Thank you!
0: O, si Efren Jr. Santander. May gabi po. Si Ako Manghon, si L. Jane Adaya.
1: Thank you!
0: May gabi si May Love Ugdal Hechon na may gabi po. O, kasagaran dyan sa mga traitor imuha dyan close friends or relatives. Ooh! Yung pinaguhugutan din to si Ma'am May Love. Pero bitaw, oo, na yung mga yung anak po bitaw na kasagara sa mga traitor bitaw sa inyong life, kanyang mga relatives na po. Well, sometimes we have to be like, dili na nato siguro i-open up sa lahat ng mga problema, no? Kaya usahay manggod pag natin yung mga problema. Kaya huwag pag natin yung mga problema, eh, sige, ma-open na to sa ila. Siguro we are just so confident na i-share sa ilaha ang tanan-tanan without knowing na we really cannot trust them. Kung naa pa lang siguro tayo ka na murag powers to identify ba? Ano yung mga ingon na lang at no? Natay ka ng power to identify kung kinsa ang mga traitors sa tuwang life. Siguro as early as wala pa ka nakashare na nakuha na ni mo ka na ma-prevent na ni mo ang pag-scattered. Paggawas sa mga issues. Isudaan na, no? Si Randy Bakumo, mayang gabi po all the way from Puerto Palawan. May gabi po sa Makmak family. May gabi diya sa inyo. Talagang medyo ako kasabot si mong chat, sir ba? Si Monski, anin yun? Queer po all the way from Cebu.
1: Thank you!
0: May gabi, makal, makadong yung ilong mo. Nabangga nyo yung microphone. Ah, parang ibang ano. Anong istorya po yan, sir? Anong dialect po iyan? Hindi po ko makaintindi. Might as well, sir, pwede kang magbisaya. Pero kung hindi ka po marunong magbisaya, pwede naman po Tagalog na lang. Para magkaintindihan po tayong lahat. Magandang gabi sa'yo, sir. Randy Bakumo. Sherwin Pino! Good evening, Disney Princess. Nga kapanumbag. May gabi, Sherwin. Sige, Sherwin. Love da ko run. May gabi, ito. Joke lang, ha? Live na, oh. May gabi, diha, Monski. Thank you, kaayo. Katigbian, Bohol. Alan Arellano.
1: Thank you!
0: May gabi, diha, sa imo, ha? All the way from Katigbian, Bohol. Kasuway, may na sa sugod. Pagkahuman, gipakauwawan ka niyo. Mao nag-iingon bito, gid na trust no one, no? Maglisod jud bito taay kanang usahay manggod, we're just too confident to share with them our secrets. Kay siguro nakitaan nato sila og kanang kaayo, pero wa man ug takabalo nga permiro ra day siya ingon ana, and then he or she is just collecting, you know, mga informations about sa imo, ha? Collecting news about sa imo, mag-collect lang siya og kanang mga complaints nimo, nya yun ang ipa-add to dito sa iyahang mga friends nga involved. Ano ba, no? Lisod ka, yun ang ingon na nabimor nang, as much as possible, maskin pag-unsan ni mo ka-trusted ang sa katao, never share, or siguro ayaw lang i-overshare. Prevention is better than cure, baya. O, kapoy kayo mag-healing tungod sa mga traitor. Unsa ka ha, nga tips ninyo diha? O, basig na apod bito may mga tips din ha, nga inyo hang ma-share sa amua. Willing kayo si mam-an, aba po pag-abot si mga ingunaan. Nilabi na kung kanang mga, kanagong kind, kaita og soul, gani mam-an, kanang buutan kayo ta, matinabangon, manghinatagon, charos. Unsa yung connection? Pero bito ka nang masinabtanon kayo ta, usahay, abusuhon na ginpunta sa itong mga friends. Pero dili ta ng friends mo yung ana, ha? We all have, depende gid po na siya kung unsang klaseng friends na aka. Kaya naman tayo mga friends nga, kanang maayo gid kasi mo, kanang to the limit, wala gid siya limits ba nga, maayo gid kasi sa mo to the moon and back. Pero nagid tayo mga friends nga, ay, da. Pag talikod din mo ka, ikaw nagid ay ang sumsuman. Da, so much for that. Sige, later na ato na siyang hisgutan na niya taod-taod, biha. Pero usahay sa mga mag-asawa, dili pod maiwasan ng imong ginashare ang imuhang problema sa laing tao. You cannot resolve that, baby. Dili na siya ma-resolve imuhang problema kung sa laing tao ni mo isa.

0: user atong paminawon.
1: Ako si Danilo taga San Fernando Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Torbo sa XCPM, ipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ako sa Torbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Jel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
3: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
2: Historia eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
3: Ha? Ka-exciting ko da na. Unsa day na? Turbo lang naibawaan ko na astig o pang long-lasting.
2: Unsa? Naka-turbo po tiay ka?
3: Wala o halagid ka preoy. Karon pa ka na kaibalo, turbo lang ang malakas.
4: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Stong! Pagpilain yung gasolina?
2: Uy, Tay! Prato na kayo din, Tay! Mapultang pa na nato!

0: Daw be. Asa kay okay, ako na pala hindi ka dengog. Hi baby. Ay, mayang gabi, Idiha, Double B. How are you tonight?
1: Mayang gabi, Satanan.
0: No, it's been a long
1: Stay
0: time.
1: Stay alive, kicking.
0: Oh, Muraga, it's been a long time ba nga, Muraga? Kumusta naman ka?
1: Ooh.
0: Mayo kayo nakaabot ka!
1: Kagabi, eh. Niagiragyo ko kay alas 10, may dyan na. Ikaw nga, hapit na mag-sign off.
0: Ay, nako. Yeah. Oh, welcome, Double B. Mo jeni upa bibu so wasa nasi Double B. My name is Double B. Ay nako Double B. Ay bitawa. Ano pila sa to? Mabibu jeni wasa nasi Double B. Anyway, unya tao tao bi atangin ninyo nga to ang live po tahi confession.
1: Live gid ni no.
0: Live gid siya basta nasi Double B.
1: Yes.
0: Live gid na siya.
1: Atong pagano kinabuhi nga ilang mga sugilanon
0: sa. Oh, Double B! This is a froggy frog frog froggy frog froggy afternoon.
1: Ay, nako. Hello, mga guys!
0: Mga katropa
1: na to din ang mga tigpaminaw o mga mananaway din sa itong mga live.
0: No?
1: Ibigay yung kanan din, ha?
0: Sa itong live, Double B, kami gawas na po itong edad.
1: Ha?
0: Basta lagi manayo ta manggawas ito ang tinuod ng edad.
1: Music pa lang nadaanin yung paminawon.
0: Music pa lang gid na siya, habi. Saon na lang gid
1: ka na. Don't judge the book by its cover.
0: Oh, yes! Dapat lang. Pero bitaw, unya ta utaw at tanginin niyo to ang live putahi confession kun asa it's me and Double B starring for tonight.
1: Yes.
0: Kami ang magdala og maghatag og kinabuhi sa inyo.
1: At tanginin niyo.
0: Inyuhang kinabuhi.
1: Kami kami ang magpalami sa inyuhang nagpait nga kinabuhi.
0: Pero problema ninyo sa kwarta ay may duulan.
1: Ay.
0: Nagmamakaawa ho
1: kami. Kasi kamo may daghang kwarta din ha.
0: Oy, please. Kamu na ba ka Double B nga? Mapod na akong need karon nga pait ba ako?
1: No. Wala man siguro eh. Mga dato ragi wala nagpait karon, bibi.
0: Ang mga wala nagpait gid karon, hayahay pud kay kinabuhi. So kung wala mo nagpait, tagay pud mi diri.
1: Share the blessings.
0: Correct. Na. Ay, Double B, what do we have for tonight? Gikan po sa El Ilion Shell Mobility Station.
1: Okay, ang atong ika hanyag no sa gikan sa El Ilion Shell Mobility Station among mapahibalo, mayong balita kaninyo nga ato ang discount ka 5 pesos, up to 5 pesos kada litro nga gasolina, maabot or mo extend, ma-extend siya until September 8, no? Sa katong mga gumagamit sa to ang mga gasolina din ha.
0: Mm-hmm.
1: So, tubil na mo sa Elion Shell Mobility Station kay kada litro, ano na mo yung 5 pesos nga discount, ha? Sa katong mga 2 wheels. Sa mga 4 wheels, na mo yung 2 pesos nga discount. Kana hangtod karong September 8.
0: Ay, ninduta ano.
1: Tapos, ayaw po ninyo, limot-limoti ang inyong mga app, no? So, sa tanan nga mga nagproblema sila mga app, kaya naatay mga, na yung mga, kung ano, sa app, na yung problema sa system.
0: Mm-mm.
1: So, kamulo pa na mo, gina-reach out ang atuang, kuan, atuang main, para nga sila mo fix sa kanang, mag-send bitaw sa mga OTP.
0: Mm-mm.
1: So, diligasend. So, daghan kayo nangutahan na kapanawa, ganong inunani. So, hulat-hulat sa gini nyo kay atong pangitag pamaagi nga mabalik lagi sa normal ang operations.
0: Yes, more than the patience is a skill, you Double P.
1: Yes.
0: O, basta ayaw lang yung kalimot na every transactions ninyo sa atong El Ilion Shell Mobility Station, ipakita lang yun ang inyuhang mga QR code.
1: Nabalo ba mo nga pagmutingog na nang murag-bakid niya, bukana po po?
0: Murag mauna na siya to ang team song Double B.
1: Frog.
0: Okay, di ba? Lahirang manggod. Kanya siya nga kanta manggod. It reminds us the life we had before.
1: Oh, yes. Itong dito pa ta sa bukid, gadool ta sa sapa.
0: Oo. Dobi. Mo-mojo, tinuod kaysa unang panahon bitaw. Ang atong kalipay lang, makaligo lang kita sa sapa. Wala na, chokes na. Solve na ta.
1: Okay, dool ka sa sapa, niya mag-ulan-ulan, niya ingon-aron na gabi eh, so daghang kay maningog ang mga kukak.
0: Kukak. Sudan na ni.
1: Sudan na ni.
2: Unsay kalahian sa una o garon?
3: Ani ni siya, Kapitan? Kung guwapa gani, panguyaban tayon.
2: Oh! Unya karon.
3: Kung karon, Kapitan, kung guwapa gani, tutukon sa basig bayot. Exciting!

0: 6-8. This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Mga katupa, exciting!
2: Mr. Teacher, biya ko yun. Go involve siya og math.
3: Yeah,
2: dili pa.
4: Naana pa tayo takdo sa tudlo.
2: Oo, oh, ana oh, kanang compare ba? Oh, ana ba?
4: Niagi mo ana sa una ka na.
2: Niagi mi ana pero asa man tatong pag lecture ana double B na mayabas puro ta.
4: Kung tata ba master kay ana.
2: Ay lagi. Itan-itan dira na niya kabalo na siya sa total.
4: Kani times ni kanil hay pod ni.
2: Gani. Lahi ragid kayo, double BI. Pero bitaw, lahi ragid kayo sa unang panahon. Karon po, medyo napagkuyin ng struggle. Kaya aside sa mga numbers, kabalo ko mag-compute. Oh, labi na nga sa kuang part, double B. Kaya ako ang tugiludoan, chemistry mang yun. Chemistry involves, gina siya sa mga solutions, mga chemicals, yung imong isagol-sagol. Ay, hindi mo isagol, yung huwag na-compute, pila ang moles, ano. No? Magamit ko ang scientific calculator and calculator. Tapos double B, napay-isa.
4: Lalim.
2: Napay-isa. Di ko kabalo mo identify sa kung left and right.
4: Hala!
2: So kung mag-drive ka double B niya, muingon si, halimbawa na ako'y sakay, muingon na, dito ka liko sa tuo. Muanap ako sa kung kamot. Oh, para ma-sure na ako, dito, ginto.
4: Asa man akong tuo.
2: Muna masungog-sungogan ko sa'yo pagka nang ako'y mag-drive sa sakyanan eh. Delikado.
4: Kasi mayroon sila nga, kanang bitaw, usahay bitaw, ako masayo, pansyo ko, kanang mo-signal sa to, malikog wala. Kana?
2: Muraga.
4: Saan rin ito? Ano nga, mo-signal, ug toon niya, malikog sa wala.
2: How can I go to the left when nothing is right?
4: Kinsa mo na.
2: Grabe na gid ni.
4: Kinsa na.
2: I-reveal. Ay nako be, kamunay bahala mag-scramble sa mga letters nga nakaroon sa to ang Facebook Live bibidya pa hermami sa cellphone.
4: Be, unsa jud ka ni ba?
2: 34 letters.
4: Ang tinod ana wajog ko kabalo ana ba?
2: Wala siya kabalo, pero 365 pesos na po to ang jackpot prize for tonight, ha?
4: Nata instructor.
2: For your information, double B.
4: Master kay kuha na sa una, nalimot na jug ko ron.
2: Oh, di ba? Pero si Bibi Jam ang double B for the information of everybody nga single girls diha.
4: Yes.
2: Si Bibi Jam is master na siya sa math. Math master gud na siya.
4: Yeah, available pa ni si Bibi Jam.
2: Available
4: si Bibi Jam.
2: Available. Gusto pa doon na siya ikadawa nga sawa. Ay, nako.
4: Hibulabog na.
2: Pero bitabiha, 365 pesos na po ang atong jackpot price for tonight. Simple lang imong buhaton. Sili pa lang ang mong Facebook Live. Dapat naka-follow, naka-like, kung naka-share ikaw, Veve.
4: Okay, yes.
2: Kay aron ikaw, ang kung ikaw ang makatag na sa to ang pa-premium for tonight, imuha na po ang 365 pesos.
4: Magdako, ginisya.
2: Lihukan kay mong duha, yung kamera sige rag katarog. Ay, sorry po. Sorry.
4: Sorry.
2: Hindi na. Amo ning atras, nag-go manggood me.

Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107. Point 1 XFM Tagum.

Good morning and welcome again in ito programan The Secret of Health, mga katropa. O ganun ang sabi nyo, health consultant inyo magkaubar. Si Jenny Drew na po, mga katropa. And then, syempre, ubarin na sa bakunin nyo, hanintak na sa kabuntagon, pinaagigid sa pagpadala sa inyo mga mensahe, mga concern. Sa ito ang text line number na 0909-176-2844. Kamusta po, ha? Kamusta po atong kabuntagon? No? So, hinauta nga diin nakapamahaw na ang tanan. No? Hilabi na sa ato agayong mga katropa din ha, nga mga trabahante.

0: Kaya sila mga nagkanae ang trabaho. Hinaot nga din nakapamahaw na. Nandun na siyempre in town on ta, wala nakalimot pagdala og inyo ha gayong mga tubig ha. Kaya akong gikinahanglan gayon ang pag-inom og tubig ilabi na sa Tibukadlaw. Ganyan unsa man ang matang nato sa atong mga trabaho. No, nanginahanglan gayon og igong tubig ang lawas. Ano yun atong programa The Secret of Health. At siyempre pagkatod sigapon kanyang informasyon. May tungod kayo sa paglambo sa ato ang panglawas o kahilabi na malikayan gayod ang mga nagkanaiyang balatian. Welcome and happy listening and happy viewing mga katropa. 10.9 XFM Davao City. Maayong buntag Davao Region. No, kamusta? Siguro nindot no? Alami kayong tulog tungod kay medyo bugnaw-bugnaw ang panahon. Ganis, pipila ka mga lugar din sa Davao Region na kasinati gayon ng pag-ulan. I hope ha, na bisan pag gaulan niya itong panahon, wauntay pagsipon, no, buh, hilabi na paghilanat na diin dinala ni atong panahon. Muna ng permi na ito gina-remind, ginapahinumdom, ayaw kalimot pag-inom og Sanson Vitamin G and the Sanson Plus Gold. Pag-amping, basta ang panahon na gani mo'y mo-atake, unya o naandam ay naku po mga katropa. Maigo jud ka, na? And then ang problema, pag muli kas balay, tuwa, unya imong pamilya po, imong anak po, nga din luya po immune system, matakdan, unya tibok na noon pamilya magkabalatian. Likay ka na nga panghitabo mga katropa. O nang kinahanglan na ugali jud nga mo inom. Ang Sanson Vitamin C and Sanson Plus Gold. Ang programang The Secret of Health, mga katropa, hatod gihapon kaninyo. No, sa Yes to Health Naturopathic Clinic. Ganin ang klinika, mga padayon, maghatag kaninyo og libreng serbisyo, libreng check-up og libreng konsultasyon, no, din higayod sa Davao Region. No, din sa Davao City, sa Tagum, and sa Matih. Gani, doon na kita ay branches ha, dinigayod sa tawag ni ini Luzon, Visayas o Mindanao. Doon na kita ay matag branches mga katropa. And then, pwede ka mo mag-message sa ito ang official page no, sa Yes to Health. I-search lamang sa inyong Facebook no, apps mga katropa ang Yes to Health INC or Incorporated. Maka na itong official page ha. Usbon ko, pwede ninyo i-search ang Yes to Health INC or Incorporated. Maka na itong official Facebook page. And pwede ka mo mag-message din ha. No, mahitungod gayod sa mga branches no, ng Yes to Health din higayod sa Tibuok, Pilipinas. Ilabi na kung adun na kamoy buot ipabisita or ipa-check up gayod sa ato ang matag Yes to Health Clinic. And then, basig, para may sara na to kung aduna ba'y branch, no? Dinha nga lugar. O, i-message na ninyo, mga katropa, ha? Ito ang Facebook page. Dinha gayod sa Yes to Health Incorporated. Apan kung kamo, ana din sa Davao Region, pwede usap kamo, mumessage sa itong official Facebook page. No, mao gayod ang Yes to Health Davao Region. Mao ka na itong Facebook page, ha? Yes to Health Davao Region, pwede ka mo mag-message. Mautana sa atong mga produkto no sa Yes to Health. And then mga serbisyo, and then na schedule, and then address sa ato ang Yes to Health Clinic Branch din higayod sa Mindanao. No? And then balik kita, human gayod sa pipila ka mga pahinumdong. Ilabi na kaya tagan gayod o pagtagad ang mga pipila nga nagpadala sila mga pangutana. But before that, ayaw kalimot pag-inom gayod og Sanson Plus Coffee Mix. Tungod kay tugno man jud kaayo, hastang lamia man jud iinom og kape ganina ganin no. Hapit jud nakahapit makatulo. Aduha gid ta kay pagmatan, may man jud kay iinom kay bugno man kay panahon. Inom dayon ta og Sanson Plus Coffee Mix. Lamia man gud kay ning kapiha mga katropa, so tianta mo tungod kay bisan pag way unod ang imong tiyan. Karabang pagmata jud nimo no. Safe siya inumon, no? Bisa pag empty stomach. O, kanawa pa dyan na sudlan ang imuhan dyan. Bisan pag tawag ninig, gakutoy ang imuhan dyan. Pag minum ka o Sanson Plus Coffee Mix, lami kayo sa paminaw. No, inana kanindo tanga to sa aton plus coffee mix kani aduna siya gitawag na to gagawa siya sa mangosteen and soya. Asa ka ana no? Astang lami ang mga katropa. Dun taas pa jo guys apple bones. No, nindot kayo sa lawas. Mo nang dili tawag nini. Dili ka problema labi na sa atong mga katropa din nga acidic. Gahapdos an diyan pag muinom og kape. Suway na sa mga wapan nakasuway, Sanson Plus yung coffee mix. No, mo panindot sa kalawasan, ilabi na kung adunay problema sa pagtulog, hanindot kayo, no, kining ato ang Sanson Plus yung coffee mix mga katropa. And then malikayan gayod, kining gitawag na ito ga palpitation. Sanson Plus a coffee mix available sa tanang butika nga duol sa inyuhang lugar. And then na syempre available usab ang Sanson Plus coffee mix. No, sa Yes to Health Naturopathic Clinic. Kauban gayud ang mga serbisyo, ang ato ang high-tech machine, no, and then iris analysis, and terahertz therapy, and biosupport therapy. No, available ka na ang mga modalities mga katropa. Kung kamo gayud mo bisita og mo ato sa Yes to Health Naturopathic Clinic. Magdungan ta para gayud matuldukan ang inyong mga problema. Yes to Health, your excellent choice in a natural healthcare. Para sa pagpadayon, mabalik kita mga katropa, human gayud sa pipila ka mga pahinumdong. No, nining atong programan The Secret of Health. And standby. Tungod kay balik kita human guide sa usa ka testimonya nga din maghatag kanato og inspirasyon nga diin kung ikaw musuway og matug guide sa Yes to Health Clinic o gabot mo maangkon ang kayuhan. No, aniya guide ang atong usa ka testimonya Sir Romel nga din adunay pagka problema sa iyahang panglawas.
1: Sir, sa ato ang Yes to Health Clinic, sa ganito yung mga balatian. Kapag ako mo kung sa kailan po na ka-gubay, sir, na kayo yung mong ipapit sa kamas?
2: Dugay na po.
1: Kita po ito eh. Uy, dugay na tayo, no? Basta sir, sa diyan nga disuway na ka sa ato ang pagpanambal din sa Yes to Health Clinic sa sakit si Kata, kung sa inyong paminaw.
2: Sa katanganan, mga po, eh. Lawa na po ang sakit sa kamas.
1: So, pagkasagot, okay na yung ulo, sir, batang gusto kaya.
2: Okay.
1: Praise the Lord. So, unsay may ngunin mo karun, sir, sa tanang at iinag na panos na atang programa, ang ila din na sa gusto sa musuhay sa pagtanampal sa Yes to Health Clinic.
2: Ato, alam, sir, ito na ba, na i-traffic ko nga po, gusto nga din ato, wakon mo nga sa ato,
1: yes,
2: happy na itong gusto nga din.
1: Ayan, thank you, sir, thank you again, ako sa galing pangalan na ito. Ayan, Frank.
2: Yes, sir.
1: Ayan, thank you, sir, and God bless. And then I hope na pag-inbag

Katropa, balik kita din itong programa The Secret of Health. Sir Romel, inyo na dungog na. Adunay problema. Adiin, dugay na taon yung gidala-dala. Pag dili lamang matawag na ito, simpleng problema sa panglawas. Tungod kay pagmuiskod kanita, kapag sakit sa ulo, na? Nakong disturbo gayd kini sa atong kalihukan sa matagadlaw. Ngayon, bisag simpleng paglabad lamang. No? Pagkahilo, or any discomfort sa atong lawas, nako na ng babag or problema or disturbo gayod sa atong kalihukan sa tibuok adlaw. Unsaon na lang kaha kung kining sakit jud, no? Sakit jud sa ulo, gani, sa diyan sinyato siya sa atong klinika, iahagi taong ginamo or ginaproblema, kining muradog, ginatusok ang iyang ulo, no? And then, dugay na niyang gidala-dala, daga na siya mga pagpanambal na suwayan, and then, wa maghihapoy alibyo. Then nakadoog siya sa radyo kadin aduna Yes to Heart Clinic nga din naga-offer og mga free check-up and consultation, especially na doog niya, we have a specific combination and perfect combination of herbal medicine to any kinds of health problem. So niato siya sa atong klinika, gisuwayan na atong pagpanambal, and by God's grace and help nagmalipayon kita tungod kay atong natabangan si Sir Romel na. And then, usan na siya karon ka avid client ng Yes to Health Clinic. Usa sa isa nahimong inspirasyon, ha? Para gayad sa tanan nga din kung ikaw adunay balatian. Sa gihapon, bisag unsa man kini kadugay, pwede o pwede gayad kini matuldukan. Kinahanglan laman ang pag-atog pagbisita sa Yes to Health Clinic asa makakaroon ka lugar. Ayaw pagduduha, ayaw paglangan. Tungod kay kita, naghahatod ka ninyo o libreng serbisyo. O ato agayong mga pamaagi is a very natural way. Why side effect? Kundi ang tanging side effect lamang mao gayud kung gitawag na to gayuhan. Happy morning to Michael Denosta. Good morning, katropa. From 106.5 XFM Rojas City, Capiz. Uy, sa Capiz. Rojas, if I'm not mistaken, no? Dito ni paingon sa gitawag, dito ni banda sa Iloilo, no? No? Sa lugar ni Kuya Nelson, kadena na. Dito na, Doc Nelson. So, maybe dito na ang lugar, na. So, happy morning, ha, sa mga katropa na to din, ha. Sa Rojas City, Capiz, especially to Sir Michael Denosta in Muslay. Ayan, ato ta mga katropa, sa ato ang pagtubag. Sa inyo agay yung mga pinadalang mga pangutana. And then, sa mga bagong abot pa lang, ha, pwede pa kamo muhabol o mupahat gayon sa inyong mga concern. Mga pangutana, sa ato ang text line number na 0909-1762844. Once again, ha, pwede pa ka bumuhabol mga katropa. Huwag mapadala sa inyong mga mensahin sa atuwa kang text line number na 0909-1762844. And then atuwa ang Facebook page, tungod kay live kita karon makita, no, sa atong programa sa XFM 107.1 Tagum City and XFM Bukidnon News Entertainment. Pwede usab ka mo comment din, ha, mga katropa, no, sa ato ang comment section para gayon mahatagan na ito o katubagan usab ang buot niyong hatagan o pagtagad, no, ng mga problema gayon sa ato ang panglawas. No? Pwede ka mo comment, no, din, ha, gayon sa ato ang Facebook page. No? So ato ta sa pagtubag, unang texter na ito from ayan, from 352. Dok, mayong buntag, ngano sige man hapdos akong chan, dok. Bisan nakakaon naman ko og nabantayan po na ko, dok, pag mukaon ko og bulad mo hapdos. Dagang salamat kayo. Uy, no? Pag hapdos sa chan, kunya ang problema, bisag nakaon naman daw siya, hapdos magyapon. Kunya, nabantayan po niya, pag nakaon daw siya og bulad, mo samot og kahapdos. Ay, nako po, ha? So, oh, kabalon na ta. Kung naning ang mga kondisyon, hilabi nagdugay na panahon, basig adunan na ka siya, gitawag na ito gastric ulcers, no? Kay kinimagong ulcer, mga katropa, ay nako po, ha? And then especially kay tawag nini, mas ma-irritate o mas mo-attacky pag nakakaon siya og bulad. Yung ano man, no? Kay kinimagong ulcer, most common causes, syempre kinigitawag na ito, it's pylori bacteria. So, it is a bacteria, na?
ngani nag-cause og pagkasama diha sa lining sa imuhang stomach. So every time na masudlan or labi na og tawag ninig dili ma sudlan, matandog lamang madubutangan og hydrochloric acid, samot jud na kahapdons, unya hilabi na mabutangan pa jud mga pagkaon nga taas og bakterya sama sa gitawag na tugbulad. Mao nang tama jud ka sir no, maghapdos ang imong tiyan, nakakaon man ka o bisan ganig kaon kag bulad mo, samot kahapdos, tama jud na basig aduna na kay condition hang gitawag na tug gastric ulcer. Mas maayo mapacheck dayon ka sir or ma'am, mamangingon dining babae ba ni lalaki, mas maayo ipacheck dayon para makita ang kondisyon no, kung unsa man na ang imong problema karon na dinha sa imong gastrointestinal. And then kung aduna na jud ulcer, pag-inom og pure kamote juice. Unsa man ang pure kamote juice, no? Anabang sweet potato, no? Kamote mga katropa, the best kaayo na ha sa mga katropa nato nga din adunay ulcer. No? Okay, kinimagong kamote juice, aduna siya healing properties, especially dali ayuhon ang nahimong samad dinha sa imuhang lining sa stomach, ang itawag na itong ulcer, no? And also, nindot po kayo ni, mutanggal gayon sa mga bakterya, mga hugaw, sa ato ang gastrointestinal tract. Aron to niya na mahinluan, and then siyempre ma-eliminate gayon kining gitawag na ito nag-cause o problem diha sa imong gastrointestinal. Pwede mag-inom ka na, one pure glass of juning kamote, at least, or 9 a.m., no? Alas 9 o alas 3 sa buntag, sa hapon, I mean. Magpili na ka din na unsa available alas 9 o sa buntag or alas 3. And then, kung kaya po maghimo, mas maayo, especially kung caused by acidity, kining gitawag na itong paghapdo sa imuhan tiyan, kining gitawag na itong carrots, cabbage, and the pipino juice. So, una ni mong i-blend is one pipino, and then one carrots, and then pag na-blend na ng duha, haluy og 1/4 of gitawag na itong

Asgore. Kaya dako kayo siya anti-ulcer effects. And then, syempre, usbon ko, antibacterial effects. Maunang dako kayo siyang tabang para gayon matanggal ang nahimong hinungdan ganong gahapdos ang imuhang tiyan. One capsule, 3 times a day, 30 minutes after meal. No, dako kayo nagtabang. And then, ubani o pag-inom ang Santon Vitamin C. Ano man, ang Santon Vitamin C, dako usab kining tabang ha, sa may mga ulcer. Kaya ang vitamin C, ayaw kalimot, kini mo tabang para mapadali maghilom or dali maayo ang mga samad sa atuang lawas. So even ulcers, usbon ko, ulcer ha, mo na ipagkasamad sa lining or dingding, no, or panit sa atuang sulod sa tiyan, mga katropa. So ang pag-inom ang Santon Vitamin C, mo tabang kini para dali gayud maayo kana nga samad. Manang combination dyan niya siya, ha? Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Nindot kayo sa may mga gastrointestinal problem. Even kining gitawag na to ang ulcer. Saan pag-inom? One capsule, 3 times a day, 30 minutes before meal. 30 minutos bago ka mukaon, mga katropa. Maka na ang pag-inom sa ato ang Santon Vitamin C. From 4 to 1, maayong buntag. Pirmi ko, gapaminaw sa inyong programa. Muta na lang ko, nga ano, sige ko ihi sa gabi eh. Salamat Dok, God bless sa inyo ang programa eh. Thank you po ha, for always juicing yes to health. Especially ang programa The Secret of Health, mga katropa. Ayan, ang iyang concern is, ano daw siyang, sige man siya ihi. Kining situation or kinibitong problemas panglawas. Mo ni kadalasan or common problem na ni karon sa atong mga katropa. Halos tanan nagato sa atong klinika mo ni ang pipila ka mga complaints. Ano do kasi mo kog iihi kada gabi eh. No? Abalo ba mo mga katropa kinahanglan inyo dyan yung mahibaluan? Nga din kung pirmi na gani mo mag-iihi sa gabi eh. Ani ha, tagaanta mo og mga pipila ka mga mahimong rason or mga kondisyon nga nagpaluyo gayod ni ining symptoms kining pag-iihi sa gabi. Unang-una, i-check ninyo, basig aduna na mo'y gitawag na to nga diabetes. Ha? Ikaduha, basig aduna po mo'y high blood pressure, ha? Hypertension. Ikatulo, basig aduna po mo'y kidney problem. No? And then sa mga kalalakihan, basig aduna na mo'y gitawag na to pagka-problema sa inyong prostate. No? O sa tanan, basic aduna pud moy problema gayod sa gitawag na tog kasing-kasing. So pipila na mga katropa ha, gani kini pang gitawag na tog polyuria or kining sobra na kadaghang likido or ihi din na sa imuhang bladder nga dindi na niya kaya pugnan. Mo na sigig pagawas ginagmay sa takna gayod sa kagabihon. So sa naas kondisyon. So kung ana gani na sa inyo ha mga katropa, pagpili lang mo dito kung asa gayod mo nga kadiin na nabilong or asa dito nga kondisyon ang naa sa inyo ha karon. So ay na mo katingala anong pirmi mo mag-ihi sa gabiin ha. Okay, musugot mo sa dili kung naamoy nato nga mga kondisyon. Isa sa mahimong simptomas gayod niini mo dyan ang pirmi mo mag-ihi sa gabiin. So unsay angay buhaton dok? Siyempre kinahanglan kung naaman mo dito niya atong mga kondisyon, tuldukan dayon. Nabawa, kung diabetes, no? O, tuldukan na ito ang diabetes. Kung high blood pressure, tuldukan na ito ang high blood pressure. No, inana lang kasimple, mga katropa, kung adunay kidney problem, tuldukan na ito ang kidney problem. Kung adunay prostate problem, tuldukan na ito ang prostate problem. Aron to, diyan na ang simptomas nga pirmi pag-ihi sa kagabihon, mawala, no? Or matuldukan kayo, mga katropa. Siyempre, kung sa may angay inumundok, siyempre, Santon Plus Gold sa gihapon. No? Kaya kinito, Santon Plus Gold for diabetes, for high blood pressure, for kidney problem, for prostate problem, dako kayo kinugatabang. Tungod kay aduna kini mga nindot kayo ng mga compounds, mga antioxidant, anti-inflammatory properties, no? Kini palang gitawag na to og alin and alicin nga makuha na to nga sulfur compound sa ato ang santo. And then aduna pa siya 1-2 vinylditin, no? Nga din dako kayo tabang para gayon mahimong luag ang agianan sa ato ang dugo. So malikayan ang high blood, malikayan ang diabetes, malikayan ang pagka-problemas kasing-kasing o ang pagka-problemas kidney. So dako kayo tabang sa kinatibok ang lawas na to. O ganain nyo ang pag-iis gabi eh, hinay-hinay,
mubalik na po na sa normal, okay? Santo

Plus Gold, mas maayo kini, ilabi na sa mga kondisyon, gadiin kining gitawag na tog pag-iihi sa gabi. And then I suggest also, kung doon raman ka sa atong klinika ha, sa ato ang texter, mas maayo bisita ha ang Yes to Health Clinic para ma-check na to personal kung unsa dyan ang pinakahinungdan. Nga nung pirmi ka mag-iihi sa gabi, ha? And then, akong i-remind sa mga katropa na to, nga din balak mo ato gayod sa ato ang Yes to Health Clinic. And then, aduna na mo yung mga previews, no? Nga mga check-up, no? Ilabi na kung naka-undergo na mo og mga any test, no? Gikan ba sa mga asang mga patambalan sa hospital or asa man? Baba, aduna na mo yung mga result, mga katropa. Mas maayo dalhon ninyo pagbisita ninyo sa atong klinika. Bisan pagdugay na kayo ng mga result, na basta mahitungod gayod sa inyong mga problema sa panglawas. Kung i-remind, mas maayo dalhan ninyo ang inyong mga result sa inyong yung mga test, no? Aron to dyan na, makita na to personal usab. And then, after medication sa ato ang Yes to Health Clinic, ako mo kung ginahimo. Ano baba, doon na sila yung mga dalang, mga result, no? Ginahimo sa ilang mga test, sa may mga problema na silang panglawas. So dyan, nag-undergo sila yung medication sa ato ang Yes to Health Clinic. After 1 month, kaya mo ni pinakadugay dyan na to ang medication. Depende kung unsay condition sa panglawas. So, inuna na to, no? After 1 month, gina pa ultrasound or gina pa lab usab nato sila. No, aron to niya na ato bitong tawag nini mai-compare na. No? Ato iyang previous result and then ang kining gitawag na to present result. Mo nang malipay kay sila makita na haladok ulo nawala na na. Kay ngon sila hala nimubo na. No, ina na murag makahatag samot sila og assurance nga diin na tinuod nga ato aga yung mga pagpanambal aduna gayoy gidala nga mga kayuhan ha. So ako ang i-remind tanan kung aduna mo yung mga results sa inyo hangga yung mga tests mas maayo dalhon ninyo kung kamo gayud mo bisita sa atong klinika. From the 231 maayong buntag dok unsay itambal sa akong mama nga naghubag ang mga joint niya. Daghan salamat sa reply daan dok. Oy naghubag nga joint no? Either it is a gout or a form of arthritis mga katropa. So, unsay angay itambal, sir no or ma'am, kung paano mo na painom imong mama og Santon Plus Gold painuman na dayon. Painuman na ay napadugayan ha, tungod ka ato ang Santon Plus Gold mo kini ang food supplement nga hastang taas sa gayud sa gitawag na tog anti-inflammatory properties. Unsa man ni anti-inflammatory properties? Pangpakuyos na, pangpakupos sa mga bukol og hilabi na mga hubag-hubag sa atong kalawasan. Bisan magani kidney stone, no? Kung sa atong mga kababayan, mayuma picos, no? Kaya magani pakuyoson. How much more kung gout or arthritis mga katropa? Pwede na ipainom dayon na sa iyong mama ha, sir or ma'am sa atong texter. Imo ang 2 capsule 2 times para dali, no? 30 minutes human gayud mo kaon ang imuhang mama. Una, ipainom dayon na, ha? And then, pwede po da imong ipainom og pure turmeric. Kung kailan mo turmeric or kilala na sa gitawag na tugog sa naman, luyang dilaw. Ayan. No, luyang dilaw na sa ato ang native tang mga katropa. Inyuhan ng kuskuson or bangguron. No, pugas sa hinlo nga tela ang pure nga duga. Isang 3 kakutsara o 5 kakutsara, ipainom sa imuhang mama kada alauna imidya sa hapon. O, mas mayo gani ka ng 3 kakutsara o 5 kakutsara nga gitawag na to turmeric or luyang dilaw. Haluin po ninyo og usa ka kudlit, no? Or usa lang, one pinch, no? O, usa lang ka tudlo gayod, no? Nga tawag nini nga black pepper or paminta. O, inyo nang ihalo dito, diba? Dako kay nagtabang, kay mubus gayod ang potential nga naa gayod sa turmeric. Amo nang ihalo, ipainom na kadalo ng medyas sa imuha gayong mama, ha? And then, usbon ko, painom ang gayod og Santon Plus Gold ang imuhang mama. And then, kung doon ka sa atong klinika, mas mayo ipavisit po para makita nato personal. And then, makita po nato ang hinungdan nga nung naghubag ang joint no sa imuhang mama. O, basic dili na arthritis o doon na pa yung mga pipila ka mga hinungdan nga nung naghubag ka na. O, mas maya maginang ma-check na to personal, okay? So, dagan salamat mga katropa. Duwa na tayo igong oras. Dagan salamat guys sa niuban, ha? Hilabi na sa mga nagpadala sa ilang mga mensahe. Ugma, mao sa Gyapong orasa, mao sa Gyapong stasyon. Ang programa The Secret of Health, kauban sa Gyapong ng iyong health consultant, si Jane Drew na. No?
mga katropa. And then, wala naman tayo ikong oras. Oy, happy morning din, no? Sa ato ang mga viewers, especially to Ma'am Michelle Tabaki Galgal. Yan, ngita naglami na sudan, sir. Kitsa man ngita glami sudan. Habita siguro katong texturing, no? Nandiyin, adunay paghapdo sa tiyan. Problema aning lami nga sudan, Ma'am Michelle, no? Basig mo pa hinungdan nga no maghapdos para matawag na tog tiyan. And happy morning also to Albert Salaysay. Hello po, idol. Ayan. Dagan salamat mga katropang. And then, wala naman tayo igong oras. Ginigayo na inyong health consultant si CJ Nedruda. Kanunay mag-aingon o mag-pahinomdom amping ang imong lawas. O ang imong lawas mag-aamping kanimo. May butag sanan and God bless us all.

0: Niya rin karoon sa gawas at ron ato kining guhaon ang reaksyon sa katawan.
1: Nagkadugo ang gagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
2: Good morning.
3: Exciting Pilipinas. Ang proklama nga mabukaw pa ninyo pinaagi sa mga preskong balita direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw ug gauban sa inyong pamahaw.
4: Exciting Pilipinas.

0: Master.
1: Good morning.
0: Mga agod na tani mga katropa.
1: Ay.
0: Nagtuyog ko pangita sa akong Santon Plus Gold Coffee Mix. Santon Gold Coffee Mix akong gipangita.
1: Asa man na yun. Naaradya.
0: Naskili diyan.
1: Bantogra.
0: Kumulingkod kung di ko katimplan. Apoy, lamig yung kainin Santon Gold Coffee Mix, no? Kay naman yung gagmay kay magkamang-kamang, no? Nga gusto na, ko mutilaw, no?
1: Tungod ba na sa kalami?
0: Kontinahan po sila.
1: Yes.
0: Di po mo gusto diabetison, ha?
1: Exactly.
0: Kaya ang Santon Gold Coffee Mix yung inigamit, ha? Marunong po mong lamigasa.
1: Oo. Ang salamang tawar, God mo, God.
0: Na lamigas, hadlok pong diabetison. Ano ito, asukal dito, dili kamangon. Kanigyo kamangon ang kuan.
1: Kanigyong
0: Santon Gold. Nagsalig kay ang gipatamis stevia. Este ginoo ko ni mga lamigasa arte pong dagko.
1: Mamili isan.
0: Ulagay. Ang isan kayo. Bitaw master, adlaw na pud karon nga Huwebes master kay Portinda Yunas Miyerkules gigahapon.
1: Miyerkules na dayta ka Huwebes na dayta ron.
0: Huwebes na taron kay nadayon gigahapon ang Miyerkules mo bitaw gigahapon nga.
1: Sa ato pa gigahapon nga.
0: Si Mamili Rilampagos nakikita ginato.
1: Nakita ginato, si Mamili. Good morning, di mo na Mamili.
0: Buntag na ma'am.
1: Nagligid-ligid
0: magkaroon siya, nag-LL mga katropa.
1: Ligid-ligid
0: na siya, ha?
1: Si Mamili Rilampagos mga higala, no?
0: May buntag di mo na ma'am. Uban sa imo mga kaubanan di sa panimalay. Una si Sir Ludwig. Good morning, Sir Ludwig Kapala.
1: Si Charles na, good morning.
0: Si Charles na itong higala niya. Sa'yo ba na sila mag-jaging-jaging?
1: Si Ma'am Dali.
0: Si Ma'am Dali, atong kauban sa buhat niya, mga tropa nga, the host, mga host program. Mga kuan diyan, Ma'am Dali, good morning, Ma'am Dali. Halagwa may kita personal ano eh, basta nagka-chat-chat mo ni sa una.
1: Dahil
0: mga balita diyan, pasahe po ko mga balita diyan, ma'am, yawat na lang na ako yung mga balita, gikan diyan. Wala kong gingong siya. Siya, sir, kanang kuan na, sir. Dali, magkitagaan ko niya kuan. Hindi lang pagkuha, sir. Mama na siya. Okay na ni sir, hinasasa na ni sir.
1: Aba. Mayor Joel Lampagos, ang Waipaglubad.
0: Yes, gikan sa Panabo City, ato pong tibayaon taga Turil City.
1: Taga Turil, grabe, layo ako na ito ka Turil City.
0: Offset, kay... Siyempre, Panabo City.
1: Mga gani.
0: Niya, ang nagpaminaw po rin si Pikong rin sa Mati City.
1: Aba, si Pikong, saan? Nga si Viva Pichon, naminaw sa sila
0: niya. Naapo din si Kenz Acevedo.
1: Sama man na nimo, naminaw man ang mga taga-malay-balay ron.
0: Di po mahimo na hindi maminaw ang taga-malay-balay. Labi na si Madza Josephine si Josephine Tinbunan.
1: Good
0: morning naman, sukang paribin diha. Good morning diha ninyong tanan. Kumusta man mo karon?
1: Siyempre na diha sila si Kuanda, sila si Rostom Villafranca, si Daymare. Ato mga constituents.
0: Mga constituents, ha? Hindi basta-basta.
1: Ato station manager dia.
0: Yun, kuan pa, kanauban pa din na. Napaydaghan nagpaminaw, kanun diha, gahilom-hilom lang, wa lang magpalata. Kaya naminaw ra sila, kay wa mas na cellphone, naminaw ra mas radio sa 101.9.
1: Grabe bo.
0: 107.1.
1: Klaruhan ay mong kuan.
0: Nagtanaw man to sa kuan. Nagtanaw sa TV.
1: TV, ha?
0: Nagtanaw sa TV na, no? TV man na.
1: Nagtanaw sila sa monitor.
0: Monitor screen. Unya, naglili po sila sa radyo. Mama, naglili ba?
1: Nagtanaw sila sa radyo, minaw sila sa TV.
0: Ayan, ha?
1: Maraginana. So, si Adiasa Poroktri, sa Kamansinyo, si Sambog, New Korea. Si Harold Salang, salamat kayo mo na, brother.
0: Japon sa akong very nice, very approachable ngay gagaw si John Lagumbay.
1: Automatic na.
0: May parente.
1: Agaw. Marunin mo na, Drom.
0: Agaw, may anak. Kami agaw.
1: Ig-agaw.
0: Vice Mayor John Lagumbay. Ig-agaw mo kami agaw. Ang gugma, ayaw, wala.
1: Agaw. Agaw.
0: Kaya huwag kay gugma, di ka kapalo mo nervisyo.
1: You miss one of your life.
0: Siya. Kanusa ka ni siya mo ingon nga, agaw master. Ig-agaw master. Laagri ig-agaw master. Kaya nag-andam na punmidri ka ng kuan. Kana paborito ni mo.
1: May problema na di ako. May problema na ako. Ay, importante ang mahalaga.
0: Yun, ah. Ano ang pinaka-importante. Beta, Master, adlaw na sab karoga homies. Pizza 3C na gyan, Master. Ang setan ano, Master? Nakabalance ka, Master? Wala pa, Master.
1: Napay nakabalance eh. Yung kagbalance, may sultan, pati nakahanabong.
0: Ay, nakabalance ka na, Master. Kung nagumusta ka niya, Master, kung ano may balance.
1: Basta nga, kung ano, sa mga klase ka balance na.
0: Basta balance ka.
1: Parang wapa.
0: Ay, bitaw.
1: Di lang ko na naon, Bong.
0: Di lang ka magnaunan ng balance, Master.
1: Di lang ko na naon, kaya nanay apelido. Pero importante, Bong, mag-ampo sa atas yung buntang.
0: Correct, okay. Ampo ta, Master. Stand by.

0: Alright, balik na rin mga master, mga kaiksona, mga katropa, gawin kang kay alas, alas naman yun.
1: Alas, alas 4.47 na, bro. Alas
0: 4.47 na, master. O niya, panahon na, nga ito mga medyo matawag na ito, nani kay sikay na, labi na nanagpuis kabukiran.
1: Oh.
0: Ayaw kayo na, master, labi itong bagbaktas kayo mga kabataan, panulong, tulunghan, kayo na pa'y klase rin, kasi huwibis, pagkaroon mga adlawa.
1: Yes.
0: Klase mga katropa, so... Ang ato maginang po mga amahan, sayo kay natang bata, gumikan kay ang labi na kato mga mag-uma, master, gumikan kay sayo kay na mumata, kay mo adton adritso sa kinintawag na itong umahan.
1: Ah.
0: Dili pasla ka pamahaw, maigo pala makahigop o kape. Siyempre, mo adto na sa uma, aron nga sayo pa, wala pa init,
1: maka-sugod na.
0: O makalipisa
1: tas na kay agibong.
0: Mo na, pag-init na kayo, ninot man naman mag-inabuhit ang waya mo.
1: Oh.
0: Ay kita magbos itong oras.
1: So parang nagmahay ka nga, nagkatrabaho ka.
0: Wa man, wala man.
1: Dili.
0: Kana magong kanang magbutbutas tong oras sa time. Miingon man ang uban. Oh, magtrabaho ka way amo, aron ka magbos mo oras.
1: Kana
0: mao na punto nako.
1: Kanay mga punto, sana na punto ni bista.
0: Okay. Kana may mga trabahante nga ligoy ba, ligoy oras magtago-tago.
1: Tago. Tulog-tulog rin sa ako na sa tulog-tulog rin sa loyo. Pag suloyo, anak, ano?
0: Tintrabaho na tulog-tulog.
1: Binuang na. Okay lang, gumanay mo trabaho.
0: After 8 hours, masin mo pa yung pirma. Kaya 8 hours, may imong pirman. Unyar ka mo pa yung huwag,
1: ha? Okay, dahil sa uban siya kay... Ang uban mong kay magtukot-tago na suloyo, magbudiga.
0: Nagbuhat niya kong balita ito. Nagbuhat kong balita ito,
1: Master. Dili, ikaw. Ba? Ako magpasawag ba? Dili na, matay na ikaw. Kasi ako istorya ba?
0: Kanindot mag-undress itong workplace, Master, kay sa kaasa tayo nga suok magtago,
1: yes. Magkasi
0: mo tagbalita, kaya naman tayo internet.
1: Oo, wala may problema. Ang ako niya, katong mga budigiro ba?
0: Yes.
1: Kaya mga budigiro.
0: Wala niya ang purman.
1: Wala ang
0: walang supervisor.
1: Warehouse man niya. Kaya mga budigiro ka, ting ko ang ka, bantay ka. Sos, patuog na magpahil ang karton dito sa loyo.
0: Marag, ni Agi magigaan na, Master.
1: Niagi, kaya ko niya. Experience na ko na, alin doon.
0: Kanin mga tao, sip-sip, kung saan mo nabahog na ang supervisor.
1: Parang pa sila ang lubot ba?
0: Pag maabot
1: ang mga amo, kay parang isilihan.
0: Naga na yung amo, mga katropa. Paspas kayo makapanilhig.
1: Paspas kayo.
0: Amo, ay, nago.
1: Tara dito, taras duyan, Permi. Ako'y kailan, oy.
0: Ano ako'y kailan?
1: Kailan, dabaw.
0: Amo ba?
1: Pag walay amo, dito na sa duyan. Musuko, pag sugoon, pag naay amo.
0: Saan ka na? Kanang kailan mo? Kailan pong tutugabs?
1: Kailan, oy. Pagani ka ka ang amo gani nga wala pa ka hungit sa kanon pananay tubig diyan manang ayo sig ko tubig diyan ya siya ka kaon mo mo mo mo pang kamot sas ginoong pang ano sa unya mga katropa kay alas 4:50 naman at ang iyang ato ang live report ni katropang Larsanyol.
0: Katropang Larsanyol.
1: Okay, naasay mga ato ang ipahibalo diyan sa ato ang implementation lagi daw sa usa ka ordinansa din sa Tagum City. Ato lang sa iron unya ha. So ayo lang kay ninyo, ayo lang kay ninyo nung samtang ga lihok-lihok mo diha, gawas-was mo sinyo mga hinumulan, nagtakang mo diha kini ni tubig o sabi niyo gibuhat ra prepare mo sinyo pamahaw sa inyo mga anak. At ang ilang na ninyo kay daghan pa man may mga report ron, napai-report si Katropang Bong nga diyan sa...
0: Ang mga balita.
1: Road crash din sa... Kuhan ka lang, simulation exercise.
0: Mm.
1: Sa mga... Diyan sa barangay...
0: Diyan
1: sa barangay Carmen.
0: Unsa pagyan ng road crash simulation?
1: Ato na, i-discuss niya.
0: Tanahon niya, unsa yung mga balita.
1: Kaya siyempre, dapag yun ay... Di ba basta si Katropang Bong, kaya kami na yung mga... Ipabuhagay sa tuwa karon kaya. Siyempre, diyan sa... Sana yung kalambuan sa Davao del Norte. Ato na nga...
0: Ato na sa Iron.
1: Sa Iron
0: niya. Ilang mga ginahimo ni ato mga magbabalaod sa probinsya sa Davao del Norte is indirect mga katropa, mga board members.
1: Kanang
0: mga tighimog balaod.
1: Yes, kanang magdalag mga pusil nga way mga lisensya, bantay mo kanay uplan na kap-kap bakal ng sipa. Yes, panabo.
0: Di gamo bubuhian diyan ni Lieutenant Colonel Dexter Cuevas.
1: Di gamo magmahay da. Makatilaw gid mo, maingon na sad. Maingon na sad mo, grabe ni si Mayor Joy, masumbagan man sad tani. Katilaw gid mo kinomo ana
0: Mayor Joy. Mga paras kay mga motorista, mga motorista dinis Kapalong, ay mga ay mo kumpiyansa kay naina nga disgrasya din na. Ingon ang mga pulis na kung madisgrasya mo niya di pag yung kumpleto, aw, looy kayo mo kay WW mo niya, walang-wala.
1: Walang-wala ka kayo mo niya. Pero diba? Dresa pikas bayan niya, bong. Kasi mga sama sa gingon ni mo, nga, kanang mga, kanisa CSWDO, may nakalindot na rin, nagkarga rin sila, oh, kuhan ka itong gipang tabangan, labi na gito gipang sunugan.
0: Oh, kanang, kanimang CSWDO, DSWD, sa National, ang ilang trabaho na ini pag lili mga itong mga taong tabanganan. Sila ang
1: na... Sabi na huwag taong tabaghak nga. Tabanganan na
0: itong tabaghak. Tabanganan, sama na ito.
1: Lili
0: o nila nga angay po din tabangan. Really, kay Pilipilion.
1: Bita.
0: Okay, bisan pag namin nag-broadcast me, na po yung mga panahon ng inahanglan me, pag inahanglan nun na mo, nga wapod rin sa mo.
1: Ato lang sa hero nun niya. Ato lang sa hero nun niya, bong. O gada, siyempre, mga issue niya sa kanang itong kaysa joint ng committee hearing.
0: Sa mga meeting, des kayuta, sa mga kuan, kasi mga sa kayutaan, mga infrastruktura rin sa siyudad sa Tagum. So, ano na yung mga pagpaningkamot niya ng itong mga konsehal, mga legislative yapon, o mga, o tawag legislative, tighimog mga balaod, tigpanday mga ordinansa, na maplastar kini siya, o walay away ng mahitabo.
1: Sa iron na ito na, niya. Napadyo po sa ano yung mga mandatory jurisdiction sa mga, motorized tricycle perito. Sa ano na mga inala.
0: Sa panabo, kay kabalo man ta, magyaw-yaw ta pagkabuntong panabo, kay mura siya o kanang turil, magbaras-baras na mga, kuha niya, mga tricycle.
1: Yes.
0: O ka na, dapat mapahilunan na. Matulpapitaw niya sa kisinaligang tinubdan kaniya ito. Nga nung pasagdan sa magparasparas mga highway, wapamantay mga dalan din ha nga diagi sila formal nga muagi.
1: Murag ilang agianan ba? Diara sa taman ba?
0: Correct nga. Kanang igo lang sila mo cross ako, andili kayo mo subay sa highway. Ana ba?
1: So, niya, ato na sayron na ito na niya, bong. Niya, nakapamin. At ang ipunin niyo ato, may doon ang report sidelines mga katropa. Kaya na sila si katropang Marie Codino sa bukid noon.
0: Si katropang Marie, isin.
1: Nakapag yun si Cherry sa Lighid sa Jinsan. Si John J. Libria.
0: Uy, Jerry, ang imong langga.
1: Ang lamang palanggan ako. Siyempre, daghan mo kayo ni sa pamanidari. Daghan niyo.
0: Daghan na sila.
1: Sila si Philip Puligario.
0: Uy, si Inday Pilipa.
1: O si Kwan Ray Alinton. Nagsunod yun yung doon ka mga uyotars.
0: Uyotars, hindi ka basta-basta.
1: Onya, ato na nga sa Iron. Sa Iron na ito na niya.
0: Yan, So, siyempre, mga katropa, Master, ang ato po nga angay mahibaluan, Master, nga... sa panahon sa kabuntago, hindi ginato hikalimtan ang kining atong pampainis sa atong lawas, pampainis sa atong tiyan, kini makatabang pod og atimas tong lawas.
1: Okay,
0: pataka lang tag bira din ha, magkatrabaho. Basta makainom tag init, unya wala tag balo, nagmaritiko sa mga balatian. So angay natong gamiton labi na sa kape mga tropa atong Santon Gold Coffee Mix with glutathione. Kani siya aduna may mga nagkadiyang sangkap ni siya Master, pero aduna gyud sangkap din nga pinakanindot yon nga mutumbok ngadto sa imuhang lawas, no?
1: Yes.
0: Dakana na mga mangustin, kada mangustin, balo man kada mangustin Master.
1: Ayo, grabe kay.
0: Aduna 200 kapin ka mga part sa lawas ng mga gibati ni mga pwede mo tabangan eh.
1: Sa
0: mas nibid, sa apilo na siya. Sa mga tanan nga mga magdisog ka ginhawa. O kadang matulog ka nga medyo bisag sa upiyong mata, di ka makaroon, manay insomnia.
1: O diba? Manay kwan sa mangustin.
0: O sa na sa mga matabangan sa mangustin.
1: O sa manay,
0: makaparelax ka.
1: O sa may scientific nin sa mangustin.
0: Mangustana.
1: Mangustana.
0: Uli pira. Walay po na uli pira.
1: Walay po na uli pira. Mangustana El Santon. Mana siya.
0: Espanyol mo na.
1: Garciana. Garciana Mangustana El Santon na siya, bong. Mga katropa. So, sa mga wakabaloan, mauna siya, gino.
0: Yan.
1: The queen of all fruits.
0: Yan. Ang reina sa mga prutas.
1: Yes.
0: Na imong ginakaon.
1: Correct.
0: Nagtugak ang reina sa mga prutas. Bao to ang kuhan, bao tong limonsito, kaya nagkaon mo aslong baba.
1: Ito, pamarites pa ito, pamarites.
0: Reina sa mga prutas. Kaniyot, Master!
1: Hoy! Buang alas 4:56 sa mga
2: Time Check, brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at amang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
3: Ikaw ba ato nagihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Santon Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
4: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto grito nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Santo Blasco.
6: Ako si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og naging normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
5: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
2: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
7: Dili ako mata, sir. Dili ko kaklaron labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayo siya nindot gyud ang epekto sa kuya, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 Anyos at taga Jensen.
5: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagis pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
2: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix kamo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din hi kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
2: The Secret of Health.
4: Usbo nako mga higala ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Antika Nationwide.
1: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay niya na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa bundag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapon kita'y free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So, ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
2: Adlaw-adlaw serbisyo sa musika, balita o impormasyon. XFM ang katropa mo.
3: Exciting Pilipinas. Alright, balik na rin mga katropa sa atong pagpanaguban. Baga kay Soran gumikan kay alas.
4: Cinco-cuatro na.
3: Cinco-cuatro naman na yung mga kay Soran. Ay, siguro ha mga katropa nga baskog inyong immune system. Lagsi ka nun inyong immune system para layo ta sa mga balatian. Yung mga katropa nga ang mga kasulba niya na mga kay Soran nga kanunay baskog ang imong immune system. Magliksi-liksi, magambak-ambak. Gamitin ang mga katropa kada adlaw o santon vitamin C.
4: Aba.
3: Yun, ang santon vitamin C usakin ka... produkto mga tropa sa Yes to Health nga mao kini siya ang makapabos sa imong immune system, di ba? Mao na ginagamit ni Master Inde Tanini nga bisag kuan lagsik ayo mga tropa.
4: Naturalmente. Naturalmente.
3: Ingon kana siya mga tropa nga abi ni mo dai. Okay ra man sa akong misis dai. Okay, nahibalo man na siya nga ako kanang lagsik ayo ko. Kanang uli pa ko dito atok mutuna dai.
4: Mutaan. Taan. Ayaw. Pag muli ka, taan.
3: Taan. Anak di ayah. Dari sa, samtang na ako sa layo, di ko mutaan, mupalagdas lang.
4: Dari, palagdas.
3: O sa mana?
4: Kung ano tawag, di palagdas tawag anak. Mutaan lang ka, kung ang Japon, tagtag lang ka 300 kataga para pag di mo kubit. Okay kayo.
3: Ay, ano pag di mo kubit?
4: Palangre, mamalangre lang.
3: Palangre, kung ano yun yung kubit. Alam, pamabiyaan.
4: 300 kataga, siya kuwi kuha na. Mga gani. So si, nagatang na rin si Harold Salang ha, si Dita Balero sa si Elmer. Oh, Elmer Cabillo, si
3: no?
4: Mami Juicy, aba, salamat.
3: Oh, namagani din si Eric Morante. Oh, bro, Eric Morante, Digo City, Davao del Sur.
4: Ay.
3: Napon rin si Kapitana Lourdes Algabre Silin, ng Lourdes, Kapitan. Kuan, nagkita-kita ta dito sa kuan, magkuan pa kong live, ani? Para sa kanon sa malubong si Mama Binita, kay kagahapon, gipahilo na rin, kagahapon, ako, ano yun siya, no? Ni Panal, yung taon to, nagkumatos nga, kuan, akong... mga murag na tawag na mog inahan sa Algabre clan. No, nagkumatos 91 ng edad ni Mama. Nag-birthday siya nito nga Mayo, Mayo 19 siya to. Nag-birthday siya nito nga ana. Saan taman anak inang life.
4: Ala gid mo nga.
3: Ino kita diha, mahipos ba mga tatarong? Kita kag mga mawagtang naglibutan na mahipos ba kata?
4: Mao na mga pagutana nga nagtagag og dakong gantibong no, so magkinaman dekorado ta.
3: So kuan lang sa tanang Algabre family, clan, labi na kato naka nagtigtambong sa tung clan nato matag tuig. Ni panaw na ang usa sa ato ang inahan sa Algabre onya maka-inspired magutu siya kay siya ang gadala sa mga listahan sa mga katigulangan sa mga Algabre. Oh, daghan kayo lagi.
4: Grabe kayo.
3: Oh, dito na to makita ngoy asa gyud kagikan kinsa gyud nagnuuna ni mga Algabre ni nganong daghan kay kanit-kanit naman eh. Oh, nakita ditong listahan, gibinlan mig listahan. Ako
4: grabe.
3: Ako'y una nga gibadala ang listahan.
4: Pabutakan mo gin dinanawa na mga listahan na bug.
3: Gipasan ako, gipasan ako ni nang Mila Algabre diri sa Libuton kay ikanay plastara nang Mila diha kay mamana kabilin ni Mama Binitas to ah.
4: Gipasa na po sa lain. Gipasa na po.
3: Siya hindi ko ato kasi siya may mura matawag sekretary. Ikaw na bahala diya mo pahiluan na anak.
4: Mogod, diba? Mogod, mogod.
3: At least mali-li ba? Masunod to sa mga kabataan po. At least nga may balo na mga parintir ginita. Kaya at tumaginika na to kapuhan sa una. Sila mo na yung mga nagkamot aron nga magkakitaay ka ni mga parinti. Diba? Nga na rin siya. So, paabot lang mo mga parinte, mga kaigsuunan, mga kahigalaan, mga parinte sa Algabre, Repolyo, na karong kanos agyon mapahiluna si mama siyang katapusan, no? Nga paghatod-gatod to Sulbnganan kay mato pa ni Tio Loloy Uluwi Repolio Algabre mga siyam kaadlaw daw gikan kagahapon basi mga siyam kaadlaw ay makakulian so atang ila mga pa kuana diha ang kislabon sulok Davao del Sur mga katropa. Alright, the master.
4: Alright, so din na si Katropang Lar sa inyo. Ito rin yung bigwasan si Katropang Lar. Kay naanal si Katropang Lar mga katropa implementasyon ko no sa usak ordinansa sa Tagum City alang sa mga gitawag o sintinaryan na aktibong gipamatuman ma.
3: Aktibong gipatuman. Ikaw no. Nakainom, murang nanginom sa mga kaparing lar kape gabi ya.
4: Nanom ko ga kape.
3: Ah, nakidaan pa be.
4: Aba, ade ka katropang lar sa nyol be, sa Manila, sa Manila.
3: Okay lar.
0: Live report. Nagpabiling aktibo ang pagpatuman sa lokal nga pagamhanan sa siyudad sa Tagum sa ordinansa nga naghatag og pahalipay nga nakatirad og 10,000 pesos matag adlaw nga natawhan sa usa ka sentinaryan. Nini nagalabay nga adlaw lamang usa ka 101 years old nga senior citizen sa Tagum City ang nagadawat sa nasangpit nga katidad. Din personal kining gitunol ni Office of the Senior Citizen Affairs USCA President Jovito B. Rico Hermoso kaubalang mga kawani sa Tagum City Social Welfare and Development Office kung CSWDO subay sa City Ordinance No. 818 Series of 2017 gawas sa nasyonal muhatag usap ang paghahanang lokal sa Tagum og 100,000 pesos nga cash gift sa mga sentinaryan og dugan 10,000 pesos matag adlaw nga natawhan. Kahinom naman nga gisulti ni Rico Hermoso atol sa interview nga nagtinguha ang iyang buhatan nga makabenepisyo ang tanang senior citizen sa Dakbayan sa mga palipay gikan sa gobyerno kinisubay sa programa sa National Commission of Senior Citizen kon NCSC og LGU Tagum nunod sa mga katuyuan gimanduan matod pa niya ang matag presidente sa senior citizen sa matag barangay sa Tagum City nga mahimong aktibo sa ilang mga responsibilidad.
5: Sulti ko sa tanang mga baska presidents nga i-monitor ang ilang mga sakop labi na itong mga nagtodinaryan nonagenarian o kanang centenarian kay sila mo yung labing nasayod kay sila mga frontliners. Report nila dere sa opisina kung ano sa na mag-birthday, malikay na ng mga nahitabo nga namatay na mapagkubra.
0: Sa pagkakaroon, para ang gibahugtan sa USCA Tagum o CSWDO Tagum, ang ilang kolaborasyon alang sa pag-alagad o paghatod o tukmang serbisyo sa mga senior citizen sa Dakbayan. Para makabaton o limpyong kalawas, gikan sa sulod, paingon si Gawas, mag-Santon Gold, Coffee Mix, katropa mo sa balita sa Tagum City, alang sa kayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lara Sanyol, XFM News.
4: Alright, birahe demo!
3: Ano, ramaday na mga katropa nung tirada kay namagay namatay dili sa Tagum, nga namatay na lang wag intam kadawat mga master gumikan kay kana lagi mao na siya wala ang lagi lihok dayon
4: dapat lihok ko na lang dayon
3: oy wag gagahapon adlaw day gisugat ko ni kuan gisugat kong nuning gitagaan ko na isumon gipaabot ko ah
4: oy
3: gisumonan man ko
4: gisumonan ka tong inyong karnihan inyong karnihan niya
3: ha pagtanaw na ko sa sumon na ko isumon number 650 sumo number 650 ikaw kay sumon
4: wala ko sumon na kamura sana
3: na, ni reflect man ko sa kuan karon ni reflect sa kuan ba sa salamin ni agis nuning ba
4: nagis siya mura ka
3: mura na hipos yung duyan niya do
4: na hipos na
3: matingala man tawag dita ka kuan ba matingala tanmay ni agis samin kanino
4: makuratanta alright mama
3: alright samtang sa mga 5-11 na mga katropa, hatod pagyapong kanato gato sa Santon Gold Coffee Mix. Samtang sa laing bahin sa itong mga balita, sa Carmen Davao del Norte, gipatuman usab ang usa ka road cross simulation exercise sa barangay Magsaysay, Carmen Davao del Norte, isip kabahin matupin ni sa pagpaligon sa kaandam kini sa komunidad sa pag-atubang sa mga aksidente sa kadalanan. Ang maong simulation gipangunahan kini sa lokal nga panggamhanan sa Carmen ubos kini sa liderato ni Mayor Leonie Bahagi pinaagi usab sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office kun MDRRMO gani gitambungan kini sa mga barangay officials, pensionaries og mga kawani sa barangay nga aron lamang mapalambo ang ilang kahibalo koordinasyon og paspas usab nga pagresponde sa panahon sa emerhensya sumala pa sa MDRRMO tumong sa maong kalihukan ang pag-practice matod pa sa husto usab nga pamaagi sa pagresponde sa road crash incidents lakip na ang paghatag usab og pang una nga tabang pagdumala usab sa trafiko o yung man efisyenteng koordinasyon tali usab sa mga responders gani gipasabot usab sa lokal nga panggabhanan nga ang padayon usab nga pagbansay-bansay sa mga barangay responders usa kini ka importante nga lakang aron labang mas mapaminusan ang kadaot o mapanalipdan usab ang kinabuhi sa mga residente sa oras sa aksidente mga katropa. Alas 5:30 na mga kaigsunan rigapon sa atong pagpadayon sa pagpadaguban samtang diri sa Tagum City. Nagapadayon sa bang pagpaligon karon sa lokal nga panggobyerno. Sa Lalawigan o sa Davao del Norte. Usa sa human sa balamposon nga 32nd regular session sa 20th Sangguniaga aga panalawigan sa Davao del Norte na ito nakalabay nga adlaw. Ubos usab kini sa pagpalambo sa pagpanguna ni Vice Mayor Gobernador Clarice Tan Hubahib isip regular presiding officer kani atol usab sa bawat session gisusi o gisgutan sa mga miyembro sa Sangguniaga aga panalawigan ang nagkadaiyang mga ahensya o nagkadaiyang mga agenda o mga plano mga balaudon kalabutan na kini sa pagpalambo usab sa serbisyo publiko pagpaligon sa mga programa sa probinsya o paghatag usab og mas responsive nga mga pulisya alang kini sa kaluwasan o ganto sa katawhan gani sumala usab sa provincial legislative body ang ilaha matupang mga deliberasyon nagpunting kini sa paghimo og mga ordinansa o resolusyon nga makatubag sa kasamtangan nga panginahanglan sa mga Davao non o makatampo usab sa malungtarong kalambuan sa Davao del Norte. Ipasiog daw sab sa Sangguniaga panalawigan ang kamahinungdanon matod pa sa transparent, deliberative o accountable nga proseso sa paghimo o balaod aron lamang nga masiguro nga ang matag subdivision o pulisiya aduna gyud lig-on nga basihan o diretso kining kaayuhan alang kini sa publiko. Pinaagi sab niini padayon nga gituman matod pa sa 20th Sangguniaga panalawigan ang ilang konstitusyonal o legislative mandate aron lamang mapalambo ang kahusayan sa panggobyerno, mapadali matud pa ang paghatod usab sa serbisyo o mapadasig ang dugang usab pang mga kalambuan sa tibuok lalawigan sa Davao del Norte. Alas 5:15 na bayad rigapon sa atong pagpadaguban samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita. Gipaligon usab karon sa Panabo City Police Station ang kampanya Batog Gato sa Kriminalidad. Pinaagi usab sa padayon nga pagpahigayon sa Oplan Kapkap o Bakal Sita. Matag gabi sa lain-lain usab nga bahin sa siyudad. Gani sa nenadto nakalabay nga gabi, Agosto 11 tuig 2026, ang mga alas 9 ang takna gilusad usab ang operasyon sa mga kapulisan ubos kini sa pagdumala ni Police Lieutenant Colonel J.B. Nasidal, Chief of Police. GB Nasidal na din Chief of Police karon sa Panabo. Dili na rin si Juan. Bago lang, no? Bago lang master kay si Juan man to. Dexter Cuevas man to. Karon si Nasidal na. Murag kaila magkuaning apeliduhan eh. Ang Chief of Police sa nagkadaiya usab ng establishmento, imnanan o mga restobar sa Panabo City, Davao del Norte. Sumala sa kapulisan. Tumong sa operasyon ang pagpugong sa bisan unsa matod pang mga purma sa kriminalidad. Og masiguro usab nga walay mga individual o grupo nga nagtago kini o nagdala kini mga armas nga mahimo kini hinungdan sa kagubot o gahulga kini sa kalinaw sa komunidad. Gipatinaw usab sa Panabo PNP nga ang maong kalihukan kabahin matud pa sa mas lapad nga kampanya sa Philippine National Police aron nga mapadayon ang kahapsay og seguridad sa siyudad labi na sa oras usab sa kapobreho gitong tagagabhion o din kasagarang may aktibong magkahitabo ang mga inaaning kalapasan sa balaod. Padayon usab karon nga gidasig sa kapulisan ang kooperasyon sa mga tag-iya usab sa establishmento o sa publiko pinaagi usab sa pag-report ngadto dayon sa ilang mabuhatan sa kadudadahang mga kalihukan aron nga mapadayon usab nga malinaon o luwas ang Panabo panahon sa tanang adlaw. Alas 5:17 na bayad rigapon sa ato nga pagpadayon samtang sa laing bahin pa sa atong mga balita gipahinumduman usab karon sa mga otoridad ang tanang mga motorista sa pag-amping og responsable kining pagmaneho human sa niadto nga bangga usab ga yato nga nakalabay usab nga adlaw Agosto 13 o kagapong adlaw tuig 2026 at atubangan mismo sa munisipyo sa Kapalong Davao del Norte gani gihangyo ang mga driver nga dili magdali-dali. Di kayan usab nga ang paggamit kini og cellphone samtang nagamaniho. Sundon ang mga lagda usab sa trapiko og magbilin ang magpabilin ang magbilin kini igo usab nga distansya sa uban nga mga sakyanan aron nga malikayan ang aksidente. Gipasiugda usab nga mas importante ang pag abot matod pa nga luwas kaysa pagdali usab nga mahimo lamang nga mosangpot nga to sa disgrasya. Kung nahimduman mga katropa nga kining paggamit og cellphone panahon sa drive, pag-drive mga katropa pagmaneho, isusuha ka na kabalaod karon sa atong nasod sa Pilipinas. Once gani, nako na nasundan niya na in kuhinay kaayo niya, napos tunga nag-agin yung tabaghak ni. Yung kung nag-cellphone gani, labi na kung ang motor mga katropa gipanggamit ka na bitang motor nga kuan, lili ba Nyoda Libunaw, kidong? Ang motor nga gigamit ni ka na bitang mga automatic. So ang gamit kay motor nga Y-class mga katropa, maunay sagad nga hinay gani na unani mo, naga-silpo na. Kana, which is nga bawal kani sa mga katropa. Bisa pag nahibalo ng uban, apan ibaliwala lang balaod, gumikan kay sila, tiguba man mga katropa sa balaod. Mabita mga katropa, usbon ko ha, kamo mga motorista, naagi na sa balaod mga katropa. Once nga makalingko na gani mo sinong motor, makasakay na gani mo, kinahanglan complete mo. Aduna mo yung lisensya, aduna mo yung restore yung motor. Unya, siyempre, wala mo magsinilas. Kanang kinahanglan, magsandal mo nga open ang likod, dakpon ka po na,

0: giklaro usab sa mga tiga pasiugda nga ang mga ngalan matupalamang nga anaa sa opisyal nga listahan ang tugutan kini nga mutambong. Walay representative, walay replacement, o walay ipuli o hulip alang kini sa giassign nga operator o driver. So, gikinahanglan usab mga tropa nga magdala o mga dokumento alang kini sa verification. Alang sa operator, kinahanglan nga ang national ID, voter's ID, o voter certification. Samtang alang usab kini sa driver, kinahanglan ang valid driver license. So, giawag usab sa lokal nga panggamahanan ang tanang naapil sa schedule nga mag-andam kini sa ilahang mga dokumento o mutambong sa tukbang oras aron nga malikayan ang bisan unsang kalangay sa naisgutang proseso mga katrop. Okay, mga katropa, naglangkob sa ato nga balita sa lokal, mga katropa din sa Davao Region, mga kaigsuonan.
1: Oras alas 5:26.
2: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at manugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na.
3: Santon Plus Gold User. Atong paminawon.
4: Katukoy ko ang pasalamat sa Santon Plus Gold Day. Tumanggod, sir. Dinigod akong dinulan niya dugo. Dugo na ko. Nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Santon Plus Gold. Sa akong kapsulay, sir, nakahuro o blow kasi nakita ko nga adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
3: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix regun ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay ug soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko, ugay na day ko nagproblema ani sa ako ang mata. Magsige na lang ugabon-gabon, napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka haso labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos gimintain. Sa wala damha, nalibiyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
7: Kadaadlaw gyud ko nga nag-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na gyud kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Nag-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
8: Daghan nang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
2: Turbo Supplement for Men.
9: Oh yes.
2: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
3: Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
2: System paint.
11: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang paint sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sista Paint. Sista Paint, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sista Paint ka na rin.
2: Sista Paint, tanggal ang pain. Fast and safe. Sista Paint. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
12: Bush, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
13: O sige lo. Ibutan ang sinako sa timbangan. Uy, sa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
12: Bato gold town. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
13: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
2: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide. Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kini ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapoy kita free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
1: Klaro ang balita. Lig-on ang serbisyo. XFM, katropa mo. Lig-on ang serbisyo.
2: Alright, lig-on ang serbisyo, mga katropa. Klaro ang balita. Mabita na mga kaigsunan nga tungod sa lig-on nga suporta o klaro nga balita, mga kaigsoonan, ang ato karong Office of the Vice President, mga katropa, gilutos gyapon. Kay lig-on man sinubdan kay kinahanglan man gyud nga ang atong gobyerno, mga katropa, kinahanglan gyud nga hinduan kun unsa man ang makahiwian. Adunay ka matuoran, mao na ila pud na.
3: Di ba, Master? Ila sad na. Ana din. Mao na diha, ila pud na bo.
2: Alas
3: 5:33 na bong aga.
2: Napay mga daghan sa pagpanibayad, Master. Mauro po ta kina arwa si mamili relang pagos kapala din. Masig mo ino pa din. Master, asa man ta mamahaw, Master?
3: Ako mamili.
2: Bisag asa naman ka, no?
3: Bisag asa ko yun mo ibutang mamili. Wadyo kay problema na mamili. Kaya kaya si mamili, kuan man gani, Jenny Ross man gani.
2: Unsa na unsa bisaya ta
3: Jenny Ross? Jenny, yang anak ba si Jenny ug si Ross ba?
2: Dibagakan, Master. Matukan, Master.
3: Ay, tabi, atuling, atuling tiradahon, Bing. Ano mani?
2: Tiradahan na?
3: Nga, ano mani, Bong? Ano mani? Usa mani, isuryang ha, Bong? Kuan man ko ni Bong? Asa mani napita ni ingon si Marie Codino, lalaki, gating kagulhuman na nadakpan sa pagpamaligya o smuggled cigarettes, Bing?
2: Ato, sa iron ko, asa napita?
3: Eksipin po kino na Marie Codino.
2: Marie Codino, express balita mo. Hi, Marie.
1: XFM Mindanao Reports.
4: Siko pang usa ka 37 anyos nga lalaki human kini na sapon sa akto nga namaligya og illegal code smuggled cigarettes. Alas 11 sa buntag diha na sikop ang naisgutan sa mga personahe sa Kitautau Municipal Police Station, Sikan Provincial Mobile Force Company, Provincial Intelligence Unit, Barangay Kagawad ug Rural Health Unit sa Puruksay sa Barangay Kauyunan, Kitautau, Bukidnon. Nakuha sa dinakpan ang 5 ka rim sa Commando brand sa suspected smuggled cigarettes. Nga dunay market value nga 4,000 pesos. Kinigi turnover ngadto sa RHU Kitautau Bukidnon. Samtang ang dinakpan nagtingkagol sa Kitautau Municipal Police Station Bukidnon alang sa dokumentasyon. Katropa, pili ang mahibong healthy every day. I-boost ang immune system. Tumar kinunay og Xanthan Vitamin C para sa rikayusang Pilipino sa Pilipinas. Marie Codino, XFM News.
3: Aba, nagkasalamat. Marie Codino, XFM News. Yes,
2: alright.
3: Bedre, tabi okay. Po, tersiklo o bosa.
2: Darama si Josepe.
3: Saan na?
2: Josepin, si Bunga, Salveron, Palcuniti. Good morning.
3: Okay, sige. Pa-standbayan na labong. Kaya tuwan yung pasudlo ng motorsiklo. Ubos sa 400cc.
2: Uy, 400cc.
3: Adili pagian sa mabuhay underpass sa matod pa ni kada sa General Santos City sa mga kunsihal. Miuyon ko na bong, bet. Cherry sa lighid.
2: Jerez!
1: XFM Mindanao Reports.
5: Pasado na sa first reading ang ordinansa sa sanggunyang panglungsod sa Gensan nga SPPO number 2126-0082 nga nagtinguhang sa pagdili agihan ang ubos nga bahin sa mabuhay underpass sa mga motorsiklo nga dunay engine displacement nga ubos sa 400cc, motorized tricycle ug uban pang susamang low speed vehicles. Subala pa ni Kagawad Dumlagari nga tumong sa proposed ordinance ang kaluwasan sa mga gagamitan sa maungdalan, mapahapsay ang dagan sa trapiko ug makamugna og mas luwas nga transportasyon alang sa tanang motorista ug mga commuter.
6: Kabalo ba yata ni mga motor, di ba? Mag-swerving-swerving, di ba? Kay paspas, mag-ichis-ichis, mag-ano. Kanang ilalong manggod, di ba? Two lanes lang man ang magian yun, no? So kung adunay disgrasya, tungod sa ilalong siya, kinahanglan nato saradan ang tibuok nga dalan. Ang kanang tubig biyagikan sa mabuhay, isang dilong. Mag-expect yun ta nga na yung mga balas nga mabutang sa dalan, mabilin, no? Or going up. So slippery kayo na siya. Kung ang imong motor is 400cc below, gagmay man na siya nga ligid. Technically, kung gagmay ang ligid, mas dali ka or mas prone ka nga mas light ka.
5: Tama. Tugutan lamang sila sa mga access road apan kung magmagahi adunay mga silot alang sa mga mulapas sa maong regulasyon. Sa pagkakaroon, padayon pa nga hisgutan sa mga konsihal ang maong sugyot balaod nun sa mga musunod nga adlaw. Mga katropa, sugdi ang imong adlaw nga puno sa kusog o kaayuhan pinaagi sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Dili lang lamian og humot, mahimo usab nga kauban sa imong adlaw-adlaw nga wellness lifestyle. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Cherish Leghead X FM News.
3: Ay, taga-salamat, Cherish Ligid. Grabe yung kayo nung. Gwapo na kayo ang overpass dyan sa Kuan po, nga General Santos City po.
2: Pero pila katuig po lagi.
3: Oh, pila katuig.
2: Ako mahuman.
3: Ay, ginawa ko tao na yun. Binitita, be. Senior citizen nga illegal nga nangibot o nga ngipon sa butuan mong sikop sa Pulisya Junji Libriaz.
1: XFM Mindanao Reports.
7: Anaa na karon sa bilangguan ang usa ka 63 anyos nga byuda human masikop sa mga otoridad tungod sa illegal nga pagpangibot og nipon nga walay lisensya dito sa Purok 5 sa Silad Barangay Mahugani sa may Butuan City. Giila sa Butuan City Police Office ang dinakpan nga si alias Easter Kinsa nadakpan sa dihang girunda sa mga pulis ang iyang panimalay pinaagi sa usa ka search warrant ni adtong nakalabas nga hapon bulan sa Agosto tuig 2026 ang maong operasyon gilusad sa mga kapulisan tungod sa karapasan sa Section 33 sa Article 5 sa Republic Act 9484 o mas nailhan nga Philippine Dental Act of 2007. Ang warrant batok kaniya opisyal nga gipagawas sa presiding judge sa Regional Trial Court sa Branch 13 sa 10th Judicial Region Branch 5 Libertad Butuan City karong bulana bulan sa Agosto ning kasamtangang tuig atul sa pagrekisa sulod sa balay sa maong dinakpan na recover gikan sa mga otoridad ang ubay-ubay nga mga kagamitan sa ngipon, mga nagkadaiyang tambal ug uban pang mga paraphernalia nga gigamit sa iyang illegal nga operasyon. Sa pagkakaron ang dinakpan temporaryo nga gitanggong sa Butuan City Police Station 1 alang sa saktong dokumentasyon og pagpasaka og kasong kriminal batok na kaniya. Mga katropa, aron mahilayo ang itong panglawas sa mga nagkadaiyang nga balatian, mag Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Libriaz, XFM News.
3: Dagang salamat, Junji Libriaz. Okay, so andre tami, matod pa na hindi mineral ako. Personally sa XFM Bukid noon mong mahimong nahimong educator o speaker sa mga kabataan sa eskwilahan. Aron na batukan ng illegal nga droga, aba, be, ato ding bunalan, bunal kayo ng alal, Dave.
1: XFM Mindanao Reports.
8: Duha kam naglaing drug prevention education ang gisalmutan sa XFM Bukidnon sa adlaw Miyerkules Agosto 12, 2026. Diin nahimong educator og speaker ang representante sa XFM ang inyong ubos nga igala og magsisibya, Dave Henralaw, banang Philippine Drug Enforcement Agency kun PDEA Bukidnon. Gipaygayon ang drug symposium alang sa mga estudyante sa Ventar Integrated School, diin 196 kay estudyante gikan sa grade 7 hantod sa grade 12, ubanang ilang mga class advisor ang mitambong sa kalihukan nga gihimo sa barangay Ventar Covered Court. Tumong sa symposium nga matagan ang mga estudyante og hustong kahibalo bahin sa drug awareness, ilabi na sa peligro og negatibong epekto sa paggamit og pag-ila sa illegal nga droga. Gipasiyog da usab sa PDEA ang mga kabatanunan o sa sektor nga mahimong daling maimpluwensyahan o matimtal sa paggamit sa illegal nga droga. Tungod ni ini, importante ang sayong edukasyon aron makatun sila o sa pag-ila sa risgo og mga timailhan sa drug abuse. Gipatin-aw sa mga PDEA agents ang mga pamaagi sa paglikay sa illegal nga droga, pag-ila sa sitwasyon nga mahimong magdala sa peligro o mga posibleng legal nga kaso ug silot nga mahimong atubangon sa mga individual nga malangbigit sa illegal nga droga. Samtang gipahigayon sa Ban Drug Abuse Prevention Orientation alang sa mga estudyante sa Sinubuagan Integrated School sa Valencia City, Bukidnon. Partikular nga gitumong ang programa ngadto sa mga estudyante gikan sa grade 8 hangtod sa grade 11. Diin gipahigayon ang lecture o information dissemination aron hatagan sila og saktong giya og impormasyon kabahin sa drug abuse prevention. Pinaagi sa maong programa, gilauman nga mas mapalambo ang kahibalo sa mga estudyante o mapalig-on ang ilang pananalipod batok sa pag-abuso sa droga. Atol sa maong orientation, aktibong maapila ang mga estudyante sa Sinubuagan Integrated School sa mga diskusyon og lecture nga gipangunahan sa PDEA og XFM. Kay numduman nga ni paigayon ang PDEA Bukidnon og duha ka adlaw nga training of trainers kun TOT alang sa mga media practitioners sa probinsya. Diin yatagan sila og dugang kahibalo og mga pamaagi aron makatabang sa pag-edukar sa mga publiko og komunidad kabahin sa drug abuse prevention. Mga katropa, likay ang droga, maong pagtumar o paggamit sa mga produkto sa Yes to Health. Alang sa nakayos ang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Dave Vinralao, XFM News.
1: XFM Mindanao Reports.
3: Alright, alas 5.42 na face-to-face classes diya sa mga General Santos. Ibalik na karong adlaw, learning loses pinagipaning kamutan bong sa DepEd. Philip Oligario, XFM Chinsan.
1: XFM Mindanao Reports.
9: Himpitang ibalik ang implementasyon sa face-to-face classes sa Jensan karong adlawa subay sa rekomendasyon sa DepEd o pagtugot sa lokal nga panggamhanan o CDRRMO. Sunod sa 118 ka mga tulunghaan, adunay 3,679 ka mga classrooms ang report kada apektuhan sa magnitude 7.8 kalinog kani atong Hunyo 8, 2026. Sunod sa bangihap, 2,846 ang luwas o mamahimo na magamit samtang ang nahibiling 833 ka mga classrooms ang adunay gihapon yellow o red tag. Sumala ni Murphy Seblos, Assistant Schools Division Superintendent sa DepEd Jensan, nga adunay psychological intervention nga ihatag sa mga estudyante sulod sa usa ka semana ay haang formal nga mga lesson. Samtang araw masigo tanan, ipatuman ang schedule scheme kundi in adunay pangbuntag o panghapon. Samtang gikumpirma usab ni Seblos nga adunay tulo ka mga tulunghaan sa syudad nga magpatuman usab og usa ka adlaw nga face-to-face classes samtang upat ka adlaw ang modular learning. Gitugutan usab ang mga tulunghaan nga magamit og alternative o multiple modality sama na lang sa blended og online modality. Gikabuti ang usab ni Seblos nga gi-simplify ang mga lessons aron maapsan ang whole curriculum nga nabiyaan sa kapintulo ka bulan nga walay face-to-face classes sama sa walay assignment o group activity nga ipilin matag weekends.
10: To ease the curriculum, kahit na po yung number of days ay hahabulin natin, pero yung curriculum marami siyang pagkakataon or pamamaraan na pwede naming ma-emerge ang curriculum and we are given that leeway.
9: Samtang alang sa seguridad sa tanan, sa entrance palang hugot kay patuman ang no ID no entry og visitors logbook. Ang una og ikaduhang andana lamang sa high-rise building ang pagagabiton. Ipatuman usab ang 5 to 10 minute nga micro drills patag adlaw og galing molinog og adunay bahad. Aduna usab police visibility sa mga tulunghaan og direct contact sa GSCPO, CDRRMO, BFP og barangay. Samtang gihangyo ang mga ginikanan nga gamay nga bag og importanteng butang lamang ang ipadala sa mga bata. Hinuod gisiguro sa DepEd Jensan nga andam na ang mga tulunghaan og magtutudlo alang sa pagbalik sa face-to-face classes. Mga katropa, gusto ba makaangkon og healthy body og strong immunity? Mag Santon Plus Gold Herbal Capsule na. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. XFM News.
3: Yes, nakasalamat. Philip Oligario, alas 5.45 na mong mga batanon nga mag-atubang o kining kaso tungod sa illegal nga drug race sa San Francisco. Oy, anya na si Ray Alinton.
1: XFM Mindanao Reports.
11: Gikatakda ng mag-atubang og kasong kriminal, human nalambigit ang upat ka mga batan-on sa usa ka illegal nga drug racing sa San Francisco Agusan del Sur nga karon giasikaso na sa San Francisco Municipal Police Station. Ang mga suspetsado gikatakdang pasakahan og kaso tungod sa paglapas human sa Section 48 sa Republic Act No. 4136 o ang Land Transportation and Traffic Code sunod nga hugot nga nagdili sa pagmaneho sa motor vehicle sa mga pampublikong highway sa paagi nga reckless o walay hustong pag-atiman. Sumala sa pamahayag ni Police Major Carmelo Malubay, posibleng maapektuhan o mabawi usab ang driver license sa mga driver kung anaaman lakip na ang lisensya sa mga duha ka individual nga nagpasiugda pinaagi sa pag-video o pagdumala sa starting point sa lumba. Giila sa kapulisan ang duha ka mga sakyanan nga gigamit sa maong illegal nga lumba nga mao ang usa ka Toyota Fortuner o usa ka Mazda BT50. Ubos sa balaod sa Republic Act 4136, ang mga otoridad adunay giingong gahom sa pagsuspenso o pagbawi sa driver license sa mga driver nga nakalapas o nagmaniho o mga buhat nga nagbutang sa risgo o peligros kinabuhi o kabtangan sa publiko subay sa hustong proseso sa balaod. Sa pagkakaron, padayon pa ang gihimong lalom nga investigasyon sa San Francisco Municipal Police Station aron matino ang tibuok detalye o ang tagsa-tagsa karesponsibilidad sa matag tao nga nalambigit ni ining maong drug racing. Ang Section 48 sa maong balaod tinaw nga nagpunting nga ang pagmaniho nga makapapiligro sa kabtangan, kaluwasan o katungod sa laing tao gumikan sa kakuhang sa disiplina o reasonable caution adunay bugat nga silot sa balaod.
12: Napayan na to ang kaso na sila sa violation sa Republic Act number 4136, no? Section 48, ang nakakantar diri, reckless driving o ang isa RA 1865, speed contest and rallies involving mainly the use of motor vehicle, motor driving watercraft or aircraft utilizing petroleum derived fuels including car and motorcycle rallies and drug racing without the permit from the Bureau of Energy Utilization.
11: Ang tipik sa pamahayag ni Police Major Carmelo Malubay, katropa aron kanunay nga himsog ang kalawasan ug malikay sa bisan unsang mga balatian inom kanunay sa Santo na Plus Gold. Alang sa Dakusang Pilipino para sa Pilipinas, ginis katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
3: Alright, so moto, mahala kasimple, dali na kayo mga mano.
2: O say, kasimple, daghano kayo sa timbayaunon
3: diyan. Daghano kayo sa timbayaunon na yan. Kaya itong mga timbayaunon diyan, ito nang
2: kwalo nang pagtagad, kaya wala na sila, wala punta.
3: Detirahe na, be, kayo mamanay mo ang mga suki niya, be. So, kisa man ang nadya, be, kani sila si Tristan na gulay, na naamagin din sila.
2: Hindi kina mawala.
3: O, si Rodel, o, kana.
2: O, sa Gabisayan Village na siya.
3: O, si, kasabi, Josephine
2: Palcunete.
3: O,
2: taga-Kapalong.
3: Taga-Kapalong niya,
2: si Bro Milan Ulog, taga-Asuncion. Hello, bro, miss you, bro. Unya si Ma'am Lia Manalaysa, taga-asa ka si Ma'am Lia.
3: Ma'am, taga-Turil.
2: Taga-Turil. Unya si Dato Jerry Sispino, taga-asa ka siya.
3: Taga-kwan man eh, taga-Duhali.
2: O, Duhali. Barangay Braulio Duhali.
3: O, kala sila.
2: Elmer nga Curioso Cabillo. Naapo si Ma'am Nita Baldirusa. Naa sila si Harold Salang, naa din ha. Unya naapo nang wala mag-message, naa sila si GR nga, kisan is GR Sanico. Naapo si Orlan Garcia Fabular, uban sa pamilya. Naapod si PPG Cortez Jr. Na si Luta Sagid nga Estrada.
3: Aba, si Luta Sagid, di basta-basta na.
2: Kaya ka, eh?
3: Okay, may amiga lang ko si Ma'am Luta.
2: Ate, mga amiga mo rin.
3: Mga taga, kuwan na, taga Dioro na.
2: Taga Dioro. Naapod si Merling na Parilia Uyanggurin. Taga-tagiya sa Uyanggurin Street.
3: Di basta-basta na.
2: Naapod si Mercedita Cabillar. Naapod rin si Lar Sanyol, nga musunod na.
3: Nadia si Lar.
2: Angel Ann Abila, naapod niya. Naapod rin sa isa ka account tapos resikuan si Joel Arnaiz o Joel Tandog Arnaiz Tandok
3: Tandok
2: Tandog Arnaiz na ibuntag ni mo diya well but unya napod resikuan napod resi John Eric Dakay Buntuan sila si Edwin Auxilia Recto napod resi sila si Arnold Dugmilin napod resi sila si Husilito mga argon sa family yan mga nagpaminaw karon.
3: Alright. So,
2: arita sa atong lakat.
3: Lakat sa panahon. Lakat sa panahon. Alas 5:50 na.
2: Palakton sa panahon. Okay, palakton sa atong panahon. Standby mga tropa para sa atong lakat sa panahon mga kaigsunan.
13: XFM Weather Update.
2: Weather Update. Sa atong weather update karon sa Davao Region mga katropa. Agosto 13, 2026. Gilauman usab sa panahon sa mapanganuron nga kalangitan karon nga adunay tanaw nako pero mapanganuron unya sa tadtaod kay hayag naman. Nga adunay mga pag-ulan o nalugdog labi na panahon kuno sa hapon hangtod sa gabi. Yan. Tungod kini sa mga localized nga pag-ulan o lokal nga pag-ulan o tawag na itong pagkidlat o pagkulog. O kanyang mga pagkilat-kilat o pagdalugdog. So adunay posibilidad daw sa kalit nga mga kusog usab nga pag-ulan o hangin sa panahon usab kini sa thunderstorm. So sa mga lugar usab sa Davao del Norte, Davao de Oro, Davao City, Davao del Sur ug Davao Occidental mag-amping gihapon sa pagbiyahe labi na kung mukusog usab ang ulan tungod kini sa posibilidad sa pagka o pagbaha sa ubos usab nga lugar o pagtaas usab sa tubig sa mga sapa sa suba mga katropa. So alang sa temperatura usab magpabiling init gitugtog humid sa kahimtang usab sa panahon sa higayon nga musidlak na ang adlaw apan mahimo kining mubugnaw gamay panahon usab sa pag-ulan. So pagasubang sa adlaw musubang kini alas 5:31 ni subang na unya musalo salo usab alas 5:53 sa hapon. Busa mga kababayan, mga kaigsoonan, pag-andam og payong o raincoat ilabi na kun kamo mogawas panahon sa hapon o sa gabi kay adunay posible chance sa pag-ulan mga katropa niining adlawa igsoon.
13: XFM Weather Update. Weather Update.
2: Mao ni atong lakat sa panahon alang karong adlawa mga katropang tigpaminaw. Master!
3: Alright! So, warte oras mga katropa. Oga, dengay salamat. Ugba naman po. Nungugdungog dan sa programang Jetting Pilipinas.
2: Naagyog ka, Ugma, ha? Basta naagyog ka, Ugma.
3: Yes,
2: kabalo po, Ugma, po, hon. Kabalo may kunin mo nga ikaw, diagyog ka. Diagyog ka hilig o ka nang wala.
3: Ay, magani. Okay, so, dengay salamat. Ugma, ipunta ka natutanan.
2: Mga katropa, masunod na si katropang Lars Anyol sa programang Express Balita sa Buntag. O siyempre mga katropa, inabagan ta sa Master Control din sa XFM 99.1 Mati City. Katropang Kins Acevedo. O siyempre mga katropa, si katropang Pikong. Kaubar sa brisa ang atong OIC mga katropa, si katropang Bipo Pitson the Fourth. O siyempre mga katropa, gitimon kami sa mga station manager, katropang Arnel Cortez sa XFM 107.1 Tagum City. Abag sa Master Control si katropang Gab Alas. O siyempre sa mga kanaguan, GM mga katropa Edwin Garing o siyempre sa mo ang CEO President Doc Remilito is Ma'am Olivine Oy. Alang si Kusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Bong Umaki Algabre. Daga salamat kanatong tanan mga katropa.
3: Exciting!

0: magdadugong ang Exciting Pilipinas. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop, mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: Yes, to health!
0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
0: The Secret of Health.
2: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong nga healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na abas sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong kinbuo pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
2: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
0: The Secret of Health.
2: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension og uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog og epektibo.
0: Santon Plus Gold.
4: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
5: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold! Santon Plus Gold!
4: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
0: The Secret of Health.
2: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugngan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium o uban pang problema sa sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
5: Visionix, daghan ang natubangan.
6: Sugad na nga ako sa akong panganay. Medyo di na kayo ko kaklaro. Naasiguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga, ning tumar ko o Visionix Plus Capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar o naulian yun ko. Karon kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat o dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
5: Visionix, sulay ang kaipitibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
2: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape. Ang premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
5: The secret of health.
2: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or premium D3 coffee mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
5: The secret of health.
2: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
5: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
8: Win!

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Ayong anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City ug mga munisipalidad sa Asunción, New Corelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod. Ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente. Ug kini mamahimong posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo di tanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro nga reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Mao nang gibugna namo ning Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan ninyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sad kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat kung mag-uban ta sa pag-uswan.
2: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapon kita'y free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So, ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
3: Musika, musika, balita, balita, serbisyo, serbisyo, XFM, katropa mo.
2: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
4: Mga katropa, exciting dito.

0: oras mga katropa, alasays 20 na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang nasyonal. Nyahatod ka nato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Katropa, tuloy ang grabe kataas imang blood sugar level. Inumi ka na adla og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang naasoy nga kapsula, mapalit na sa mga parmasya butika, nga dol mismo sa inyong mga lugar.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Atong siren katropa, ang mga balita na nukagikan sa XFM Mega Manila.
1: Balitang nasyonal.
2: Balitang sa nasyonal.
3: Express Balita. Express Balita.
4: Mga tropa, iginiate ng Commission on Audit o COA witness na si Cylene Del Campo na hindi kabilang sa mandato ng Office of the Vice President o OVP at ng kalihim ng Department of Education o DepEd ang pagsasagawa ng confidential operations. Sa 15 araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, sinabi ni Del Campo na batay sa opisyal na mandato ng dalawang tanggapan, walang nakasaad na tungkulin na may kaugnayan sa confidential activities. Dagdag pa ng COA witness, hindi rin maaring gamitin ang confidential funds para sa mga aktibidad gaya ng tree planting, Christmas parties, wheelchair distribution at iba pang social services dahil hindi ito kabilang sa mga pinahihintulutang gastusin sa ilalim ng umiiral na joint circular. Binigyan din niya na ipinagbabawal ang paggamit ng confidential funds bilang reimbursement para sa mga gastusing naganap bago pa may pagkaloob ang naturang pondo.
3: Express Balita. Express Balita.
4: Muling naging sentro ng diskusyon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang mga tinaguriang funny names na nakalagay sa acknowledgement receipts ng confidential funds. Sa cross-examination, iginiit ng depensa na ang pagkakaroon ng kakaiba o nakakatawang pangalan ay hindi otomatikong nangangahulugang peke o hindi totoong tao ang nakatanggap ng pondo. Tutol naman ang prosekusyon at sinabi nitong hindi ang mga pangalan ang pangunahing isyu kundi ang paraan ng paggamit at pagliliquidate ng confidential funds. Sa huli, pinayagan ni Presiding Officer Chief Escudero ang depensa na ipagpatuloy ang pagtatanong kasabay ng pagbibigay diin na ang prosekusyon mismo ang unang nagbigay pansin sa mga naturang pangalan sa mga naunang pagdinig.
3: Express Balita. Express Balita.
4: Nagpahayag ng pagtutol ang kapo ni Vice President Sara Duterte matapos questioning ni Lead Defense Counsel Sheila Zison ang social media post ni Prosecution Counsel Amando Ligutan tungkol sa isyu ng misleading questions sa impeachment trial. Ayon kay Attorney Zison, hindi nararapat na maglabas ng mga pahayag sa social media ang mga abogado na maaring may kaugnayan sa usaping dinidinig ng impeachment court dahil hinihingi ng proseso ang pagpapanatili ng mastong asal at pag-iwas sa pagkomento sa merito ng kaso. Iginit naman ni Attorney Ligutan na wala siyang binanggit na partikular na tao o insidente sa kanyang post at sinabi niyang simpleng paglalahad lamang ito ng nakasaad sa umiiral na alituntunin tungkol sa cross-examination. Dahil dito sinabi ng prosecutor na wala siyang balak burahin ang naturang post dahil para sa kanya wala itong nilabag na anuang patakaran ng impeachment court.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Oras mga katropa, alasays 24 na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang international. Nyahatod ka nato sa Vision X Plus of Gel Capsule. Katropa, para makita og maabot atong mga ambisyon, dapat tinabermin tiyan ang vision. Inam daadla og Vision X Plus of Gel Capsule.
1: Express Balita sa buntag. Express Balita sa buntag.
0: Nagpahayag og dakong kasubo ang Catholic leader nga si Pope Leo XIV sa mga biktima sa kusog nga linog nga niigo sa Colombia ni atong adlaw nga Lunes, Agosto 10, nga mikalas o sa kanabuhi sa kapin 250 ka mga individual. Yampo sa Santo Papa ang walay katapusang kapahulayan sa mga nangamatay o paspas nga pagkaayo sa tanang napiktuhan sa trahedya. Nagpaabot usab si Pope Leo XIV o kinasingkasing nga pakikiramay sa mga pamilya ng mga nagbangutan tungod sa pagkawala sa ilang mga minahal sa kinabuhi. Gipasalamatan usab sa Santo Papa ang tanang nagtrabaho og matinud-anon sa search and rescue operations, ingon man ang mga naghatag og relief assistance sa mga napiktuhan sa linog.
1: Express Balita sa buntag. Express Balita sa buntag.
0: Oras mga katropa, alas 5:25 na sa buntag.
1: Balitang sports. Balita sa sports. Balitang sports. Balita sa sports.
0: Detalye karon sa balitang sports mga katropa, hatod nato kini sa Turbo. Ang Turbo dili lang siya pang kama kundi pang sports pa. Aron nga mas muligo nang tuhod baka sugakon bisag manglod, mag Turbo Meal Enhancer matag dulog. Usa ka dietary food supplement for men, mapalit na sa mga parmasyang butika nga dul mismo sa inyong mga lugar.
1: Balitang sports. Balita sa sports.
0: Katropa, nakabawi ang Converge Fibrexers sa

0: PBA Governor's Cup. Human pildi sa upat kasunod-sunod nga duwa, pinaagi sa dominanteng score nga 120-103. Nga kadaugan batok sa Terraferma Jeep. Misidlak sa iyang debut alang sa Converge si import Cameron Clark, samtang nakatabang usab ang ilang ligon nga opensa aron maputol ang losing streak sa team. Samtang adunay gamay nga tensyon human sa duwa, human sa usa ka post-game exchange tali sa mga players sa duha ka mga kupunan.
1: Palitan Sports, palitan sa sports.
0: Oras mga katropa, alas 6:26 na sa buntag.
1: Showbiz News, Showbiz Balita.
0: Detalye katropa sa balitang showbiz. Tugon nato kini sa Clear Skin Beauty Soap. Ang sabon nga herbal makatabang kini katropa aron nga makabaton tag limpyo nga pamanit. Piskay, hapsay, daw sama sa baybay sa Boracay, mag Clear Skin Herbal Soap na mga katropa. Gihimo sa Yes to Health, mapalit na sa mga pharmacy butika nga dol mismo sa inyong mga lugar. Sa headline katropa, si Bianca Omali nagpadayag bahin sa pag-cheat sa iyang BF nga si Ruro Madrid. Ayay, nang kulukadidang di ay mga pareha. Ato ka din si Aaron, pinagis ito ang Showbiz Marites. Katropang Inday Erika.
1: Showbiz News! Showbiz Balita! Good morning!
2: Yes, good morning mga maring! Usa ka mga yung adlaw nga way best today. Ay naka mga maring, mainit-init nga balita today. Mitingog na si Bianca Omali mga maring, human giangkon sa iyang boyfriend na si Ruro Madrid nga nakacheat siya sa kanya atong samtang anaas sila sa relasyon. Matod pa ni Ruro mga maring, natintal siya sa laing babae nga maoy hinungdan sa ilang panagbuwag nga milungtad og 8 kabuwan. Apan sa ulahi, nangayo siya og pasaylo og hatagan siya ni Bianca og si Kanchan. Matod pa ni Bianca, gipili niyang pasayloon si Ruro og dili ang pabilin sa kasuko tungod sa iyahang nahimo. Iyahang iusab niya ang publiko nga dili mapabilin sa kasuko og dili magdumot. Dugan pa niya mga maring, importante ang pagpasaylo o paghatag og higayon sa usa ka tawo nga buot magbag-o. Sana ko naman si Bianca o eh. Aban kay Biana yun mga maring. But anyway, mo tato ang showbiz balita today. Ako na si Maring Indo Erika Deligwapa de la Mestesa. Aban ayaw ko yung pensa, basig mapon, maako na ka. Salamat kay babae. Thank you for watching.
1: Showbiz News, Showbiz Balita.
0: Nagkasalamat katropang Inday Erika sa detalye sa report. Good kay si Bianca Omali kay dito siya magdumot. Napalay na yung anang kasing-kasing di ay. Sana all man si Bianca oy kay kung imong binuangan kay pasayloon rapod ka ay. Ano ka katropa tong oras alas 6:29 na sa buntag.
1: Express Balita sa buntag. Express Balita sa buntag.
0: Og mo ka to naglangkob sa mga balita karong adlaw nga Huwebes. Agosto 13, 2026. Mga balita nga hatod kanato sa mga produktong gigama sa Yes to Health. Dagkong tabang kini katropa nga mamintinar ang kahimsog sa to mga panglawas. Sa ngalan sa to ang sparring partner sa technical side katropang Gabalas. Ato ang station manager katropang Arnel Cortez. Ato ang general manager sa XFM Network Philippines katropang Edwin Garing. Ika mong hawa, musunod na ang Bullseye. Ato makauban si Arnel Cortez. Alang sa kayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Lars Sanyol. O kini ang Express Balita sa buntag.
1: Express Balita sa buntag. Express Balita sa buntag.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
4: Kung maminaw ka sa X.
5: Sa una, pobre kami. Ang sudan, nag-isa na dyan kabuok bulan.
4: Kung maminaw ka sa X.
5: Sukad na minaw sa X. Dato na mi. Ang sudan, duha na kabuok bulan.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health. Santo
4: Blasco. Ako si Don sa Kamaestra.
5: Magka-ulcer ko.
4: Nag-research ko kung sa'y maayo o nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan. Si Duwa Kasimana. Ako na siya kaayong kausmanan. Dili na mo sakit ang akong kuto-kuto.
3: Santo Blasco.
6: Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
3: The Secret of Health.
7: Vision X Plus user, atong paminawon.
8: Ako si Martin Usakawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
3: The Secret of Health.
7: Santon Plus Coffee Mix user.
9: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga akong natilawan, Santon Plus Coffee Mix ra jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon. Wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I. ni taga-Panabo office worker.
7: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. palit sa mga butika sa inyong lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Magsanton Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
2: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
3: The Secret of Health.
2: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Boss Abo, magpakiloko sa hubaybe.
10: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
5: Bato good taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
10: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
11: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
1: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund!
12: Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
13: Ayong anlaw, sa among mga konsumante, diri sa Davao del Norte, malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo, diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asuncion, New Corelia, Kapalong, Sawata o Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable og di kalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente. Kini, mamahimong posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo ni tanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro nga reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna na mo ni nga Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sad kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat o mag-uban pa sa pagkusuan.
7: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
14: Okay, kung pasalamat sa Zaton Plus Gold, sir, tumanggod, sir. Hindi igandong akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, sa akong pagsulay, sir, nakahuro ko o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutbal na ba akong menstruation?
7: Zaton Plus Gold, adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay, makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
15: Zaton Plus Coffee Mix.
16: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutong nga healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na abas sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
15: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
7: Vision X Plus User, atong paminawon.
17: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Okay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka hasol labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos i-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
15: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
18: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan magkasakit labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
15: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
19: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suri ganin ninyo.
20: Turbo Supplement for Men.
21: Oh, yes.
20: Turbo. May maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo. Supplement for men.
21: Mas lalakas ka pa.
22: Santon Plus Herbal Soap.
23: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
22: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
24: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gihapon kitay free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So, ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Safe. Yes to health, yes to life.
25: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyag. XFM.

adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sairi ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: sikä tropan Armel Cortez. Pulsai.
1: Good morning, friends. Sikä kumus tauk main bunta karinyon tanan. Mga katropa, welcome, welcome, welcome, welcome. Welcome mga higala sa itong bagbalag umanuman sa itong lumanong Bullseye!
2: Bullseye! Bullseye!
1: Adlaw karon mga higala. Adlaw ron mga igsoon nga Webes. Ha? Pizza... Ano ang pizza haron? Pizza 13 na sa bulan mga higala sa Agosto 2026.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Noon siya naman na yung nauna kung muna naman color ang logos likod. Ako na ba'y nakakita na? O mauna na gina siya color yun? Sige! Kaya kaya ako sang malam na lang kong timblaan ni Gabi. Malangan ko magsigil kasi mayabo pa hinuon ni ako ang kuan diri. Kasala pa taan ng konsol diri ng si mayaban ba, no? Ano man ay nanay sagol, no? Alas 7:03 na may galandag na sa Tubag para kumunuan. Welcome! Welcome mga katropa sa atong tulumanon, ang Bullseye!
2: Bullseye! Bullseye!
1: Sensya na kay Muraga, sabi ng sinawa sa itong agtangan ni Ron. Kalimut ko kung anda pamutang itong mga, na yung mga, na may mga ipalit na ako ng mga, tawag nila, kanang mga pangnusnus, no? Oo. Oh. Rato lang hinoon to kay Sinsanso Raman, no? Diba kayo, kuan? Alas 7:04 na may galandag na sa itong tulumanon. Welcome mga katropa sa itong bagbarag-umanuman ang ato mga kaigsunan, diri. Sa 23 ka mga barangay nga naglangkob sa itong syudad sa Tagum.
2: Good morning!
1: Hello, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Mayong buntag ka ninyo tanan sa itong mga kaigsunan. Diri may gala sa Lalawigan, usab, sa Davao del Norte.
2: Good morning!
1: Oy, balik-balikan lang ako, ha. Diri may gala sa itong mga katropa nato dinhi sa may...
2: good morning!
1: Palengke, diri may gala sa may... terminal, mga stalls, mga tindahan, giron nga naka... tune in mga igala sa itong bagba na gumanuban ang Bullseye mayong buntag ninyong tanan.
2: Good
1: morning! Sa mga igala naka-tune in rin sa ito ang Sibiyahan sa XFM 107.1 Tagum. Kumusta ka mo ang ato mga katropa? Kumusta ang atong bagba ni Kay Sikay? Kita ng kabang hinaot mga igsoon niyang rasyag panalangin sa tulabaw nga magkagagahom. May muda nagbudagaya ka na itong tanan. Tinglaing adlaw na sab katropa lang panidasad sa itong bagba kabuy babaw ni madanlog ng kalibutan mga katropa. Naot niya naamod sa mayong plastada o mag-amping kinunay sa inyuhang mga lakaw. Parayon lang, katong mga katropa na itong dunay mga kuan geron, dunay mga lakunon. O ala sige, inay-inay na o niya mga muyo yun. Usa mga higala sa atos inyong mga lakaw kay para mamahimong successful ang tanan mga kaigsunan. Mayong buntag sa itong mga katropa, dunay mga higala sa... Lalawigan sa Davao del Norte. Good morning, kaninyong tanan?
2: Good morning!
1: Mga membros Aguanta Partilis, kumusta man mo? No. Mayong pag-agwanta ninyong tanan? Mayong pag... kung diha, pag... sa tawag ganit, pag... may pag-antos. Ayaw lang, pag-antos, murag lain magkain, no? Agwanta lang siguro. Oh, alam, mayong pag... kung diha, antos kamahal sa... mga palaliton, antos kapitos... Pero wag tayo laing kuan may gala, no? Wag tayo mahimo. Kundi li, kinibang magpadayon, no? Burbag, sa tawag nila, kanang giingon lang sa English mga gala nga, giving up is not an option, no? Giving up is not an option. Dili ko no mga gala, wala'y appeal sa imong pilianan, wa malakip sa imong pilianan ang pag-give up o ang pag-surrender. So, ayaw yung surrender mga kaigsunan. Agwanta lang yun, birada lang yun kada mga katropa. No?
3: Ayaw surrender, agwanta lang.
2: Agwanta, higit.
1: Mo gani, no? O magani ni mo surrender mga igalaling mga nasigig palisod-lisod na to. No? Padayon magani sila, anak kay si Mr. President niya. Oh. Masayin ko niya, sa interview. Sir, ano itong basura natin? Muro ba maigalag ka ng bupalong ng usmot?
4: Ay!
1: Muro ba maigalag ka ng kabaw may gang turo ng usmod. Wibugoy niya itong presidente. Okay, kung anong gina, kinibang, tawagan ni mga higala, kining garbage crisis ang Pilipinas. Totoo naman ah. May problema talaga tayo sa basura. At ang pinaka malaking basura nasa Kongreso. Kapag mo higop sa kugma, mainit ka Santon Gold Coffee Mix din mga katropa. Tinood na. May garbage problem, garbage crisis tayo sa Pilipinas. Yung pinakamalaking garbage problem natin, nasa Kongreso yan. Ah, pagkalami Santon Gold. Gab, ihilo na lang siguro na, Gab, no? Ihilo. Okay, mura ginakuansa kong pulo ang... Kuan? Basing pwede, ha? Mahayag-hayag, ha? Okay na. At least, murag buhi na ko riyan. Buhi na ko riyan. Kaya na kay murag ihulbot. Alas 7-8 na, may galang dagna sa itong pagpanagumanuman. Anyway, may muntag ka rin yung tanahan sa itong mga katropa. Na, di ang mga igala sa Samal Island, no? Di sa Island Garden City of Samal. Di ang may igala sa Panabo, may muntag. Oh, good morning diha sa local government pagmauna sa ni Mayor Jury Lampagos. Og diha usab magaygala sa ining Santo Tomas, Carmen, Braulio Duhali, no, diha magaygala sa may Sawata. No, good morning ninyong tanan diha.
2: Good morning.
1: Mga katropa nato sa may Kapalong, Talaingod, Asuncion, Yocorilla.
2: Good morning.
1: Diha sa magaygala sa Lawigan sa Davao de Oro. Sugdan nato diha sa Laak. Good morning ninyong tanan.
2: Good morning.
1: Sa mga katropa usab diri magaygala sa may Mawab. Uy, ang YouTube din nato nakalimot kong open may gala. Mga katropa na to, dito sa may Mawab. Gusto mo, labi na may galas Nuibo. Paalahos na dito mga galas Andili, Panibasan. Hala, good morning, dito sa may Elizalde.
2: Good morning
1: ninyong Rod sa mga katropa, dito sa may Nabunturan. Ang mga katropa na to, dito sa Muntibista, Mungkayo. Paalahos na saan may gala, pasulo dito sa kining Compostela, New Bataan o Maragusan area. Good morning. Mayong good morning usab sa mga katropa diri sa Baybayon o sa coastal areas nato sa Davao de Oro, no, diha sa may Mako, Mabini ug Pantukan. Good morning.
2: Good morning.
1: And of course sa mga silingan may gala dito sa may may Katiil area. Hello, good morning kayo tanas maabot sa tong signal mga katropa.
2: Good morning.
1: Mayong pagbalik kay sikay ninyo og maayong pagpamahaw o kaha sa mga nangapi pagkaroon mga katropa. Sigurado ha, ngang imong kape magkikisyon ang dili ni mo mahayan. Eh dili maka alabinag ka ng mga kape mga igala nga no, mga rabi ra ka kuan kayo. Tanaw ni mo mga igala, kanim nindot ni. Pero ginainom ni mo bisag way kaon mga kaigsunan makadaot na. Kining atua, kining Santon Plus Gold or kining Santon Gold Coffee Mix mga kaigsunan, pwede ni mo ning mainom bisag way kaon. No, gumikan mga igala kay ang nakadisenyo ni baga kaigsunan nga tambal siya, no? Dili mga igala susama sa ato mga kape nga labi na to mga ilado ninyo nga magpangurog ang uban in taon labi na way kaon mga igala nya magpangurog ang uban, no? Palpitation ang tawag ana. So siguraduhan ang inyong igamit yung kape mga igala healthy. Mag-Santon Gold Coffee Mix na ta, mga higala.
2: Bullseye!
1: Alas sa 7:10 na dagna sa tubag, panagumanuman. Mayong buntag usab sa itong mga katropa. Silingan na to, dari sa may Bukidnon, Agusan Sur, dari mga higala sa Dabao. Of course, no?
2: Thank you!
1: Morning ninyo, tanan, dari sa Dakbayan sa Dabao, mga katropa na to, dari sa may Buhangin, Laos na dito sa Kalinan, mga katropa. Dari mga higala sa may Marilog area. O mga naka-tune in garon o kaha may igala naka-subaybay pinagi sa itong YouTube channel. Good morning ninyo.
2: Good morning.
1: Dira siguro na ko usaw-usahon labi na mga igala ang atuang sa YouTube karon aron nga madali ta. Mensyonon ko na lang tingali mga kaigsuunan kay alas 9 na guntataman karon. And then na ako'y bisita, natay bisita mga katropa nga nagpatabang mangunto kagahapon ba. Oh, so ako ni hataga bagtagad karon karong adlaw karong buntaga mga kaigsuunan kining usa ka mister nga mura na taani batulpo na taani gab. Ha? Matulpo na taani kay murag kabit-kabit ra baning istoryahan eh. Oh. Minom sa akong kape. Opo limo tambong silang tabangan ato gumikan kay Lai magud po kayo nga ang iya matud pa ni ang iyang asawa mga igala ni adtong laing team nya gidayang motor. Ay. Nya ka drive drive mga igala sa motor niya nga gibayran ang iya mga ang nitangag sa iyang missis. Ay. So di ka malain ana. So tabangan nato to si Sir kung tumutambong siya karon ha. Una siya karon ato tong tabangan aron nga mapa-alarm dito sa NBI, NBI kinas matibag dito sa LTO. Aron mga higala nga dili na to basta-basta magamit og kamay gala pa-records police. Lisod magud po to ma-charge mga higala karnaping kay tuwa mang missis. Tuwa mang missis niya kay bao namang gyud kaning balaos Pilipinas, no? Nga kining absolute community of property magud ayon ba? Oh. Bisa bag ka ng motora, wingkag ako man ni sa unas pukulitaw. Unya wa man ninyo nagisabutan pag minyo ninyo. Oh, pamatay nga na. Oh, sa Pilipinas mga igala, pamantay ka ng mga prenuptial o pre-marriage kuan? Kining agreement. Ang ato natay prenup photo shoot. Oh, pero sa balaod ug imong tanawon mga igala, sa family code nato, pwede gud ka magsabot mo nga kining balay nga gi pamana ni tatay sa ako o pamantay mag ila naa naman ni ako ala ni. Oh, dila na to ni i-appeal sa ato mga kabtangan pohon. Pwede na siya. Oh, pwede na siya kaayo mga kaigsuunan. Pero wala na ito na ginabuhat, no? Kay, wapapunta yung kabtangan. Mag-abot na, mag-minyo. Adi, pamanta mag-sabot. O sa kaya itong pamaliton. Ay, sa gunahon na ano, wapunta yung kwarta, mangitas ng trabaho. No? Di, po lagi na. So, ato na nga, tabangan lagi. Kay, para po yung tao, luoy sab. No? Nga, iyamang gud na sa iyang iyang anak no 13 anyos oh inaot gyud mo balik to si Sir kay gahapon nagka istorya naman mi wala na ko idila na ko i-divulge ang pangalan kay siya lang bahala na ana mga kaigsoonan ko mutunga siya unya sa akong challenge nga dapat imong magpa-interview ka no dapat kung gusto kang manawagan gusto kang mugawa sa bangag gusto kang mugawa sa lungga na imong asawa kinahanglan nga mapakita ka kay lisod man kayo ako ra mag-announce diri no. So magkaya ako rin mo istorya-istorya na rin. Nga, wak makoy, di man ako'y hingtong da, dapat siya yun. Naot ko nga, musanong si Sir, no, akong hulatan. Alas 7.14 na, may galandag na sa Dubag, Banag-Ubanuban. Jay promising, pero kung nag-drive kay ang Itcabs, pwede ra karnaping ana. Ang maoy istorya niya. Nga, ang nag-drive ko no, ang Itcabs. Kaya driver man siya 13 kilin taon nung nagreklamo. Unya, nakit, siguro nakalimot tong asawa nga driver ang iyang bana. Nga nagpasipasa sila kuno diri sa siyudad may kanas tagom nga nakabaday pa kuno ang iyang ulo dito sa dito sa kining abaga sa iyang Itcabs. Istoryaha oi sa naman tao no. Dugang-dugang ra gyud mo kaso sa korte. Alas 7:15 mga igala ang dagna sa tong Bagbanag-Ubanuban. Si Bangag ang pinaka kay ang Bangag basurahan na.
4: Istorya hepo.
1: Alas 7:15 na. Maga kay Sunan. Ala may buntag kay tanan bag usab diha sa mga katropa nga naka-tune in na karon. May bagbani kay Sikay. Atong mga naka kana hula niya ko ano na eh, mag-check attendance na ta. Yan builuhan na to ni karon taod-taod kay ubay-ubay ron taong topic ron. Kay daga kay mga panghitabo gahapon yun indot. No, pero piliom na nato dili lang sa atong mga away mga igala ni Attorney Ferrer og ni Attorney Kapunan kay madto ba ni Attorney Panelo di man mo di mo magtakdo ana kay inyong edad layo ra. Oh, Felix and Palina maing buntag attendance para sa Aguanta Party List sa Iligan. Good morning. Maing buntag rin yun, ha sa mga nag-aguanta ron. Good morning. Padayon lang mga igala aguanta nga madasigon lang mag-unsa man ka mga katropa. Good morning. Oragin natong himuon. So, good morning, Nestor Quiron. Good morning. Si Jay Promising, good morning. Mark Sapan. Good morning. Mark Sapan ba? Good morning from Hinatuan. Dayan Ito. Good morning.
5: Good morning.
1: Where are you watching right now?
5: Good morning.
1: Lilibit katigtig lantaw na po ko. Good morning, ma'am. Salamat.
5: Thank you.
1: Si Ba Diha, maing buntag. Rodel Pascua, good morning.
5: Thank you.
1: Si Marina Dunio.
5: Good morning.
1: Crispiniano Ridolosa, good morning.
5: Good morning.
1: Gikan sa Pro 4, Lumbayaw, Valencia, Bukidnon.
5: Good morning.
1: Marina, mana, si J. Promising, Wilma Disoyo, good morning.
5: Good morning.
1: Marina, Iram BPS, good morning. Glenn Ongoria.
5: Good morning.
1: Morning, Glenn. Wilmar Flores. Wilma Flores.
2: Good morning.
1: Jocelyn Tipon, si Shaira, good morning from KSA.
2: Good morning.
1: Juby Ostos Armudia, gikan sa Agusan Sur.
2: Good morning.
1: Flores Pina Cabalfin from Turil, Davao City.
2: Good morning.
1: Si Jans 1028, good morning. Elizabeth Navares.
2: Good morning.
1: Linda Albatierra.
2: Good morning.
1: Kisa pa, si Eufrasinia Babael.
2: Good morning.
1: Si Jubert Tampong, Ellen Chungson from Davao. Si, kisa pa may ni Adri, Romy Sal Numhar.
2: Good morning.
1: Good morning, katropa, from Tituan, Sambuanga City. Buenos dias.
2: Thank you.
1: Si Koryanong Hilason, mga prosecutor, sige pabadlong. Yes, nasawayan na sila. Ako ipakita ninyo ron. Unahon na ito, Gab, katong video ganit. Nasend ba na ako ito gabi, Gab? Katong video ni Escudero, nasend ako ito itong na Ilogos Bullseye. Mati, unahon na ito ko ng doon. Yung Prasinya Babael, good morning. Dito sa mga naka-FB. Ala, kumusta mo mga naka, kung ano, naka-li-li sa FB? Huh? Ma'am Feli Feliciano, good morning. Kuya Toto Villanueva, Kuya Toto, good morning.
2: Good morning.
1: Ana Lilara Abilmanlangit, Pastora May Pilostratos, good morning.
2: Good morning.
1: Romeo Carillo Lubiano, mga membro na sa Aguanta, ha? Okay na mo? Settled na mo, mga membro na mo sa Aguanta Party List? Nas Gumer Diaz, good morning, Sir Arnel. Aguanta Party List, Lapu-Lapu Chapter.
2: Good morning.
1: Ala, sige lang, padayon lang mag-aguanta.

0: Ano yung team song atong kagwanta, ha? O, nanatay ka ng corporate song. Aguanta corporate song. Ha? Noel Lieses, good morning.
1: Good morning.
0: Well, Flor Masaudling, Ann Mendres, o kisa pa dali, si SP Bueno.
1: Good morning.
0: Mayong buntag, Brando Santisas, good morning.
1: Good morning.
0: Si Manolito Bakulod.
1: Good morning.
0: Samuel Ausan Alarcon from Alicia Sambuanga, Sibugay. Gomer Diaz from Lapu-Lapu, good morning.
1: Good morning.
0: Si Severam Tiniam Iros from Hong Kong, miyembro Yapos Aguanta.
1: Good morning.
0: LG Asigiri, mayong buntag ninyong tanan. Abraham Julius Labador Cagadas from Buena Vista, Agusan del Norte. Uy, lugar Norbert sa una, no? Buena Vista. Mayong buntag ninyo das mga taga Buena Vista. Merlin Herbosa. No, good morning. Arturo Pancho. Si Ellen Malasarte Chu, good morning. Katropang Jing P. Garrido. Kristen J. Elliot, good morning.
1: Good morning.
0: Alas 7:19. Sumas na andad, bay gala. Ida sa tamang ginimbaya ato mga lain-laing lingwahe. Magampo na ta diretso baga katropa kay para mabuligan ta sa ato bay gala ang pagpanagubanuban. Oh, alas 7:19 na may gala dagna sa buntag dito sa atong pagampo sa bullseye.

0: Uban si Katropan Arnel Cortez. Pusay.
1: Pinamdamay ka doon ay mga igala. Nga daw tan mo sana ay ninikatiling ban gumikan kaya baga tao ka doon ay mahimo ka matarong ng yugpos lamang.
0: Katropang Arnel Cortez. Pusay.
1: Sa pagkausapay, gala kumusta og maing buntag, ganin yung tanan mga katropa. Welcome! Welcome! Welcome mga igala sa tubag para kumunuban inig Webes Edition sa atong tulumanon o inyong tulumanon ang Bullseye!
2: Bullseye!
1: Now, atong hataga bagdagad mga igala dari sa atong bag para kumunuban gini mga butanga. Mikan, baga kaigsunan. Good morning inyo diha. Jing, katropang Jing Pigarido, Rodolfo Ramirez, Villarba, Christian J. Elliot, Brando Sandisa, Sibiram, Tiniam Iros, Alfredo Hicali from... good morning, Konsehal Buboy Ukay. Magusto si Konsehal magpamembro sa Agwanta. Og Ramil Calambo, ang pinaka-abtik nga BPL case kinamayan Santo Tomas Davao del Norte from EC Salon. Bawa, dami nga advertise ah. Alas 7:24 na mga igalan, Dagnas Buntag, Analilara, Tiab Inalad, Nanalad. Ah, grabe naman yung pangalaan na eh. Oh, si Tiob Inalad, Nanalad pag yun. Oh. Good morning, Katropang Arnel. Shout out sa Agwanta Party List. Gikas tanan, watching from Tago Muera Fuentes.
2: Good morning.
1: Ay, buntag niya, no? Si Christine Diaz. Si Marina Dunio, a.k.a. Christine Diaz. Basta niya. Good morning, niya. Sige. Now, Jundi Pergis, Lanog Kaayo, Dres Barangay, Santa Cruz, San Policarpio, Eastern Samar. Giyon sa man na pagpalanog diha, Jundi. Hindi ba na maabot na mo signal diha? Basig sa kuan, no? Sa, ining, giyon sa man na, be. Hala ko, no? Pakit ako na kung giyon sa na pagpalanog. Aron nga mo to, oko. Pamatod, ina. Pamatod, ina. Sao na to, magtuan ang nagpalanog diha, programa na to nga. Naraman ta diri, no stagum. Oh, giun sa mana YouTube. Oh, sige pamatod eh. Bitaw good morning inyo diha, no?
2: Good
1: morning. Mga katropa Ringos TV shout out sa Bisayan Village. Labi na sa idaw nga kaigagawan, mga Baratas family may buntag diha.
2: Good morning.
1: Unsa may kuan pud ni mo Ringos TV pangan kay Mayo man sila kinsa man sa Ringos TV ba? Butang ig pangan. Jocelyn Arambala, no? Silent member of Agwanta Party List here in Sibugay. Shout out ko ka Bibi, Lalang, Laika nga gaagwanta og hiwa og gulay para sa karinderya. Kana agwanta lang.
3: No.
1: Makakaplag ratag kalampusan na atong pag-agwanta mga higala. Timbaya ko ni Bay Edward og Bay Richard Mapper, gikan ni Jack Larete. Nadet sa Barreta, good morning og si Bonifacio Aranton. No, good morning, Dol from Kulambugan, Agwanta Party List. Still accepting new members? Yes, we are still accepting new members of Agwanta Party List, mga igala. Just comment. Hindi, maghimo na lang yung cook form. Dahil ipadaan ako ninyo, maghimo na tag-group chat, anigab.

0: sa may maayo ani gab. Himuon na tong Ralph, gusto ka himuon kang coordinator sa Aguanta dito sa Danao? Iguli ni mo sa Danao ba magdakag form? Muli magagsibo, human magdi imong OJT diri kalayo pud mo gid OJT ano. Bing abot maganing. Iguli ni mo dito Cebu. Okay lang ni mo magdakag form. Isa karton nga form. Imong itagtag dito Cebu, dito sa Lapu-Lapu. No, kay dagamang nangita. Sige. Para ma-formalize no ang pagpamiyembro nining Aguanta Party List. Alas 7:27 na bay kada dagda sa atong pagpanaguban-uban. Mag-Aguanta ta. Wap. Aguanta ta kay mo sa ingon ni Mr. President sa basura. Abi, tumag bisig taro nga, gabisan mo. Gabisan mo makasaway. Uncle Dars, murag dugay-dugay ko akita ni Uncle Dars. Niptali Tindugan, good morning. Murag karo bago kita sa mong pangandari, Uncle Dars, unes gikan diya sa may hinatuan. Aguanta, New Zealand. Aguanta lang gihapon diya. Well, Madisuyo, himo group chat sa Aguanta Party List, sir. Aron Bibo, yes, maghimo. Definitely mag-create ko. Mag-send yung form dito. Membro mo. Ako mag-yunahuna, may gala baga. Somebody told me, you know, you need to take seriously yung Aguanta because something started as a joke and ended as a joke. Saka na yan, no? Mag-programa sa takay 7:28 na. Mga katropa, kining social media karon daghag na daot, no? Kamudya, magpahimangno ko ninyo. Isipan na lang ko nga inyong anak. Nabali na ron. Ang anak na yung pahimangnos inahan. Yes! Nga naman. Yung mga inahan ron, mga igala, magsigig tuplok ang cellphone. Na yung mga anak, mga igala, nga mo, unay mo badlaw sa inahan. Ayaw sigig ko, ano nang... Pwede na, kumama. Mino ba yun siya, no? Among sawa yun sa una kay tanan makita niya sa Facebook labi na ganang mga baligya. Tuplokon o niya i-orderon mga barato na good kanang mga ihampol gani sa TL gani gab kanang ustawa gana kanang ibutang sa TL nga pagkabuntag ko na mo itom no? Ngayon nga na ba nga naka murag built in naman siguro ng itom diha igor man na mo siguro mo kwan oh. Igor man siguro na mo tawag ni ini mo itom na gina siya no? Uban pa. Isipan na lang ko ninyo nga anak nga mubadlong ninyo nga mupalabi ang social media kay pati abogado masangit niya. Yes. Daghanag. Ano, di tamingog daghan but naana. Nanay mga nadisbar na nga suspende tungod ni anang social media. Imagina ba? Oh? Nag-imagine pa lang ko ha kung ako pananglitan mga igala lawyer. Manibayad ng imagination. And then madisbar ka mga igala gumikan kay nagyaw-yaw ka social media na malikas ka diha nag imong kay uka nang libak pagka gabi Ginoo ko yusikan nimo imong pagantos imong kalisod pag eskwilag balaod as in lisod nga way sama di ikatugan diba? Imong usika parsig kan ba gadun ba diba ngadi ba yan pwede mahatag sa iyang politiko nga gidapigan ang iyang pagkaabogado dili oh may lagbingon ang pamangko kadungog I don't know ba sinaana ngingon ang Supreme Court kay ibalik la na iyang kwan na disbar naman na siya ibalik nang iyang ititiway diba isa yan nga ngano man naon sa man nadaot ani social media karon. Kining kwan, kining isgutanan mga igala sa impeachment. Kay hindi ba sige kugyaw, kugyaw-yaw nga rin mga igala nga. Anakamaot aning prosecution, mga kaigsuunan. Anakamaot ha? Magsigig Facebook. Kay kuno lagi o, muna ilang rason man, freedom of speech man daw. Atong hunahunaon, that in every freedom nga atong gi-enjoy, it entails responsibility. Ano na kanunay? Atong yung hunaunaon kanunay nga, sa matag kagawasan nga atong gitagamtam, doon na tugbang responsibilidad. No, kagawasa na to magminyo. Ana na itong bang responsibilidad mga igala nga kuan ka, no? Magasap na yun mo imong pamilya, na kay obligasyon. No? Na kay marital obligation. Pilna diya sa imong mga kabataan. Bullseye. Sa ato pag post sa social media mga higala, kung nagtuota nga kani kagawas noon man ko diri. Pero na may katungod ang uban. No, na apoy mga sumbanan nga angay sundon pananglitan karon. Kaso. Diba? Kaso. Kinamag yung mga ingana. Kinalang yun mo ipangalandakan nga lamang na mo. Pero nakapait mga igala sa natingagan ko sa prosecution. Ang ginamin man gindi ko andari ni Senador Chis Escudero, kanin man yung sa PICAS. No? Kanin man yung sa prosec. Ngayon naman, pwede mo nauna ang mga igala ng murag duha ka hearing ilang atinan. Human mga higala sa hearing sa impeachment, magpatapok pa silang tao, may gila kayo manggipriskon pa. Oh. Ay, di ba? Uni, ang abogado dito, mga higala nga, nitambong dito sa hearing, mo siya mo atubang spriskon. No? Siyempre, igatubang ni mo spriskon, you will say everything nga pabor ni mo. Lain sa kayo, kamo'y nagpapriskon, yung may ngomo, matay, biya, good mida. No? Lain sa kayo, kinigatubang ni media, kamo'y nagpatawag, anak, kamo'y nangurok, anak, gibang bayram ba ninyo, giunsa ninyo na, bahala na mo yan. Unya may ngon, naka dito, kinain kami ng buhay ng defense, dili, yun, imo ginang isulti dito. O, imuha man ang kuan, imuha man ang space. Imuha yung pabor. No? Ang mga tanan, makumbinsi ba ninyong tao, anak nga, kay ba man mingad, wagoy mo object ni mo diha, kasi may mo object ni mo diha. Oh. Eh, lahi itong nakita na mo dito sa trial nga ikaw nga abogado nga matukan. Lahi sa ito nakita na mo sa press con kaya pagtanong na kanina itong si Ridon? No? Lawyer man yung kasiguro ni gusto na ko nga magtigi sila ni Attorney Season. Oh. Diba? Kay pero di man yung banhaa may gala dia sa mga press con kabahin ba yun sila sa prosecution nura? No? Pero di man banhaa dia sa press con? Oh. Wala pa. Ay, sus, ginoo ko. O, oh, siligutan. Dili lang ka na. Matod pa ni Senador Escudero, daghan mo. Makapila na kahigayon, di ay mga higala, ang impeachment, ang Senate Impeachment Court, ng Impeachment Court, naglista. Naglista, o niya, di ba yan mo madunggan tinuod ang defense, mga kaigsuunan niya, makisaw-saw or hindi mo dunggan kung naapangutanon sila mutubag sila mga higala magpreskon sila once in a while sa status sa ilang kuan anak ra mga kaigsunan wala na ipakapin wala na kulang wala ga kuan nila mga higala sa social media nga kuan pero ang kusog kayo lagi kini mga higalang grabe naman yung mga katuhanan eh oh mura kalimot sila nga mga lawyer sa sila Aminawan ako dato mga igala ng sermon ni Escudero nga to sa ilaha. Kini pong lead counsel, no? Representative Luistro. Kasi mo po mo una-una mo engage sa social media kay lagi, nga naman yung mo engage sila sa social media. Gusto lagi nila nga mawad-an na magpagsalig ni Sarah. Gibulukan mo ani mga Pilipino, pananglitan. Kamoy nagpapriskon. Kamoy diha nagatubang sa kamera. Unya mo yung manjud mo nga kung kami ang pag ano wala na. Ano na yan? Convict na yan. Oh. Ngayon na ba no? Ana man gyuda, kinaaman sa inyong poder no nasa inyo hang jurisdiction na ba? No sa imong hang area. O sa imong hang imo space na kay ikaw nagpapriskon. No? Pero pag abos korte nga magka-problema man lagi ng inyong mga presentation. Like for example, karon, isang taong taga-kuwa, mga higala, auditor. No? Auditor. Nga gisita na saan mga higala sa Senate presiding officer. Ano man, di inigikan sa circular ng imong, di base sa circular ng imuhang disallowance nga gi-impusar nga to sa OBP? Dili. Asa man gina ini? Base lang dahil sa iyong interpretation. Diba? Napuro ra mo istorya. Mo na nakapait mga Igalas prosecution karon maka kuan ba, no? Oh, di ba riya sa kuan ba ga kining tanawa ra gud gab si kining attorney Puwa. Oh, si di, oh, ay nag-i-search ba. Oh. Istorya ra man ang ako. Si attorney Puwa ba? Tanaw nimo. Relax. Oh, relax lang mga katropa. Hanay ang pagka-istorya, no? May unod ang istorya mga higala. Tung isa nga sige pospo sa pika sa prosek mga higala, magwaray-waray pa. Daga ba kay mga pasakalye? Pero baka ato bang ni attorney Puwa, pati ang pagpamilok mga higala kontrolado. Diba? Pati ang pagpamilok kontrolado. Ralph, asa na di sa Cebu, Ralph, ng isog kay mga istorya, Ralph? Onsa nang lugar sa Cebu isog kay mga istorya? Ha? Kanang halos pinabundak ba? Asa man ang dapinta? Kaya naman, pagbibigyan kag ang opposite ana mga taga-Dalagit. Di ba? Yung opposite ana taga-Dalagit na, inigabanti piti, inigatras pisi, may pagbuligid. No. Asa man nga lugar sa kuan sa si, syudad mismo nga kanang pinabundak ba nga pusdakan ta kinuo ana ba kanang Bisaya gyapon si Buano gyapon pero ang iyang accent lang binaisog. Oh, mo rek ani atoa ba. Kung matandi ni mo na kanang grabe na bitong sumakita. Ano? Kusya. Sige na, pusing-pusing. Ranap! Bagnos na ka ron! Yung, wapang man kaigo. Wapang kaigo. Sige na, wapang kaigo. Sirang katahata, may gala. Wapang kaigo. Pag-abot ito sa taga-Dalagit, musumbag sa! Ging nang bitaw tama na. Pite noon. Kuman na, nakaigo na. Hindi na kang istorya, pero ni una ng kinomo. Diba, marag mo na yung nahitabo ba? Ing nang bitog ayaw? South, sa kuan? Uslob ko no, Ralph. Isog na mga istorya sa uslob? Okay. Basta ako na, diba, tagutan taga Cebu, pero ako naibawaan, basta taga Dalagit, maluman na eh, gina. Oh. Maluman na iba, pero wa na. No, nakaigo na. Itong mga isog, sige, istorya, wapag kasukmag. O, saan din nahitabo niya? Wala, sige po, sa social media, ala. Bla, brabing bright ah. No? Brabing bright ah. So, sige, magtuo ng bright, bright. Pino ah! Diba? Bahalag, magkalaway-laway, ala. Birada ka, social media, birada. Ang ending, wala, nagilista na rin, may kaya padlungon. Gilista na mga higala sa, kuan, gilista na sa, usan eh. Taga Senate kuan impeachment court padlungon kay mo ha. Oh, doy-doy Pardilio maing buntag mga miyembro ni sa Aguantao perting abtika. Uslob Cebu, no? Southeast sa Cebu, no? Sa bari Dong Toling maing buntag. Si Ma'am Ismaila Sabiliano Asuncion mayong buntag. Happy Thursday, samo kayo ang world. Mayo pa magsanton coffee ta mga senior para enjoy. Salamat ma'am. Thank you. Ma'am Lia Manalaysay, good morning ma'am. Buboy Fernando, good morning. All right. Ato sa ni paminahon si Senador Escudero. XFM
1: Katropa. Play. May I request that the counsel for the panel of prosecutors and Attorney Virgil Ligutan be recognized.
2: Unfortunately, counsel, no, the presiding officer will not allow that at this time. The presiding officer takes in advisement the manifestation of the counsel, the lead counsel for the respondent, because quite frankly, Honorable Huistro, I asked the clerk of court to monitor the public statements of the counsels of the parties this past week. And one side has been crossing the line many times. And,
0: one side has been crossing the lines. Di ba mauaw, anak? Ang mene, gisumpayan pag yung many times, katulo ka mene. Sabi naman, ginay. Ang taga Mambaling, Cebu City, ang pinabusdak og storya amo ba? Kanang mo anag, hawa niya!
3: Hawa!
0: Tayo mga una! Yosa! Nama po to'y, asa kayo to, asa po to, Raltong, Atoya, bataa, uy, nang bito na siya, ayaw, sok! Ayaw, kini mo ba? Ngayon ba ito ko nimo nga huwatan ko nimo? Inauna naman nung bata at aya, bata oy.
3: Aya!
0: Ama na! Ha? Napa na Cebu? Namo gina Cebu. Ama na, konsolasyon? Ama na? Lahay sa gito mga taga, itong mga dalagit kay mga taga dalagit nun kay kuya gito sila. No? Hingboxing ko? Inigabanti piti? Inigatras pisi? Ah, may pagbuligid. Agwanta god. Kapuya oy. Alas 7:42 na mga igalan tagda sa tubag banagubanuban. One. Sa kining pikas panig mga igala. Has been crossing the line matod pa ni Escudero. Dili lang kausa. No? Ang mini. Mini na gani na bisbut pasabot daghan. Gihimo ba yung with emphasis ba? Mura na sa balaod ba eh? May ka redundant ba na? O grammar yan ka? May ka sa... maayo ka grammar, no? Kana may English, may gala. May na sila nga. Nga naman ang naama man eh, null and void. Redundant naman na kay null is void. Parihara. Pero lahi ang purpose, ana, kung balaod at wisgutan, lahi ang purpose, ana. That is to put emphasis. Nga, bisag asa ka muling eh, di ka na pwede ma... Di ka na mahitabo. Null and void, yun
3: ay,
0: na.
3: Ay,
0: Many times. Lalimang ka, anak. Oh. Pagkagahiasin yung mga ulo, eh. Tama, gini, ay. Banha ra kayo? Oh. Mabaw. Oh. Sapa nga, perting banha, may gala. Mabaw, eh. May naitabo sa ilaha. Si banha kay social media, bangha nga bangha, gala, comment, comment. Halos na nantalan, tanan na lang, may gala nga ako, Andrea. Reply yan. Pa'yo nagunahon na, itong mga tao di ag-istorya, panitan kami di rin, may istorya mi. We are speak on our capacity as mga regular citizen. Oh, Filipino citizen. Butante. Or Filipino. Oh, ana ang among standpoint. Oh? Or tax collector. Ano sa ba? No? Concerned citizen, pwede po. Pero kamo, you're speaking as lawyer. O, red akong diferensya. So, may mga kaakibat na responsibilidad na nakaatang sa inyong mga, sumitawag aning balikat. Naimuig yung mga gipasan nga mga responsibilidad. Hindi kayo patakarasan mo. Hala, banghag. Naaman mo'y, hindi ba na nato, kailangan lecturan, lawyer atong lecturan? Kinsa man tanga mo lecture ana nila mga no di na lang ko magtell. Di ba oh di ba taga lecture ana may gala mga bright na sila di man daw pwede may gala lagi ma abogado ang bugo pero dagan man kog naila may naila mga gala nga bugo man. Di lang ko mag-comment na kay lahi mabuding ang ato ang field good. Oh, ako sa philosophy mga igalas, theology lahi man ano. Lahi sad nang ila kay mga bala. Ang wing kag lisod gyud na hinoon. Wa gyud mo ingon anak sayon. Lisod gyud siyang kuana. Pero ang ako unta ba nga na kuana man gyud no na pagya na magina mo na magina ilan si tradisyon may gala nga kanang mga propesyon di basta-basta. No? Bright lagi, no? Amo din iingon sa akong mama sa una nga, bright nga bulok. Bright daw nga bulok, no? No, pinuod lang. Nakauna lang yun silang sikat, pero pinuod mga katropa, makasabot ko to eh. Anong di ko basabtan? Walang yun tayo otoridad, sabi otority na to. Tayo otority, no? Ito ito mga igala sa itong programa, muna itong otority, di rin. Dagag, maayos sa facts. No, may memorize, no, memorize tanan. Pagabot karon sa decorum na. Na CPRA ninyo diha, basahan ninyo na. Di ba? Ingabit ako nga, ultimo nang kanabit ang word nga subjudice. Wa na gid na, wa na ko kadungog ron ba? Isa una, sikat kay nang word subjudice, subjudice. Kami gani sa media sa una. No? Pag sugod gid nako ang kurman mga igala, itong tuiga to mga 1970. Ay! Ang mutuo appeal di. We are not allowed to talk about on air, no? Labi na mga kaso nga naa na mga igala sa hawanan sa kanang huwis. Dili pwede, no? Na amo ginang ginakuan, amo ginang gina timbang kanunay, asami mo draw the line between kining in the bar of public opinion and of course mga igala, we do not preempt, no, whatever the kuan dito mga igala's korte, no? Kay delikado na, no, labi na mga igala og you are discussing mga cases mga igala nga nag-involve og mga pribadong katungod o mga katungod mga kaigsoonan, no. Naay mga exemptions for example kung mga labi na national interest para sa aning kuan, para sa aning kuan kining impeachment, no, di man gini mo pwede nga dili nato may sugutan gyud nato ni pareho na nato ni sermon ni Escudero ngadto sa kang kuan kay gusto mo man gyud ni Luis Rodriguez patingogon siligutan. Kay gipiktosan man gud ni mga igala ni Attorney Season. Oh, sige daw gab, padayon na.
2: In fact, the presiding officer is already in the process of drafting a ruling and a warning and an order pertaining to this, because clearly, I can even name all of you who have been commenting on social media in violation of Rule 18 of the impeachment rules. But I will do that on Monday, perhaps after taking advisement the manifestation of the council for respondent. It's not really so much being cordial or nice or kind, but it's a basic violation of Rule 18. I already talked to the parties 2 weeks ago, reminding you that you might want to consider appointing spokespersons who are not part of the panel of prosecutors nor a private prosecutor, but you insist on maintaining that. So after 2 weeks, the court is constrained to make a decision and ruling on that. But we will do that on Monday with the permission of both councils.
0: Oh, sa umani mo nga, labi na sa prosecution, gustong maningog tanan. Like, for example, ako ang abogado nga nakakuan garon, ako ang kining private counsel, no, nga nag-assign. Yeah, and then pagkahuman sa hearing, no, ipaatubang ko sa mga sa grupo, no, sa mga magbabalaod mga iga, okay, mga kongresista nga nagduso ani, no, ipaatubang ko dito sa kuan, no, syempre ako'y pangayuan karong reaction sa media. Kumusta ang kuan ganina, kita na gud sila, no, nya ako pud kay di ko pud pwede nga mauingon nga dihado, no, mauingon jud kog kita nyo naman ganito ganyan, no, oh, bisag og siguna-una atay murag apike mag itong mga argumento na ko ba? Wag ito ba? Wag ito baka pangutanaha ba? Wag ito mama o? Pero pag atubang sa media kay natural. Kaya kadungog mo, kanus aman mo na kadungog mga higala o ilang gay angkon nga nasayop sila sa mga notaryo, nasayop sila sa mga pirma, nasayop sila na yung mga inconsistencies ang ilang mga kuan. Kanus amo nakadungog nga ang prosecution panel o ang grupo mga igalas prosecution ni angkon ana. Wala, di ba? So, kanang preskuna na, it was never meant to admit mistakes. It was designed to, stawag ni ini, aron niya pa to boost ang ilang mga igala kunuhang standpoint o ang ilang kunuhang mga higalang kinibang side. Naka-design na siya. It was not designed, may gala, or it was not meant to admit mistakes or mga kakulangon nila mga higala sa prosek. Mauna siya. Good morning, dia. Oy, dong Charles Luison. Ay, buntang ni mo dia pare. Oh, good morning, dong. Patindan si Auntie Jilmer, membro sa Aguanta. Oh, good morning, Nini Budiha, Auntie Jilmer.
3: Good morning.
0: Aga. Tagaantag kag form karong Domingo pohon. No? Kay mo anak man ko sa may Jabonga. No? Agusan del Norte. Tagaantag kag form para maka kuana ka kanang mahingpit na kang miyembro sa Agwanta.
4: Oh, yeah.
0: Rogelio Parba. Sir, lahi-lahi jud ng tanan profession, ilabi na kong dato, lahi jud pobre, dali ra makasab-an sa dato, insultuhon lang og bla bla bla. Ah, ako di kumusugot na bay. Oh, karon ra man ko magpakasaba abi ninyo, karon ra gyud ko magpakasaba maigay lang nga nag-eskwela ko. Okay, syempre no. Wala estudyante man ka no. Pakasaba gyud ka kung kasab kung angay kang kasab-an. Oh, pero dili ka angay kasab-an, ano mo pakasaba masag ka? No, panalitan ka ron, nag-eskwela man, no? Wa ka nagtuon, ya, natungnan ka, natawagan imong pangan, ya, wa kay katubag. O, di man na sa professor, sana estudyante. No, sana estudyante, ano, magkabagtuon. Kay ba mang magklase mo? Unya, di sadda ka, kuan, di sadda ka, di po pwede mo ingon nga, kuan po nis, dapat sabton ta, dili, kay, ano, nag-apil-apil ta na, ato aman ang kaugalingong kabubuton mag-apil-apil. Mauna, Sir Arnel, dili man sila makabuylo sa trial, maunang ato sila magyaw-yaw sa preskon. O, mao lagi. Nga karon, saon naman iron. Nga, naganiid ra mga higala ang impeachment court, o mo-rule out na sila mga higala, no? I mean, magbuhat silang ruling, karong Lunes, kanilang abutang, ha? Kay murag nanubra na, murag puro na lang sila preskon, puro pa interview. Labaw pa ni Ana may higala, naga-engage yun sila comment sa social media.
3: Bullseye!
0: Da sila nadaot eh. Da sila nadaot mga kaigsulat.
3: Bullseye!
0: Anyway, nahurot na akong kape may gala Santon Gold Coffee Mix. O na may sumpay na no? Mauna na siya last. Nagamay na lang kayo. Okay na na siya. I-feed na na. Alas 7:53 na may galang tag na sa tumag para kumaduban. Mayong buntag pag-usap ka rin yun. Danan magay gala. Good morning, Nida, si Chico, Daisy, Itolie, Tarong. Kuya wag apelyido ni DC oy. No? Membro po ka sa Agwanta? Naam, membro lagi. Kay siyang good morning katropang Arnel. Shout out kay Mama Evelyn Dalumpinis Itulie naminaw sa imong programa, nagkatawa naminaw nimo from Malabog chapter Agwanta Partilis. Oh, Agwanta Partilis sa Leyte chapter except ni Tamba Pahawa. Ha? Dira na siya membro sa Agwanta? Ato na siya nga giton nga mo istorya na. Kung tinuon nga ang iyang agaw sa nakapahimulos, musugot sa desyang siray madutan, dapat dili. Dapat dili. Oh. Gawas lang hinoon kung siya gay mastermind. Pero kung dili lang siya may gala mo ay nakakuan. No? Dili lang siya may gala mo ay nakapahimulos. Uy, ay di pwede mag-agwanta nga ka ng... Siyara mga igalay mapriso o ka mga igalay madaot. Puslan man, barugi na lang. Shout out katropang Arnel Lindot, imong topic karon daghan mi masabtan bahin sa imo aning impeachment. Pa-shout out sa akong mga trabahante kay Atom, Tantoy, Barbin, Ryan, Lindot daw ka mo explain. Wow, salamat kayo ha.
3: Thank you.
0: Inato ra magoda. No? Diyan na inabugado. Hindi man ta abugado. Inato ra nang ato pag-explicar. So baka mo gamit ana mga termino wa ta kahibaw. Inato ra na. Importante di nga makakapit ang Santon Gold Coffee Mix nga mapalit sa mga butika. Mura na may gala diha. Ha? Sige padayon ta. Alas 7:55 na.
3: Bullseye.
0: Crisis na kuno mga higala sa garbage. Mo na ni karon mga higala giangko ni Pangulong Bongbong Marcos. Basin og suplaon na pud ning antikler. No kay lahi ra ba ni si antikler? Ra ba ni mo angko no crisis? Wow. Aminin mo, mga igala, when it comes to reality, wala na kay bahimo, mga igala, kung hapakon o laparuho na ka, mga igala, sagpao na kas kamaturan. Kaya kung dili lang ni mga igala, nakita sa kadaghanan, pwede pa ning i-deny ba? Kung nahipos na ni Dayon. Kaya lang, it's too, ano, it's too great to contain. Murag grabe na ka kuan kayo, di na gud pwedeng taguan eh. Gumikan kay manimaho na gud basura gud. No? Ringo Steve, shout out sa ako wife nga si Mrs. Carmen Yu. Pinicius Ka-Arnel kay naminaw siya karon sa imo programa kay nakasunod siya sa impeachment trial kay mga bulay og ang tanan na patay na. Impa sa mga bugadon la. Alas 7:55 na, 56 na. May buntag dia. Good morning kang Ma'am Biena Hinita. Good morning, Katropa Carnel. From now on, mag-stop nagbullying ang prosecution sa defense chair. Kayo ipada, defense chair, kayo espada si Attorney Season o Senador Escudero. Professional lang niya. Wala'y butang masulbad sa social media. No? I mean, matters like this, mga higala, dili masulbad sa social media. There are, of course, pagtabuigon ka ng social media, why post? Kadagag post, ana. Mawain mong iring, pwede ni mo i-post niya. Ayaw! Mawain mong asawa, pwede ni mo i-post niya. Tangagon, mga higala, imong asawa, pwede ni mo i-post niya. Pero dili tanan mga higala, no, maayo. No, dili tanan mga higala makahatag ni mo kaayo. No, makatabang siya. Oh, pero dili tanan mga kaigsuunan, no, masulbad diha. Dapat kay bawo sila ana. Dili kabawasan sa ilang pagkaabogado kung di nila tubago ng mga kuan diha. Mo post naman hinoon magbinayot ng pud lagi. Ay. Muna kay magbinakla man pud mo. Oh, dili man sa pag-unsa mo ni kailangan sa karon na ilha na to. Kining mga membro sa LGBT ng mga attorney, di pud pa utang. Ay. Mabay dagha maayos ha nang mga maayo kuan mga bisag din. Pero lagi uban nga na ganitoy, kuan nga napoy ubang tripod sa ubang mga lawyer nga. Labinag na ay mga nindot ka developments kaso, post gyud. Ana post no. Daog. Kulang na lang i-post pang kuan eh. Kulang na lang i-post ang pangan sa kalaban ng abogado kay para wanik. Para wan post na to ni para wanik kliyente na no. Pildi man na pirmi. Ayaw, di ba na pwede? Mana pwede? No? Dili man na kanang pagdaog ni Muscaso, dili man na mura kadaog og Olympic game.
4: Pinawa!
0: Muna yung anak. Balikan na to, direta may galas basura. Kining naitabo karon mga kaigsunan, dili na pwedeng ma-deny. Nga naman nakita na sa tanan. So, di na gyud siguro na pag, di gyud siguro na magigala kaya ni Antique Claire moingon nga walang krisis. Walang krisis. But definitely magigala kining ilang gihimo karon might be another diversionary tactics. Nga naman, imbes nga mo focus ta sa baha, mo focus ta mga higala sa basura. No? Kumbaga, imbes nga i-blame na to, no? Ang kakulangon mga higala sa flood control kay gikawat, ang focus karon atong bitbiton, atong itiun sa mga tao nga galabay og basura. Wa ko mo ingon that garbage mga higala is not a problem. It is a problem. And more importantly, discipline is a problem.
5: Bullseye! Bullseye!
0: Pag maingon ka nga, sige, mag waste to energy na lang ta. Okay na siya. Hindi ko musupag ana, gwapo man na siya nga solusyon. Kunindot ana. Waste to energy. Pero nalang tayo mga repercussions ana, may gala, of course, no? Sa ato ang kinaiyahan. Mayingon tag, mag waste to energy ta. Kaya nanginahang lang ba tag tinuod? Nanginahang lang tag daghang energy. Ngayon man, pag muabutay na si Pax Silica, si, hubsan yun ta. No? Ay noon, matay labot dito, pero loo yung mga tagaluson, ano eh? Pinafalsis style di ay na, boss. Ano yun? Nangakuan. Nangasuspindi. Nangasuspindi, gano'n man. Di makapuyo ng... Panalitan, kung ikaw abogado, ako din mag-yaw-yaw ko, patulan ko ni mo. Sa nature sa akong trabaho, lain sa kaayog mag-rosaryo ko din sa inyong atubangan. Di ba? I am a radio commentator. Sumaot kaayog, hilumon ko. No? Di ba? But, panalitan, napingsan ka, karon, naigo ka sa akong ingon. Nga, sabi niyo bang mga abogado na may CPRA yun ta, basa-basa po. Di ba? Nya nasakit siya kaya akin sa manantuhan na. Naigo natandog imong ego. Natandog imong ego, mingon dai ka, kasuhan ko na. Comment sa ka social media.